0: Dalili pa tahigpit na mutapos. Ato na pa'y bawag karon. Kinsa maoy makarawat sa atong 200 pesos ng GCash. Kay nakatubag kinig sakto sa atong pangutana. Para sa laighog na sa atong DYHP Answer to Win promo. Plus, nakafollow pag yun sa atong mechanic sa atong promo. Aha, ang iyang tubag, insakto dire. Sa itong pangutana kaganina nga, unsa man ito'y terminong gigamit, tuta, o kumbilis sa akong tinagawg. Pwede sa log lapdog kung English may gigamit nga termino. Susakto ang tubag. Naka-follow pa yun sa itong promo mechanics. Busa, congratulations. Gato sa itong winner karong mga orasa, si Laarni Despi, congratulations. Ikaw may nakatubag sa atong pangutana. Plus, naka-follow pa yun sa atong promo mechanic. So, pwede ni mong ma-send or mo-chat kagbalik din sa atong Facebook page para ma-send ni mo ang imong kompleto nga name plus ang GCash number para ito na ito ma-forward by Monday, ha? Arinas Lunes, atong pag-send sa inyong premium nga 200 pesos. Congratulations! Nana lang kasi yun ang ato nga DYHP Answer to Win promo. Unya, tantaod po na pabutan ninyo ha, kay napailain nga hugna ni ini nga mauna to nga promo. Isip ato mga palipay, ubang mga pagpasalamat sa ato mga suki nga mga tingpaminaw sa DYHP at sa IFM. Congratulations! Unya, karon taod-taod sad no, human lang sa itong pipila ka mga painumdom, inyong mabati pagbalik sa attorney Rufil Fernandez Banyo. Wala ko din is control kasama ang Cases Mania, Nems Quiñones at Gerald Albius. Ako sa inyong Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong buntag.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon, alas 8:05 na.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
4: Ang galing-galing mo.
5: Smart 2.
4: Smart Dishwashing Paste ko.
5: Smart 2.
4: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
5: Smart.
4: Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
4: Tanggaling-galing mo.
5: Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS.
7: Makakasama ako ang inyong Radyo Man, si Paul Lauro. Doon natin mayang balita. Ang Life Extension Vitamin D3 na kung matabang sa atong panglawas. Kaya makatabang kinipagbalikon sa atong immune system o kabugugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion. Sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tao na doon na mga maintenance medication. Daga mga sakit nga mutumaw kung ubo ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sabtang takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom o Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Unya kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang ato mga Life Extension Clinics. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, naata mahimutang sa Osmania Boulevard, anang paingon sa Kapitulyo, doon sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Branch na to, naanata sa EDM Building at ubangan sa Jollibee, Barangay Kansaga, lungsod sa Consolacion. Alang sa inyong dugang mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City branch na nato. O sa mga taga-konsolasyon, tawaga lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
8: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
9: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
10: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
8: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
9: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
10: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
8: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
11: Ahoy! kidney care time.
12: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay koy problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang, nakadungog mong ug na nang ni kidney care nga mo akong gisulayan, sir. Action man sig minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
13: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
14: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
16: Maayong balita mga ka-Pure Gold. Mibalik na ang Pabuhos Blowout. Dagkong diskwento sa inyong paboritong mga butang. Gikan sa food products, personal care, household essentials, ngadto sa fresh items. Panalo sa presyo ug di kalidad diri. Unique bundles nga swak pang baon at adlaw ug uban pa. Doon na kapahigayon na makadaog sa free usa ka tuig nga grocery promo kung ikaw tindahan ni Aling Puring o di ka Perks card holder. Hangtod 20,000 pesos kada buwan na grocery sud sa usa ka tuig. Libre para nimo. Promo runs from June 19 to August 16, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. Magkita ta ug mamalit na mga ka Pure Gold. DTI Fair Trade Permit Number FTD 258020, Series of 2026.
17: Magkasama, pait na kayo panahon karon. Apan dunay may balita gikan sa pait, kana ang Seed Liniment Oil. Ang kapait sa panyawan nga naa sa Seed Liniment Oil may muhatag og kahupayan sa atong mga giantos nga mga baratian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang, mga katul-katul sa panit, bilibili, mga hubag-hubag, bunit, pinaakan sa mga gagmayng mananap o mga insekto, bisan alamok, dili makaduol o dili magkapaak ang sakit nga dingge malikayan usab mga kahigalaan. Busa, gamit na makasama sa Seed Liniment Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed Liniment Oil, ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tata, magaling.
18: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
19: Charm, Fabcon, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
20: Charm Babcon with BloomFresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
18: ACS.
21: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
18: ACS.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
18: ACS.
22: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
23: Hello, Washi!
24: Hello, Mommy!
23: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
24: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
23: Mula noon hanggang ngayon!
25: All you need is Pride! All you need is Pride!
22: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
26: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
27: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
26: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
27: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
26: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
27: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
26: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
28: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
29: Ang kinis na niya.
30: In fairness, nag-glow up.
31: My budget. So

0: nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
3: Atong attack na may gala sa 8-16 na mga kaigalaan sa atong pagmanuban karon ining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
3: Awalitas tong duga mga isgutanan karong buntaga mga higala. Og ubay-ubay tag mga issues nga atong hatagag pagtagad. Ingon man mahigala mga reports sa mga kaubanan. Apas dili pa mga sugid di paminaw. Ato sa hatagag pahalipay ang mga nasakpan nga naminaw sa DYHP og IFM. Busa makadawat mga pahalipay. Gikan sa atong sibianan. Gastulin niya ron.
4: Andam na ba mo?
3: Si kasamang Lailin Rabanes Aligadas. Yes, kasamang Lailin.
2: DYHP. RMN Report.
5: Mayong buntag sa tanang regimen na Tony Rufilog. Mayong buntag sa tanang suking tigpamina na itong sasyon DYHP. Lahat kita karon sa Cebu City North District. Dilanong sa masyari ni Makadawat sa itong mapahalipay. Isip pa salamat sa ilang kanunay pagsuporta sa itong istasyon DYHP. Sila Jane Omos, Lilith Cuervo, Rano Chopper, Lita Sarmiento, Jan Corda, Miriam Cinco, Rosalinda Mapi, Joy Puerto, magkaroon sa ikasingitin niyo sa DYHP. Sa DYHP!
6: Pero puno sa kasing-kasing para sa sugbo kanunay nagserbisyo sa tanan. Straight to the point.
3: Okay, salamat kayo sa itong mga nasakpan na minaw sa DYHP o GFM busa pagkadawat na mapalipay gikan sa itong sibianan. Asa naman sa kasaman Julius Balilig Idol B alang sa exercise sa kabuntagon. Pasingot sa kabuntagon. Ala kumbati na.

Okay, salamat kayo sa mga nasakpan nga namin sa DYHP o KFM. Busa na karawat na mga palipay gikan sa atong sibyaanan. Salamat Lailin Rabales Aligadas o kasamang Julio sa Balili. Okay. Kini nga portion may gratul ka na to sa the original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement. Doon na kini nagkadaya mga vitamina o minerales nga haom alang sa pagbaligon sa panglawas ingon man sa atong immune system. Doon na kini vitamin A, E o C ingon man zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Laki po sab sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o ang luya. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o unya giya distribute kini sa Belgian marketing o FDA approved. Bisa pa man sa bagong karton o bagong formulation, nagpabilin kini nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Munang barato na, epektibo pa. Mao kana ang the original Koi Herbal Dietary Supplement.

0: Okay, mahigala, balikan na to itong mga issues, mga sukit di Pupinaw. Doon ay lain tong live update, mahigala, sa yung Facebook page si Alan Peter Caetano at paminawad niyo itong taon, mahigala, ha? Pros dili pa mga kaigala, ano ito sa kuha ng report ni kasamang idol tweeting. Niya may lalaki mahigala na nulis, nadakpan eh. O niya sa dihang ni pangutana, nga nung nanulis ka, niingon siya mahigala nga gisugo siya sa yawa. Mangyot ang anga mahigala, ang yawa maging nagsugo niya. Muraga, tambal siguro yan eh, padalatan ng Father Darwin git gano. Sige, gani, padalatan ng Father Rinaldo Cui, hindi kin. At ang tagay-pagtagad, mahigala, nahinumdum na ko Father Rinaldo Cui. Naano ba ito announcement ng yay? Limutan ako, Father, sa imong chat. Nako, Father, sorry kay Father, ha? Still lang. Nakaroon pa yun ko kinumdum na? Okay. Ala, naunsa na limtanin ito na ako, mga kaigalaan. Okay. Kay doon na mga higalay kuan unsa man to iyang sige lang no okay ah June 20 pa man dai ni okay pa dai dai ala karon man dito dai ang ano kuan with great joy and devotion St. Vincent Ferrer Parish Buanoy Balamban Cebu welcomes the relic of San Pedro ang San Padre Pio okay so karong adlaw dai ha bitsa 20 o 21 ala grabe ha timing nga dai. Alam ko na hinumdum noon nga nakahinumdum tamo yung galani ay lalaki na nulis kay gisugo sa yawa. O niya, kinilagod mga higalang ato mga exorcist mga higala sa Buhol, si Father Darwin Gitgano, gira sa ato si Father Rinaldo Cui o mga kaubanan, daghani sila mga higala. O niya, kinini ang sa una si Monsignor Fred Kirkimbing. Okay, so sugo ni Padre Pio nga, o oh, bitaw din no? Okay, hinumduman, nakinumdumin ako noon. So, salamat kayo, ha? Father Rinaldo Cui, kanang sorry kayo, Father, waan ako ni Makuan. Iyan yung chat na ko daan dahil, nalimot yung ko, Father, ha? Kanang magong mga chat bitaw niya, tunos ako ba, daghan na kayo bitaw? So, Makuan na to. So, karon akong nahinumdum ko may gala, kaya dahil may lalaki ko nadakpan, kay nanulis, gisugo ko na siya sa yawa. Nahinumdum ko may gala, Father Darwin Gitgano, o ni Father Rinaldo Cui, maunay atong exorcist dito sa Cebu. Unya duna di ay sila ikuan, activity karon no, Buanoy Balamban Cebu. So kadto makaadto, dako na yung activity ha, kay Buanoy Balamban Cebu, naa dito ang relic ni San Padre Pio, unya karong adlaw ug ugma, no? So duna ay chance di ay, Sabado, Domingo, day, karong adlaw ug ugma, okay? So ang makaadto karon mas mayo, ang dili makaadto, ugma, pwede pa, no? Buanoy Balamban. So let us come together as a community of faith, to honor and seek the intercession of this beloved saint known for his holiness, humility, and deep love of God. Deep love for God. May the sacred visit renew our hearts, strengthen our faith, and bring spiritual healing and blessings to all devotees. Everyone is invited to join this grace-filled occasion. Pinaagi ni Father Rinaldo Cui sa ato mahigalang kuno kasi Father Rinaldo ato ni mahigalang na writer sa nato sa DYHP kanato kamantay mo atong usa ka iyang gisuwat nga drama diri mahitungod sa to mahigala sa exorcism exorcista mo to iyang title ginumdumo ana na itay drama nga ang title exorcista ang writer ato si Father Rinaldo Cui niya kinini ang diri ni ma-assign sa una sa may Capitol Parish dol-dol na to diri karon to naman assign layo-layo naman ay. No, na science Father Rinaldo Cui. Good morning, Father. Sorry kayo wala akong announcing kagahapon. Pero kalon hinumdum hinong karon kay do na may report sa Little Tweety ba nga nilalaki nga nanulis sa dakpan ni eh. Kay matud pa sa pag-imbestigar nganu nanulis man ka gisugo sa sayawa. Magisgot na mga yawa-yawa may gala di na ko makalimtan si Monsignor Fred Kirkimbe kay mamato exorcist gyud sa Cebu. Unya si Father Darwin Gitgano exorcist may galas Buhol. Unya si Father Rinaldo Cui mao po nitong exorcist dire may galas sa Cebu. Daghan sa mga kaubanan pero di ko yung daghan kayo no. Kining community sa mga exorcist may gala dili kay daghan dai. Kay ikaw may mapari good morning. Lisod kayo og muipon kay ning mga exorcist daghan kay mga requirements so mo na nga dunay pipila lang ani nila. So kinini ang in charge sila ana may gala dunay mga mayawaan sila may mapahawa kasamang kay. Kuya, kuya, masunan trabaho aki, kaya kung panalitan pari ka, ikaw mo ay mo mapapahawa mo hingilin sa yawa, delikado mo kuno na kay. O gadili magsilbi nga mapahawa, pwede pang mabalhin ni mo kay. Muna nga ang imong pagkamain ng puon, kung naa ka na nga ministry, mas yung pag yung palabuan. Mabita na kuyog bitaming Father Darwin Gitgano, mas lahi ang iyang prayer, kwanday, nga mga gidaghanon, no? Inig sakay sa kanan, inig naog, daghan kay mga prayers, no? O kana ito mga yanong mga pari, nga mga amigo, lahi rapod, no? Okay ra kayo, cool ra kayo, mga sugit di paminaw. Ba't kanan-tanan pari, kamao na sila, o exorcism. Naman na sila sa Roman rites sa exorcism. Kamao na sila tanan. Pero doon na nagay ministry nga para ana, no? Labi pa ikaw pa panalitan kay, o pari ka panalitan, niya mura kag naduha-duha kagamay nga kuan. Manawag lagi kag imong kauban nga exorcist. Tanaw nimo mas balaan to siya ang rumamina o nyawa ato niya. Nakaila man tas tong kaugalingon, tanaw nimo kay labi pa gikan ka na hubog pagkagabi eh. Nga, mag-ikaw may mag- Ang kamot nagyag panawag lang na doon itong pare nga tos pikas parukya katulay kuhaan ninyo. Pelisod na nga atong papahawaon ng yawa, no? Ah? O dili na ba na mo kung mga higala mo, mo enumerate na ba po na si mong mga sa... So si Padel Darwin Gitgano, medyo taas-taas ni og laom-laom niya mga pag-ampo. Unya naal siya gidawa, gisuwat nga libro na about sa exorcists, real encounters in the Philippine culture. Ah, apit na ni mo gawas imong libro at uning atangan sa mga higala. Terus dili pa to sa barangay tabi pila ka mga mahinumdanong pahinumdom kay. Nya balik ta karong totoo alang sa report na ni Idol Treaty. Balik ko nako dito sa Buanoy Balamban karong adlaw importante ron og ugma kay naa dito ang relics ni San Padre Pio. Kining iyang relics mega importante kay kabahin na sa iyang kwanday. Sa iyang kaugalingon, sa iyang lawas mahigala nga to agidaron dito sa Buanoy Balamban. So labi na kato mga kaigsuon na to nga na kinahanglan o mga milagro o kato mga igsuon na to nga nanginahanglan mahigala nga labi na mga panahon na nga mapaduol yun, no? Sa Ginoo, mapaduol sa mga santos sa opportunity ni dito sa mga igsuon sa Buanoy Balamban o kato mga taga dito nga area, mga sukit di paminaw. Okay, standby sa atong pagbalik kuman lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdo. Alas 9.29 na.
1: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. Bye.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
4: Atong atak na mga kaigsunan, alas 8.31 na sa atong pabanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Ni ay lalaki na nulis kay Disugo sa Yawa na dakpan sa kapulisan. Wala ka na siya magbasol kasama ang king. Ano magkang, wa man kunin mo tabangin na dakpan na hinuong ko. At ang paminaw na ang report naman ni Idol Tweety. Mahigala na sa Pikas ka niya. Yes, Idol Tweety.
3: D-D-D-D-Y-H-P. RMM Report.
5: Ni Rufiel, pagan si Bilyan kinalabot na noon. Tiyawa ani ato ni Rufiel. Ay, napasangil ani nga maong suspitsado sa pagpanuli sa ito ni Rufiel.
4: Pasi mo reklamong yawa kasamang idol at Tweety nga okay labot. Ano,
5: madubli ng kaso ani ato ni Rufiel. Ni alias Nelson. Okay. Na manangil pa siya ni yawa Atty. Rufiel kesa itong nasa Iran gyud ani Atty. Rufiel. Sa wala pa niya, nahitabo ang kininga maong insidente sa pagpanulis. Doon ay usa ka maistra nga 25 anyos ang atuwalang pong aliasan Atty. Rufiel nga si alias Pearl nga naglakaw sa interior nga bahin din sa may sityo Shabok Barangay Bulacaw. Umana na Atty. Rufiel, iyan ang naagian kani si alias Nelson na kinimong suspitado sa kininga maong lugar. Apan nagunong gamat siya Atty. Rufiel, wa man makabaw ang kining maestra nga kining sundan day siya aning alias Nelson og tulison. Ya ang iya pa yung gamit sa pagpanuli sa Atty. Rufiel kay yawi sa e-bike. Matod pa ang kining iya nga gigamit. Niya dahil niyahang gihadlok ang kini nga maong maestra Atty. Rufiel na ambi na imuhang cellphone kaya o gitutukan na ni siya ani nga maong yawi sa e-bike Atty. Rufiel.
4: Yawi ra gigamit na Idol Tweety?
5: Yawi ra iyahang gigamit matod pa Atty. Rufiel sa pagpanulis ani nga maong maestra.
4: So giyon sa man to pagkalaking, anong hadlok ang maestra nga yawi raman?
5: Kay naman sa luyo Atty. Rufiel ang kanyang tulisan.
4: So giyang gipadot gamay itong yawi kay ngon itong maestra nga kutsilyo?
5: Yes, Atty. Rufiel. So, moto sa kadlok po sa maestra, Atty. Rufiel, ihapo taong gihatag ang kining maong cellphone sa kining mong tulisan. Moto, Atty. Rufiel, nga kining si alias Nelson, Atty. Rufiel, mong ikyas manantaan ni siya. Pero doon namang goya, nag-suroy-suroy po din hinga mga ato ang kapulisan po, Atty. Rufiel, mong dali rapod kayo ni siya na
4: nasakpan,
5: Atty. Rufiel.
4: Mm-hmm.
5: Okay, nagsumbong manidayo na kanimong biktima, Atty. Rufiel, umanan na kay doon na may nakaagi nga usa ka nag-roving kining police Atty. Rufiel. Umanan na kay gipasakay siya sa kining maong police o gipatudlo ang kining maong suspect o maubag yun niya. Nasakpan na ni nila ang kining maong suspitsado Atty. Rufiel nga sakay na aning maong e-bike o positibo man nga giya. Giila ani nga maong biktima Atty. Rufiel ang kini nga maong suspect motong gidakop dayon ni o gidala dayon sa Buatan sa Inayawan Police Station. At wa ning ginabi Atty. Rufiel sa dili pa ni po di pa medical lang kini nga maong suspitsado apan malikoy pud og apil ang ato ang utok Atty. Rufiel.
4: Donay ka kulian, donay ka kulian.
5: Sorry, Atty. Rufiel, kay matod pa nabuhat ni niya ang maong krimen kay tungod po Atty. Rufiel, wa daw siya pangpalit sa iyahang tambal. Kay doon naman daw siya sakit sa baga Atty. Rufiel. Nga mag-upa po daw niyang nahibawaan, 2 months pa daw. Niya mawto Atty. Rufiel, ato gipangutan na o galing magamitan ba niya siya ginadiling drogas, matod pa niya, niundang na siya pagkabaw niya nga na siya sakit sa baga Atty. Rufiel, pero wa naman nagkadimao ang iyang mga storya kay.
4: Kay pwede naman tatog sakit sa sabaga ay kasama ang Idol Tweety, libre naman na sa health center. Ang tambal sa lungs, na naman mga libre ron diya sa health center unta kasama ang Idol Tweety.
5: Tinuod gyud Atty. Rufiel, apan matod pa niya doon naman siya paliton ng mga tambal, kinahanglan yung siya mo gaston, ya, dili daw sakto ang iyahang makita sa kining iyahang pag-drive og e-bike, o ang naasya living partner niya, dili po niya mapangayuan o kwarta, Atty. Rufil, kay tungod, naglisod po daw, matos pa niya, Atty. Rufil. Pero atong gipangutan na, og tigamitan pa ba siya o ginadiling drogas, pag ingon niya, Atty. Rufil, nga niyundang na siya, 5 months na ang nakalabay, kay tungod nakabaw siya sa nanasya sa Kitabaga, Atty. Rufil. Pagtaot-taot na po, ang iyana pong saysay, Atty. Rufil, nga bag-uhay na siya nakabaw, nga doon lang siya sa Kitabaga, 2 months pa daw, so wala nagkanimao ang iyang storya. Pero ma, atuamang yung maobserbaran, Atty. Rufil, no, diliman sa ingon na nga ninghukom ta, pero mas lama, ilhan yun na to po siyang nilihukan, siyang sinoryaan, Atty. Rufil, nga, nagka-bali-bali pag-inintaw niyang iyang storya. Kaya dahil matod pa niya, nga, mabuhat ni niya ang kiningamong mga krimen. Kaya tungod po, Atty. Rufil, na ay maghunghong niya, ubay-ubay daw ning mahunghong niya, Atty. Rufil. Ug ipangutan na to kung sa'y hunghong siya, Atty. Rufil, kay di man siya katubag kung unsag yun ang hunghong sa iyaha. Ang iyaha na lang, mula ba daw iyang ulo, niya makalimot na daw siya sa iyang buhaton.
4: Adios! Ato paminaw itong imong interview, kadali Idol Tweety.

0: Baik, email yang terakhir.
1: Ah, email Jessica.
0: Jika aku gay, apa? Mahal mo nang paliturun.
1: Dugay na na imo sakit sa baga, sir.
0: Mga dua ka buwan pa.
1: Adua ka buwan yung mga bakon?
0: Purbari.
1: Ah, sa may nung dala na sa mga bako ka?
0: Sa kuwan niya, ino mas gawag sa grillo.
1: Ah, ino mas grillo man na daot. Pero itong
0: ligay... Pasagi nila, ano po nun, pasagi nila, kuwa nun, siya po po nun.
1: Oo, pasagi nila.
0: Sa ulo na, lugay na. Sa pangarawan na kayo, namang kukuhan na. Diferensya.
1: Lugay na kanyang
0: dang? Mga kuha na, 5 months.
1: Ah, bagoy, papot.
2: Pero sa may lunggan, ano nyo ka sa luma, muna ka madunggan. Sa muna, muna-muna, arawin
0: mo? Sa kuha na ako, wala ko. Sa...
2: Or
0: basi
2: ni
0: Gabi, bali kay Gabi. Oh. Wala. Normal ako ato.
1: Ha?
0: Normal.
2: Wala na kay Gabi ka.
0: Wala na. Sugod na itong pagitabo.
1: At ang nakabaw ka?
0: Na sakit na ko ba? Di ba wala man?
1: Mm. 2 months pa man kakabalo nga. Nga nakisakit sa baga.
0: Okay.
1: Taot-taot na? Gadong ang imo ang pag-undang is gadungan po sa pagkabaw ni mo nga wala kay sakit ay na kay sakit sa baga.
0: Oh, wala mo kay kapalit na naundang sa Panginoong Tambal.
1: Mm.
0: Wala may ka.
2: Sir, napacheck na balaan mo ka na naakay mo nga madunggan? Nakapasuway na kapacheck ka na, sir? Wala pa na, di ba napatanaw?
0: Ah, wala pa.
2: Mm. Pero ni-isulti kasi mukha ni Gina na, sir, na
0: naakay. Dati maglaban ako ko.
2: Maglaban lang ka rin.
1: Oh.
0: Parang itong mga...
2: Wala sa kayo ng kanilipuna, sir. Mga bugat na...
1: Oo, oh, wala ba ka na-disgrasya, ana?
2: Nga nabit ko nga rin yung ulo ba? Wala.
0: Di, paano kung kung kailan mo na agin mo kung parang kuhan ba? Opera.
2: Opera sa...
1: Sa ulo?
0: Sa dinip sa kung kuhan ba? Kinali kong lalawas.
2: Ano man, sir, na-disgrasya ka?
0: Na tagat.
2: Tagat? Pero ang imong ulo, wala na sa atin.
0: Na-upi ko din yung puto rin.
2: Oo, na panto. Kamusta ba ito, sir?
0: Adugay na.
2: Mm. Pero ang kanain mo ba lang na kay
0: Manila? Pero musuol siya mo, kanang wanuwan.
1: Musuol?
0: Kanang mo laing
2: tim.
1: Sir, basi na kay mahindong manong sa ito yung mga madunggan, sir, na ay humong, ana?
2: Sa pag sa garabi?
1: Oo.
0: Mawa ko sa, anong, blang, mablangko ko.
1: Mablangko ka, niya makauna-una ka, nga muwan, kagpati, ana?
0: Kung
2: saan
0: ba
2: sila mga
0: laki?
2: Kung
0: saan
2: ba sila
0: mga laki? Ang pangkod lang, kung saan siya kuha, no? Lautan doon na yun.
2: Madugtan na sa pili na makakita.
0: Parang, maglabad ako po, ganun mawa ako sa passing.
1: Oo,
0: niya. Kasi buhato na ako.
1: Iglabad siya mong utila na, na yung humungong limo.
0: Di ba ko sabot siya buhato na ako? Ma-plank ko naman ko.
1: Pero feeling ni mo, sir, kisa mo ni mga mag-journalson, may yung buntag, sir.
3: Okay, so ano ito, Maigala, ang interview ni Idol Tweety? Yes, Idol Tweety?
4: Yes, Atty. Rufil, pati kami, Atty. Rufil, medyo galabad po gina mong ulo sa iya, mga say-say sa mua. Mm. Eh, yawa naman yun nagkadimao, medyo taas-taas pa na sa Atty. Rufil. Pero sa kataas po sa mong interview si Atty. Rufil, aga...
3: Tuyok po.
4: Tuyok na po.
3: Mm.
4: Oo, kaya di lagi masabtan po, Atty. Rufil, kung unsa mga rason na isa man yung naghunghong sa iyaha. Basta ka na ragyan sa iyaha, ang iyahang mo inumduman, Atty. Rufil.
3: Hmm, kuya na na, basta na yung hunghong.
4: Sa iyaha.
3: Hmm.
4: Naman siya iya, live-in partner, Atty. Rufil, pero mo lagi na wadaw siya maduulan kay kanang wapo day kwarta, ang iyang live-in partner.
3: Kuya no? Okay.
4: So far, Atty. Rufil, mo na to, nakuha din sa Inayawan Police Station. Kini yung Idol 2D sa IFM 93.9 of DYHP, Arman, Cebu, Tatak, RMN.
5: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP, RMN, Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Okay, salamat Idol Tweety sa mga report. Nakatod mahigala sa atong oras alas 8:41 na. Og kini nga portion tungkol na tama sa Life Extension Vitamin D3 ang regular nga pag-inom.

0: Sa life extension vitamin D3, makatabang pagpaligon sa atong immune system, dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang liver sa vitamin D3 sa atong dugo, magka-function sa bugmaayong atong mga cells, magka-produce mga panagang, magkapatay sa mga viruses sa di pa nimusulod sa atong mga cell wall. Busa inom kada adlaw sa life extension vitamin D3. Recommended sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar ug sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga nimutang sa Osminia Boulevard duol sa Cebu Doctors Building ug ingman sa Consolacion Branch sa may ADM Building Barangay Kansaga Consolacion fronting Jollibee.
1: Straight to the point.
0: Og kinisab nga portion ato gyud atong sa Super Fiber, ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa atong tinai o kolon. Kini aron malikayan nga magpundo mga hugaw nga may makaingon ani mga colon polyps o nay motubo sod sa atong tinai o ulceration. Ang pagkasama sa intestinal lining o kaang labing seryoso, masakit o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigong mga hugaw sa atong colon. Labing maayo nga imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat ngadto sa walong oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, imo na matagantaman ang kahupay sa imong kolon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga colon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang pag-agis pag-inom, magkuha lang kay usa ka sachet sa Super Fiber, isagol sa imong usa ka basong tubig, imong kutawon mayo, i-shake og mayo og unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong tulakan og imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
1: Straight to the point.
0: Alas 8:43 na mahigala sa wanuban kaloning atong tulumanon inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Now sa pikas bahin, di pa tamo adto sa video ni Kaitano mahigala sa iyang FB Live. Kini ni ang ni aron mga higala sa Subo or kagahapon pamantas sa Risa Hontivirus daydaykin. No? Dunay mga eskwelahan nga dunay graduation si Risa Hontivirus mahigala maoy ilang speaker, so at least nakalibot-libot na lang si Risa, no? Dito sa may sitio sa Tubulan ba to? O niya doon na po dito sa Southwestern. O human niya nag-ipangutana sa usaka press conference sa mga sakop sa media, andam siya. O ready siya mahigala iyang gikonsider ang pagdagan sa 2028 nga eleksyon. So, pagka-presidente Risa Hontivirus mahigala. Mauna ito na igibutan nga Risa na. Di ba natuno? Katotoo ang mga... Kung taon ta ko noong? Kanoong taon ha? O kanyang iyang mga talpulin na guban pa. Kay pirmero katong kang Lini o kang kuan man to, Vince Dison, wa kayo mo kagat man to. Abot ka ng kang Risa, tanaw na to, mahigala, o siya may mukunta ni Vice President Sara Duterte, tanaw na to, unsay kalaki, no? Malagmit ba isang, kaya sayo si Risa ron nga nag-tuyok mga sukit di pamina, wa ta mahibaw. O niya, si Tulfo mahigala, basi mudagan sab. So atong natagag pagtagad, karong to taon, naman lamang si pipila ka mga mahinungdanong pahinomdo. Alas 8:44 na.
2: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
3: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural, at original.
6: In 5 meters, turn direct.
7: Ha? Asa ko no?
8: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naay bonus data, longer validity, o free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
10: Grabe na gyud akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka puyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
11: Parehas ta. Ako pod pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
12: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
10: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka puyon ang akong mata.
11: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
13: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
14: Available na sa Mercury o mga suking butika.
15: Ahoy! Kidney care time!
16: Ako si Terry Robles, 50 inoy bi sa una. lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
17: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
18: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Cut!
4: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, na glow up
5: my budget. So

0: Plus Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
2: ACS.
3: Ang husay!
4: So easy to use. Everest Washing Machine.
5: Hun,
4: sino Everbest partner mo in the world?
3: Siyempre, it's you, babe.
6: Aww.
4: Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
7: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
8: Ang galing-galing mo.
9: Smart two.
8: Smart Dishwashing Paste ko.
9: Smart two.
8: Pritong ulam na masebo.
9: Smart.
8: Plato at kaldero.
9: Smart.
8: Tanggaling for every day.
7: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
8: Tanggaling-galing mo.
9: Smart Dishwashing Paste.
7: Heavy duty linis bawat pahit.
10: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS.
11: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
12: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya. Plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Ang galing! Pang matagalan!
13: Parang tayo lang, han.
4: Everest Appliances.
3: Babe, ano Everbest decision mo in life?
13: Siyempre, building a home with you.
9: Aww.
4: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest.
14: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
15: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
16: Atong attack na alas 8.52 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
17: Straight to the point.
16: Kini nga portion na tulad may gala sa Sugar Troll. Daghan ang mga dunay balatian sama ining insomnia, constipation, high blood, mga higala, o ubay-ubay ng mga gipamatiis pang lawas. Kung ikaw na ani anak nga sakit, na anay tubag ni anak mahigala, dunay makatabang ni anak, kini mga kagalaan ang herbal food supplement nga Sugar Troll. Ang Sugar Troll food supplement mga kagalaan na akini siya ay A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Din kining ilagay mga dahon, mga gigamit mahigala isip herbal medicine. Muna nga makatabang sa mga naglisod sa pagkatulog sa mainang insomnia, constipation, o giguman makapugong sa pagsaka sa blood sugar level nga mo ay mahimong hinungdan ining diabetes. Maung sama ka na to, matag-adlaw nag-Sugar Troll.
17: Straight to the point.
16: Alas 8.53 na. Sa mga sibaw karon nga managan pagka-presidente sa 2028. Kay kinigod karon mahigala. Grabe harong panahon na, no? Ang layo pang 2028 pero ang campaign grabe na. Asa ganing-ganing campaign mapuneng kang Sara mahigala nga iduot si Sara mga sugid ng Paminaw. Smear campaign, no? Para nga mawagtang siya sa 2028 nga presidential race. Ang uban, campaign po mga kinahinahinay po o gimok na. Nga naman nagpreparar para sa 2028 election. Mama nag-iingon nga, early bird catches more worms. So malagmit, mao ni ang ilang ginahimo sa ubang mga kandidato. So in fairness mga kagalaan, si Senator Risa Hontiveros, mao'y sayo-sayo giyod mahigalang ni tuyok-tuyok na siguro day. Kay kato si Lini Robredo, ni Angkon, mas Lini Robredo, wala lagi sa plano ko, no? Ang tulad sa naga, mga higala. But atong ipakita na ilang mga naong gihapon, ha? Ang mga managan, mga higala, presidente by 2028 nga, kuha na ba? Sara Duterte, dipindi ni sa unsay may tabo ining impeachment case nga iyang giatubang. So si Sara Duterte, mudagan, mga higala, ni declare naman na, ha? Kining upat giyon ang maoy malagmit. Mao ni mga ngaan mga higalang ni Tumauron. So kini si Sara Duterte mudagan pero depende ni sa resulta unya sa kininiang impeachment case ngayong gatubang. Si Lenny Robredo niingon na nga dili mo dagan, pero kung panalitan og siya ragyod mo ay taas og rating. Kay so far mahigala, si Lenny as taas magig rating sa kandidato mahigala sa taga Pink. Sa kandidato sa administration, si Erwin Tulfo. No? Taas-taas og rating. Si Risa Ontiveros, medyo dili kay taas og rating, pero nagkugi karon. Og libot-libot mga sukit di paminaw. No? In fairness ning Risa, may galato ah. Asa dapit ang graduation, siya may speaker. So hinay-hinay na nga ito gimok kay kanang mga estudyante, simpre, inig-speaker ka dito, ang mga estudyante, makailani mo, makamit ka sa mga estudyante, og ang mga ginikanan. So kinyo, si Tio mahigala nga graduation, dito ni sa may, asa dapit ang nila, sa kato sa CTO, lahat po ito sa Southwestern University. CTO Tubunan, no? Dito mahigala si Senator Risa Ontiveros, nga maoy speaker nila mga sukit ni Paminaw. No? So, naasay opportunity nga ma-meet ni mo ang mga estudyante o ma-meet ni mo ang mga ginikanan. Bisan pa man tuod o diligid ka kampanya mahigala nga kinini ang mahimo ka og hard campaign ha? Pero the fact nga nakapakita, kalahi mangod ni kita mga Pilipino mangod, kana mag-handshaking, dahil dako man ang butangas mga Pinoy. Ha? Muna nga, mudagan ka gani, kanang mga mudagan, may kailangan mo suloy kayo ka dito sa field, manglamano ka gyud dito. Kay lahi man ang effect kung nakalamano ka gyud. Lahi man dito sa gawas nasol, may kailangan ko, naka-observe ako election dito sa Australia, mga kagalaan, wala oy. Wagan ni mga materials dahil nga kanang mga pamilit nga mga kon, wala oy. Mingaw kay election dito. Ha? Ang mga tao dito mahigalap, muadto sa mga mall, adto mo butar, pero dili kayo pa sa ato. Ang election sa ato, grabe magiging kayo gun. Kayo saon mangod ang ato mahigala, ang panginabuhi sa mga kagalaan, napoy ba nagsalig mahigala sa politika ng panginabuhi, so siyempre, apiktado sa sila, kung sa may tabo sa ilang kandidato, muna mo campaign yun umayo. But dito, lahi man, but kita, kung yun, kailang gusto yun mahigala makalaman, no? Inana, no? So, sa US, mo focus na sa debates day, no? O dito sa bang mga kanasulan, but kita sa Pilipinas, kinalan mo makalaman, no? Unya, kini advantage ni, o maimbitar ka mga higala ron o kwan, kika ng politiko ka, muna kong ingon, o asa dapit ng tapok-tapok, kain dapit ng kwan, o na ay invitation, at to kagyan. So, kana, graduation, natapok ko ng mga tao. So, doon na kay captive audience na daan. Nga doon ay mga tao nagtapok, doon ay mga estudyante nagtapok, doon ay mga ginikanan nga nagtapok. Maabot ka dito, speaker ka, naminaw sila ni mo, nakapresent ka sa imong kaugalingon, nakapresent ka, nakapakita ka sa imong gilas, buhan ang mga tao sa dito makakonsider ni mo. Ha? Kay lahi, yun kaayo o guwa kakapakita. So, kinisilisa ron, nagkugi ni karon sa pagtuyok-tuyok mga sugit ni Paminaw. Kay Humans Tubunan, aray mo po sa SPINMA, Southwestern University. Siya po mo ay speaker mga kagalaan. Niya humani na, doon ay press conference niya ipahigayon, og unya, mibutyag siya nga iyang gi-consider ang pagdagan unya mga higala sa 2028 nga eleksyon.
5: Straight to the point.
16: Bitaw kay kung panalitan si Lini gyud o di na gyud mo dayog dagan. Lahi pud to prinsipyo si Lini, although pwede pa guna mga higala nga ilagyong kumbinsihon og maayo panalitan og butang ta lang taas ang rating ni Lini. Pareha na guna pagka dagan niya pagka vice presidente, dai mas ganahan si Lini mo dagan vice presidente. Hesitant man gyud siya kayong kuan ato nya at that time. I-convince ko siya, hasta sa Pinoy mahigala nga mo ay presidente at the time. Unya, kanagun ana, ang Malacanang mismo may mo-offer ni mo, ang iya lang hinoong partner at the time, si Marujas. Pero isip busy presidente, dako tong butangan niya. Wa man siya ikuan, in fairness ni Lenny, dili siya atat na atat niya mudagan pagka busy presidente at the time. Unya, kay gikuan man siya, gikonvince man. So naahat siya dagan. Even sa pagka presidente na, hindi man ngayon nga atat na atat o si Lenny. Pero na-convince kadugayan, kay siya naman mga higalit, taas-taas o greeting. So, kinikaroon, bisag na ningkamot ni si Risa, at least may gala doon na sila reserva, panalitan o mudayon ko sa lini nga di mudagan, na si Risa, nga andam o tagana. So, nagkugi po si Risa o libot-libot na karon. Sa mga graduation, ina na. Unya, si Sara, lahim po na yung Sara, mga kagilaan, kaya nagsigi po libot-libot, dahi, Natoy ngadto gani sa sukwan ato ipakita pa to picture nya sa pumpunan dito sa among barangay dito kugikan Miguel kay Fiestas amo uton na San Antonio di Padua pero nya tataod lang so libot-libot mga sukid di paminaw pero si Risa miingon siya mga higala nga iyang gi-consider kana kay tan-aw ni Moron gud kisa may mga kandidato kuno karon sa pagkakaron kusog kay si Sara sa surveys mga kagilaan kini prangka pag istorya ba dita nang atik-atik istorya oi kay kanang atik-atik istorya dili ka matuuran atong istorya di ganahan tawo maminaw kay mura man ka nag imong gimislid ang mga tawo imong giatik ang mga tawo kini ako mga listeners DYHP o GFM puri buyag dili ni kanang atik-atik nga istorya way atik-atik ta ang kusog gyud karon mahiga lang kandidato si Sara Duterte gyud mo nang ipatangtang gyud nila nang kung panalitan og ma-erase si Sara sa 2028 o makonbikto di at least open tanan mga kagilaan nga kuan although ilang i-preparar sa basti mga kagilaan pero prangkang pag-istorya lahi mag-isbasti ni Sara so malagmit makasukol na sila kung si basti lang ibutang malagmit so nangandam po mga higalang uman although kininang karon manggod nanggawas naman yung mga issues gani sa Rafi Tulfo mga higalan nanggawas naman yung mga issues but malagmit nga mulihok sa ni although si Rafi bingon sa siya nga wa kuno siya nagpadili mga kagilaan pero kinigong padili ni Rafi o kining kang lining nga padili medyo doon ay kalainan kaya kinis lining mga mga dili kumdagan dili man gyud ay pero doon naging pagkonvensa niya nga ikaw lang dagani lang nagyugyud kinis Rafi wata pa kahibaw paani kung saan yung iyang padili o dili or sabag yun no okay nan basically recently virus ni adto sa mga eskwelahan ug nya nag press conference may gala ug niingon nga ready siya in fact nanggawas ni karon sa mga newspapers ang iyang pagpahigayon sa press conference kagahapon ug ang iyang paingon nga iyang gi-consider ang 2028 nga eleksyon ato paminawon kuno ni dong courtesy ni sa kwan sige kanibe meto paminawon aron nga mabati nato si Senator Risa Hontiveros.
6: Daghang salamat sa mga nag-express ng ganong confidence sa akin. So I am seriously considering it, preparing for that possibility. Okay, I think it is really necessary na magkaroon kami from our ranks ng strongest, best, most attractive and hopeful offer sa ating mga kababayan at mga kapwa botante. And I'm looking forward to that moment na end of this year or at the very, very latest sana, first quarter next year, magkaisa kami sa aming ranks around whoever will emerge as the strongest contender. So magkaisa kami, there can be only one para may fighting chance. Then laban na.
16: Okay, so kinalan niya mag-usa sila. Kaya na ang og dili mag-usa gud ang kuanday. Og kinalan one-on-one gud ang fight ni Sara og ni Risa. Kung panalitan si Risa ang ilang i-field as presidential candidate, kay kung magkabuwag-buwag man gud, medyo alkansi. Kay ang Duterte mahigala nga habig solid man. Mo nang karon sa survey, dili pag unsa kay na may uban mahigala nga pabors kong komentaryo, ganahan kay maminaw, ang uban mahigala nga, kwan, suko kay nako, kay nganong maingon kong number one Sara. Number one man gina, naman na sa SWS. Naman survey, di man ako yung naghimo sa survey. Mabita nang ipatangtang ginilag, paningkamo tamang sa ginhawang makonvicto sa impeachment. Kay once ma-erase si Sara diha sa impeachment, makonvicto, di open. Medyo doon ay chance ang uban. So, karon, kinini ang di amang gawin nag-text na ko diri. Unsa man bro, ako kang i-mention, di lang. Di ako ang amigo, ang abogado, nag-text na ko, pero di lang ko i-mention iya nga. Siya nga, si Sara daog na, basta pirdi gana. Risa Hontiveros, kung daog na, basta pirdi gana. Ako lang dipinsahan iya nga nga di ma-mention kay na naghanahin o ako mga listeners may gala na amos gobyerno ng uban. Kani na yung mga sundalo day, mga military, kaya mga police, kaya naminaw na to. Di lang po na to ikuan kay nagusal diha. Still aligriha, kaya nga hitabua mga sugit di paminaw. So, kani o, iahay ni Ron o pangitag pamaagi, pero mula gina, kung panalitan di ay, o di kadagan si Sarah, di at least ready nandaan ang uban. Pero kining gihimo ni Risa, in fairness niya, naasay target niya mudagan, nagkugisat siya libot-libot nandaan. Kay lisod man kayo na mahigala o nagplano ka niya ka magkugi. No, atong tagagpagtagad ha, kalutotawad. Standby, human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Atong tak na alas 9:05 na.

0: Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Balik-balik na lang ang sudan.
4: Momshie!
5: Angeline!
4: Sulayi!
5: Ang Star Nutrimeats Ulam with Real Meat.

0: Nutrinits ulam na! Sa midisarap o sa kadaghan sa choices, taugyod ka!
1: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
2: Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to!
2: Tanggaling-galing mo,
3: Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis, bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Maulan man, no worries, na amoy kulob ang damit.
6: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob.
7: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Bangong kumaka bloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
8: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
9: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
10: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
8: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
9: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
10: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
8: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
11: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
12: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang. Pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila ka bulan, napaginom, hinay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
13: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagtiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
14: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangamot sa anumang uri ng sakit.
15: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
16: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
17: Atong attack na may gala alas sa 9-9 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
18: Straight to the point.
17: Atong balikan may galang hisgutanan sa politika kay si Risa Ontiveros ni sugod na og lihok mga sukid ti paminaw. Unya do na toy mga pakilig-kilig pud nila sa senador nga Winry. Winry, unsa man ang Winry? Win Gatchalian di ay og pares mahigala si Risa Ontiveros. Kay kini si Win Gatchalian bachelor man eh. Nya kini si Risa, byuda man si Risa de, no? Oh. So single sila pareha. Mo na nga mo lagi kilig-kilig sa kuno sa senado kalo. Kini nga tong salida sa senado no pagkakumpleto baya gyud. Naata nang lamas, naata nang ingredients kung himuan ig pelikula mahigala mo rating ni. Gikan pa mahigala sa inilugay, mahigala sa liderato, dunay dinaganay mahigala ni bato, murag action movie ba plus naa pay mga nasagol nga mga love stories. Dagan si bato mga higala, dunay buto-buto sa senado, pero ba thrilling ba? Unya dunay away ni Ruben Padilla og ni Kiko Pangilinan, nya ma-involve mahigala si Sharon Cunita sa istorya sa mga tao. Yan eh, suod to mga sakop mahigala, kanhi mga sakop sa Philippine Marines, giatangan mga kigalaan, nagkabulyasuhay mga higala, pag-abot dito mga kigalaan, ah, nyahantod karon, ah, niana, nakuha ng leadership mahigalang Win Gatchalian, o gitugpo mahigala si Win Gatchalian o si Risa Ontiveros, pas pagkakumplito. Og himuan pa nato ni Oga Kwan, kini ni ang salida mahigala movie ni Kwan, mo rating kini tanaw ko ni daghay mo kwan ni kasama kikay nasagol man action di ay love story datanan. Sa atong balikan mahigala pagisgot anatan sa politika pos dili pa ato sa i-checks ka idol boy kay natay libreng tupi karon gipahigayon og libreng masahe nagpadayon karon diri sa atong lobby sa DYHP Arevin Cebu in celebration ni mahigala sa Father's Day. Ato i-check ko sa si Idol Boyki Mahigala ang situational report diri sa gawas nga bahin. Yes, Idol Boyki.
18: DYHP Arevin Report.
19: Mayong buntag, Atoy Trofil. Mayong buntag sa ito ang mga tatay. Pakpak sa mga tatay sa Cebu City! Atoy D, gawas sa ito ang sabiada galing sa RMN Broadcast Center. Atong kauban ang ito ang pundok parbero sa Cebu nilang Michelle Dacalo. Atong pakpakan kay voluntaryo sila nga ni Abang Dato. Nakapamahak na ni sila. Nakapanupi na ni sila gubay-gubay ng mga tatay. Kay ugma mga dawa sa ni Rosel ang Father's Day, ang DYHP o Gaya FM, aduna tayo libreng tupin, libreng pasahi, wala na, nakasubod na og hilot. O siya, naapagin tayo mga drinks sa ipang natar, kaya naay ni Uwan na to, karoon na munta na to ni Rosel, no? So, nakasdak sa sila, o niya, lipay kayo, kay Gitisita, mali nilang kasamang Julius, kasamang Lilino, kay Dulbin sa ni Aging Adlaw, mga Tagalakong, Kamputahaw, Kalunasan, Capital Site, mga One Pride, paikundin ni Kagawas, aning ato ang mga libreng servisyo ato ni Rufil, at naapagintay mga paraful karon tag na po kakilong bugas, tag lima kakilo, gang ato ang mga gift box, higa sa ato ang partners ato ni Onya.
17: So, kini ato activity, o oh, sige, Boyki, ato
19: yes,
17: activity, Boyki, pangandam ni pagwapo ni tatay, kay ugma na Father's Day, pagwapo ni tatay, unya pamasahe po, pakondisyon po ni tatay.
19: Murag na ay tatay din nga kondisyon, kayo na to yung nirapil, may buntag, sige. Nakampo, nasa ka nga nagbiyaw na katupi, ha?
20: Saan ako na si... Buhonsan ko wala, hindi na ba, razor ba?
19: Kung sa may rason nga nung nag-naagyo ka, nung higit ka naman yung duty si SD, kinatag ka na to yung nirapil. Ang sa may imuhang rason nga nagpatupig yung karun kay umbati kayo para upa?
20: Ay, libre.
19: Liman ka, ito yung nagigikan pag-shooting, kapantay sa itong sidianan. O kaya, may mismo din sa itong labi at yung nirufil, o. Hasta mga nanay, ato pong gi tagaan gihapon o importansya. Sir, maayong buntag. Live ka sa programa ni Atty. Rufil sa DYHP GIFM Straight to the Point. Sir, pangalan na ito, tay?
20: Arnel, sir.
19: Arnel, taga-asok, sir Arnel.
20: Kapmon, naninda mo dyan sa...
19: Atik, paninda mo dyan sa Kapitolyo. So, usa na kakamahan? Kumusta man ang pag... sa man, reklamo, taling nagtupin mo, dili? Grabe, attorney, ang grupo ni Nishil Dacalos. Papaka na to sa si Nishil, oh. So, pastilan. Pero tinindo, attorney. Napagid, dalawa, attorney Rufil. Napagid ta si Dale, no? Then, tanaw atay pakita ang pahat ni model, atay pakita takilid gamay idol, takilid takilid, tanaw atay ni Rufil, 93.9 IFM, ha? Nanong ka ni Maimong di papahak ni idol?
21: Ang tinugdanan nila ni si Boy, dito ko sa Shopee kasi niya ay Kuya Nishel, niningon dyan ako nga, kulitan na gag IFM nil, ay glakaw. O sige, kulitin ko. O daw, pag kaugma nana, akong ipainahan si Kuya, pabot nga ako, 93.9.
19: Mapugnan pa ni Samot, nagnaapot ang naong ni Atty. Rufil karon, ha?
17: Ah, gikulitan. Gikulitan ako, ana, Wiki.
19: Basta na yung magpakulit, Atty. Sa mong naong tagaan na itong dapo kasilong bugas.
17: Askang, ngayon
19: liman ka, Atty. Silang tanan, ato panigipasdaks, naatay mga Don Macchiatos o Don Lemon. Naatay hilot pag-ibigay sa gawa sa Atty. Rufil, oh. Free massage. Ato ang mga higala gikan sa IPI ni uban sa dato pagpatan sa dinato sila niya ang katong mga naglinya diha nang abusot na mo Thailand ha ato ra naglinya linya pa intaw na tour ni Rufil kay excited na sila sa ilahang turno atoy ni o niya naa sa say mga jersey mga t-shirt kay paghatag og mga gift packs ang versa sa Liway HQ kaya FM ni atiman kay sa ato ang mga tatay hasta gudri sa gawas o si kasamang Julius o patupi ka karon kasamang Julius
22: oh mapatupi ko sir.
19: Apa tu pegang? Apa nak kita tak cik? Hello, apa bahan kita? Ini rumah. Bibu kita tu yang bersih. Kita mau ikut ni, no? Dikit nak ikalimut ya. Abi wajib tu gaya fans kata nang okasun, okta nang digayon.
21: na agita pagkiga kung bakit bakit sa ulog ato ang mga sokitik paminawa
17: sa kana si Nishiel Dacalos nagkulit na sa kung naong sa tupi gitupihan ni Jojo Abapo kasama buiki ato gina mga listeners
21: as kangingiga tagaan o papalipay si kasamang Jojo Abapo kay napulitan man sila kung naong ato ni Rufin
17: ah dahil tutungkan
21: tagaan na to gift pack na
17: to natong Abril pa to Jojo.
21: Niya daghan ang linya direkto kay Rufin pero di sila mag-uol kay santa galinya sila naaman sila ay mga drinks na atay mga pagkaon unya inig kahuman sa to ang programa karong buntaga pwede pa man mo ani ang mga tatay attorney na atay parapol nila kaning ato ang mga bugas ato ang mga jersey gikan sa fighters na to o ang mga gift packs o daghan patanan pag yun mas hindi mabunutan bulakaw sila na naibit-bit ya, sabon haplas masakit. Kompleto yun para sa mga tatay. Bida si tatay, Karol Atty. Rufil. O niya, pasayawon ko rin sa straight to the point, Karol Tawsaw, Atty.
17: Hmm, kana.
21: Ano yun? Ang ato ang isli kinatagka, Atty. Ano yun? Wapaw, excited na kamusayaw sa ato ang straight to the point?
17: Ah, good morning.
21: Atty. Pasayawon na rin kayo. Pagkahumang duty, nagpatupi man na yun. Pastilan. O niya, sa dili pa, Atty. Mubo kami sa hilang gikan ni Idol Nestle Dacalos. Idol!
0: Ay, may muntag kayo. Happy Father's Day sa tanong mga papa. Para kumapuhon. Salamat kayo. Nag-invite ko ni DJ Boyke sa 93.9 IFM, UHP. O kuwib na ko ang Pundok Barbero sa Sugbo. Kinasing-kasing nga ginawid mo yung tabang.
21: Atty. Rufil, bilib kita kay ila sa gong gisarad ang ilang mga barberuhan. Kay kaunyang hapon, mabalik silang panginabuhi pero makalipay kay Atty. Kay sama sa imuhang klase sa servisyo, Atty. Mga kana ganing tinudanay yun, no? Walay lipod-lipod. Unyang ato ang servisyo, Atty. Why pili sa mga inahan man, sa mga tatay man, inclusive ang ato ang pag-apod-apod or pag-hatod sa ato ang servisyo. Tatak, RMN, tatak. DYHP. Atty. Rufil, karong taon-taon, manayaw ta. Nakatog naman ng uban. Okay ra ka diyan, tay?
0: Okay ra, DJ Wiki.
21: Okay ra, unsa may mensahe ni Atty. Rufil o sa mga suki sa DYHP IFM?
0: Happy Lady Pomdeni Padre si Kwande. Don't miss. Happy lang, happy niya.
21: Atty. Ni, happy lang sa daw mo, Atty. Ni.
17: Happy lang, happy lang.
21: Happy lang. Matatay man o di matatay. Basta kay amahan maninamo sa DYHP. So happy Father's Day hapon, Atty. Rufil. Dari po na ako sa IFM. Happy Father's Day hapon ako.
17: Happy, happy Father's Day sa tanan. Bisan mga mama ganit ka, Adol Buiki. Mga mama nga nahimong nahimong amahan o ginahan. Happy pa Father's Day hapon.
21: Sakto kita, Atty. Wala na, kasayawo na si Idol 670 yun.
17: Ask ang ilngigan.
21: At Atty. Gigan na rin sa ito ang RMN Cebu lobby. Si Idol Boy, kikaw ba si Idol 670? Ang ito ang tibok para sa IFM o DYHP, Radiman RV, ito ang mga guard, huwag tanong mga DJs o reporters. Hangtod o tuta, alang sa ito ang servisyo para sa ito ang mga amahan o sa mga bisag kinsa nga maoy amahan sa pamilya, maoy ni Barog, Atty. Rufil. Tatak, RMN!
17: Okay, salamat Idol Buiki sa imong report. Malita sa mga isgutanan karong nga taon, Mahigala. O kini nga portion to karong Mahigala sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. O sa active nga sagol nini ang Rose Hip, ganun ay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sa panalibuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuunsab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa Rose Hip, dunasab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong

0: mga higala, itong balikan mga higala, no? Si Senador Rizal Ontiveros nga ni tuyok-tuyok na mga higala. Pagpangandam na ni kay matod pa niya, ready siya o serious siya nga giyang i-consider ang 2028 nga election mga sukit ni Paminaw. O doon ay pangandoy, mas mayaw yun niya mo kugidaan. Sakto sa na yung himo. Kugidaan. Tanawon may gala mga tao mo dawat di okay. At least makatesting po siya daan may gala unsabay acceptance sa mga tao. Kay kinilabang mo dagang kay presidente dako kay gasto so kinsa may mo sponsor may gala kana mga negosyante tanaw taas ka greeting mo amot sana para sa campaign mga sugintig Paminaw kanang sa mga pagtuyok-tuyok ni mo inana no di man lalim sad mga higala pero kung ikaw may sponsoran sa administration way problema sa kwarta kung bati gyud kayo mo na nakabintaha kanang opposition may gala dili ikaw may administration problema kay gyud kwarta na sa campaign period but kung taas ka greeting nasad may higala mo kuan nimo. So atong ipakita si Rizal Ontiveros may gala sa dito sa sitio sa Tuburan man to inday no unya diri sa may Southwestern University ang iya mahigala mga pictures mao ni mga kagalaan o gadunay press conference gigi pahigayon at least nakamit siya sa mga estudyante nakamit siya sa mga ginikanan mga pagpangandam na ni apil na ni sa mga pagpangandam mga sugid ti Paminaw pero si Sara Duterte sa mahigala na sige sa daig suri-suroy katong dito mahigala sa Mindanao nga mga nalinugan dito si Sara Duterte nga nikalit na nagabot dito sa mong barrios Barangay Pumpunan Bye Bye City Lady day dito sa kwan kaneo na nagkot ni dito mahigala sa kwan kikinigaw among patron dito sa Barangay Pumpunan Bye Bye City Lady fiesta atong kwan June 13 milagroso na yung atong patron dito nikalit nagabot dito Sara pero wapay fiesta nga niabot dito nag-chat na ko si Ati Dayang na unsa Sara Duterte kalit nag-abot dili perting kalmaha ra kay wala bay mga bodyguard niya kwan ay simple kayo niabot ito na nagkot mga sugid di Paminaw mo ni ang kwan dito ni sa among barrio mahigala ako iski chairman na nasa una diha nakamis inday ken galinya na ngadto mi at mga kabanas DYHP do na ta mahigala yung mga gipahigayon nga mga kwan dito mga activities kanito with Unilab no. Moni ang iyang pag-adto sa Barangay Pumpunan Bye Bye City Leyte. Amot nag-abot pa mo dito ba Attorney Garisaldi Durna? Kay namista mo po si Brother Gary dito. Moni o, dito may galas Barangay Pumpunan San Antonio di Padua ng among kwan dito. Niabot dito Vice President? Niyaway daghan nga kwan ba? Kalmahan ni pag-abot na inyo bito si Kapitan Dayang Martinez ako nga wala ni Sara kumpiyansa maninian ni Galit sa Pumpunan. Wala ba yung mga gwardiya nga kwan? Naasiguro yung mga kauban na, pero kinini ang dili na nga kon ba? Nya ka na mong baryo mahigala, usan na sa mga critical nga barangay kani Adtosan, no? Dugay-dugay na hinong panahon mga sugid ni Paminaw. Pero milagroso na ang among patron din ha. So kini mahigala, mauni ang mga pictures dito sa barangay Pumpunan Bye Bye City Leyte. Naka-addo ko pag fiesta mga kagilan po nagdali sa kudayon, o ako kahapit sa inyo at Dayang. Kay na pitindaghan ang activities na mo sa kuan kinini ang sa Cebu adto lang ta may gala at least nakapakita ta dito atol sa fiesta atol gyud sa kapistahan nakapanagkuta onya nakaapil taga misa dito sa fiesta gyud pero hapon na pagkaugmasan so si Father Adonis day Bunggo good morning mo Father mao'y nagamisa sad sa pagkapit sa 14 na nakaapil sa ko sa iyang pagpahigayon santos nga misa ug daghan tag mga kaigsuonan nga to dito. Manfista ko na sa amo dahi, kaya nandun ka sa una dahi, pinaghan na kayo, may sa novena pa lang gani, pinaghan ng tao na, sa muta pag-abot na sa fiesta. So kini kang sarawa ni sa matukan ng aktual yun niya fiesta. Mga may sa novena pa ni, yung yaduan kay pag-fiesta ka matupot sa mukas at sa mong barangay, tungod sa kadaghan, mahigalang mga managkot. Kung fiesta dahi, mamang umanay si Simala yung dahi, kanang every 3 ba, kay managkot, labi na kung fiesta yun niya kanang June 13. Manapot yung daghanak ayaw mga sugit di Paminaw. So, mauni ang kuan dito. Mga activities nga itong na-obserbaran po kang Vice President Sara Duterte o yung mansab si Rizal Ontiveros nga nisuri-suroy na sad mga kagalaan o sugod-sugod na. Kay sila man may magbangga matod pa mga kagalaan o 2020 election. Depende kung dili ma-convicto Sara Duterte. Kaya ma-convicto ganini, di si Risa at si kapangandam na siya day. No? O niya, si Rafi Tulfo, interesado man saan mga kagilan, although ni balibad-balibad ni, pero medyo interesado. Muning upat kabuok nga mga nilutaw nga mga pangaan, nga mga managan sa 2028, although si Lenny, miingon siya nga magpabilin siya sa Naga. Si Rafi Tulfo, niingon nga, wakuno sa plano, si Risa mo ay kwangyod niya nag-seriously nangandam para sa 2028. So one-on-one, plus babae itong kandidato kung panitan mag-one-on-one. O dili makonbikto si Sara, Risa versus Sara, pali-paliha na bagay mga kwan. Parayim-rayim na ba na to? Risa versus Sara, askang ilngiga. Pero makonbikto Sara, kinsa may kuntang Risa, basti. Or kinsa man, si Pulong. Oh. So tanaw no ni mga sugid tigpaminaw, tatagag pagtagad no? O niya, si Alan Peter Caetano nag-live Facebook naman sa ito mga kagilan atong paminaw ng iyang live Facebook kaya ron niya ito ma-analisan ng iyang mga content. So malamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinumdong. Alas 9:27 na.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, o saon man, diba? Ha, guard kaayo, para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
3: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Maayong balita mga ka-Pure Gold. May balik na ang Pabuhos Blowout. Dagkong diskwento sa inyong paboritong mga butang. Gikan sa food products, personal care, household essentials, ngadto sa fresh items. Panalo sa presyo o di kalidad diri. Unique bundles nga swak pang baon, adlaw-adlaw o uban pa. Doon na kapahigayon na makadaog sa free o sa katuig nga grocery promo kung ikaw tindahan ni Aling Puring o di ka perks card holder. Hangtod 20,000 pesos kada buwan ng grocery sud sa usa ka tuig libre para nimo. Promo runs from June 19 to August 16, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. Magkita ta ug mamalit na mga ka Pure Gold. DTI Fair Trade Permit Number FTEB 258020, series of 2026.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
6: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
6: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
8: ECS. Kining corned beef na lang usab, okay na?
9: Mami!
8: Angeline!
9: Di man sa'yo pang okay ra. Pero, sa

0: times niya inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
4: Atong attack na lasan 9:32 nasa panuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Kini nga portion tod gato mahigala sa seed liniment oil. Mga kapanyawan na, pait ang kahimtang sa panahon karon apan dunay maayong balita gikan sa pait, kana ang seed liniment oil nga may muhatag og kaupayan sa atong giantos nga mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, hubag-hubag, buni, mga pinakansgag may mananap o mga insikto, bisan na lamok, dili magadool o dili magkapaak. Ang sakit gadinggi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa seed liniment oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Seed liniment oil ginama sa seed pharma o giapod-apod sa seed marketing. Basta seed marketing, tatak magaling.
5: Straight to the point.
4: Alasan 9:33 na mahigala sa manuban karon ng atong tulumanon inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Now, kini si Alan Peter Cayetano. Mone kalainan karon panahon na god nga ni anata sa digital stage. Kay pananglitan ang media sa Manila, mas paborito nila mahigalang guest o interviewon ang mga Gatselian Black. Mas paborito nila interviewon day. So maalkansi ang Cayetano Black. Pero karon nga ni ana ni nauso ning Facebook. Kay di naman mga agad ka na imo invite, mahimo mang mag-live-live Facebook kag imong kagalingon. Mano'y gihimo ni Alan Peter Cayetano, daghana rabag mga viewers na, million-million mga viewers ni Alan Peter Cayetano. Lalim ka din ang dunay live viewers niya mahigala sa nag-Facebook Live sa 38 million. Dunay 32 million. Dunay ginagmay mahigala nga tag 1 million, 2 million, 4 million. Ina na. Pero ang kang Tito Soto, 10,000, 20,000. Medyo dako-dako ng diferensya ha, mga higala, eh. Na, gabi ba niya Facebook Live, dapat? Ato paminaw niya Facebook Live, kaya ingon siya nga kuno, yang ipanghingalag mga tuta ng ubang senador, beto kuno paminawan kuno names. Okay. Asa matos, Peter? Okay na, kani.
6: Sabi nila, sabi ni Rafi Tulfo, hindi daw sila Malacanang. In other words, hindi sila tuta. Okay. But doon mo makikita yung graduated din experience. Bakit? Kasi si Senator Tito Soto and Senator Rafi Tulfo, at least sila tuta ng Malacanang. Pero si Erwin Tulfo, tuta lang ni Lacson. Hindi siya tuta ng Malacanang. Diba? Kasi nga, may hawak sa kanya si Senator Lacson na alam sa kanya. Yung sinabi niya na may tatlong kumausap na huwag pumirma. Unang-una, yung dalawa kakampi na nila. Pangalawa, yung kakampi lang isa, nagsabi kay nakwento din sa akin yon. Sinabi kay Erwin, kami ang ginaganito ngayon. Ito ang hawak sa'yo. 1, 2, 3, 4, 5. Isang araw, ikaw gaganon. Kaya nung una, hindi rin pumirma si Erwin. So, yun ang mahirap sa Senado. 24 lang kami. Araw-araw kami nagkwekwentuhan. Minsan nagiinuman pa. Kaya kung magkwekwento kayo, ayusin yung kwento nyo kasi alam ko rin yung kwento eh. Di ba? Magkwekwento kayo, bitin pa. Oh, yung totoo, oh, Erwin Tulfo, isa-isay natin hawak sa'yo. Gusto mo? Oh, yung contractor na balik-balik sa office mo, yung contractor sa party, oh, marami pang iba. Doon muna tayo. Oh, marami pang iba. Di ba? Okay. So sabi nung iba, eh, kung sasabihin mong tuta si tuta, ano si Senator Lacson? Hindi na po tuta si Senator Lacson, aso na po siya. Matagal na po eh, matagal na eh. Okay. But ano ang ibig ko sabihin sa aso? Anong klase? Iba-iba kasing klase ng aso. Yung kayo po, pagka may utos sa inyo, kayo ay nag-asikaso. Meaning you take care of it. Meron din pong aso-kaso. Ano yung aso-kaso? Tatahol yung aso, kakasuhan. So kung makikita nyo po, ha, makikita nyo, ang usual procedure, kaya may apidabit o wala, ang witness itetest mo, wag mong

0: Nasaan yung mga abogado na kahit kakampi nyo sa Pinklawan, yung mga dean ng law school? Nakita nyo rin yan eh.
1: Okay, sumunay mahigala ang pamahayag ni Alan Peter Cayetano. Mahigala ang proseso ba? O imong testingan ang witness, dili nimo patanaon sa affidavit. O niya mo na ganyan, yung ginganlan mahigala tuta si Rafi Tulfo o si Lacson o si Tito Suto sa Malacanang. Si Irwin Tulfo, tuta rani Lacson. Pero si Lacson, kuno, aso na. Pero, kinimang ko si Alan Peter Cayetano, gitabangan ni mahigala. Oga, si Lacson, mutabang niya. Itong 700 million ko no ang nausik for 28 days ni Alan Peter Cayetano. Pero itong gitubag mahigala nga ang computation, wa magka, doon ay intellectual dishonesty sa computation, mga sukit ni Paminaw. Kana, pamahayag sana mahigala ang Alan Peter Cayetano, no? O niya, kinini ang iyang gibutyag mga kahigalaan, nga kinini ang, mo'y kalainan lagi ko no, no? Nga doon ay pagkatuta, oga, tuta sa Malacanang. Kuya sa nang ipamuhian nga mga kwani Alan Peter Cayetano mga kagalaan. Pero ingon na isa na amang kay gigunitan. Asa ganas Irwin Tulfo iya matong gi butangag teaser nga panalitan katong kontraktor sige balik-balik sa imong opisina. Pero sa pagkakaroon mahigala ang mga tao makasabot nga og doon na mo yung mga kontraktor balik-balik sa opisina for as long nga naa ka sa administration nga grupo, wala nagig problema. Ang problema na kung ikaw tua sa pikas sa Cayetano Black, may imbisigahan ka. O brari ka sa pikas, mahigala, wak may imbisiga. Di okay ra. Bahala na og unsa na imong nahimo di ake. Munang giko namin ito ang Cayetano, kailan na ba siya kunin mo? No? Munang mahigala ang kuan. At unang na klarohon mga kagalaan. Balik ito kamay dong. Katong yung ang tibok video dong. May ato sa balikan dong. Sige ko no names. Bebe.
0: Sabi ni Rafi Tulfo, hindi daw sila Malacanang. In other words, hindi sila tuta. Okay. But doon mo makikita yung graduated din experience. Bakit? Kasi si Tito, si Senator Tito Soto and Senator Rafi Tulfo, at least sila tuta ng Malacanang. Pero si Irwin Tulfo, tuta lang ni Lacson. Hindi siya tuta ng Malacanang. Diba? Kasi nga, may hawak sa kanya si Senator Lacson na alam sa kanya. Yung sinabi niya na may tatlong kumausap na huwag pumirma. Unang-una, yung dalawa kakampi na nila. Pangalawa, yung kakampi lang isa, nagsabi kay nakwento din sa akin yon. Sinabi kay Irwin, Irwin, kami ang ginaganito ngayon. Ito ang hawak sa'yo. 1, 2, 3, 4, 5. Isang araw, ikaw gaganon. Kaya nung una, hindi rin pumirma si Irwin. So, yun ang mahirap sa Senado. 24 lang kami. Araw-araw kami nagkwekwentuhan. Minsan nagiinuman pa. Kaya kung magkwekwento kayo, ayusin nyo kwento nyo kasi alam ko rin yung kwento eh. Di ba? Magkwekwento kayo, bitin pa. O, yung totoo, o, Irwin Tulfo, isa-isay natin hawak sa'yo. Gusto mo? O, yung contractor na balik-balik sa office mo, yung contractor sa party, o, marami pang iba. Doon muna tayo. O, marami pang iba. Di ba? Okay.
1: So, okay, sabi nga, iba, standby sa mahigala. Aposa. So, si Irwin Tulfo napon, lagi kayong kailahan na yung lamang sila, kay 24 lang sila kabuok ng mga senador. So, magkailahanay, unya, gi-interview si Irwin Tulfo ni Jessica Soho, in fairness ni Irwin Tulfo, giinan siya nga, doon naman kuno yung mga babae dito nga kuan, sulti sa mga Marines. Ang tubag ni Tulfo, dahil nga, dili kuno siya makahimo, anayana. Kay loyal siya sa siyang asawa, o prayerful kuno siya. Basta mainampuon gani ko no, prayerful nga tao, dili makahimo anang mga pamasangil nga dunay mga babae. O kato mo nag-booking po ni congressman, sa Cagayan man tong congressman dahil no, nga dunay upat day kabuok ni babae ni Erwin. Kisang tong congressman na? Pimintil mo ba to? Kinipos congressman Pimintil, mausitig booking. Kana mga personal naman na nga kuhan, no? Diyapoy uban mahigala, mingon sa ka-endorser magugunan na sa kuhan, katotoang pala pa kuan nga kinini ang vitamins nga pakuan. Sa to pari ay malipay itong gi-endorse nga tag-iya sa gi-endorse nga unsa to names ikaw may ikaw kin sa to gi-endorse kay kamay suito na

0: kay kay epektibo dai nang yang endorse gyud. Pero balikan talang taon-taon, may gala human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9.42 na.
1: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
2: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
3: Idagan ako siya sa hospital. Na-check git siya ang diabetic git siya. Pagpuan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Motong nagpalit yung ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Git 3 times a day git ako siya. Wala lang niabot og 1 week. Nakita na ko ang alibyo sa humisis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na git ang iyang kumati. Ako dahil si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
2: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan. Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Kinasayo akong tiyan nga grabe ka tuntuan na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga kusid. Wapag yun po nabi. Dahil pagpag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
2: Maayo gani kayo nigamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.
5: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
6: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
7: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
8: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
6: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
9: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
10: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
11: Ahoy! Kidney care time!
12: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayon na lang niya ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
13: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
14: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care!
17: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
18: ACS. Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
19: Drink responsibly.
18: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
19: Drink responsibly.
20: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
21: Same nutrition, half the price.
20: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko,
22: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
21: Same nutrition, half the price.
20: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
23: Ito na po yung hiniram kong pera tulad ng pechang na pagkasunduan.
24: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
25: Ganyan ang Pinoy!
26: Ang Pilipino may isang salita.
27: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
28: MX3, dito ako believe.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: AC.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
4: Atong attack na migala sa 9:49 na sa atong uban karon ning atong tulumanon inyong tulumanon.
5: Straight to the
4: kini nga portion tul kada migala sa DTX 500 taas ba ang presyon sa dugo, ikaw ba dunay hypertension, basin taas imong sugar, basin may diabetes ka unya wala ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar kung glucose ang napagahi sa arterial walls ug nagapalapot sa imong dugo. Usa na karason ngano nagka hypertension ka o gitawag nga ni taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension moresulta kan sa pagkabuta, pagkadaot sa imong kidneys ug daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa suman, pagkaputol sa tiil, o bisan pa ganyan pagkaimputin sa mga lalaki. Busa iyon nagulat pa nga magkagrabe imong kondisyon. Mag DTX 500 na matakadlaw. Ang DTX 500 dunay salantin gikan sa palia nga nagsuhid sa insulin function. Kung mubuing blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matakadlaw, magkapanindot sa muntulog, magkapugong sa hyperacidity. Gerd fatty liver, skin wrinkles, alopecia, guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension. Alas 9:50 na ni ay nanguha og mahalon nga mga biste sa usa ka mall, nadakpan og natanggong sa Mabulo Police Station. Paminawon ta usa ang detalye sa report kasama mo sa balita Radio Man Jane Gallardo.
6: DYHP. RMN Report.
7: Yes, sa Radyo Man, Atty. Rufiel, wag yun nagmalampuso na sa iyahang tumunga mangawat ang kining 32 anyos na babae. Human kini nasakpan na nanguha ni og mga branded ng mga t-shirts o shorts, Atty. Rufiel, sa usakatindahan showed sa Dakong Mall na nahimutang din sa may barangay Loza ng Dakbayan sa Cebu. Una ni siya nga namatikdan sa mga Atty. Rufiel sa gwardiya sa maong tindahan na dihang medyo makuani suspicious ka ayos siya nilihok lang sa mga Tony Rufiel kay nagtakotan ang siya matod pa sa mga t-shirt na kanang sakto niya kay hilig man siya po na Tony Rufiel o mo siya nina agad o makanindot matinga na lang ang kining noong gwardiya nga nagburot na niyang iyahang bag na gida di ay to dito na niya gipang sold at Tony Rufiel ang iyahang naganahan ng mga t-shirts o mga shorts di po daba ni mayanuyak no Atty. Rufiel kay tag-usakalibo kapin, 2,000 ang tag-usakalibo, tag-2,000 ang presyo rabag yun, niini nga maong t-shirt o kining mga shorts Atty. Rufiel. So medyo mga mahal yun, give me, pero kaya wala mo po ni siya nakaitsot yun dayon, kaya nabantayan dayon ni siya sa gwardiya nga on duty ni Atong Higayuna, dihang nilabay ni siya Atty. Rufiel sa cashier, dito na ni siya gi-check, dito na gitanaw ang iyahang bag o nakitaan, nakamatudaan nga nanguha gid ni siya o mga branded niya sa nila o shorts. Ang tanana nga iyahang nakawat at ni Rufiel mukhang tidad ni o 37,000 pesos. Tungod ni ini, tungod sa mga salawag niya yung nagkuha o nasakpan siya at ni Rufiel, gitugyan siya inyo sa atong buhatan sa Mabulo Police Station. Apan sa pag-suway na ito o hinabi ang taas ni Rufiel para kung may bawaan po din na ito ang tibuok na istorya. Gidala na dahil ni siya ni Rufiel sa CCPO din sa may Gurordo po Dakbayan sa Sumbu at ni Rufiel. So wala na nato na hinabi ang maong suspect pero mauni ang detalye na ito ang nakuha o may bawaan na ito nga gitasakaan din ni siya o kaso nga pagpangawat sa maong tagiya sa tindahan at ni Rufiel. So far, ni sa Mabulo Police Station, ako ang inyong Radyo Man Jane Gallardo, DYHP, kata, Oraman.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Okay, salamat Jane Gallardo sa mong report. Standby may gala, alas tunduga mga hiskutanan. Human lamang usab sa pipila ka mga mahinundanong pahinumdom. Atong i-entertain sa kadali may higala, no? Kining atong na may reklamante mga sukit ng Paminaw kay kining kalsada. Ihimo naman parkinganan, hinuon ni wa na may makalusot ang kalakiha, hinuon. Kaya nag-double parking para ba? Sige, ato sang ipasingit gamay ni mga higala o mas mayo matawga na itong kanday kung mahimo lang. Okay, standby, humalamang pipila ka mga pahinomdong. Alas 9.54 na.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagol nini. Mong paspasang epekto, suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay, suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Metal salicylic menthol to covered acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
8: Ang kinis na niya?
9: In fairness, nag-glow up.
10: My budget? So

0: or shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of two.
0: White rose papaya.
2: Kuting sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Mmm, smells good.
4: Tikman natin.
5: Sarap. Yummy.
6: Everest Refrigerators.
7: Love, ano Everbest food mo in the world?
4: Of course, yung ginawa natin together.
6: Aww. Everest Refrigerators keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
9: ACS.
10: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tunay, natural, at original.
13: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
14: Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
13: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
14: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
13: Heavy duty linis, bawat pahit.
15: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
16: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
17: Atong attack na may kilala sa 950 City na sa Atobon Uban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
18: Straight to the
17: now, sa dilipat na padayon sa itong mga issues, mga sukit di paminaw, sa national mga kagalaan, netay mga bisita karon sa itong Sibianan, nga doon na sa reklamo mga higala labot lagi ining maglisod na mga tao dito, mga doon ay mga sakinan pagparking. Kaya ang kalsada may galagi parkingan, gamay naman yung kalsada ha? Muralig igo magsugat ang doon kasakinan, no? Unya giparkingan sa Pikas, giparkingan sa Pikas, double parking. Mao na ni kalisod galon, no? So ni asto si Bianan ato lang i-blur lang sila kasama ng names. Ni asa tong si Bianan karon ato mahinabi mga sukit ti paminaw niya atong i-play pod ning mga videos. Be ato sa unak sa kanong video dong. Asa man to dong names? Kini oh. So mo ni siya. So do na mahigalay kuan ag parking sa kanan. Pikas. Okay. Sige, asa man dapitan ni siya nga kuan? Lugar.
19: Sa Pulpugan Consolacion.
17: Pulpugan Consolacion. Oho. Okay, Pulpugan Consolacion ni siya. Ngano man ang daghang mga sakyanan nila? Kadadlaw na.
19: Kuan jud siya tong ni wala mabuntag mag cause jud siya kanang traffic.
17: Padol sa microphone, kamo duha padol. Oh.
19: Maghatod na sa ilang mga bata mag sus daghan gyud sa kanan na atong na mabuntag, magkos yun lang kanang traffic niya. Kanang ang problema sa namong ikahapon.
17: Mm.
19: Kay samot, kay inig. Ikahapon na mag-angat ang alas 4, mag-double parking na sila.
17: Mm.
19: Nga samtang mauli mis amua, mag-listo na mig-agi kay naamay mga sakinan sa mag-agi pa ubos sa konsolasyon.
17: Uh-huh.
19: Kami pa ato sa babaw.
17: Mm-hmm.
19: Nga, mag-listo na mig-agi niya. Sa amin, anang awa, mo sila kasulbad aning
17: so atong galuhon, kini sa manay sa kaon eh? Dili.
19: Medyo sa kaon.
17: Medyo sa kaon?
19: Mm.
17: So magparking og Pikas na habig sa kalsada og Pikas magparking?
19: Oo. Magparking.
17: Okay. So mo ni mahigala itong mga kumplinas karon. May buntag niyo yung duha?
19: May buntag sa atong ni.
17: Okay. Ato lang na yung mahigalang i-blur ang ilang mga naong para dili kayo maklaro mga sukit yung paminaw. I-blur pati kayo doon para digin maklaro doon. Kaya di sila magkuhan lang. Ato lang ikaw lang atensyon sa eskwilahan. Unsa may nakatraffic ka ng eskwilahan?
19: Ang eskwilahan. Wala sila.
17: Unsa man na private school?
19: Private school, attorney.
17: Pero kining kalsada, public niya kalsada?
19: Wala siya. Kanang Royal State na siya.
17: Oo, oh, oo. Oh.
19: Panang barangay road na
17: barangay
19: siya.
17: Road?
19: Oo.
17: So doon na di ay kanapulpugan konsulasyon, doon na di eskwilahan niya?
19: Oo, private.
17: Unsa may nga sa eskwilahan?
19: Sutiro Kabahog.
17: Sutiro Kabahog School?
19: Oo.
17: Unsa man yung kwan? High school, elementary, college?
19: Wala, gika na siyo na sa kindergarten hantod sa high school.
17: Hantod sa high school?
19: Oo.
17: So, manandaghan kay mga sakinan nga naa paparking niya?
19: Oo.
17: Maghatod sa mga bata na? O ano sa mga?
19: Maghatod. Nga, ika na initingkuha. kana ka lang mo nagkuha na sa ilang mga bata ka lang nagparking sa Pika side.
17: Oo. Oh, oh.
19: Kana ah niya ang dito sa Pikas mo ni naghuha sila sa ilang mga bata magkuha sila inig pangunod na ato sa kuha na turni sa eskulahan maghuot na sila.
17: Mm-hmm.
19: Maghuot na sila ato paingon niya kami may problema lagi mi nga unsaon na mo pagsulbad ang problema ha nga wa mo sila kasulbad anang traffic sa
17: taas kayo na mga kuha mga kung pila man ka sa may kitas on pila ka metros
19: magtanaw lo bay pila ka metros
17: Tas-taas na turnya. Tas-taas, daghan kayo
19: sa kinamaglinya? Sa kinamaglinya.
17: Sa Pikas-Kilid. So, na double parking?
19: Double parking nga siya.
17: So, di na masugatan?
19: Di na magsugat.
17: Hmm.
19: O magsugat, wala, di na, wala, wala kagian.
17: Hmm. So, mo na yung mga kuana, no? Taas sa deri?
19: Hmm, taas.
17: Okay. So, padoong pa na sa unahan dito?
19: Oo, padoong pa na nga dito.
17: So, ang kuana niya, magparking buntag, mga unsang orasa mas buntag kasagaran?
19: Padoong sa alas 8.
17: Padong sa 8? Unya ni kahapon, sad?
19: Ni kahapon.
17: Tingkuha na sa mga bata?
19: Tingkuha na sa mga bata. Ang problema, ako na dyan tinghapon at turning, mawag dyan problema.
17: Nga no, dugay kayo po na magparking sila?
19: Oo, dugay. Dugay kayo na sa magparking niya. Inikuha na, so sa nga to sa eskulahan, wala, mag-ilog na malagin sa muna.
17: Mm-hmm.
19: Nga, naugay parking niya, mag-ilog pa na sila nga to, wala, di na dyan mag-agi.
17: Waday parking na ng eskulahan, kumahon?
19: Wala mo sila parkingan at turning. Ano ako dyan na sila sa kasada magparking?
17: So muna nga ni kasada magparking, ang problema ni mag-double park pa.
19: Mm.
17: Aha. On sa may ikuan, wala ni mapaabot sa inyong kapitan. On sa may sulbad sa inyong barangay aning kalakiha?
19: Magtanaw ka na at turning. Mag-diligid ka sulbad ang barangay opisyalis na wa mag-ikasulbad ang LGO.
17: Mm-hmm.
19: Dugay na kaina na mong inantos nga na nga sitwasyon na mo diha.
17: Kining pulpugan konsulasyon kung bato ta sa kuanan ni padong tas Danao panalitan nya gikan ta sa Cebu City. Wa pa ni kaabot sa lungsod? Mutipas ka or unahan na?
19: Mutipas ka rin sa left side sa kuan, iskina simbahan sa konsulasyon.
17: Ah, okay. Kana na mo munisipyo diha, munisipyo. Nya na ay simbahan, na iskina mo na pulpugan dito sa unahan. Okay, so naa day diha ang kuan.
19: Naa diha.
17: Oh, sige. So kini ni ang kisa may tagiya ni mo eskwelahan?
19: Mga kabahog, masiguro na, kaya kabahog
17: man. Kabahog man iyang kuan. So kung padoong ka sa norte, naa sa left side ni, kuan, sabi na atbang sa munisipyo?
19: Mga atbang sa munisipyo ang iskina.
17: Okay, okay. So mo rin nito napita. Mayon, taas siguro dahil, kung natin ko lang attention anay sa atong mga traffic enforcers ito, ay mag-traffic ito?
19: Naay mag-traffic ito, pero dili sila kakuan lagi. Dili sila kakuan sa traffic tungod sa kadaghan sa sakyanan.
17: Pagitaan lang pamaagi na, ang sa'y kalaki na diha?
19: Mojud, wa di sila mga itagpaagi mga na. Sa una gusto akong hibawon na turni, ang kanang yuta sa Royal State, papalit na sa Sotero Kabahog.
17: Mm-hmm.
19: Ay di liban mo palit kay mahalan siguro kay paparkingan ba?
17: Mm.
19: Wa mo siya mo itong gikural.
17: Okay.
19: Sa Royal.
17: Sige ha, atong tawagon sa inyong kapitan, o ang tag-iya ining eskwilahan, o mahimong matawag na turon, tanawon tani, o ingon man sa ang inyong in charge sa traffic division diya sa konsulasyon. Itong klarohon sa mga higala. Standby. Kumalamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinomdom. Alas 10:03 na.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
18: ACS. Si Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
20: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, kapsul o coffee, nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
18: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
21: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters stores for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
1: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
2: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
22: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
23: Karong June 17 to June 26, 2026.
24: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
22: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
25: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
26: Drink responsibly.
25: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
26: Drink responsibly.
27: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
28: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bangon ng Charm.
29: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
27: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
28: Pangong pumaka-bloom sa Charm.
29: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
28: ACS.
30: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
31: Mami, undangi ang drama.
30: Angeline.
31: Na ako'y na-discover nga timplado na

0: times niya inom, 2 times niya nutrisyon. First 345 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
3: Atong attack na Miguelas, Jess na sa atong panuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight
3: niya so si Biana na itong mga complaints sa Miguel, di lang sila magpaila mga sungkit ni Paminaw, may buntay ninyong duha. Oo. So kinis siya, dugay na niya, inani nga mag-traffic diha tungod kinay mga parking?
5: Dugay na namang i-anto sa turni.
3: Dugay na? Mga pila kabuan naman na ina na?
5: Dili ibuan, tinuig yun.
3: Tinuig na na?
5: Oo. Mm. Pila na na katuig ilang eskulahan diha, mga wali na kukwasyo, pila dyan sila na sa katuig. Mauna na dyan na among kuan, kalabaryo diha, samtang kanang maghatod na silang bata o magkuha.
3: So maglisod o agi mo?
5: Oo, maglisod.
3: Kaya naman giparking, o panalitan ko na, giparking sa Picas, walang unta sa Picas po, medyo bradara unta.
5: Oo, bradara sa unta, pero...
3: Ang problema kay na double parking, no?
5: Na double parking, manggod niya. O sa attorney, kanang eskulahan na ay no parking sa gate. Parkingan man, magwiti, anha man sila magwiting sa kuan. Kanang kasada. Imbis dili pa parkingan, ilang parkingan niya, inikuha sa ilikuha sila mga bata, magparking sila niya. Ang adto na paingon sa babaw, dili na makaagi. Ang makaagi, ang kato na lang yung paingon sa lungsod. Kaya maghuwat na sila ganun sa amo, irog ang katulag una. Ilang mga parkingan.
3: Natay lang yung mga picture sa ladadong, or video, atong sa
5: kwan. Katong video na, ato.
3: O katong video ha, no? Kani siya nga video.
5: Dili na mao.
3: Napailain video dong, napailain. Hay man to, napasa ni mo?
5: Oo, napasa.
3: Aman to, katong usa ka video pa giyurong?
5: Tulo na ka video siguro.
3: Ah, tulo ka video? Katong usa ka video pa, be?
5: Lain sa na.
3: Lain sa na yung video? Kani, sudo na mo agi sa tunga.
5: Kana? Kana? Oh, dili na mo.
3: Haman, napailain?
5: Oo, napailain, anak.
3: Sige ko, no? Okay. So, okay. Kumauna yung may gala ang kwan. So, daghay mga mangiskwila dahil diha. Mga kuan, kwede ka mga sakinan, no? Mga high-end ba nila mga sakinan? So, sa ito pa, private school na diha, nga medyo, kuan nga private school? Daghay mga dato ang ipag-eskwila na diha?
5: Mga dato, yun, kaya, kung na yung event attorney, ang ilang parking, silang sakinan, mag-abot sila kung ito, si Budok, gikan siguro ano, taas na dyan lagi kayo, maabot ng ito sa bukid.
3: Mao ba?
5: Oo.
3: O sa kilometro, ina na?
5: Oo. Subra siguro.
3: Subra sa 1 kilometro?
5: Subra siguro.
3: Ang parking?
5: Oo. Isos mga sa 1 kilometro ba?
3: Kaya
5: taas lagi, maabot ko lang ito sa kinaibabuan, nakamla sa ubos. Ilang parking maabot ko lang sa kinaibabuan. O sa 1 kilometro. Mga ina-ana, o baka abot.
3: Nya, Picas o Picas?
5: Oo.
3: Picas. So, manalisod kayo, nag-agi, ng kalakihan na noon.
5: Mabitaw, mojo na. O, kana siya. Kana siya, attorney, katong nagapuwa, nag-witing to siya, kana, nangagi na. Nangagi na siya, kana, nahuot ang kuana. Ako na diha, nahuot ako ana siya, nahuot ako ana. Padir na diha.
3: Padir na.
5: Ang katong asa, Picas, mo tayo nag-witing. Nag-witing na silang mga anak diha. Dili na silang mudagan. Ang mudagan na katong nas, dari sa side sa akong manubila. Munang maglisod na mag-agi.
3: Pangitaan siguro nagpamaagi on sa mga kuan diha. Kinalanta gobyerno ani nga mo ay mo patuman sa natan sa trapiko kahapsay kalinaw dihan napita kay lisod magkaayo og nahinon mga kuan.
5: Ang kalbaryo diha.
3: Or dili magkapalag ang kapitan, dili magkapalag ang mga officials kay mga gahi sa nang mga namarking.
5: So ta kay ba atong ni.
3: Basig nana ilang kuan siguro di man pwede nagahi-gahi ang atong adto natay balaod nga atong ipalo. Kay lisod magkaayo og makagubot man ta nang kalakiha kun atay sundon balaod.
5: Daghan og ina discuss ya attorney kay namo abkalit og abli nya ang mga habal-habal in town diha, mga igo, mga tumba, naa ug sakay
3: tungod sa kahuot.
5: Tungod sa kahuot.
3: Nya nay kalit mo abli sa pultahan.
5: Abli sa pultahan.
3: Aha. Okay, so atong ipadayon noon mahigala kay natay gitawgan karon ang asta ilang mayor sa lungsod sa Consolacion. Kinsa mayor niyo daron?
5: Si Nini Aligado.
3: Mayor Nini Aligado. Okay, atong giapil og tawag pero wala pa makontak wa dai kunulon diha. Travel na mayor. Travel na mayor. Okay, ang ilang traffic enforcement unit unsa may tawag na ilang kada sitom di man sitom ila.
5: Cities.
3: Cities unsa may pasabot?
5: Consolacion traffic enforcers. Mo siguro na?
3: Oh, mo na siya. Sige. So atong gitawagan nangayo ta og number mga higala karong mga panahon na ato sang gitabangan og contact mga higala og kuan kay atong ipakontak ni Inday Ken Galinea og ni Inday RV Veloso may gala ang astang kapitan sa kuan Consolacion atong kontakon. Kumusta man dai atong sulti sa kuno gamay dai Ken para maklaro to dai aron makahibaw atong mga listeners kanang kamot sa ta og contact nila Inday Ken. Kumusta na dai? Okay, sige dai
4: Attorney Rufil, atong gi-contact karon no, una na akong gi-contact ang command center sa lungsod sa Consolacion kay sila may na sentro gid na no sa mga numero sa nagkalain-lain sa mga opisina labi na ang mga emergency nga or mga offices nga concern nila pod kini mga emergency nga sitwasyon kining traffic so gitagaan ta nanukad ta dito sa command center gi-lead ta dito sa usa pod ka personnel sa ilahang traffic group dinha sa Consolacion so naka-contact ta niya Attorney Rufil pero ang iyaha pod mas maayo nga adto kita mo in ang ilang pwede ma-interview kadtong ilahang bali happy nila dina si Attorney Paulo Sukalit mo banay pangan sa ilang kuan unya human lipod siya makahatag dayon og number Attorney Rufil no mananghid pa sa siya kon mo allow ba nga matagaan ta og number og another number sad nga akong ipangayo ang number sa kapitan gyud nila sa barangay Pulpugan kay sige ko og dial aning ilang barangay hall nga landline Attorney Rufil ang nakuha na ko diri nga linya wala man poy motubag.
3: So ang kapitan di ta makakontak ang ilang mayor wa pod haday kay nag-travel ba day?
4: Mao na Attorney Rufil no tingali pod kay adlaw Sabado wa sa ilang mga opisina ba pero kaning barangay hall Attorney Rufil bisag Sabado open man gyud.
3: Open man way motubag sa barangay hall.
4: Wala pay motubag pod pagkakaron nga mga orasa. Sige lang hangtod nga mahuman ang atong programa Attorney Rufil dilan ta mo give up dire. Sige han ra ginamo dire og dial ang kutob sa pwede natong kontakon para maka kuanta didto.
3: So palihog lang kutob sa kinsa may naas barangay hall karon. Sa Consolacion, tubagan ninyo ang telepono kay nag-andar na nag-ring ng telepono ninyo. Ato ko na iparing ko na rebe, ang telepono day. Pero ang sa traffic enforcement unit nila, wala pa tayo kwan? O ato lang kontakon mga higala? Kay kinilabang Consolacion, usan ni sa mga dunay traffic enforcers ng istrikto? Kinumdumo sa unang maldun naman ito ay riders sa unang gihapak gani sa kwan? O, istrikto kay Islanya, kani, unsa may mahimo na toan nga nakahatag mangini o kahasol sa mga tao diha. Masabot na to mga gahi ni mga tao na mga SUV gan mga sakinan no. Pwede man po pwede yung tanan gahi na lang sa tanan. Ano akin na no tay sundon nga balaod, no tay sundon nga mga traffic rules. Aron nga dita magagubot, dita magaguliyang diha.
2: Straight to the point.
3: Sa ato rong gi panamutan may gala og gatawag. Ang ilang kapitan, kinsa may ngans kapitan sa Consolacion sa akin ni barangay ni, barangay hall. Kinsa ngans kapitan niyo?
5: Abilino Bihag.
3: Abilino Bihag. Okay, mo ni atong gitawag nga barangay hall. Sige. Gitawagan talan dayon og owner kay gitawag ni Indekin no may manubag. Nagbagting ang telepono sa barangay hall. Kinsa may naa diha pala og tubagan ninyo? Nangita lang ni Kapitan Abilino Bihag. Huwag yung tubag silang barangay hall. Wala yung tubag yun. Ikapila naman dahil ni mo na Indaykin.
4: Dili na to momento sa ikalimang dial na to na ko Attorney Rufil sa ilang landline din na sa barangay hall kay mao man nakuha na ko diri sa akong pag-search mao man nakabutang yun Pulpugan barangay hall nga contact number.
3: Oh ikalimang dial to matag karon ato gi on-air wa gi motubag hapon.
4: Wala yung motubag since sa unang higayon nga ni contact ko hangtod ani ika fifth time Attorney Rufil.
3: Palihog lang no taga Pulpugan Consolacion kinsa nakaila ni Kapitan Abilino Bihag. Nanawag Miss DYHP, nag-chat po si Inday Ken Galinea ni mo, Kap. Palihog ko nung Kap o tubag Kap kay araw na ito na yung maistoryahan. Unsa ba'y maayo nga mahimo na ito aning solusyon? No? na di may reklamo nga ni abot na diri sa Musibianan, niya kami umi mahibaw ani karon nga mahibaw ana to, ato nakita nga dili po ni pwedeng nani. Ha? So si Mayor Nini Aligado nga ato sa mahigalang gitawag, matod pa wa diha. Asa man ang traffic enforcement ninyo nga office? Nagtawag sa ta sa ila mahigalang traffic enforcement office mga higala, pero wa say manubag. Asa naman ning mga tao diha kumaon? Okay, so ato mahigalang gi-contact karon ha. Sige, standby sa samtang gi-contact pa inday ken galini ha. Kini nga portion ato galato mahigala sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga temelan nga kadunay daghang mga toksin sa imong lawas, mo dili ka regular nga makapagawas sa imong hugaw, dugay kang mahilisan o magbutod ang tiyan. Makasinati sa pag insomnia, panakit sa kalawas sa lutulutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa, wag tanga ka ng mga toksin sa imong lawas, alo maangkon ang may panglawas. Inumatang adlaw sa pinakakusog ng herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule, ang pinakakusog.
2: Straight to the point.
3: Okay, atong gibalikan mga higala ni ang atong pagkontak. Ato lang siguro ang i-post po ni Inday Maris sa atong FB page sa DYHP. Inday kayo, no? Alon niya, kwan? Ato ning kwanan, og dili ni Mada, sa pagkakaroon, ato ang tanay bag Lunes po hon. Lunes, sige pa bagya po ng klase? Sige ba ang kwan?
5: Pagkakaroon po hon.
3: Okay, sige pa, ato ang tanay, padanan tanay, reporter dito na, ikunin ko magkontak ron. Para ma-adto ang mayor, ma-adto ang kapitan, og naon sa ning kalakihan, di man ta magkontak yun. Sige, para makita na to personal in Daikin, paadtuan ta lang ning kasamaan Jane Galialdo siguro sa Lunes pohon. O niya, adtuan sa nato ang traffic office o ang mayor's office. So, bilin na mo sa inyo number, na naman may number, no? Kaya alon niya, kung dili na to ma, di man na to mag-disol matag-contact sa pagkakaroon, ato ning ipadayon sa Lunes. Padalhan na mag-reporter dito. Niya man ang mag-contact na sa muna mo, ha? Ano na sa siguro dahi? Kayo man, utay mahimo rong mga panahon na ba't among gitawagan si Mayor Nini Aligado? Atensyon, no? Kay kinala ni masulbad sa ning maong problema, kay lisod man kayo, wartay ingon niya unsa, ha? Nga to lang, doon lang kita'y balaod niya sundon para di ta magkaguliang diha, di ta magkagubot. Kay iso man kay gahi tanan. Gahi ang nagparking, gahi pod ang kwan, suwa na'y magkabadlong. Lisod pod. Sa oman nila, so may kalaki sa mga sakinan, magparking dito, mutuyok sa unahan. Panalitan ng nanay ilang mga anak, ma-drop off lang mga anak or ma-pick up sa mga anak. Asa mas na?
5: Mutuyok sila nga ito, katok na yun. Dahil kuha silang anak.
3: Okay.
5: Yeah, tapos inikuha na silang anak, anak sa gate. Magsunod na sila, na nagkakaroon ba na may kaagian.
3: Mm-hmm.
5: Yeah, inipanggawa sa sila na nila, wala, traffic kasi dito kayo. Kay, ang katong nag-waiting sa ilang, ang dito sa side sa ilang gate.
3: Mm.
5: Maghuwat mo sa ito na yung gawas, gikan sa ilang iskulahan.
3: Una
5: ito mo abanti. Nga, ang katong looy kayo, ang katong to asaluyo.
3: Kinaluyuhan?
5: Kinaluyuhan, ang katong dili mo sold sa ilang iskulahan, ang katong lumulupyo nga ito sa babaw, sa windpills baron, at ito tulo ana. Mo ito yung maghuwat, ganos ama, kuan.
3: So kung doon ay sakinan panalitan, hindi nakasood, yun gain, o saan naman ay agianan kang pikas na ay parking, pikas po doon ay parking. So ang tunga, og dunay mo agi sa kinan usagikan sa babaw, di na makasood ani sa boss.
5: Di na.
3: Okay, kaya instruksyon na, Kuya, wa ining kalakiha kumaon. So sige lang, atong gitawagan ron mahigala, og di madaron, atong paduan sa atong reporter dito para makita na to. Personal yun eh. Unya ato sa mahinabi itong ilang mga officials dito. But attention, Mayor Nini Aligado, ma'am, og Kapitan Avelino Bihag, sir, kap, palihog ko no kap, kay kinini ang angay matalong manasagin ni nga atong sulbalon. Di sabang sa kayong magpakabutabungo lang ang mga officials aning kalakiha. Nakakita ka, duha ka bukmata ni mo, nakita na problema gina. Niya human, magpalingog-lingog ka lang. Imo lang piyongon imong mata. So, dili man po yung sad. O sige, so ato sang tagag-pagtagad, kaya si Konsihal, ato sang, mas may na lang mapaabot na to dito, may gala. Si Konsihal Hiron, Hironsilio, Hironsio, kini ni ang asosinas, basi magkatabang ni Mahigala nga kwan, importante nga na call ang ilang atensyon, no? Kaya na may uban mga higala nga na ay kwan, kana na ang tuyos pagkwanan eh. Okay, so pagtagad Mahigala, so nga linya karon.
2: Lahat ng tanong, straight to the point.
3: Konsihal Hironsio Asusinas, good morning sir. Live daron sa DYHP RMN Cebu, Attorney Rufil Banyok ni sir.
6: Yes, yes, attorney, banyo.
3: Oh, good morning, sir. Kini bang
6: yes,
3: may
6: good morning.
3: Oh, kini bitong kalsada padong Sulpugan Consolacion nga naa dito ang eskwelahan sa Sutiro Cabahog School.
6: Oo. Oh, yes, sir.
3: Di ami mga videos dire nga nakuha, do na may reklamante dire nga di lamang pailasad but do na may mga videos nakuha. Pikas o pikas na double park man, medyo lisod na agian na Cons. Unsa may itong sulbad ka sa barangay ani Cons?
6: Actually, sir, sa barangay do na may gi-input na duha ka tanod.
3: Mm.
6: Actually, karon dayon morning mga 6 to 8 then afternoon for kanang ting kanang ani oras ni sir.
3: Oo, oo. Oo,
6: kanang tinggawas o tingtuod sa Sotero Cabahog. Pero at this moment, na may mga traffic taxis niya, sir, nga gikuan ang mayor yun, ito, ang mayor nagkakuan na gilya ugtis.
3: Mm-hmm.
6: O, so far, kanakaroon ang atong problema sa Sotero, dili naman yun na kay since o na kay nanaman ng tis karon bisan imong kuanon sa every morning.
3: Mm-hmm.
6: Kanagod ang mga atong residente from kana dili man na kasagaran sa Pulpugan kanang kuan magina sa Sotero Cabahog from other places no kanang dili man na diya gyud nagbikan sa Pulpugan or sa other kuan na gikan na Mandawi, Liloan, inana mo na. Then so far naanay this morning diha sir nanay kanang sa this morning na nalig-assign ang atong mayor. No, nagpasalamat po ko sa atong mayor kay anyway, ang atong tano diha kanang morning naana alas 6 hangtod sa alas 8 then alas 4 hangtod sa alas 5 sa hapon mo mag-inating traffic diha.
3: Pero so, basin o dili mag wa mag-cancel basin mga gahi ning mga na-marking gyud kay lisod lang mag-double park gyud lisod gyud mag-double park. Naba mo ila ing pamaagi ani sir nga dili mag-double park or mga pamaagi nga mga lagda diha, mga rules traffic rules baka nga atong himuon. Aron nga dili lang ginana nga pikas na mo parking pikas wa na lisod si bako na mga emergency or even if there is no emergency ang regular na to nga mga taga barangay gyud maglisod og agi.
6: Actually ang kanang gingon nga double park dito na sa unahan sa man may Santa Lucia bini kanang Santa Lucia bitaw kanang Santa Lucia sa division.
3: Mm.
6: Dako man ang area diha di mag double park pa gyud na kay actually ang Sotero gyud wala gyud sila ay kanang parking yun sa mga mukuha o muatod sa mga bata.
3: Mm-hmm.
6: Then, ato na ang mga mukuha dito sa mga bata, ato na sa Santa Lucia ganit na i-parking. Although ganit, matawagan mi sa barangay to pwesa isita sa parking kanang among mabandong usahay.
3: Mm.
6: Pero naman good time kung nga mabisisan mi sa barangay, no, muna nga kanang mahapon, alas 4 o alas 5, muna yung usal sa among gikwan dito nga double parking yun ang natusay kay ang kanang sa Sotero Cabahog na school, wag din sila ilag yung kaugalingon na parking area.
3: Okay.
6: Kung ganyan nakakuan.
3: So, unsa may kuan ni sir, kay supak maginipon sa traffic rules o mag-double parking, wag mo yung mga plano niya nga atong like drop-off lang or pick-up lang yung magdagan lang na pirmi, moving lang ang mga vehicle, lili pwede nga mag-parking? Nga double park?
6: Pwede na lang yung tanong, sir. Kay, anyway, kanang parking yun, diha, or ako lang ikuha na sa PIS siguro, management sa office sa PIS, nga amo na ako lang isip dili na magkukunsyal ko. Ako administrator ko sa barangay, pero ako lang po ng kuhan niya, makakualan sir ko diha.
3: Mm-hmm.
6: Anyway, ako lang ang kuhan sa traffic enforcement department, ako nang ikuha ng issues na sir, kanang asa na pita ang loading.
3: So, okay, sir. Kanang
6: maging
3: sige, sir.
6: Pagkikuha lang siguro kung sa Sotero po, kung ang management sa Sotero.
3: Bitaw. Ipaabot lang ni Kapitan, sir, o ni Mayor po, sir, kung mahimo.
6: Wala na yung problema. Kaya anyway, kanang na yung problema diya. Paano mas Kapitan, mutay atong solution diya. Mat-wit together na nagit ay mga siguro kanang kung sa Mayor, kami sa State Department o sa Sotero Cabahog.
3: Mm-hmm. Sige, sir, kaya kasabot to sa ako, sir. So, dili na rin ka konsyel karon ikaw may administrator sa barangay.
6: Yes, sir. Yes, sir.
3: Ah, sige, sir.
6: Attorney.
3: Oo. So, ipabot lang ni Kapitan, kanangita mi niya, o baka ni Mayor Pod, o gama, mahuraman mo mga suura diha, para masulban na to ni problema ha, sir, kay, di man po sakto ni, niya, na mag-double park, niya ang mga residente na hinoon na to, mo yung mga problema.
6: Ah, yes, sir. Kasabot sa biyana. Mm. Anyway, ang barangay, na may anticipation siya, na naman na may ginabuhat, nag-tano diha, ngayon, not yun, totally fully everyday, eh, kanang from 8 to 5, amo lang yung kato, kaya kanarag yung sulod sa eskwela, inigawas ko sa eskwela.
3: Okay, sir. Sige, sir. Salamat kayo, sir, sa paghatag panahon na mo sa DYHP o IFM.
6: Thank you.
3: Basi magkasuloy may Lunes po, hindi na. Basi magkasuloy lang may tingali. Amo na matanong mo in person.
6: Mas maayo yun know, nga natay kuhan. Ari alam yung sa barangay kayo para makuha na natong problema.
3: Okay, sige, sir. Salamat kayo, sir. Okay, may buntag.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Okay, mga higala mo to si Consial Asusinas, former Consial Asusinas, kakalon siya mo ay administrator dito sa barangay. Alas 10:30 na ato lang tiwason og hisgot sa Lunes pohon, ha? But anyway, na naman to inyong number, no? Kaya ato lang pangitag pamagi, di man po pwede na nga dili na sulbarlo na. Ay din mo himos lang mga rules din, ha? O duga mga policy nga, posible siguro dahil nga, mo drop off lang niya, dahil, kung dahil moving lang mga vehicles ba, di pwede magparking, eh, double park pa yun. So man na, mahasol na hinoon ng mga residente. Di man na pwede, bantog lang nga, kung sila diha, mga gahisan sila kay mga tao, mga SUV ba ng mga sakinan. So medyo murag mga kuan ni mga tawhana, pero di mo pwede pulos gahi. Pulos mga ngilingig, di mo pwede. Diyan lang mo follow kita rules kay magkagubot mo tana. Okay. So mga dato ng mga estudyante niya kay mahalo ng eskwilahan. Ha? Unya nga klaro man sa mga sakinan nga mga SUV, mga dagko mga sakinan. Sumalagmit kuan, nya lisod magu kayo pulos lang ta paghihi ay. Di man pwede na. Kinanglan nga mo follow kita balaod. Okay. Kaya magpagahi ay ta, haod ding usang, usapod, haod. Ug haod tanan, jolisod ng kalakiya. Unya mo sa may tabo sa mga residente, mga pobre, nga mo imuagi, unta na, government man na nga, kuan, kalsada. Oh. Oh, sige. So, salamat kayo sa pagsalig itong sibianan, ha? At wala na ipadayo na Lunes pohon. Okay, okay. Alas 10:31 na mahigala, nasama na next konsihal sa, kuan, ADS, pikas na next konsihal, konsihal sa lungsod, eh? Ah, sige. Magagamay lang. Kaya tayo lang nakontak may Barangay Konsolasyon. Sige. Okay, gamay lang, mahigala. Kaya aron nga ito ni makuha pamahayag mga kagalaan. Kinsama ni day, nanas itong linya day? Konsyal sa pulpugan? Ah, sige. Aron nga ito mahinabi mga sukit di paminaw. Natay nakontak din lain. Aron nga ito ni mapaabot mga higala ng maong problema mga sukit di paminaw. Si Barangay Pulpugan na Councilor Victor Maglasang. Sige, atong tagagpagtagad mga higala. Aron nga mapaabot na ito ni. Ha? Sa munisipyo ni? Sa city ni day?
7: Victor Maglasang.
3: Sa city ni? Sa lungsod? Sa konsolasyon? Sa barangay? Sige, atong nga tagagpagtagad mga higala. Aron nga makuanta ni. Das itong linya.
2: Lahat ng tanong. Straight to the point.
3: Okay, Municipal Councilor sa Pulpo, sa Kwan, Konsolasyon, si Sir Victor Maglasang. Sir Victor, may buntag live daron sa DYHP RMN Cebu at Tony Rufil Banyok ni Sir, live ta sa DYHP o IFM. Good morning.
8: May buntag ni mo, attorney, no? So, ako, avid listener, magyukunin mo, so napaminaw ko sa tanang itabo karon.
3: Oh, salamat kay Kon, salamat kay Kon, so, kinaminaw de ka.
8: Kanang, don't you worry about it, kay session na by Monday, ako ni sang itakol sa session the problem but di kaning problema ha dugay na gud ni siya kay gamay ra magug kayo di ang karsada so maybe perhaps I'm planning to introduce as one of the solution patawag tingali na mo ng eskwelahan sad as a contributory factor to di lang kay antanod lang or unsa nga sila mabutag tao para pag regular sa traffic no so okay, gamay ra magugay ni ang karsada niya. Mauna ni siya kay problema kay nagpanggawa sa eskwelahan. Munang abugon gyud na the only solution is kuhaon gyud na dihang magtambay nga magpaabot sa ilang mga anak. Mangita usa silag tambayanan ug asas dapat sila magtambay, bulahan ni kuha nila silang anak na nagud sa suod sa eskwelahan nag stand out na para nga mugawas aron makasakay dayon.
3: Pangitaan na gyud ni og guns.
8: Attorney, salamat kayo sa imong nakaila naman tingali yung kanako kay kanang sa kaniadto dili pag yung ikay manager din ha nag-angot ta sa una kay awas with the commission on audit man before. Kayong katong mga tagtag kinabang atong bata nga gilansaangan sa ulo. Mataba man ko ato, no? So, kuan sad ka nang... Ako na ipaabot din. I will give you update on the kuan. Mangayo lang ko niya ni mo. Kanang ni kuan di asa na. May number di rin nga kanang sa inyong cellphone. Mangayo ko update ni mo kay... Ang nagbuhat maguglagda good ang bagong chairman sa Committee on Traffic.
3: No,
8: si Consihal Leo Napoli. So, ako sa niniyang i-brought up first hour in our session by Monday. Aron matakol ni siya unsay ang ngayon nga mga buhaton. Then I will also inform the mayor.
3: Oh, sige, sige.
8: I had a talk with John. Yan, nangita ka ni mayor. Si mayor God is on basta holiday. Is always kanang busy going to the church. Nanam na siya God. Tuwan na siya sa simbahan. So, maong tingali, baka tubag sa imong solusyon o sa imong call. So, ako naminaw man ko nimo. Kada buntag, maminaw man yun ko.
3: Ay, salamat kayo.
8: Dili, mahimong di ko na ko tawagon para nga na i-reaction on the part of the council for and in behalf of the mayor.
3: Salamat kay Cons.
8: Rest assured, attorney, ako ni itakol sa Monday. Session man mo sa Monday morning.
3: Oo.
8: Thank you. Kayo, attorney ha.
3: Salamat kay Cons ha. May buntag ni mo, Cons.
8: Okay, salamat sad. Oh, bye-bye.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Okay, moto may gala si Consihal Victor Maglasang sa lungsod gilito sa nga Consihal. Salamat kayo, Cons, ha. Nga naminaw dahil ka na mo, Cons. Si Consihal, may tawag na to karon dahil bago. Oh. Siya may nanawag, no? So, na-contact mo dahil. Ano mo dahil? Nabutang na niya? Ato lang patawag balik siguro. Niya matubag ni Inday Ken Galinha. Basin, Cons, no? Nabuhian na naman telepono. Salamat kayo kaysa may nitawag na to. Naghisgotaan eh. Pag-isgot na ito, sige sa paminaw, siya may nitawag na ito. Salamat kayo sa inisiyatib. O niya, kinala naman ginisulbaron, hindi na pwedeng dili masulbad. Eh. So pagkitaan ay pamaagi dito, ay moving lang siguro mga vehicles ba? Nga naay mo drop sa mga bata niya, moving lang yun. Tingali, nana ba? Kung wala nagila yung solusyon niya, kung ano, unsay ilang pamaagi kay, disulb sa kayo, og parking pikas sa pulos pagahi ay, Jesus ka, ngilingig anang kalakiha. Ha, ngilingi kayo niya, mga igsoon na ito nga taga dito, maunahin na yung maproblema ang mga residente. So salamat kayo ninyo, di talamungan lang, kayo na di magpaila, mahigalan ito mga concern ng mga citizens, nga ni Anhigin sa itong Sibianan, labot ani, niya di atay mga kuansad. Anyway, itong follow up to si Consihal Victor Maglasang. Ha? Sige, salamat kayo.
5: Salamat, sige, attorney.
3: Okay. Sige, mga kaigalaan, tungod sa itong oras nga hagipot kayo, magtiwas ang tasa, Lunes puhon, kay weekend naman, mga suking tigpaminaw. At tangin na lang ang sunod niya tulumanon mahigala. Kung ako pasultino mo na kasamang Alan Gulet na Kurda o Ate Priscilla Arganas, unyang gabi isab at tangin mahigala. Sincerely, Ate Arlene, alas 9:00 ang Tagnas kagabi yun. Alas 10:00 ang tulumanon Street to the Point Evening Edition mo na kasamang Binji Tanghiya. O ginisab nga portion nito nga ito sa Genitox Plus Herbal Capsule, mga timailhan nga ganda ng mga toksin sa imong lawas, bawang dili karigilan nga makapagawas sa imong hugaw, dugay kang mahilisan o magbuto ng tiyan. Makasinati sa pag-insumya, panakit sa kalawasan ng lutulutahan.

0: sa inumang tag-adlaw sa pinakakusog nga herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
1: Straight to the point.
0: Okay, unsa man ni happy 23rd birthday sa ni Engineer John Christian si Kuya gikan sa iyang parents. Anak ni George ni? Oh, anak din ni kasamang George si Kuya. Okay, happy birthday diha, ha. Happy birthday, Engineer John Christian Sikuya.
2: Happy birthday to you.
0: Wala tayong ulas, may gala sangan, kanyang tibukang puwil sa DYHP Arimen Sibakos, kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit kaninyo pinagas pagingon, sa tanang panahon, sa tanang higayon, dalaygon ang Diyos, mayong buntag Pilipinas, Tatak RMN.
3: Not just number one, simply dominant.
4: Inyong napapakinggan ang Best Radio Commentary Program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
5: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
6: Tata RMN!
7: All the time, RMN kami!
6: Tata RMN!
5: One radio is favored by all.
6: Tatak RMN all the way.
7: Loyal kami sa RMN.
6: Tatak RMN.
5: One radio network conquers all.
8: Number one.
5: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one. Number one. Radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming maraming maraming salamat po.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
9: RMN Drama presents Kun Ako ang Pasultihon.
10: Pasultihon, ako moingon, nga kun adunay aso, adunay koy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
11: Kun ako sa pasultihon, ako sa moingon, nga ang pagpakasa tawhanon, ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
9: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswain na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
0: The Original Koi Herbal Capsule.

0: nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapuy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapuy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Wala, maninda ko diha. May asaan sa bukat. Isulay mo di ba? Mawala mo ko kapuy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya ni. Siya makawa. Madyo ni kakapuy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
3: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imo gikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
5: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papasam o Masbate.
4: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
11: Biotrop Herbal Capsules.
9: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
11: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
12: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
11: Biotrop Herbal Capsules.
9: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
11: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
12: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
0: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
13: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil?
14: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpanay lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
16: Hi! Hello mga kasama! Kinigha po ninyong Kuya Joel Benzi, kauban sa akong mga partner Randy Tayad o Ariel Mangkaw. Mangumusta ka ninyong tanan? O sa tanong mga kaigsunan mga kasama, awagong ko kamong magamig doon sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang ato magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga kuni. Kinigibotag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay kalaan, ang ato magtatampo si Kuni.

0: Kini akong problema, bahin sa akong bahay nga gibili na ko sa akong igsuon. Ug kun nganong na problema ko, ingon man gud ini ang mga pagitabo. Usahay magagamay
1: ug ano ka uy? Day day. Day.
0: Ngano ka?
1: Nawa sa nang ni mobil ma. Sawa bang Maritino?
0: Ngano man?
1: Si Maritino uro graglisod.
0: Oh, ginuo ko. Nawa sa Maritino.
1: Oh, okay ra jud ay.
0: Ah, okay, unya naglisod man ka ha.
1: Naglisod jud bayad sa utang.
0: Ha? Isos ka lang gid mo labay ani. Kamo gi kitarong musulti. Oy, karuha ko no sa sunod ha.
1: Mapagilid na ni Katain Brega no.
0: Ang ah, ingon ba ka naglisod? Abi na og naglisod na ginhawa ron.
1: Sa bari ayon, unsa sabi taon? Taon ni mas man ni mo?
0: Sa mga katampo dito. Mabayron, paapelon ko magbayad sa mga utang.
1: Ha? Ano mo eh? Atuwa lang dito. Or mabawa ni mo kung sa'y problema.
0: Sige, akong atuon.

0: Niya na tali.
1: Dali na mga naog na ta. Naabaka sila, huwag ka mang lakaw.
0: Mutlakaan ni Ron. Bili lang ko sa kultahan, nabili.
1: Manang, kumusta Manang?
2: Uy, day ko ni. Salamat nga ni ataon mo, day.
1: Oo, oh, ni Agyod. Kumusta naman mo?
2: Si Manoy lagi ni mo, day, uy.
1: Ha? Nga namas, Manoy?
2: Ambot lang ana niya, uy. Di man magpadag ospital. Ako man tanda doon.
1: Oo, oh, apin akong okay si Manoy.
2: Okay raman siya. Pero tugod na nangyayang utang, naglisod na pagkura sa bayad. Murag ambot ay, naunsa man na si Manoy ni mo. Di ba ka na maunsa ang utok, ana?
1: Ha? Ano? Di ay manang.
2: Usahay, God. Murag, mututok na lang. Di mutingog.
1: Nyahay, mas Manoy ron.
2: Nas kwarto, day. Dali at tuon na to, day. Basig magkaila siya ni mo.
1: Oh, tanaman manang.
2: Dong, tino, niya sila skuni ay imong manghod, kauman og si Kaloy.
0: Ha?
2: Imong manghod ba, kahinumdum pa ka, si Kuni God, imong manggani ng paboritong manghod.
0: Ha? Aya, liraw ang matataon. Unsan manuon eh?
1: Di na niya siya kamuang musulti man lang. Magsige naman ng siyag, ha?
2: Ha?
1: Oh, no. Eh.
2: Oh, kuan man. Kanang saon man ba, we?
1: Natakda naman noong kamanang.
2: Natakda naman hinuon ko.
1: Kanang ingon ko ba, di na ba na siya kalitok o laing pong? Kana labag yung hana lang.
2: Magkalitok man na, day, oy. Kay gahapon, mitingog man na siya. Nangayo man na siya kaon. Ingon siya, utom.
1: Unsa gud ay katawo ay paraw mo siya seryoso mo ni isina ha? Kanak Manoy. Manoy, nakaila pa ka nako, Manoy?
0: Ha?
1: Ingon ko, nakaila pa ba ka nako?
0: Oh, ila kayo.
1: Salamat. Abi na kog di na makasultig tarong si Manoy Tino. Kay sige mo lang ha.
0: Ay, baby. Ako kunot pa mo tanan day. Ako kunot.
1: Sige do, sige ikaw.
0: Ano Tino? Kaila pa ka nako?
1: Itudlo aron makakita sa siya.
0: Ay, naman ay! Kaya pa ka na
3: ay! Oh. Ako naman, si Kuni.
1: Oh. Huh? Salamat, say, salamat.
0: Ha? Ako, kaila pa ka na ako?
3: Oh, si Kaloy.
0: Oh, kaila pa na yan ako? Okay, ulis mo nito yun, ay. Ako naman ay, kaila pa ka na niya?
2: Oh, kaysaman ko tino.
3: Ako asawa.
0: Aw, kaila pa man ay, may. Kaila pa ka usingan ni? Kani ha ako gitulo, kaila ka ni? Unsa man ni?
3: Naong.
0: Kaila gid eh. Kani unsa ni?
2: Sa man ka Kaloy, oy. Ako man ang lubot ni mong gitulo.
0: May tanaw ro tong kaila pa ba siya ni? Ah, unsa man ni? Ha? Manoy, unsa ni?
3: Lubot man na.
4: Kaila gid eh. Bumot sa ito eh.

0: Dead Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandy sa said Cogon Herbal Capsule o said Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung Cogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko kawan ngayon kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabi na bisita.

0: sandal, ang super sandal.
1: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
2: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diyan, naghakik og bati, taas akong uric, taas pud akong krea, ug ako ang takoy ipang bati tanan, naghanjud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na paginom na bisag unsa pagparagis na ka, sisay yun, gisuway na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon, naghinati nga anong nanambok na daw ko, labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pagsugod na ginom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagay ka usaban yun, ang panan. Nagparagis na mo ha, ang wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis, bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis, bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa inahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila

0: O, ko ila pa man dais manoy. Uy, ako na sa itudlo, be. Manoy, unsa man ni siya?
1: Dunggan man na ni Kaloy.
0: Kani, kani, unsa man ni?
1: Mapta.
0: Very good. Kani, kani, unsa ni?
1: Ba-ba.
2: Ba-ba. Itudlo ang ilong, itudlo ang ilong.
0: Kani, noy, unsa man ni noy?
1: Palwa.
3: Huh? Palwa ko tao na unsa. Ako rin ilong, binasa ni mo. Papagi ka maayo, noy. Papagi ko, dahi, wapan ni maayo sa manoy ni mo. Ha? Di pa kayo maayo. Takaam lang sa manoy ni mo. Ako ilong itudlo. Ingnan mo palwa. Ako rin ilong.
0: Kay ni siya, kanin tibuok si mong o, kanin tanan. Mata, ilong, dunggan, ba-ba. Unsa man ni siya?
1: Lubot man na.
2: Huh?
0: Tortilla.

0: Ingon ana na gid siya manulti manang?
1: Ay, dili oy. Puan ko, naalang ko usahay ba? Nga murag mulikoy ang utok.
0: Murag lisod man ang sitwasyon ni Manoy Dinoda.
1: Gataki magod na siya kausa. May gani kay mild ra. Pero, kada eh, ang butog, wa baka na mapituhin iyang utok. Pagka-atake anak niya, naglisod na gani sa eksulti. Huwag may dalang gani kay naulian na.
0: Ah, Manoy. Sige, Manoy. Pahuway lang sa diya, ha? Kay mag-isura sa may kadiyot ni Rizala, Manoy.

0: Nah, pasinsya ka na good taon in day hang ha. Wa na good matima ni Manoy ni mo ang iyang uma. Ug ang payag wa pa maayo. Kay unsaon, mauna malay di kuan mauman tong higayuna nga iyaw tang ayuhon pero naigo mas bagyo.
1: Aday, unsaon mo ni mo ipatiman lang ni Muglain. Unsa ka?
2: Murag maingon-ingon gid ana. Pero sige lang, kamo lang gihapoy akong saligan ana manang ha. Kun unsay abot anang yuta, kamo nay bahala. Ug naay mo abang, aw paabangi lang ha.
0: Pero unsaon man tawo namo ini dayoy? Maglisod man is Manoy nimo. Unya ako, unsa man toy akong mahimo ana. Okay rag mananom. Pero dili gyud ko kapasalig ana dayoy kay wa be akoy alamag ana bahin ana. Si Manoy Ramanimo mo isuhito kayo, ana.
2: Ah, sige lang manang. Diha lang sana. Total, di man na maunsa. Oh, kuan di ay. Tuod, may ibilin ko ni mong kwarta manang ha. May nalang na makapuno-puno o palit sa tambal ni Manoy o sa inyong pagkaon. Oh, just meal manang.
0: Ay, salamat taon kayo, day ko ni. Malipay gus Manoy ni mo in eh.
2: Kanya, di lang may magdugay manang ha.
0: Oh, sige day. O salamat kayo ninyo.
2: Naluoy in taong ko sa akong maguwang mo, tong akong lalanggin binlang gamayang kwarta para siyang tambal. Gusto ginunta kong madal si Manoy sa ospital para ma-check up siya, klaro ba? Unya?
1: Daya, duda ko ato Manoy Tino. Taki itong mild stroke ba, mild stroke. Nyawa, timan na.
2: Ano na kasuti man ka, anak?
1: Kaya kung timan, pato nila, di minatos Manoy eh. Huwag kang bantay, ha? Bantay ka. Huwag panudlay, di ba?
2: Ha?
1: Oh, may gano, noon na ako rumayo, ha? O, parang late lang ha. Ibutang ta. Ako'y nabutang sa sitwasyon ni Manoy. Napasagdan lang ko ni mo. Huwag panghimuta. Huwag panudlay. Huwag ilisbe.
2: Oh, kaloy.
1: Oh. Nay, kani adto pag yun. Ha? Nakapaniil ko sa batasan naman ng Bilma taon. May pagka-plastic kung siya.
2: Sapa ka niya kaloy.
1: Basta ko ay, bida. Ako'y salig atong manang Bilma dahil ni mo. Ha? Timurag tanaw na ko. Huwag niya timan na ay mo maguwang. Iyar itong pasagdan. Pero, ha, dito ta, ha, maayo kay, maayo na sila mudag, hapuhap ni Manoy taon, kay nakama ka, pero wata, mabot lang ka.
2: Yun, sa hindi mas pagkahibaw, anak ka, Luy.
1: Napangutaan na ako silingan nila, eh. O, mao na isulti sa mga silingan nila.
2: Ano sa man ko, no?
1: Daghan ay kontra sa mga Bilma mo.
2: Ha?
1: Daghan kay kontra dito. Okay, sa Manoy ni mo, kay buutan mo ko ito. Pero, sukar ni naanak sa Manoy ni mo, eh, wata na ako natiman na siyang asawa, eh.
2: Mo ba?
1: Wabot nga. Isa sa totoo. Huwag ang ebidensya.
2: Ay, gusto ko magsuhol o tao doon para mo'y mabantay, Manoy.
1: Mabida ay paitasan nila. Wasi yun sila ilaing anak taon? Ako, duda ba ako?
2: Kaduda nga, unsa?
1: Makanas man ang nimobil ba? Doon na naigi ka, iring-iring.
2: Aw, tinuod man ganit na. Aw, malas kit siya.
1: Ha?
2: Ako, di rabagid na ilang yuta na gitukuran ang ilang bay. Di ginaila. Ako rabagid na. Ako lang ang ipaatiman nilang Manoy, aron doon na sila'y kapuyan. Pero ingon anak mangani, aw, magmahay, kinsiyan ako.

0: panay. Doon ako ipaila ni mga silingan ni Manoy ng Britos Bukid, ha? Okay, labos lang Manoy ni mo.
1: Mao ba? Sige, pasudla dong. Gusto kong makailaan ang tawhana.
0: Okay, okay day.
2: May bagay
0: ko na siya day. Masawa, sko ni. Mauro siya, igsoon mo ni Tino.
3: Igsoon day mong noy Tino, ma'am?
1: Oo, kailan mo, Manoy?
3: Ay, di lang kay kaila, ma'am. Suod yung kayo, mi.
1: Mo ba?
3: Oo, gamay pa ko. Suod na kay miyan ng noy Tino.
1: Kining may mong mangutan ako ni mo?
3: Oo, ma'am. Sige, ma'am. Unsa man, ma'am. Unsa imong ipangutan na, ma'am. Unsa?

0: Igala, nakakape na ka?
1: Kaya mong nabaka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
2: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naan na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, o saon man, diba? Haggard kaayo para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests with stress. Ganda mo! Stress tabs!
4: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
7: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
8: Parehas ta. Ako po, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sipid computer.
9: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
7: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
8: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
9: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
10: Available na sa Mercury o mga suking butika.
11: Mga higala, di anang schedule o libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
12: Karong June 17 to June 26, 2026.
13: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
11: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
14: Ahoy! Kidney care time!
15: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, lagyod ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihibis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakagyod ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naanang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minorgi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
16: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
17: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.

0: Unsa gyud batasan anang manang Vilma didha ha? Pinangga niya sa Manitino?
1: Ma'am. Sultian ta lang ka, ma'am. Kung unsa ka mayong tao si Noitino, mausad ang kabati o batasan ni nang Vilma.
0: O ba?
1: Buutan kita na si Noitino, ma'am. Uy, maluwi man gani may anak niya nga, banghabanghagan lang na siya ni nang Vilma.
0: Mao ba?
1: Na ikausa nga, mulakaw maging na si Noitino, kay nana lagi og lakaw. Diling na siya mo istar og bay. Mauto man na siya sa uma. Unya, ugna na siya ni nang Vilma. Udi, mag-away na sila. Aw, lagay kausa nga, wapusod lang na si Noitino sa ila. Nala siya sa gawas kipakatog.
0: Unsa?
1: Kapiha lagi anang nang Vilma.
0: Mo na gibuhat niya sa kong igsuon? Pwes makatilaw siya sa kong kamaldita.
2: Ah, magtingin mo cellphone dahi. Nauwaga?
0: Oh, kinsa man eh. Hello?
3: Hello? Deko ni, si manang ni mo ni Vilma dahi.
0: Oh, manang, unsa may ato?
3: Day, di amiran sa ospital, si Manoy ni mo.
0: Ha? Kaya gano, naunsa si Manoy Tino, ha? Naunsa si Manoy!

0: Ay, kalma lang ha, kalma lang.
1: Kinahanglang ipa-imbestigar po ni Kaloy kung anong giatake sa Smanoy. O kung matutan ko lang gani nga usasi man ang Vilma sa hinungdan kung anong giatake sa Smanoy, ako'y mangunay sa pagpapriso niya.
0: Oh.

0: Damn! Ang samanin pagkahitabu amanang. Anong giatake manis manoy? Wala niyo ba yung nagtambal di ay?
1: Saon man good day kuning. Nahurot naman ang iyan tambal. Good. Nya, mangayo pa may meme sa sintro. Pero ang problema, kay wa man may kapalit og tambal.
0: Nga nung wa man mo kapalit?
1: Wa man taon may kwarta day para ipalit siyang tambal.
0: Ha? Asa day ang gihatag akong kwarta katong gibilin ako ni Nimo?
1: Aha.
0: May gibilin kong kwarta para sa kong igsuon, di ba? Asa ang kwarta nga akong gibilin ni Mo, ha? Nang asa!

0: Wag siya gikasultibayan sa kwarta nga akong gibilin para sa kong igsuon. Pero sa dahil nagkita mi, nakita na ako nga may mga alahas man siya sa iyang liog. Huwag mo ragati buok na gid akong pagdunan niya. Unsa akong buhaton. Huwag man sa gid hinuon ko'y pweba gyud or ebidensya gyud nga iyang giwaldas ang kwarta. Unsa akong buhaton ini. Unsa man og kamo ang pasultihon, Connie.
1: Salamat kay Lord Mamery. Salamat ba sa tanan ito mga namati na ito karun. Good morning, good morning, good morning na itong tanan. Labi na giyon sa mga bata, Dijijer!
0: Sa mga bata ka permi ni inom sa Don Pepe Tablian. Salamat kaayo ninyo ha. Salamat sa inyong mama nga gipalitan. Good mo aron. Happy, happy. Taas ang energy. Happy, happy sila permi Kuya Alan. Unya, ma-happy po na mga dagko kay mo inom sila Don Pepe Dark Chocolate. Kung wa sila ilingaw sa ilang bay o gumugum sa Dayamon Yema o BML Special. Kung wa ilingaw po nga mag-inom-inom or unsay buhaton ninyo. Crunchy crunchy ang tasty fish cracker ug ang Paulitos macaroni crunch, palit mo ha.
1: No, na the best kay nato imnon. Kaon ta crunchy crunchy nga Paulitos macaroni crunch nya. Ang atuang tasty fish cracker mao na ato isumsum-sum-sum samtang magsingalong singalong ta dayon magsatiata. Nindot kay nato isumsum tuslob nato gamay suka. I like palabi sang suka ninyo kay kadaot man suka sa tong atay. Tuslob ta gamay suka. Nya labi na hanghang lami kay na kanon-kanon ang ato tasty fish cracker ug Paulitos macaroni crunch. Ug ingon man ang atuang mga bata ogum-ogum og OBM special og Diamond YM special kun magsuri-suri mo magduwa-duwa og unsa pa na dihaw nya ini kamuntag ha ay mo kalimot usa ka oras ning bata ninyo ay nom gyud tag dud pipi tablia mga bata nindot kayo na nato imnon ha nindot kayo happy gyud ka diha mga bata sama mo sa ka happy kun mo adto mo sa pibat walo na kulon tabunok ug maktan kay maapi gyud mo kay barato kay atong palalito dito nya back to school sale sa Pimart pagyud nindot kay dito nya mga barato ang mga gamit sa eskwelahan para sa mga bata unya sa tanan pod natong mga tao ni Kuya Nate Pepito Dudong JR Pepito ug ingon man sa Bromitz PhD Inday Shen Pepito nga ang iyang gipainom sa iyang mga tao mao ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan coffee mix kay maumguni nindot kay itong imnon kung para sa trabaho ang atong kinanglan kay kaning said panyawan coffee mix mauni makapalagsik na to mahumana ang atong trabaho pinaagi sa pag-inom sa said panyawan coffee mix sa mga tao ni Indaysin mahuman yun ilang trabaho kung magpatrabaho mo sa Bromitz Beach type niya sa Facebook magitari ang Bromitz Beach unya 9 number niya isulti kung tawagan ninyo isulti kung insay gusto ninyo nga buhaton sa inyong panamay unya sa tanan po mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar Sir Ricky Asnar Sir Ryan Kangke Ma'am Kashmir Araw Ta Lister Daan o gingon man ni Kujal Francis Paris Kujal Lister Daan ang ilang mga tao po gipainom sa tuwang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan coffee mix sa mga tao ni Paribini Umandak diha sa Bien Umandak and Bien Umandak Repelling Station mao na siya oh nga ang manager diha si Pari Joel Vince mao yung manager diha limpyo kay dato tubig diha kay tinuon ni tininuon ni mua diha di na hinanggaw doon na may mga tubig diha nga uban nga mga palusot lang baho kayong daan kayo daag yun na di mo kalikayan na ibaho yung daan ang mga tubig pero diha sa Bien Aqua ay labis labi na si Pari Joel mao yung ato manager diha salamat kayo niya labi na giyon sa tanan na tumakaisunan nga minom sa tong kaping batapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan coffee mix salamat kayo Ate Press
2: okay huwag ako sa pasalamatan ang tanan nga nagtumar nag-maintain karon og said panyawan herbal capsule said panyawan herbal capsule with garlic said panyawan herbal capsule with mangosteen para sa ito mga high blood, cholesterol, katotasog sugar, ingon man kining bukol-bukol nato sa itong lawas, ato ng imnanog said panyawan, herbal capsule kada adlaw, katuluso sa kaadlaw inom. Sa buntag, unay ka magkaon sa imong pamaw, inom daanog sa kakapsula sa said panyawan, herbal capsule. Inig paniuto ni mo, maugyapon, usagyapon ka kapsula sa said panyawan, herbal capsule imong imnon, unay ka magkaon sa imong paniudto. Inay kagabi imao gihapon. Inom na pagkadaan ko sa kakapsula sa Sepanyawan Herbal Capsule una ka makaon sa imong padihapon. Og alang na ito na problema aning kidney o UTI, ayaw na magkahadlok. Tugod kay doon na makatambal ana. Kinimawan ko gon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayo kalimot, alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon lawas, bas Kugon.
1: Okay, salamat kayo ni mo, Ati Preso. Diyan, salamat po sa tadan na itong mga tao nga may gamit sa tuang number one nga plaza said. Limit oil nga tinuon mo, wagtang sa itong panuhot, pambaol, panakit sa kalawasan, varikos bins, katol-katol, kuto sa kabataan, ilikay pagyuta sa dinggi, kung mga plasta sa tuang said. Limit oil, pero sabuta, anharata palit sa butika, di ba, Dwin?
3: Tinuon na sa butika, rin kita makapalit, pero nagi Facebook page ang Seed Marketing Incorporated ang Panyawan Herbal. Ilalang itay pang Panyawan Herbal, inyo makita tanan produkto dito sa Seed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Seed Element Oil of Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya natas kabukira nagpuyo, pwede na kita maka-order sa Shopee.
1: Shopee na lang, labi na mo order mo Seed Celebrity Kojic Soap o ingon man Seed Celebrity Beauty Soap. Maunin, indot kayo na itong isabon ha, kung magaligo ta. Mga babae, mga lalaki, tanang mga klase sa tao. Klase sa tao na. Pwede mo gamit sa ito ang Celebrity Kojic Soap o ingon man sa ito ang Beauty Soap nga Celebrity. Maunin na yung gamitan ninyo. Kung mga ligo mo sa mga sapa, mga dive, mag-dive-dive mo, ano, mga kawasan po, kung sa mga diyan sa Cebu City, hanagang makita mga falls na rin nga makaliguan, ang ato dadon, ang ato ang Celebrity Kojic Soap, o ingon mga ato ang Celebrity Beauty Soap. O niya, mga kaisunan, ang toxin, maukini mo daot sa ato ang blood cells. Ang ato blood cells, importante, kahit ihatod sa oxygen, nutrients, o tubig sa atong kalawasan. Ini kadaot ani daghang mga sakit mutakboy na to. Kaya ang daoton ang ato ang cover o puto sa atong kalawasan. Ini sticky, ini lapot sa atong dugo, daghan kaing mga major-major nga sakit nga mutakboy na to. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, ito kuban pa natong balatian. Mao na nga kinahanglan gyud ka mo inom og G Detox Plus Herbal Capsule. Kaya ang G Detox natural nga detoxifier, natural nga remedy. Tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients nga mga makapaligoon sa atong vital organs. Sa atong pag-inom, usara yun kakapsula o sa kauras na di pakamukaon, murang maintenance na to. Pero, kung doon na kayo balatian, kinahanglang katulo kayo nung buntag o tuhapon, o niya kinahanglang imna na to, walong ato sa dusi kabasog tubig matagad daw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog, ang number one nga mutang-tang sa toxin sa tuang kalawasan. Ati Press,
2: okay, sendo na ito karong adlawa.
1: Sinday ko ni Ate Pres.
2: Kuni.
1: Oh, mauni sinday ko ni. Sinday ko ni Ate Pres. Karang matinabangon. Yan yung suong taon nga. Tanasakit taon na Ate Pres. Giatake yung unsa pa na niyang mga ubang sakit. Yang tabangan, permi, yung padadagkwarta. Kaya mo naman niyang asawa sa iyang maguwang taon. Ay sa iyang suong.
4: Mahangyo man.
1: Oh, mahangyo. Karoon Ate Pres ni abot mahigayon nga. Giatake yung usap yung suong. Di na ato sila hospital. Pag ato niya dito, galisod man niyang suong. Ipangutana niya yang kining sa pangana na bayaw o bilas at depres mo siguro na no or okay isuon man niya hindi sa umagad kay ko bilas siguro na okay isuon man niya o niya pagtanaw niya at depres nagyatake yung magwang ang iyang bilas nga kuan babae daghan ba kay galahas nindot mo kayong mga gipagsulob wawa duda siya wawa ka taon nga gibinuangan ng kwarta nga gihatag sa iyang maguwang para palitambal, mao na iyang gikahibod nga na ti Pres. Unsa kay ang una-una nga, tinuod ba ka ang nasi ang una-una nga, ang kwarta, gitigom, kay gipalit, o mga lahas, sa una na ti Pres. Kaya nga nung yatake man, be. Unsa man imong ikasulte ni Pres,
2: at ti Pres. Posible, sad. Nga kay, ilanak ka mo, raglaim to kinaiya po nilang kuan.
1: Oh, la, yang, yang
2: bayaw.
1: Bayaw. Ah, sa bayaw ba na
2: bayaw.
1: Dili dili bilas no bayaw dai.
2: Bayaw.
1: Bayaw, bayaw, imong bayaw dai. Murag lisod-lisod ang kinaiya imong bayaw dai. Murag agi murag ing gihimo og kuan, gihimo og pangwartang imong igsoon nga masakiton.
4: Oh, nya. Oh. Si may negotiate diha, di kakwarta gid siya.
1: Oh, mo, mo na diha.
4: Hindi man ipalit ang tanan.
1: Ya, usaon na nato. Ya, dai. Kuan lang dai kadang kuni, ay ko ni palit og kuan dai kay mga kadalanan nun
4: sa mga sukun. Ano ni mo kusay
2: sa ikaw? Resita.
1: Resita ko ala na dai. Mao lang yun na. Bida sa din mong istorya ay noon nga. Purti naman yun noon. Pagka maayo, pagkabutang aning imuhang o sa dati, Pres? Bayaw. Bayaw. O. Oh. Bayaw ni mo. Murag na dato magkalit sa sige mo katagong palit. Para palita og tambal si Big Soon. Saon naman yun? Iyagi pa ito. Sa asan bang kwarta ka?
4: Kinig pa ngayon. Pasubraan man, san.
1: O, lagi. Asan bang kwarta ako? So, ganun yata akim niya. Sabi na. O, di perbeda sa ning istorya ha.
4: Ningingan, nangayo naman lagi kong tambal sa sintro.
1: Oh, nangayo ito ko, no?
4: Iwan naman ko yung ikapalit. Nga, nagtigom rin ka niya.
1: Gatigom. Gatigom ni siya. Ikapalit sa iyong tambal. Asa ba itong gibutang nga kwarta taon para gibili taon ni Bibot? Aha. Walang. May gibili naman kong kwarta para sa kong isuon. Asa man yung kwarta ang gibilin diyan ni mo? Asa man? O, wakatingog yung isuon at kapalit. Ayang ko.
4: Hurot ko, no?
1: O, oh, nahurot. Saon lang ani. Mayo ni mo bato na naday, maon lang na, ikaw na lagi palit og tambal. Para klaro gyud kayo ba, di ba? Lami ta kini basahan og Bible, sunod ani mag-practice ko ning Bible at i-press kay para ugwas man bina ako ni basa di Bible.
2: Basa.
1: Oh, okay. Magpatudlo kong Father Josue kanuda, Father Dondon Barok. Naman ay mga ampari na to, Father Father Tami Ugpo.
4: Father Labaho dai.
1: Father Labaho, good senior Ruben Labaho. Mm. So, ang dili na bishop na gali si Bishop Ruben Labaho. Mao na inindot kay Aaron, ha? Mao na sungkad pa si kita to?
4: Sungkad?
1: Oh.
4: Si Padir Sungkad nga na Santa Pinaruna sa
1: iyo? Oh, Padir Sungkad. Padir, si Padir. Lucas Inok. Mga ayaw tagtambag. Mga ayaw tagtambag. Tambag gata niya. Mga ayaw kayo kung mga idea ni Father Josue Cadornaan ni Ate Pres. Para masultihan po rin na ito. Kung unsay mga maayong pagabuhaton, pinaagi sa ito ang balaang kasuluhatan. So, salamat na lang kayo ni mo. Hindi, kuni. Maun lang na. Ikaw na ipalit ang tambal. Kinanglan nga imol na naning kuan nun, day. Haguan lang yun din ni mo yung suot. Para, ikaw mismo, dili na ka magduda kung nga nung daghan nag-alahas ang imong bayaw. Salamat sa imong pagbadangat ning atong tulumanong Day!
2: Kuna ko ang Puzzle Tihon.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: Managid ko sa komisyon ni Irene. Tapoy sa... Uy! Makaugtas! Maunga nakadeside ko nga mo pahuay una ko. Ug ako nasang self ang akong ati manon.
7: Praise the Lord! Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
6: Hmm? Unsa di ibang iampo?
7: Nga, ihatag na niya ang higayon para na kong duha.
6: Unsa?
7: Angel, duke na kay kung na-inlove ni mo.
6: Hmm?
7: Will you...
6: Hoy, hoy, hoy! Attorney Mervyn, ako unang self ang akong ati manon. Dili lang.

0: high blood. Usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila Bila Kape, maulian ka. Basta kainom ko, di nagbaglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Breast cancer, ang delikado o mamatay ninga sakit nga cancer sa mga babae. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
4: Ang galing! Pang matagalan!
5: Parang tayo lang, han.
6: Everest Appliances.
4: Babe, ano ever best decision mo in life?
5: Siyempre, building a home with you.
6: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
7: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Aliina, mag-set Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Said Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol.
8: Kini mo sa Said Marketing Incorporated. Tatak magaling.
2: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
9: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay. Nga ang kalipay maura ang mga apo og mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, perme ko gainom og Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon og pag-exercise. Nabalaan na ako nga ang Centrum Silver Advance kompleto og vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong nga bisan di na ako pareha ka-abtik sama kaniadto. Sinati gihapon nako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka nako, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
10: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult to your doctor.
11: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
12: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want to...
13: Og karon mga higala, ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Made of fortune.
12: Right now it's just the two of us. Let's look at what's ahead.
14: 1 million.
15: Sige na, oy, matuog na ta.
14: Sige. Good night.
16: Animal Garuda! Fire!
14: Oh. Loh, ni asuro na? Oh, dinigrahan. Ayaw biyaya ang bata. Ako rin magawas. Itingaling may magkauban si Runa. Huwag armado.
15: Pagampingan.
14: Isa rin yung putahan na yun, ha? Huwag ilak.
15: Oh, Han. Pero pagamping kita.
14: Oh, lagi. Isa rin, ha?
15: Oh.
14: Oh. Mingaw man. Oh, kasi kaspising gamay. Oh. Gipatay na ka si Angel. Pero, huwag naman ko yung nadungog na butos pistola. Kutsilyo ka ang gigamit? Oh, kidunggab si Angel. Oh, warap din ako batang akong cellphone na. Di ko ka-message ni attorney. Mayon dag magkahunahon na lang si Irene. Huwag iyang tawagan si attorney. O, i-message pa. Kinuha ko. Ah, mangita sa kong kataguan. Kanang di dayon ko makita kung may manaog. Musa ka ba? Ah, diya. Diya nang dakong char. musuod ko rin. At least, makita sa nako kung may musuway pagsuod sa mong kwarto ni Irene.

0: kura di ay. Gusto ka sa kong kulpaw eh. Buang nga itong namkuhaw eh. Mura magtinood. Kitagit ko nun ni Runa ang pata. Nagsyagit rabagi ko. Huwag ka makamata sila sa Irin. Pero, warating hali eh. Kaya ko nakamata pa. Kaniharaon ta sila nanuktok. Ay, di sa kumig tagpali ko eh. Kusupakin ko ba sa kong lugar na. Magawas lang sa noon ko. Ako lang sang i-check ang palipot. Ay, sakto. Dando na lang sa dain ako sa silong ang mga dagkong ikubag. Nagisod lang sa akong mga igdudonate ng mga sinina. Taw-taw naman sana sila. Mga pagin ako madispose. Upat man ako mga ikubag. Duha lang muna ako inahog.
1: Taw-taw naman ko din isod sa jar. Wala mong yung kisaw. Nasa'yo pag kami sa mong nadungo kanina. Pero, imposible nga nasa'yo po eh. Araw at ang tingog ni Angie nga, nagsyagit. Ah, mga tarap. Murag na naot, gikan sa third floor. Gikan sa kwarto ni Angel. Ah, murag may giguyot. Hamidong ko, kakusog na school bus kong lugar. Murag di na ko hapin mga ginawa sa kapulba. Masakuha ikong lilibe. Ano di na sa tingin ko pabantayan may? Kinuha ko, nagkitawa na nausag tanan o naguyo o bak. Duha ka dagong bak. Alo, gichap-chap ka si Angel. Kusuda ng duha ka bak. Ay, nungko. Nagkaroon ako. Wala ko maklaro kung papay pa na ang nanawag ng lalaki. Git-git masak mo eh. Di ko na akong maklaro. Pero di na akong pwede muli pumalik. Nagkaroon ng kuskahan ni Luke.
0: Hulnong sa pagi. Ugat sa dining mga bag. Ako sa dining mga daso pag-ayo eh. Ay! Oh! Nga nung feeling na ko, doon na may naniid na ko. Pero mingaw man. Ah, ako rati naling huna-huna eh. Pero marap doon na magyod. Doon na rabi panultihon nga. Trust your instinct. Ah, i-check na ko, babe.
1: Nahunong ang tunog sa aktanan. Nakamatay kasi na ko. Pero bahala na. Pahalag na matay. Basta kay busok ko langit ko. Malilikan ko karang sa jar. Unya unahan ti kagdasmak.
0: Mingaw raman. Manahon na ragit ngalitan ako eh. Ako lang itong ilawas o ganaog ang mga ikubag para makatulog na kong balik iniguman. Oh, usa to? Warag na adi-adapin sa jaring adako. Oh.
2: Yeah! That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
3: Nibalik na ang pinakaunang kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumut o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
4: In 5 meters, turn the right.
5: Ha? Asa ko no?
6: Hapit na mahurot ang load?
4: bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Ahoy! Kidney care time!
6: Ako si Terry Robles, 59 B sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa King Protectado,
2: i-shield mo,
1: pamilyang protectado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Angel?
3: Yung pag magkarayan, ikam ko na yun na... Ganun ni Sud makadas jar.
2: Sorry kayo ha? Sorry good kayo. Nagtuumgod kong may mga nakasud na daw itong tao. Kau ba ni Runa?
3: Ha? Si Runa?
2: Nakadungog man ni Irene nga. Ni Shagit o Gruna.
3: Hastang! Damgo?
4: Uy! Nagdamgo ko gikidnap ni Runa si Angel Marie.
3: Ay, salamat. Kinagdamgo ragi di ay ka. Ikulbaan ba yami?
2: Ako gud kay kakuya po na kuskahadlo. Oh, di pa ningot ako mayo. Basa na kay ko.
4: Oh, singot pa nang nasa imong purol? Nye, murag di naman na singot.
2: Aha. Naka-i-ko.
4: Na-na-na-ako?
3: Pang-wash up unahan, uy. Dali!
4: Pasensya ganun niyo, ha?
2: Nagtuo na yun lagi ko nga, gichap-chap na ka? O gisood sa bag?
4: Wala, uy. Eh, mo masagumpat yun, Ryan?
2: Ah, di man. Lain mo gina kong nauna. Motong nagkurog na ko. Dangiduol ka sa ako na himutangan, na mahala na ako. Giunahan na natin kagdasmag.
4: Ay, may kani, wag ka magdagkutsilyo. Oo, unsa ba? Mamatay yun unta ko suwas oras.
3: Unsam lisood sa mga bag ni Muntang ikanaog, Angel?
4: Ay, mga sinina na ako, nga dili na nako sulubon. Gusto na ko i-donate.
3: Oh.
2: Sinina. Pero nagtuog itong imong patayng lawas na.
4: Patyon, magyag ko ni Morayan, ay.
2: Sorry, Angel.
4: Tagtugis runa yung danda. Happy tambaan mong kitang tanan, tungod lang sa pagdamgo niya.

0: Sige, magkukag ko na ho na ni Rona, God. Mo nang gidaman na lang hinoon ka.
1: Bitaw, no?
0: Kalimti na to siya. Ay siya tagaig doon na si Mohona ho na.
1: Okay. Akong paningkamutan. Pero tayong pa. Nga nung nade ka?
0: Gusto lang kumutuaw sa akong kinugos. Awa tong kinugos.
1: Ah, nihilak mo dahil. Mura magnaibaho nga doon ay gusto mo duaw niya. Para... Ano sabi na? Para iya ng dani mong paper bag?
0: Ah, gini, oh. Oh, para iya.
1: Ah, okay, okay. Sige, tanak. Ato na to.

0: Wow! See? Hapit na mahuman ang inyong three-story apartment nga paritahan o niya.
1: Salamat yun kayo ha, Angel. Grabe yun kayo mong pagtabang na mo.
0: Kanae mo asawa mo ipasalamati ay. Kay kung dili pa tungo niya, may kapilon ti kang tabang. Liban ako sa akong kinugos ay. Huwag kin makamata ni sagsaba kayo.
2: Komportable man kayo sa natog.
0: Inanagyod ang bata nga puno sa pagmahal sa.
2: Maogyod.
3: Zaman, ito na
0: tayo? Oh. Asa ganit tagikan din eh.
3: At usan sa imong gipabuhat na compound?
0: Ah.

0: to. Excited ako makakita sa umaabot na itong puyan.
1: Ahan, akong kuha ang stroller si Angel Marie. Ikarga ang stroller sa sakinan.
2: Okay, Ann. Ah, umupo na.
1: Okay, ako nang tabagon, ha?
0: Ako nalang kuha si Angel Marie.
1: Uy, huwag mo kumakailain yung numero, ha? Kinsa man eh. Hello?
3: Hello, Irene?
1: Oh.
4: The original Koi Herbal Capsule.
5: Danet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong gipamati sa lawas eh. Hapitan na na, napakikidney. Pagkabati na ko aning koi, ako yun isang giswayan. Dugay doon kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung ginainom. Ako na yung giswayan ba? Ya mo na akong ginainom. Kanara yung koi. Kay basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dekan salamat sa original Koi Herbal Capsule.
4: The original Koi Herbal Capsule. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung gipa inom sa capsule na pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
8: Wow.
7: Mutong nakahunahon ako nga mag-maintain na gyud ko aninya
6: sa Paragis Bilabila dili na ka mag Guanta pa.
9: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 coffee, dito ako bilib.
4: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
10: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
11: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
12: Dito kayo akong tiyan nga grabe katuntuan ako sir. May gani kaya ito nga tayo mga kusid. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigani. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh. Kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
4: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
13: Cut! Ang sakit sa kalawasan, magkapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa abaga, liog o buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
14: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang. Pirmi ko kapoy. Wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihi. Himurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
15: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
16: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
18: Tonight. We're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want to...
19: Mga igala, atangi ang laing sumpay ning atong sugilanon. Maid of Fortune, Rider, Baby Omega Flores, Director, Ricky Bangis-Garing. Soundman, Jomel Arizo. Recording Editor, Lloyd Gabiana. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
8: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Espares.
20: Uguay mo siyagit! Haba! Uwaka lang dyan ang kwarta sa bangko! Patali! Ang kwarta! Grip! Ha!
8: Nidagsang ang tulisan.
21: Mami! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw!
8: Kidnapping. Kahilayan.
22: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan. Kana! Sige pa! Pakitani sa hupo mong lawas! Kano! Yes! Oh, yes! Oy! Oy! Nganong gipawang ng musika? Kinsuri!
23: Down na maskara!
8: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakop, ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Direktor Francis Eliaga Espares. Musical scorer Randy Nakurda Taya. Soundman Aldwin Nakurda. Audio Editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin sa RMN Drama.

0: Hello,
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: ACS! Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
3: The Wonderful Supplement.
4: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang. This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
5: Ang mahugaw nga colon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine.

0: Philippines. Kung para sa mas maayong resulta o balon sa pag-inomang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Ikaw, Bayabel, ready na?
2: Uy, ayuha bayot ha!
1: Ready na, Bayabel? Sige na, go!
3: Wow! Boss, ay!
4: Kusina, no? Sintrog yun na pagkaigo!
1: Ha, Bay, ikaw na, Bayabel. Paldo na!
4: Ngilingan, hindi mo, Bay, ay, misag-asa ka!
5: At samba lang.
2: Hoy, e pagsunod-sunod na ko, Abel. Paghimog imo, abi kay niingon mo ko nakachamba, imo sa nakachamba mo.
5: Lindos gining ini ang relasyon, no? Charity. Aling nga kay ko ninyang maminaw.
2: Dili ba, yes, sir? May abilidad gina si Abel, pero ang saon taman, muki ay mana siya.
5: Tinood ba, Abel? Marag tinood na, sir. Unsa-unsa? Ayaw na to. Why, kanima si Don Rafael nga bayot?
6: Sir, magkaw.
5: Tinood na. Why, bayot nga kanima si Don Rafael?
4: Sir, urang ikaw ba? Huwag kita sa ako abilidad sa. Wala.
5: Inting butikol. No? Ikaw na sa inting.
4: Abida, sir. Murang tag-slickway ninyo, probida. Sige lang kang dahil di ba, Evil, pero... Wag ang kita sa abilidad ni Inting Butikol sa pagpunting.
5: So, yung pagkita kong Inting?
4: Okay, sir.
5: Okay. Ready na ka?
4: Ready na. Purti ready, ha?
5: Okay. Iyap ko. 1, 2, 3, go!
4: Pirado mo! Opsom! Oh, hilo mo lang rin. Ha?
2: No.
4: O sa, di mo mapakpak taon, hilo man mo?
2: Mupakpak me?
4: Pakpak, uy!
2: Ang igo sa imong punting, naas kinaubsan. Hapit wa masood sa target paper. Pakpak me!
5: Bito, hindi! Naas kinaubsan ang igo. Wag yun masood sa tunga. Wa sa alpa. Wa sa bravo.
4: Mauna yung ilingig, sir. Kaya ang inyo, sa tunga man, sa iyon ng igo ang tunga. Pero nga kung ipuntay sa ubos, maunay labing listod yun.
2: Mao ba, Fernando po, Junior po kanya. Maunay na, inanak di ay.
4: Fernando po to, nawag sa mga.
2: Iyawas ha?
4: Huwag kong ipuntay sa tunga, sir. Tungod kay, kung doon na kay Pusilon, kung ang tao, mahibaw ka doon na kay Pusilon, imo siya Pusilon siya. Mupahawa mo na, mudagam na gusto kayo.
5: Mahapa.
4: Mahapa, hindi mupahawa. Mahapa, mudagam na gusto kayong tao. Hagba siya kay ang akong gipunting, ang iyamang paghapa.
5: Oh, correct. Oh, mawap,
4: sir.
5: Nako, kamausag ka, mga tarungan.
4: Sige mo, mulipay na ako, sir. Kaparusan, sir.
2: May rasa din mo, hindi.
4: Oh, correct, klaro, sir. Bagaw, ang tao, magkita ni mo kung doon na kay armas, hindi na mabili yung baro. Uy, sunog ka na, hapa na yun. Biraha din mo. Pang-pang-pang, titong-pang, ikaw yun.
5: Oh, right,
6: kindly. May punto sa gabainting, no?
4: Waro mo na eh!
5: Okay, ang sunod mo ang paglamay og dagger.
2: Dagger? Putsilyo?

0: Ay, ¿qué hora, sir? ¿Qué hora?
1: ¿A qué hora?
0: Okay, sir. Ah, mi pamutan ko ng bunga sa buongon, ha? Ngayon ka na ko bula sa volleyball. Nga mo ni mo patingon sa kutsilyo ni mo, sir, ha?
1: Okay, pate.
0: Ang distansya, mga 10 metros.
1: Okay, kala. Sakto kala.
0: Okay.
1: Okay, tanawa ni niwa. Pahimutang.
2: Yes, sir. Okay, sir.
1: Okay. All right.
0: Okay na!
1: Okay, sir. Tanaw mi, sir. Saksi mi, sir. O sige, tanaw, Abel, tanaw.
0: Ah, unya.
1: Ting, ihap na ting.
0: Ihap, ha? Uno! Dos! Tres!
1: Oh!
0: Pasok!
2: Wow!
0: Pasok yung kayo.
1: Kita mo!
0: May mga tulisok. Tulisok. May mga tusok tas kutsilyos buong mo taon.
2: Kuya, uwi.
1: Tampalasan. Ikaw, Abel! Listen mo na, sir. Ikaw lang nga na, painting. Ikaw lang nga na.
2: Imuting!
0: Sige. May problema. Ako yun, Abel. Abel, kutsilyo.
2: Darating, oh.
0: Okay. Dahil sir, ihap na. Ikaw, ihap, ha?
2: Ako, dyan, no. Sige. Okay. Position, diha.
0: Okay.
2: One, two, three!
0: Oops! Pasok!
2: Hala, uy, waka igo! Kapuya ni Muting! Pasok, uy!
1: Tuwa sa sina, igo!
2: Ipo sa buong mo, tuwa
0: sina! Layo, ah!
2: Nindota, uy!
1: Sarito, ikaw naman, ikaw!
2: Oba, sige, try! Abi konsilyo! Ting, abi konsilyo, ting!
0: Oh, di araw!
2: Sabah demo na. Masih season ni aku. Ihap inting.
0: Sige. O masin gali na. Ipaayo na dara sa iting binding and roof installation.
2: Sige. Try. Sige. Ihap pa.
0: Okay. Uno. Dos. Tres.
1: Pasok!
2: Yes!
0: Taupan! Yes! Pasok!
2: Yes!
1: Charity?
2: Yes! Pasok! Yes!
0: Pasok!
2: Ay, kanina sa meeting!
0: Si Baybel si Charity? Pasok! Pasok! Pasok! Bye! Nakagakos yung Charity ka, Baybel! Sa kalipay! Yes!
3: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget. So

0: Patak Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Uway kahulugan to, sir. Nakalukso lang ko tungkol sa kalipay.
4: May mo audio ko ninyong doon.
5: Bay, Bill. Patik-tik, bay. Patik-tik. Ikaw na yun, bay, Bill. Ay, ikaw, sir.
6: Yeah. Ayun na lang ko. Ayun lang ko. Mauwaw ko.
5: Ano mauwaw mo ka?
4: Ano man, Bill? Ano mauwaw ka man?
6: Dili ko makaigos buong sir. Ato na sin tanaw lang ko ni Charity.
5: Sir.
3: Uy, ipakita ni mong abilidad, Abel. Naunsagog ka.
6: Ay, kamura lang ko. Yung tanaw lang ko.
5: Sir Kao. Kuan ba? Haymar, maayo ka lang mga tormanenta.
3: Tournament na, uy. Tingan?
5: Tournament.
4: Tournament and thing.
5: Oh!
4: Sounds up.
5: Ako an kadang pa-tournament ka dito sa barangay ba?
4: Oh, asa ka nito ang inyong barangay?
5: Barangay ka! Tugasan!
4: Marangay ka tugasan!
5: Tournament! Tournament dito, sir! Shooting competition ba?
6: Mm-hmm.
5: Okay, bukid-bukid ba na diha sa barangay na mo, sir? Ikaw ang mo premyo. Magpa-shooting competition ka. Aro sa ingon? Makikita ka mga tao nga potensyal ba? Nga maayo mo punting.
4: Oo, oh, maayo. Maayo muna-una ang inting butikol. Okay, may kay nakasugyot ka na ako niya na inting. Kay abin mo magtukod kong security agency.
5: Ah?
4: Security agency. Nindo na himong sugyot inting. Okay, mag-pa-shooting competition ta.
5: Oh!
4: Okay. Maghimo tagpahibalo.
5: Okay. Sige, okay ka, sir. Himo tagpahibaw.
6: Oo. Oh.
5: Dako ang premyo, sir, ha?
4: Ay, kamala ka. Akong dulon, ang akong kumpare, Don Rafael.

0: May sakyan nga ni Abot. Kinsa man ba?
1: Marga, darling.
0: Yes, Rafael, darling.
1: Palihukog susi o kinsa ka na ni Abot.
0: Yes, darling.

0: Oi, hola. Osman, kin sa miyabot?
1: Para magigala na ni daddy ni mo si Mr. Mancow.
0: Osman, may tuyo.

0: Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat ug ubos sa direksyon ni Francis Liaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents.
3: Hain! Hain ang ako!
4: Iba na yung bag, miss?
3: Ikaw na, Sad!
4: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
3: Bakakon!
4: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ako, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
3: Siyempre. Kay estudyante man tika.
4: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ako. Pangitaon ba kunin mo?
3: Dili! Klaro, ana.
4: Ako kini Dennis.
3: Piolo?
4: Ako kini Dennis.
3: Piolo?
4: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
3: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kinin yung duha ang tinuod nga si Piolo?
4: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa so sakay estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parba Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spanner Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: Bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Cut!
4: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa abaga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
5: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
6: My budget? So

0: si Dennis Nay. Og, dili ko pa rin di sa kapitan. Apo lang ko sa higala ni kapitan. Na ako mag-abang sa ilang abanganan. Og, nialang ko aron mutabang-tabang ni kapitan.
1: Oy, kabuotan!
2: Nay.
1: Maayo kay ni akang makatabang-tabang intaw ni kapitan dahil kay na. Looy intaw kayo na kay biyaan ng sapo. Ay may tag magdugay pa ka din hiday, no? Naday ka mag-abang des do already, ay? Hain man sa ka magtrabaho, day. Ay mayon tag anhi ka na din hiday kay ganahan ko ni mo para sa kong apo. Kini siya, oh, kini, kani akong kauban. Karon, kaning gwapong, gwapong tawhanan ni, kani spiolo.
2: Oh, Nay!
0: Ha?
2: Nay.
1: Basin, ikaw na yung makapabuutan in town ining akong apo, day. Na magtarong na ginisasing kinabuhi. Og dili, mangita, grambol kanunay.
2: Nay, husto na in town,
1: Nay. Og labaw sa tanan, muskwila na nagtarong. Muhuman, aron makakita, nagtarong na tabaho. Kay mag-unsa naman ang taon ni siya kung wa na unya ko. Kinsa naman lang unya'y mugiyain ning bata, kung wa na ko, di ba? Maong nga, inday, ay, unsa ganito'y panganim mo?
0: Dennis, Nay.
2: Dennis.
1: Ay, Dennis. Ay, paglalaki mo lang nga no? Pero babae mang kikagitsura. Guwapa. Nindot og barog. Puti. Hamis. Taas og buhok nga may pagkakulot. Mura kagid og daglakaw nga manikinday. Ay kuan-kuan naaraon niya ang among dool din niya sa ilang kapitan ha. Kung waka o niya lingaw, duaw o niya sa amo. Eh, lutoan di kaglami nga biko. Butangan ako glatik sa ibabaw.
0: Paborito raban ako ang biko, Nay. Maosad o niya, Nay. Maosad na ikanunang lutoan ni Anhing Tia sa buhi pa siya.
1: Taga-probinsya ka tingali, no, kung mao. Kaya di maginamawa ang biko sa itong mga probinsya.
0: Maugid, Nay.
1: Ay, ay, ay, ay, pag-apil-apil og yusid, ha? Pag-i-transportin siya, no, pag-aw sa ito. Kaya maghusay ming duha. Human magtabi ro ni Day Denise.
2: Nay.
1: Magstorya pa mi ni Day Denise. Kung unsay iyang mga ganahan sa lalaki, ay, bitaw, day. Unsa mga giganahan mo sa lalaki, day?
2: Diyos, nanay, uy.
1: Lakaw na dito! Unya, unya to, day.
0: Ako, anay, kanang buutan.
1: Ay, kanding akong apo, day. Bisan may pagkabarumbado ni, ay buutan, baya na. Unya, unsa pa. Kay kanang akong apo, gawas ka buutan, ha? Manggihuna-hunaon kay na. Kugihan! Responsable nga pagkaapo. Guwapo pag yun, dili ba?
2: Si nanay ay mauwaw masatanin mo, Nay.
1: Nga no, laging naapa magka diyang gisugo ta naman ka.
2: Minaw ka, Nay.
1: O nga to, Day. O siya patiganan ni mos lalaki, Day. Ay ayaw lang ng kwarta, ha, Day. Kay wapaya siya anak ron, wapagitaw ni kwarta ning apo, ha. Pero kung mahuman na ni sa giskwila, o nga makakitagtarong at trabaho, makwartahan na o nga ni siya. Pabuta lang una, ha? Mga pipila ka to, igikan ka ron.
0: Kuan, Nay,
1: baka paabot ka man sa akong apo, di ba? Ay pagligaw-ligaw lang kung una siya mong trabaho, karon samtang nagpaabot ka sa akong apo. Hehe, o samday mong trabaho, Inday. Ay, pasensya nga tabian kay ko, ha?
0: Teacher.
1: Onsa?
2: Ay, ay.
1: Maista ka? Ay, kung mao.
2: Patay ta inidapita.
1: Ikaw na ginaga kong gipangita nga babae para sa akong apo. May uyab na unya siya, maistra pa yun.
2: Nay!
0: Ha?
1: Sugton ba ni mong akong apo, Inday, ha?
2: Ginoo ko, Nay, Nay. Ginoo ko itaw na misiri itong taong ng baba ni mo. Mauwata ni ma'am siya magkipanulti. Abi pa lang, hindi ko magkamaw manguyab.
1: Kikibaw din ka.
2: Nanay, sa doon.
1: O nga naman, nakapanguyab na ba din ka sukad?
2: Nanay, uy. Pakawawan mo ko ni mong ma'am, Nay.
1: Eh, tinuod, mansan. Oh, kay dili man makamaong manguyab, ako na lang nanguyab ni ma'am para ni mo. Aron dili na siya mapuntas uban. Akong sa arandaan, maong nga ikaw pagtarong gusto mong pagtuon, ha? Aron dili mausik ang pagpaabot unya ni Ma'am Denise ni mo, nakasabot ka?
2: Nay.
1: Nan karon. Hain naman si Putinsiano kay mag-atubang mi kung anong iyak ang gipasuan. Makatilaw na gini na kong bataada. Abusado kayong dako. Dili mahimong magsaligsa siyang apuhan nga kanhi, Kapitan. Kay bisag apo pa siya ang kapitan siya, no? Makatila pagyapon siya sa kong mga kamot sa iyang gibuhar sa pagpasok si Mang Bukton. Hay siya!
0: Nay, uwa din hiron si Potensyano.
1: Milakaw? Misibat siya man sa iyang gibuhar sa kong apo? Ha! Daog-daogan siyang dako! Gisayon siya yun na nagpasok sa Bukton ang akong piyolo!
2: Nay, uy! Nay!
0: Maubadig, nay, inyong toyo sa pag-anhi karon? Tungod sa pasok ni piyolo sa Bukton? Pasaylo ako, nay.
1: Oy, nganong ikaw may mga ipasaylo alang ni Potensyano? Heh, siya mot na muda ko ang uuan ng bataa. Kinahanglan na gina siyang hatagan og leksyon. Pasuan siya na siya aron mutagam.
0: Dili si Potensyano ang nakapasok ni piyolo, nay. Ako.
3: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
6: Balik-balik na lang ang sudan.
7: Pongshi!
8: Angeline!
7: Sulayi!
8: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.

0: Pagdali, diglihok kay malate ka nis klase. Di ka maawaw ni Ma'am Denise kung malate ka.
1: Nagdali na mito ko, nay. Nga nalagi ko. Isunan na ako ni nga kong bahon sa kumbag.
0: O, lakaw na. Malate ka na.
1: Sige, nay. Kantor na ko, nay. Paamin na ko, nay.
0: Pag-amping. Dili mag-kiat sa eskulahan, ha? Ah. Dili mag-itagubot.
1: Nanay, mura masin nung kubata, na.
0: Ah, mas bayo ng pasidan antikandaan.
1: Kantor na ko, nay. Bye-bye, nay.
0: Ay, hosto dito, od. Hapit ginoon ako makalimtida. Ni ako'y gilahi para ni Ma'am Denise. Oh. Hatag ni niya unya, ha?
1: Ano sabi ni nay?
0: Ay, basta. Ganahan siya, ana. Kaming mga taga-probinsya, ganahan kaayo, ana.
1: Di, putos lagi na ni Mugdahon sa saging.
0: Mamanggani nga ihatag na niya. Labing siguro, ganahan gid siya, ana. May puntos ka na niya kanong adlawa.
1: Nanay, uy. Dunggan ka sa ubang maestra.
0: Ay, may maestra din ni sa ato, nga waman. Mau sige na, isuda na si mong bag. O ihatag lang siguro ni Ma'am Denise unya, ha? Oy, kinsa man ron? Maningilay? Sa'yo rapod. Dali, magdungan sa katusala.

0: Uy, kasayo, good ni mo, Clover. Nag-unsa man sa kuno ka din, he? May lakaw ang akong apo. May klase pa siya.
1: Ay, maubito na nga may hapit ko din ni Ron. Kay dungan may ato sa eskwelahan.
0: Ang inyong bahay mas dool sa kalsada. O niya ikaw na hinuoy may hapit niya? Ay, maayoy! Nga, kumusta naman ming... Kumusta naman ang imong ipon nga gigamitan og tutman sa tiil? Mas may puti o mas may hinaw ba?
1: Okay naman, Nay. Gikalimta na lang ito na akong paghitabo kaghapon, uy. May move on ako, Nay. Tanong.
0: Ay, ang kamot, ang kamot, Tover. May kapiyot ka na saan.
1: Ang sati na lang po ng akong kamot, Nay. Girl.
0: Anak, katingalig makitaan ka sa uyab sa akong apo.
1: Ano ito? May uyab ka na di ay, Pulo? O walang ko di mo paibaw, ah? Kinsa man, ha? Kinsa na maong babae, Pulo? Tug-ani ko! Kinsa!
0: Nga nung suntihan ka man?
1: O nang mahibaw ko?
0: Nga nung pahibawon ka man?
1: Kay uyab mi ni Pulo!
0: Unsa?
2: Ha? Oy, kino siya lang?
0: Tabaghak! Uyab day mo? Ha, uyab day?
2: Ayay! Nay! Agay! Agay!
0: Unsaon naman lang si ma'am, ha? Unsaon naman lang niya ang imong uyab?
1: Ha, ha, ha! Tatatay pa! May lain kang uyab, Pulo? Kinsa, ha? Dili ko musugot na manguyab kaglain kay ako ka lang, Pulo. Magkagubot kita kon manguyab kaglain.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
4: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bango ng Charm.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Bangong kumbaka bloom sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS!
7: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
8: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
9: Smart 2.
8: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
9: Smart.
8: Ang galing for everyday.
7: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
8: Galing-galing mo.
9: Smart Dishwashing Paste.
7: Heavy duty linis, bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
9: ACS.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi.
12: Hello, Mommy.
11: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
11: Mula noon hanggang ngayon.
9: All you need is Pride. All you need is Pride.
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
13: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
9: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
13: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
9: ECS.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: AC-

0: bahay. Kay galan, ayo sa'yo pas pagpaminaw uman pang mga sumpay natong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenner Jewel Pense. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa kining ibati ko, I love my teacher, yes I do.
1: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Ulohan sa tuma balita, Senator Hontiveros, seryosong gikonsiderar ang pagpapili pagka-presidente sa 2028 national elections. Cebu City Mayor Nestor Archival ni hulma na sa Local Economic Development and Investment Promotion Office kunan lead depo sa syudad. DNR may issue og notice of violation sa kagamhanan sa Dakben sa Sugbo tungod kini sa paglabay og basura sa SRP. Samtang matinud-an sa usa ka tunghaan sa Dakbayan sa Mandawi nakadawat og school kids gikan sa pribadong sektor. Mao kadto ang headline. Headlines.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
6: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawad tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule nilugwa ang dako na patong.
5: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod ka nato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa atoang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa atoang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0935.

0: Joy Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
1: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
2: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
3: Ganyan ang Pinoy.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: Be MX Extraordinary with MX3.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Sugbo, Kabisayan ug Mindanao maayong udto. Sangaan sa kinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu kiniubos nga alaga the Rajuman RV Veloso. Maayong Sabado na sad makasama Hunyo 22,026 na. Halos sa katunga na ta sa ato ang buwan sa Hunyo makasama unya mo kilab na lang sad ni. Buwan sa Hulyo na sad. Congratulations sa ato ang mga tinun-an nga nakasugod na sa ilahang klase nga nakasugakod sa buwan sa Hunyo. Maayong pagpaminaw usab sa ato ang mga tindero-tindera, sa ato ang mga tricycle driver, mga public utility vehicles nga mga driver nato o mga konduktor, ato mga pasahero nga kanunay nga naminaw kanato diri sa DYHP RMN Cebu, maayong udto mga kasama. Kumusta man ang inyohang semana mga kasama, hinaot nga anaa mo sa Kapiskay sa inyong panlawas. Kung maayo ang inyohang semana mga kasama, ang ato ang panahon, nagsagol ang kainit o niya kalit nga pag-uwan. Bikan sad kay naay bagyo mga kasama. Una nga, doon na sad tayo mga nasinati dinhi nga mga pag-uwan sa Visayas. Hinaot nga sa musunod nga mga semana, maplastar ang ato ang kalangitan. Og mahimong maayo na ang dagan sa ato ang panahon kaysa miaging mga adlaw init, yung kaayo. Kanya, kalito na tag-uwan, ang resulta nag-peace-langer. Mana mga kasama, kinalan, mo inom gyud ta sa ato ang Vita D Plus Coffee Mix. Og atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Kanunaya gyud na mga kasama aron nga himsog ang panglawas, ingon man ubanan sad sa maayong pagkaon. Mga healthy nga mga pagkaon. Og kanunayan sad ang ehersisyo. Isad pwede mga kasama magsalig rata sa supplement. Kaya ka na munang gitawag siya nga supplement kay tig supplement rana siya sa mga nutrients nga gikinahanglan sa ato ang lawas. So di sana nimo siya himuon nga kanang maunag yun ni makakuan. Tambal sa di ko katuk. Di ko siya katug. E daghan dahi kayo siya gihuna-huna. Unsa ka na gihuna-huna mga kasama. Kaya ato tabangan o huna-huna. Bano mga kasama? Daghan kaayong salamat sa inyong pag-uban-uban sa tibuok semana mga kasama. Unya kaganiha, nalipay gyud ta nga nakita ang ato ang mga kaubanan sa IFM. Ito mga idol o mga kasama, ania dinhi kaganiha. Las 12 man impunto na human ang programa alang sa mga tatay. O, special celebration alang sa mga tatay. Tungod kay ilaha maning buwan, Happy Father's Day sa ato ang mga tatay. Sa atong mga tatay ug nagpakatatay sa ilahang sakop sa pamilya, congratulations. Ug saludo mininyo gikan diri sa DYHP RMN Cebu ingon man sa IFM. Walay makapugong. Pa mapugan pa ni way makapugong sa paghigugma sa usa ka amahan ngadto sa iyang pamilya, sa iyang mga anak. Ug bisan pa man gani maminyo na nang kanang anak ni mong lalaki, ya mahimo na sad siyang amahan. Di gyud na malimtan niya ang paghigugma niya ngadto sa iyang pamilya. So malipayon kaayo tayo nga nakahatag yun og maayong serbisyo nga sa itong mga tatay, bida si tatay. Libreng tupi mga kasama unya nakadapag yun sila og daghan kaing papremyo. Kani si Idol Boy K, di yun di pwede mazirohan kung siya yun ang mag-head sa ato ang programa. Daghan yun kaing bit-bit ang mga tatay. Daghan kaing salamat sa itong mga partners, labi na nila Sir Nichelle Dacalos ang ato ang tigtupi kaganiha. Itindaghan na yun ang natupihan kaganiha. Gwapo na yun ang ato ang mga tatay. No, na si tatay o nga ato ang nakita diri sa video footage. Ikuha ni nila kaganiha. Sadya kaayo. Kay balag wala yung ipon, basa na ay gitupihan nga buhok. So, daghan kaayong salamat sa itong mga tatay nga ni-participate o sub kaganiha. Ingon man sa ito ang mga partners, ang IPI. Ang Capital Central Suites Hotel, dinhi sa ito ang tungod. Hatag sad sila og papremyo. Sa mantok one night stay to siya dinhi sa hotel. Yan asa mga bugas, unya ato ang mga suka og patis. Unya kape, mga juice, pagkaon kaganiha. Daghan kaayong salamat Don Lemon. Og Don Macchiatos ni siya kasamang Gerald no. Ato ang Bioderm gikan na sub sa IPI. Daghan kaayong salamat sa ato mga tatay. Og ang mga supportive sad kaayo nga mga anak nga niuban gyud sila hang tatay. Unya gawas sad ni anak kay double celebration ni siya kay celebration man sa mga tatay, nag-celebrate sad siya sa iyahang adlaw na tawhan karon. Happy happy birthday Mommy Tik. Ato ang Bini Tik. Happy happy birthday Mommy Tik sa ato ang IFM. Daghan kaayong salamat mga kasama sa pagsuporta kanamong tanan. Bueno mga kasama, dili na ta maglangay pangadto na ta sa detalye sa atong balita. Sa balitang nasyonal mga kasama, gibutiag ni Senador Riz Ahontiveros nga andam siya nga mudagan pagka-presidente alang sa 2028 national elections kung siya ang mapili nga standard bearer sa iyang grupo sa politika. Kini magipibaw ni Ahontiveros atul kini sa pagbisita sa Sugbo. Giklaro sab sa senador nga ang ilang grupo mo suporta sa bisan kinsa nga mugawas gikan sa mga survey o sa internal discussions nga himuon ni ini. Kung kinsa ang kandidato alang sa pagka-presidente. Matod ni Ahontiveros nga mas nahimong produktibo na usab karon ang kahimtang sa Senado. Human niya na purma pagbalik ang 13 kamiyembro sa majority block. Giingong tungod sa mga kalambuan na mas makatutok na sila sa paghisgot o pag-aprobar sa mga mahinungdanon kaayong mga balaod. Hinoon malambuon kung na malaumon gihapon si Ahontiveros nga mapalig-on pa ang majority block o madugangan ang ihap sa mga miyembro ni ini aron hingpit nga ma-stabilize usab ang operasyon sa Senado.
1: RMN Radio Nationwide.
0: Ngadto ta sa balitang lokal mga kasama, Cebu City Mayor Nestor Archival ni hulma na sa Local Economic Development and Investment Promotion Office kon Ledipo sa syudad. Kasama mo sa balita Radio Man ni Eli Bulonos.
1: YHP Tabak RMN Report.
2: Kining maong balita hadlok nato sa Life Extension Vitamin D3. Gihulma na ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang Local Economic Development and Investment Promotion Office kon Lilipo sa syudad. Kini pinagi sa usa ka executive order nga gilubatan sa mayor subay sa kamanduan sa Department of Interior and Local Government kon DILG. Ang Lilipo mao ni itahasan sa tanang kalihukan may kalibutan sa kalambuan sa Dakbayan ilabi na sa natad sa Patigayon. Wa pa hinumatino kung kinsa ang itudlo ni Archival nga may manguni ni apan kini hatagan og tulo ka technical support staff. Ang Lilipo naon niya itulog ka operational divisions, relakip sa Economic Enterprise, Business Development o Investment Services Division. Mga kasama, ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, makafunction sa umayo ang atong mga cells, makaproduce o panagang, makapatay sa viruses, hindi pa nimusod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duhagad to sa tulog ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, o number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinics sa Cebu City, na ani mahimutang sa Oswinya Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church, o sa Konsolasyon na naasa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Resbutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana kini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for longer life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radio man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
1: RMN, Radyo Mo. Nationwide.
0: Sa laing balita, mga kasama, may issue ang Department of Environment and Natural Resources, kung DNR 7, pinaagi sa Environmental Management Bureau, kung EMB, og notice of violation og nagmando sab sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo nga mohunong sa paglabay og basura diha sa South Road Properties, kung SRP. Kinihuman nga nakita sa buwatan nga ang garbage transfer station nahimo na kining open dump site. Gikumpirmar sa EMB nga usa ka cease and desist order kung CDO ang gi-issue ni atong Hunyo 7 batok sa kagamhanan sa syudad tungod sa pag-operate nga walay permit sa paglabay og basura diha sa SRP. Yatagan og 60 ngadto sa 90 ka adlaw ang Dakbayan aron nga limpyuhan ang natipon nga basura. Una na gipaybaw nga wala magtugot ang EMB sa SRP nga mahimo nga transfer station o magsilbing dump site. Nagpasidaan na usab ang kagamhanan nga ang dili pagtuman sa maong mando mahimong muresulta sa dugang mga silot.
1: RMN Radyo Mo Nationwide.
0: Oras, mga kasama, 4 minuto sa dili pa mag-ala una. Mubalik kita sa pipila ka pahinumdum. Standby.
3: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Mga kasama, ako si Radyoman Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas na level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo, o sa karakakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo, ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
7: May budget. So

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We all want by the power of two.
0: White rose papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Kaya halos tanan na akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
4: DTX 500! Mabali ang mga butika.
6: Oras, untop, alauna. Balik ta sa itong mga balita, mga kasama sa balita sa probinsya sa Sugbo. Sa una higayon, magpahigayon ng regular session gawas sa Kapitolyong ika-17th sangguniang panlalawigan ko ni SP sa Sugbo. Karong Lunes. Nandun ni siya ipahigayon sa lungsod sa Madrideos, isla sa Bantayan. Gipahibaw ni Vice Gobernador Glenn Anthony Soko nga kabahin kini sa ilang paningkamot nga maduol ang serbisyo og legislative work sa probinsya ngadto sa mga komunidad nga layo sa sentro sa kagamhanan. Gitugutan sa Internal Rules of Procedure sa Hunta Probinsyal ang pagpahigayon og out-of-town session nga kausam matag quarter. Apan wala kini madayon sa nangaging mga tuig tungod sa mga kalamidad o mga state of emergency nga nasinati usab sa probinsya. Subay ni inigilauman sa Hunta Probinsyal nga masundan pa kini sa ubang mga lungsod o dakbayan, Lukop probinsya sa Sugbo aron nga mas mapaduol ang Hunta Probinsyal ngadto sa katawhan. Gipili sa SP ang Madrideos isip venue tungod kay usa kini sa pinakalayo nga lungsod sa Sugbo. Makahatag kini og dugang usab higayon sa mga opisyales nga makigtagbo og makapaminaw usab sa mga panginahanglan nun, sa mga lumulupyo sa maong isla. Gawa sa regular session, adunay ubang kalihukan nga giandam usab ang Hunta Probinsyal atol sa ilang pagbisita sa isla sa Bantayan. Lakip na ni Ana ang consultative meeting uban sa mga miyembro sa sangguniang bayan aron usab hisgutan ang nagkadiyang isyu og panginahanglanon sa ilang mga komunidad. Magpahigayon usab ang Office of the Vice Governor og seminar sa parliamentary procedures alang sa mga lokal nga magbabalaod, legislative staff og opisyales sa barangay gikan usab sa lungsod sa Bantayan, Madridejos og Santa Fe. Tumong sa maong seminar nga mapalambo usab ang kahibalo sa mga partisipante sa hustong proseso sa pagdumala usab sa sesyon o paghimo sa mga ordinansa o resolusyon.
4: RMN Radio Nationwide.
6: Sa laing balita, mga kasama, mga tinunan sa usa ka tunghaan sa Dakbayan sa Mandawi nakadawat og school kits gikan sa pribadong sektor. Kasama mo sa balita, Radio Man Ken Galinea.
4: YHP Tatak RMN Report.
7: Ang mosunod na balita atong kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix dunay kini 200 IU nga vitamin D3 plus rich mushroom extract nga dunay powerful nga mga anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Bong atong kumpletohon ang atong adlaw pinagis pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa atong balita, kapin 500 ka mga tinuna sa Tingob Elementary School sa Lakbayes, Mandawi nga nagtunga sa kindergarten hadto na sa grade 6 ang nakadawat sa mga starter kits gikan sa Cebu, Mandawi Filipino Chinese Chamber of Commerce and Industry kon CMF CCCI ug uban pa nga mga partners ni ini isip suporta sa pag-eskwela sa bag-o nga school year. Ang maong inisyatiba o sa ka partnership sa lokal ka kagamhanan sa syudad uban ang pribado ka sektor. Ang maong inisyatiba o sa ka partnership talis kagamhanan sa syudad ingon man ang pribado ka sektor samtang ang LGU naa sa karon sa proseso pagpabalik og mga school supplies alang sa tanang elementary pupils sa tibok syudad. Ang matag school kit nga gyapon-apon sa pribado nga sektor nga nadawat sa mga estudyante, dunay bag-o nga mga bags, lapis, ballpen, papel, mga notebook, sharpener og eraser nga magamit sa mga estudyante sa ilang pagtungha. Nangunay sa pag-distribute ang mga opisyal sa grupo nga gipangluhan ni Johnson nang kauban si Mayor Jonky Uwano. Ingon man ang principal sa Tingob Elementary School nga si Dr. Mary Stephanie Agbay. Atul sa programa giparayag ni Mayor Uwano ang iyang dako nga pasalamat sa chamber sa ilang padayon nga pagsuporta sa syudad, ilabi na ang sektor sa edukasyon. Mapasalamato ni sab si Dr. Agbay nga napili pag-usab ang ilang tunghaan nga makadawat sa mga suporta tungod kay dako na kinigmatabang sa mga tinunan ug sa ilang tagsatag sa kabaga pamilya. Mitamong sa distribution ang Office of Senior Citizens Affairs Executive Assistant nga si Norma Vicoy. Ingon man ang Barangay Kapitan sa Tingob nga si Mario Bihag. Kauban ang mga magtutudlo, ingon man ang mga tinunan sa maong eskwelahan. Kasama mo sa Dakbay sa Mandawi, ang inyong Radio Man Ken Galinea, Tatak Arimen.
6: Ang mga balita atong kanato sa Super Fiber. Number one nga pangontra constipation, irregular bowel movement ug number one nga magabato sa mga colon problems, ingon man ang colon cancer. Sayo na kayo pag-andam sa Super Fiber. O saan siya ka sa shave? Isago lang sa imo sa kabaso ka tubig kung pwede siyang imnon 15 minutes before ka mamahaw or before ka matulog inig kagabi. Para mas nidot ang epekto sa pag-inom nimo sa Super Fiber, dungani usab kini og Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit sa mga butika pila usab dinha sa Life Extension Clinic.
3: RMN Radio Nationwide TYHB Abroad Ngayon.
8: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing. Ang tiga maong tiga punapod sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Pugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, nagkauyon ng Israel ug Hezbollah sa usa ka ceasefire sa Lebanon, human may ulbo pag-usab ang tensyon sa maong lugar, hinungdan nga naapektado ang tsansa nga makakabot og usa ka interim agreement pagtapos na sa kagubot sa Iran nga mahimong makaangkon na og maluntarong peace deal Middle East. Nasuta nga ang special envoy ni US President Donald Trump nga si Steve Witkoff. Gitakdang mong biyahe paingon sa Switzerland alang sa unang hugna sa talks uban sa Iran alang sa potensyal nga nuclear deal. Ang maong kalambuan gumikan kini sa pagkanselar ni US Vice President JD Vance sa iyang planong pagbiyahe sa Switzerland ug pagtambong sa talks nga giingong wala mahinayon taliwa sa nagpadayong kagubot sa Lebanon. Kasama mo sa abroad ngayon kini yung Radyoman Marisa Abadies, DYHP, Tatak Arimen.
6: Katong maong balita ang hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamauti ka porapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ug bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero 1 nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawas sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayos sa kalimot sa paghapla sa SED Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo ng liniment sa masa ang SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kaya kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Epektibo sa mga SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue, hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ng mga chikiting ug SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule ug ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: TYHP abroad ngayon. TYHP una sa lahat. Weather update.
6: Sa dili pa kita mo nga doon sa unahan, mga kasama, ato nang i-check ang ato ang weather update. Kauban nato gikan sa Pag-asa Mactan, si Ma'am Ana Dumdum. Maayong hapon, Ma'am Ann.
9: Yes, Ma'am, mayong hapon and makita ang weather update. And sa kasamtangan, ang atong ginamonitor nga si Tropical Storm Mikala na kini banabana na sa 1,590 kilometers silangan southeastern Luzon. Sige kini musod sa par mga late evening karong adlaw or ugma na sa kabuntagon. Sige po siya intensify apan less likely nga kini mo landfall sa any part sa tuang nasod. If na magdi isa nga wind signal possibly ngadto na sa may extreme northern Luzon. Sa atong forecast weather condition ang makasinati ta diri sa pasayaan ug panagsangot nga nuron ngadto sa managumon eh, na doon tayo chance ni mga patak-patak nga pag-ulan at yung mga localized thunderstorms. Sa hangin o sa kadagatan, hinay nga ito sa kasarangan ng hangin ang mga pasalabi. Kadagatan, malinaw nga ito sa kasarangan ang pagbalod. Desugo, kadagatan na ay pagtaob alas 2:30 sa hapon and muhunas alas 9:32 sa kagamhiun. And itong temperatura na sa 27 to 33 degrees Celsius o gagadlaw mo sa loob unya alas 6 city sa hapon. Mga ito latest and kinisya na dumdum maayong hapon na lang sa lang.
6: Daghang salamat, Ma'am Ana Dumdum, gikan sa Pag-asa Mactan.
3: YXP, una sa lahat, weather update.
6: Ang latest update sa ato ang panahon, mga kasama, mo'y naglangkob sa ato mga balita karong higayuna. Apan sa dili pa, mga kasama, atong hatagan o pagtagad ang inyong mga greetings o mga panawagan. Daghan kaing salamat o happy watching and listening, Tess Barliso Caballero. Chacha Boylas o Chea, please ko greet Nanay Eri Boylas o Venasia Peralta Buslon o Amari Van Nicolette Boylas, Ola Boylas o Binik Boylas from Ubay Bohol. Daghan kaing salamat. Benjamin Romano Aberilla, maayong hapon, maayong palis. As unsa ganining palis hapon, no? Kaning sa late man siya, no? Ah, tama di ay. Ika ni Benjamin Romano Aberilla, shout out deko ni Daisy Jane Velmonte og Inday Rosana Velmonte og sa ahong ex-girlfriend na si Ria Lazarte Baliada. From Benjamin Romano Aberilla from Sitio Upper Barangay Tagbibi, Hindang, Leyte. Daghan kaayong salamat. Eduardo Asombrado, Adyong Udto, ma'am. Shout out sa mga kagawad sila si Ramil, Michael, Pio Cosare og Reggie og ang chairman sa Lupon si Veneer Cosare gikan diri ni Dodo sa Tubigon. Maayong pagpaminaw ninyo diha. Si Ariel Lubiano, maayong udto, ma'am. Greet ko sa akong papa si Virginio Lubiano og Happy Father's Day. Og ang nag-greet si Ariel Lubiano sa San Jose, San Isidro, Leyte. Daghan kayong salamat sa pagbasa. Daghan kayong salamat kasama. Si Daisy Bell Ramirez Canoy, greetings sa akong papa Silverio Canoy. Happy Father's Day. Og at the same time, happy birthday. Love ka namo ni mama, wishing you a good health. Daghan kayong salamat og Happy Father's Day. May pagpaminaw ni Ashley Herolio, greetings sa akong pinalanggang lolo og lola. Lola Daning Herolio og Fabio Herolio og Tito Randy Herolio watching from Gihulgan. Daghan kang salamat. Fila Gumagay Brigole, maayong hapon, ma'am. Naminaw mi diri sa Lagunde, Oslob, Cebu. Uy, may pagpaminaw sa tong mga kasama di at taga Oslob. Si Mami Tik taga Oslob. Oh. Happy happy birthday Mami Tik. Wilson Manatad, good PM, watching and listening here sa Barangay Atabay, Hilongos, Leyte. Daghan kayong salamat. Joanna Paharon, maayong pagpaminaw. Lore Friends, maayong pagpaminaw. Delfrado Sahilan, maayong pagpaminaw. Hazy May, maayong udto kasama. Greet ko sa akong pamilya, Osma Herodaga from Cogon Cruz, Danao City. Daghan kayong salamat. Melier Bantilan, maayong udto, maayong pagpaminaw. Sub Randy Ran Santisas. Samtang maayong pagpamina usab ni Edmond Taberrara. Maayong hapon, Rajuman RV. Shout out to watching and listening from RE Glass, Kalubian, Leyte. Daghan kayong salamat. Joseph Timothy Bakia. Maayong udto, Rajuman RV. Shout out ko sa kong papa, si Papasito o Mama Embing, naning kayo nga naminaw gid sa DYHPRMN Cebu nga taga Sitio Tinago. Daghan kaayong salamat mga kasama. Maayong pagpaminaw usab ni Mario Angelo Denosta. Good PM Regiment RV mga kasama watching from Cagayan de Oro City. Maayong pagpaminaw. Laloy Melgo watching from Bourbon. Daghan kaayong salamat. Anas Pakiram, ayong hapon, Happy Father's Day sa akong papa in heaven ug maadlawa gikan sa iyang mga anak. Anas Pakira ug Rolando Pakira diri sa San Carlos City, Negros Occidental. Salamat kaayo sa pagbasa. Stella Alberca, maayong hapon na shoutout sa kumbana akong mga anak karon nga humanag paniudto diri sa Katarman, Liloan, Cebu. Oy, may pagpaminaw. Jonaline Parkon etang may pagpaminaw sa Taguig City. Shoutout sa kumbana si Richard Etang, may pagpaminaw fila Gumagay Brigoli, maayong hapon. Suarez Marieta Pakibot, maayong hapon ug maayong pagpaminaw. Samtang ani asad tay palihibalo sa tanan nga kaparentihan ni Enis Dichos Molde nga namatay ni atong Hunyo 16 ang iyang lubong karong umaabot nga Domingo, June 21, 2026 ugmang adlawa mga kasama didto ni ilubong sa Katmon Cemetery. Ang misa ipahigayon sa simbahan sa Katmon sa alas 12 sa udto. Ang iyang haya anha ni ipahigayon sa kapilya sa sityo Katambisan sa Barangay Corazon, Katmon, Cebu ugma sa gabii. Ang nagpasibya si Nilo Molde. Akong balikon mga kasama, pahibalo sa tanan kaparintihan ni Enis Dichos Molde nga namatay ni atong Hunyo 16 ang iyang lubong karong umaabot nga Domingo o ugmang adlawa Hunyo 21. Adto ni siya ilubong sa Katmon Cemetery og ang misa ipaygayon sa simbahan sa Katmon alas 12 sa udto. Ang haya niya naa karon sa kapilya sa sityo Katambisan sa Barangay Corazon sa Katmon, Cebu ugma usab sa gabii. Ang nagpasibya nato gikan ni Nilo Molde, pinaagi usab ni kasamang Lailina Rabanes Arigadas. Daghan kaayong salamat mga kasama, di naman tamod matag sa tagsa sa pag-greet gyud ang tanan, kaya pwede daghan na mga kasama. Maong daghan gyud kaayong salamat, daghan gyud kaayong salamat, atong pakpakan, atong mga kaagilingon, na nakalatas sa tibuok si Mana. Nga nakalatas sa dang atong kwarta sa tibuok si Mana. Nagkot-kot na to sa tong bulsa mga kasama. Naa pa may gamayng mabagting. Magtutaging ting. Kana pasalamatan gyud gihapon nato na. Bisan pag mga ginagmay na lang na. Mga sinsiyo. Pasalamat gihapon na nato sa kahitasan mga kasama. Kay maura gyud day magdana to sa atong paglahutay sa tibuok semana. Kapalit na taan na, nakapakapalit pa ba tag-munggos, tag-jis, kasamang Nestor? Ano pa ba ron? Muragwa na, uy. Murag-jis da gout. Jis da arthritis. Namo na mga kasama. Kinahanglan nga mahimo gyud tang healthy. Matag karunugunia. Apang laruta na diha mga kamunggay. Ato lagi agig-agig pa katawan, no? Pero kanabi ang kamunggay, daghan kay nag-nutrients mga kasama. Naaygyo na ninyo o pasipadin ang mga kamunggay nga naasdan. Kanyo bitaw maagian. Hala, pananghid. Pananghid sad, ha? Di sad pangawaton. Di sad panglaruton o largo. Unya kanunayon gyud ang pag-exercise mga kasama aron nga mahimong healthy ang atong body. Unya paundan sad nato ang atong mga suplemento, atong pangape diha ang Vita D Plus Coffee Mix, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Daghan kaayong salamat mga kasama sa inyong pag-uban-uban kanamo diri sa DYHPRMN Cebu sa tibuok semana. Sa atong mga tatay ug ang mga nanay nga nagpakatatay. Happy, happy Father's Day kaninyong tanan. Saludo mi. Diri sa DYHPR man Cebu ingon man sa IFM sa inyong mga sakripisyo o kahago. Kay bisan og dili Hunyo, mas maayo. Nga love ko si Tatay kanunay. Daghang salamat ba kasama kauban ako diri si kasamang Nestor Homicilio, kasamang Gerald Albios, ingon man sa transmitter side kasamang Robel Boyser. Ato ang station manager kasama Attorney Rufil Fernandez Banyo. Kini yung ubos nga alagad, Rajuman RV Veloso. Daghan kaing salamat mga kasama. Stay safe and God bless you. Happy weekend! Oras sa launa 19.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
10: RMN Drama presents kini, ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
11: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
12: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
13: Kini ang akong suliran.
14: Kini ang akong suliran.
15: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulandag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
10: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
13: Kini ang akong suliran.
14: Kini ang akong suliran.
10: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
16: That Time Check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
17: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
18: ACS. School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
19: Zed Health Testimonies.
20: Health Testimonies.
19: Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
21: Namagog po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang brong perminti. Kumadunlan ni Kaun. Magpa-check up na ko. Mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong si Banyawan Capsule. Hey, karoon, dili na kayo kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
19: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
20: Hello, Washi!
22: Hello, Mommy!
20: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
22: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
20: Mula noon hanggang ngayon!
23: All you need is Pride! All you need is Pride!
24: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
25: ACS! Life Extension Vitamin D3!
26: At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
27: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
28: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
27: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga products ng Life Extension sa inyo?
28: Opo, opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3. Nagtulong talaga.
27: Oh, hindi na sumasakit.
28: 100% to.
27: First name po ninyo,
28: Bernardo Bailoses.
25: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
29: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
30: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
31: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
29: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
30: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
31: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
29: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
31: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
32: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tiin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
33: Mabalik sa pinakadulong butingin sa inyong lugar.
32: DTX 500. DTX 500.
34: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
35: Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit.
34: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag.
35: Tulog po kakapsos sa gabi.
34: Simana lang nawala dyan ang sakit.
35: O ginibalik sa normal ang akong pagpangihi.
34: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
32: DTX 500.
33: Mabali sa mga butika.
36: Ahoy! Kidney care time!
37: Perhesyon ng magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang niya ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
38: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
39: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
40: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
41: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
42: Zed Health Report.
43: Health Report.
44: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina napainom na ko aning seed panyawan coffee mix. Tawa ko kagtagos kabulan. Ba sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
45: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
46: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
47: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
46: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
47: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
46: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
47: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
46: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
48: ECS.
49: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
50: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Ngayon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag. kaayad nga sa una grabing kahasol karon makalihok-lihok nako sa adlaw nga buluhaton magpangita gid akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong ninduta
49: sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
0: Prostate cancer ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo rekomendado sa mga medical doctors, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
47: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
47: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
1: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
47: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
1: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality. AC.

0: Cordero.
1: MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Nakakarad, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
6: Mm-hmm.
5: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglight na ang akong kuha. Namang mo po'y mga milasma sa face.
6: Mm-hmm.
5: Mura dark spots siya, ana.
6: Mm-hmm.
5: Tapos ninglighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala namang punti ah.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.

Good morning, my baby. Sa'yo ha, siya di mo nipagot. Uy, sleepy pa man ko. Malikian, mabangon ako. Gigutom na ka? Okay. Okay. Let's go na sa kitchen. Tara!

0: asa man mga tao din sa bahay, oy. Milakaw na ba ka si Papa Dear? Kay, kapoy kay si Giglinaki, oy. Dili ko comfortably. Ay! Ano man to, oy? Ito na may naglagubos sa kusina. Ako di ulon.
1: Oy! Kinsa na?
2: Ay! Ay! John, nung saka, oy! Kumatang sa tanim mo!
0: My dear! Ikaw man di ay na, oy! Oy! Nagun siya bang ka?
2: Ah, nagluto ko para sa mamahaw. Kaya magbahon sa si Papa ni Mus Labahuan.
0: Niya di si Papa?
2: Oo. Ito pa si Ar naligo. Maong pagdali din ha. Pakanaan ang iro. Ano yung pag-ilis dito kaya makitaan gani ka sa imong Papa nga nagbinabay kik sinuluban. Maduklan ka gyud ato.
0: Hala no. Okay, my dear. Copy.
3: Oh, unsa man? Ready na ning akong baon?
2: Oh, ready na na. Huwag niya pa yung mong tumbler para sa imong tubig, oh.
3: Ah, okay. Sige. Unya, ato na ko, ha?
2: Oh, sige. Lamping dito.
3: Ikaw, John. Asa itong mga kahoy dito sa luyo na i-plastar og taro?
4: Ah, unsa pa? Ako imong palsahon?
3: Kinsa pa man di ay, ha? Oh. Alangan masagang imong inahan.
4: Oh, dili ko kadaog na po, eh.
3: Gadako na maglawas. Dili ka kadaog. Unsa man? Bayot ka?
0: Kon kahibaw pa lang ka ay.
3: Basta mauna to, John. At sa atong kahoy, bantay lagi din mo buhaton. Doklon yuti ka.
4: Oh, po.

0: poya bayi ani oi gipalsha juku kahoy makamasul juku ani oi mabati jo na configure ani oi tau gunji ko nilar kanang bayut ke boxy door oi makapait oi kada siapa makako makaladlad ini oi kay kapoy nakikog tago-tago ani di papa.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Bio-draw Herbal Capsule.
3: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
2: Bio-draw Herbal Capsule.
3: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
2: Bio-draw Herbal Capsule.
3: Mapalit sa Majesty Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
2: Bio-draw Herbal Capsule.
4: Day andat, nga nung masulubon man kanang naong nimo?
5: Naluhoy man ko ni Lula Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak o grayoma, mitaas pag yan ang yung blood sugar.
4: Lakaw dayon yun nga doon sa butika, pagpalit dayon yun o Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang ipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
5: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
6: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Zed Health Testimonies. Health
4: Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
5: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il. Maghigda rin yung gobyerno kay gitulog na ko. Mahupong mo siya gmayo. Ginain naman po na ako Zed Panyawan with Magusin. Dadlan o mga lokasimanan. Pag nakabaklay-baklay na ako sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur. 40.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
3: Si Lisa, 57 anyos. Nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
4: Put na big mati, pa-check up, pas sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud nya, paragis bila-bila. Maimon to kay pagkapi nimo buntag sayo, kapi. Nya ug to mo pag-inom na pugko. 3 times ini kapi jud ko nga paragis bila-bila.
3: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
6: One time kasi, nakoy allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan niya pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry ko na haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
5: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
7: Maulan man, no worries na amoy ko

0: ang sampay sa loob? Naamoy kulob!
1: Bangong kumakapro sa charm!
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
0: ACS!
3: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungkol sa problema na ako sa akong atay.
5: Pagkadungog na ako sa radio,
4: ang DTX 500.
5: Ako na yung gibanatan o inong duwa sa buntag.
4: Duwa sa gabi.
5: 2 weeks pa lang,
4: may alibyo na.
5: Pag 1 month kape
4: na ayon na ako.
3: DTX 500! Mabali sa mga butika.
6: Ahoy! Kidney care time!
7: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihibis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga. Mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
8: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
11: Zed Health Report. Health Report.
12: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So, kanina nakainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Tawa ko kagkagos kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
0: ACS.
13: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunay pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
14: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sabiha nga, naghintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Makalagay. Ang bukid doon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nagmintin ko. Ano ay. Pagkakun na iyaha.
15: Pwede lang. Makasakit.
14: Ano ka, 90 na ka.
13: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
16: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
17: Tanggaling-galing Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
18: Smart 2.
17: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
18: Smart.
17: Tanggaling for everyday.
16: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo at bacteria.
17: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo.
18: Smart Dishwashing Paste.
16: Heavy duty linis, bawat pahit.
2: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World Class Quality.
0: ACS.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Seth, Health Testimonies.
4: Health Testimonies.
3: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
5: One time kasi, nakoy allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan niya pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katlang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
3: Ang Seth Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

Doog mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.

0: Grabe jud ang pamaol nako sa paghuman nako og alsa sa gisugo ni Papa nako oy. As in, wajud ko makasabot sa akong kibati oy. Kay sakit ang akong kalawasan nga kapoy. Gusto nako mutugaan sa akong papa. Pero nag-overthink manggod ko kay basinog kanang dili ko niya madawat. Nya, mabunog lang niya ako. Isog ra bang akong papa oy? Og mauto, nangayo kong tabang sa akong amiga nga bayot. O kunya, kanang bayot! Bayot, oy. Dako kay ko problema, oy. Tabangi ko, bi.
1: Unsa man na bayot, ma?
0: Ay, kuan ba?
1: Unsa na kwarta?
0: Ay, suspicious.
1: Ay, nalagay pa na yun, bayot. Kaya wag yung kwarta ka ron. Bago kami nag-date sa akong boyfriend kahapon, nakurot.
0: Hala, Noah. Dili ka na, oy. Ang bota ko ipasabot ba?
1: Mm.
0: Ang akong padir-dir kay kanong ikapoy na ko sa akong kahimtang, oy. Gusto na ko nga matugaan niya nga babae ako.
1: Ay, sos! Maubabayot? Ingon anasag ko sa una, oy.
0: Mapitaw nga ikaw giyang ako nga giduol. Kay nakibaw ko sa imo nga nagian, sa imong mga pinagdaanan sa buhay, sa imong papa. Hmm? Yun siya din mo to nga pagtugaan, oy.
1: Kuan ba yun? Kanong...
0: Sige na, chaman.
1: Pag-uwat-agun. Ako lang siyang gisulbihan sa tinuod nga. Dili ko ganang makakniya. At dili di ko lalaki. Babae, good ko.
0: O niya, di on siya man siya.
1: Oh, at first, nasuko siya. Dili siya makadawat kay lagi. Gusto siya makakita og apo. Ako ba yaw sa anak?
0: Why? O niya?
1: Oh, wala siya mahimo. Busa na abot ang adlaw nga gidawat ako niya. Pero kay baw ka ba yun? Pila sa may kabuan nga wak magting. Uy, kilagi. Suko kayo siya.
0: Mau ba bayot?
1: Mau ikaw bayot? Tugaanin lang ang imong papa. Wak naman siya mahimo, good. Kaya unsaon ta man. Nga bayot panggid ka.
0: Ala, uy. Gigi. Ako siya tugaanan. Mangita lang kong timing.

0: Kanang po.
1: Unsa man kana anak? Hmm?
0: Pa. Kining bayot ko.
1: Kay bao ko.
2: Unsa?
0: Unsa?
1: Sus. Kay bao na ko oy. Dugi na ko na kay bao.
0: Usay buti mi pasabot po.
1: Anak. Pero may magug ko makabantay ni mo nga magbinabahay ka og sinuloban. Kabantay ko nga pirmi kang maglipstick. Pirmi ko makabantay ni mo nga mag-make up ka. Pero kung may kaibaw gani ka nga na ako, ibugin na yung tangtangon.
0: Papa!
1: Anak, walang gid kumusulti ni mo. Kaya siyempre, namasin naman good ko nga sayop to nga kung mga nakita ni mo. Pero, dili di ay. Unsaon ta mo na? Bisan pa og bunogon ti kagbaayo, anak. Di naman good ka mausap. Ingon anak naman good ka. Maong okay ra, anak.
2: Unsay okay ra ba?
1: Dawaton ti ka. Bisag unsa pa ka, anak. Siyempre, anak good ti ka.
2: Salamat kay Papa. Salamat kayo.

0: Nagpasalamat ko sa Ginoo. Gabisag, yun ini ko, gidawat ko sa akong amahan. Pero nagulsag ko, oy. Kay naibaw ko nga, gikagool ni sa akong papa, labi na kay bugtong ko nilang anak. Dili unya sila makakita sa akong liwat. Ang ako mga pangutana, maukin mo sunod. O nang pangutana, bisan unsa una ko ron, bayot man jud ko. Pero posible ba nga kon magkaedad na ko, mausab pa ning akong pagkatao o malalaki na jud ko? Ikaduhang pangutana, nganong doon na may sama na mo, labi na nako, nga wa man tami kaliwat ng mga bayot? Din man nila ako makuha. Pero doon ako'y amiga nga bayot na influensyahan lang ako. Ikatulong pangutan na. Walang takoy problema sa akong mga kinikanan kay naibalo naman sila sa akong pagkatao o dawat ramasab nila. Ang ako ron, mao ang mga tao sa akong palibot. Unsa man ako sa pag-adjust. Madawat sab ka ko nila. O basin mapuno lang ko sa sungog o BIBI. Ikaw ba't o katapusan? Gusto ko makabaton o anak. Aron ako nga matagan o apo ang akong mga ginikanan. Pero dili ko ganan nga mugamit o babae, oy. Unsa man ako, palihog, tabangi o tambagi ko. Kining akong suliran, John John.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Ano yan sa bako? Si Dr. Rene Obra, makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa iyong medical, psychological, emotional, behavioral, o mga drug-related ng mga problema. Kaya usap man ako ka drug addiction specialist, psychiatrist, o medical doctor. Yung mga legal ang mga problema, Atty. Ellen Batan na mutambag na na. Daghang pamaagi, klase-klaseng pamaagi, pagpadala sa inyong mga sulat-suliran di ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writer's page o diba sa mong batan sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osminia Boulevard, Cebu City. Ato makutlong nga pagtulunan karong adlawa, mao kini nga, mahilit na musulti ani, pero sa'yo musuko, bigyan mo tayo, normal yung musuko ta. Hanggang ito yung sumbagay sa isa na. Anger doesn't solve anything. Huh? It builds nothing but it can destroy anything. Depende na po na how you express your anger. Huh? Suko, maganda. Binag ka ng mga below the belt na nga. Tuyuan yun ka ba? Pero depende how you express. Ayaw lang po pa, musil ya. Okay, mabakasyon kang itong munting lupa. Express lang your anger, throw whatever. Ayaw lang ng physical, ha? Kay likado. Okay, ang ato magtatapo ko rin ganawa, si June, 26 years old, taga Cebu. Puntong medical ng problema ni June. Ako lang yung paningkamutan, June, ha? Regarda yung mga taga Cebu, ni Mike Kaye sa LGBTQ community. Musta naman mo diya sa lagtang talisay ba ito ninyo? Henry Ortiga, minaw na to dia. Si Pel Tiro Raso, dia sa Alopez. Siya pa may akong i-regards ha. Mga taga Banawa, mayang pagpaminaw ni Winnie Baltonado. Feminist lang magkauban ni Gigi Ulis sa Lions. Maricel Luminding, Precious Me Risa Nobly, o iya ko nung mama diya sa Negros Oriental, si Mama T.C. Ricafort, o mga Ricafort family. Janro family, Janro construction dahil, no? Nakita na ko na inyong mga nga, na, sa Karkar, sa Pirilos, no? Palit na kuglansang. Lamat kayo sa inyong pag-abi-abi na ko, ha? Ang tagiya diya sa Janro, si Rolando Libus. Libor. Gisely Narvasa, Christy Diparini, Belinda Albiso o Gruila Kabkaban dia sa Perelos Karkar, ang mga Navasquez family, no? Regards niyo dia. All right, so going back to our sender, si Juan, si June. Unang pangutana ni John. Unang pangutana. Bisan nung saon na ako ron, bayot mangyud ko. Pero posible ba nga kung magkaedad na ko, mausab ning akong pagkatao nga malalaki na gyud ko? Yeah, there's still a possibility, no? Kay kining pagkabayot, both nature and nurture mong guni. Nature meaning, maybe gamay rin yung imong male hormones tingali, nature na siya, no? Nurture meaning imong environment. Kinsa may imong pirmi. Maragotang nag-example nga, 20 anyos ka, nakasala ka, nasuod kang pisuhan, nasintinsyahan ka, o 20 katuig mapriso. So paggawas ni mong 40 anyos na ka, human ang imong pagsirip sa imong gisintinsya nga silot sa pisuan, bayot na ka paggawas nimo. So this is highly possible, ha? Because inside a controlled environment like pisuan, it cannot be denied nga wala mong ilang sexual outlet ang mga tao diha, kundi same sex, no? Posible na siya diha. So, posible nga mausab ka, John, ha? Ito magwag paglaom, ha? Ito yung lampod nga maningkamot po ka. Kung ganahan magyug ka nga malalaki yun ka. Malalaki yun, ha? Ikaduhang pangutana. Nga nung doon na may sama na mo. Mahal gito. Nurture and nature. Ilabi na nako nga wala manunta may kaliwat nga mga bayot. Diin man ni nakuha nako. Doon lang ko'y amiga nga bayot. Or amigo nga bayot. Amiga, kung amigo. Oh yeah, bayot lagi po, no? Amiga. Na-influence lang ka ako. Yeah, Manay, balik ko na ko, nature and nurture. Mubalik na ko sa basic na explanation ani, no? Ang kinimagong pagkabayot or pagkalisbian, this is not outright problema or disorder. This is a way of life. Doon sa man puyo or pag-enjoy sa usa ka tao sa iyang sexual orientation. Kinaamang ko tayo mga sexual orientation. Balikon ako ang pinaka-basic. Number one is heterosexual. May na ako, lalaki, maibog kong babay. Ang babay, maibog na ako. Opposite sex. Ang ikanoha is homosexual. So, muna yung problema ni mo dyan. Ikaw, maibog ka the same sex. Ang babae siya, maibog sa siya the same sex. So, maana. Napawag ito nga ito, o bisexual. So, mahimog, muna yung mahitabo ni mo tingali. Mausab yun ka, no? Maibog ko og babae. Pero, for some reasons, ang babae nga kung kaibgan, wadi ha, ang mga lalaki ra, pwede rin sa kung maibog og lalaki. So, the same is true sa babae, maibog siya og lalaki, mga lesbian, pero why lalaki available, o why siya kagustos mga lalaki niya, maibog siya og the same niya nga babae. Manama tayo another group karon niling kay Mie, Mike, kagkito nga niya, ilang grupo sa LGBTQ, mga transgender nga mga grupo, no? So, balikon ako, this is not an outright disorder. The only time that this becomes a disorder, when it becomes, or it is an ego dystonic. Meaning, ang tao nga bayot or lesbian, dili siya happy, comfortable, proud of being one. Makakait magunig stress and anxiety. Muna ikatulo ni mong pangutana. Wala na unta ko'y problema sa akong mga ginikanan. Wala na unta ko'y problema sa akong mga ginikanan kay nahibaw naman sila sa akong pagkatao o dawat naman sab nila. Ang ako ron mao ang mga tao sa akong palibot. Usaon ako pag-adjust. Madawat sab kaha ko nila ubasin mapuno ko og sungog og BIBI. I don't mind people around you. Yung mga tao di ang mga maritis, una-una lang dili mo ni mo ay nagpalit og bugas para kanon ni mo kadalaw kundi imong mama og papa. As long as you will not do anything that is against the law, there is nothing wrong with this. This is a way of life. Gawas kung muhimo kag mga salaod, magamit kag drugs or magkuan kag mga lihok na against the rules sa grupo nga naa ka sa eskulahan ba. But as long as you are a law-abiding bayot, there's nothing wrong, ha? Way of life ni, imo ning style sa pagkinabuhi, no? Ikaw pa to katapusan. Gusto kong makabaton og anak aron akong matagan og liwat ang akong mga ginikanan. Pero dili ko ganahan nga mugamit og babay. Saan mo ako? Palihog tabangi og tambagi ko niini akong sulirat, Junjun. Gusto kang magkaanak. So, kinala na kay sex partner, mga babae. Kay dili, mga ka uterus, mga ka ubari, kapalupian tube. So kinahanglan nga naay babae gyud, no? Natay gitawag og aning artificial insemination, no? Na may mga pamaagi karon nga ang usa ka tawo nga magkaanak na i-clone naman ganin ang gobyerno o pariyag yung naong ni mo, no? So, na imong sugot na babae niya, inong imong opera nga, miga, pwede ko magkaanak ni mo, pero di ko ganahan nga mo mag-sexual acta kay di man ko ganahan mo makik-sex o babae. Pwede bag ato lang kuhaon ng akong sperm niya ato i-inject na sa imong vagina through the aid of mga experts. Na imong sugot na, that is possible. Ha, magkaanak ka nga wala kay sexual act. Okay? So, being a biot is a way of life. Dili siya outright disorder. Okay? Hirap nakasabot ka, Jun, sa akong explicar ni mo. Huwag nga to sa libuan, millions ng mga LGBTQ o mga transgender. Mayong adlaw niyong tanan. Okay. So, be happy lang taan eh. Ha? Law-abiding lang. Ayaw yung himuumog mga butang supak sa balaod. Kay mauna na, maproblema na taan na. Ha? Okay? So, once again, ako si Dr. Rene Obra. May kamot lang yung mugo. Mag-ispikan na din problema ni Junjun. So, nga rin sa tanan ng mga kauban ako sa Remen. So, from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tataka Remen. Daghang salamat o maayong adlaw.

0: AM Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita atong kanato sa SED Marketing. Ang tiga maugtiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, nakakumpiskar ang Bureau of Customs and BOC o Gimbarabana, 7.2 bilyones pesos ng balor sa illegal ng mga sigarilyo o e-cigarette products sukad na itong buwan sa Enero. Kinisubay sa padayon sa mga otoridad pagpalig-on sa ilang intelligence o enforcement operations. Nitugan si Customs Deputy Commissioner for Intelligence Emmanuel Luis Licop ang mauwahing na kumpiskar nila illegal ng mga sigarilyo kabahin kini sa sobra 13.5 bilyones pesos nga balor sa smuggled o gipalusot nga goods nga nakumpiskar lukop nasod karong tuiga. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao imong balig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo saba tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix, available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya. Ang siguradong tatak, SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

MN Drama presents Hondu Manan So Sa Ka Awe. Anabada sayang ka agi karun. Mokining saka lalaki nga teka San Carlos City, Negros Occidental. Ang atong matatampo, nagdasingan nga Alex.

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, nabot na ng 350. Pag-take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
2: Life Extension Vitamin D3.
4: Ang Life Extension Vitamin D3. De kalidad, potent, safe, at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basic dili ka katog?
2: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? May Vitamin D3 pa ka.
6: Welcome to our reunion.
7: Uy, dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated di mong naon.
8: Tungod na sa Super Fiber.
6: Unsa?
8: Super Fiber.
2: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ang pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
9: Taas bang imo blood sugar?
10: Ato na kapay diabetes?
9: Mag DTX 500 ka!
10: Ang DTX 500
9: ato na kini anti-diabetic properties.
10: Samosa,
9: Charantine,
10: gagapo mo po sa glucose.
9: Visine
10: controls blood sugar.
9: O polypeptide
10: gaparehong epekto sa insulin.
9: DTX 500
10: highly recommended
9: sa mga eksperto.
10: Sa pinakabulga DTX sa yuga.
9: DTX 500
11: ako si Mario. Ako yung diabetes, 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500 kaya akong ugang as kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
12: Dua ka kapsul buntag sa gabi.
11: After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Active wujud kayong DTX
9: 500. DTX 500.
10: Pumali sa mga butika.
13: Ahoy! Kidney care time!
14: Ako si Tere Robles. 50 inoybi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
15: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.

0: Uy, si Pastor Newman ni nanawag.
1: Hello, Pastor!
2: Hello, Alex. Kumusta naman ka?
1: Okay na, Pastor.
2: Nara ka rin sa inyo?
1: Oh, di ara gapon, Pastor.
2: Di amur ko rin sa Cebu. Unyada ko higala di rin nga ni kinahalang trabante. Usamang ka na hanggang trabaho?
1: Oh, usamang trabaho, ah, Pastor?
2: Mag-deliver ka tubig. Usamang ka na hanga?
1: Mananghid sa ko nilang mama o papa, ha, Pastor?
3: Dili mi musugot nga imuming biyaan din ni Alex.
1: Ma.
3: Nilarga na gani sa Manila ang uban ni mong igsoon o niya mularga sa kaog Cebu.
4: Ayaw na mi biyaan din ni Dong. Kay wala gimi kauban sa mama ni mo kung lakip ka mo biya usab na mo.
1: Pa.
2: Mauba, hindi mo sugot ng iyong mga ginikanan.
1: Di lang kay Pastor Roy. Nindot kayo yan ha, o Cebu, aron sa makakita kong lang lugar. Pero unsao man, di mo sugot sila si mama o papa.
2: Sige lang, kung mausap gani ang una-una sa iyong mga ginikanan, ibawalan ko ha. Kaya nakinala naman yung sila udugang tao.
1: Ah, sige Pastor, salamat.

0: Ani naman tingali ko man ni guwang din sa bukid eh. Kay, di man masugot sila si mama o papa nga. Muad to ko sa Cebu. Uy! Si Kuya GR maning nanawak. Hello, Kuya!
1: Hello, Alex. Musta naman mo niya?
0: Okay naman, Kuya.
1: Sa si mama o papa, musta?
0: Mayo naman.
1: Oh, sa may trabaho ni mo?
0: Na, palagi Kuya eh, kay... Di man mo sugot sila si mama o papa nga, mularga ko o Cebu.
1: Oh, sa ato pa nagsigil na nagpabuhi niya.
0: Oh.
1: Katak ko na maglawas niya, niya, dili ka mangitag trabaho. Uy, pangitag trabaho, uy. Eh, sige, pabuhi niya sa itong mga ginikanan, gitiguan na ka.
0: Kuya...

0: taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
1: Nagharaog tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigong kalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pag sugo na ininom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, hintanan yun akong ibati.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
8: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
7: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
7: Heavy duty linis bawat pahit.
9: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.

0: Dahil lagi huwag kang magpapugong dong, mular ka ng kagsibo.
1: Mular ka nalang yung kagsibo pa, kay sakit kag sinultihan ng uban akong mga igsuon.
2: Wa na may maimo, kay di ka magid magpapugong. Pag-amping dito sa Cebu, ha?
1: Oma, og salamat kayo ninyo.

0: Pag binuta lang yun din si mong trabaho, ha, Alex? Pakita nga may ikaw mong trabaho. Alusab, di ko mauawan kay ako ba yan ang pasuli mo din eh.
1: Ay kabala ka, Pastor. Magbinutan ko din eh sa akong trabaho.

0: Ay, salamat kayo na humanagid kong deliver og tubig. May Facebook sa kubi. Kay, wapa may i-deliver. Uy, unsum ni gipus akong igsoon. Namatay ko na si Papa.
1: Odong, wala na si Papa. Patay na.
0: Kinsa may nagpahibawa ni Mati?
1: Naman ko'y mga amigang atuwa sa ato. Ilang kong ipahibaw.
0: Inuwa ko. Unsa man kayo namatyan ni Papa?
1: Pauli na lang, Dong. Kaya mamauli isad me.
0: Sige, te. Pupauli ko sa ato.

0: nung naitang bumili ni Nemo. Ma, nganong namatay mo si Papa?
1: High blood ba yung inyong amahan? Ugwa ko din sa ato sa niyang giatakin siya kay nagbalhin ko sa baka. Sa akong pag-uli, munalay akong nakita nga nagbuyon ng inyong amahan.
2: Ibaom ta ka nga high blood nga itong amahan. Ganun yung sa gibiyan, Alex. Ganun yung atom siyong kagsibo.
0: Ako ba inyong basulon nga namatay si Papa? Kuya, iba na suko mag-anarko kay gadako lang akong lawas unya nagsige na kong pabuhi nilang mama o papa?
3: Mahimo ba? Ayaw na lang mo pagbinasulay!
1: Mahimo ba? Ayaw mo pag-away? Wala tayo mahimo kay patay ng inyong amahan! Harto na lang nawaton nga wa na siya!

0: Human naman ang lupong sa inyong amahan. Ang imong mga igsoon na malik na silang mga trabaho. Ikaw, kanos ang magkamubalik sa imong trabaho?
1: Di na kumubalik sa imong trabaho, ma.
0: Ha? Ang ano man?
1: Di na ko gusto nga masubli pa ang nahitabo ni Papa. Nausak ko sa ilang gibasol sa iyang kamatayon.
0: Unya o sa may imong plano ron.
1: Anhin ako din sa ato, ma. Ubananti ka. Ako ka, Auntie Manon. Hangtod na sa katapusang gutlo sa imong kinabuhi, ma.
0: Alex!

0: maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
1: Charm! Sabcon! Pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm!
2: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
0: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
1: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
0: ACS.
3: Sir, health testimonies.
4: Health testimonies.
3: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems. Nisandig sa Sed Kogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
5: Kidney gyud ayo akong kilid nga naka hili gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog kuhan sa radyo nga Kogon o Panyawan. Nipalit dayon ko kawan ah, nga kalusa Dios na wala. Wala na ko nakapatik apay wala man ko gibati. Nya ka antok karon nga minuto na ko. Antok karon na ayo na ko gunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan amo isa sinta nakapin. Sabay na bis ka.

0: Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: The original Koi Herbal Capsule.
4: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya ka nang sakit akong dugan. Niya karoon, iinom na ko, ani, nahupay na akong dugan, ba di na magsakit, sa makainom ko, ani. Mo, duhan na rin katuig, mo dyan akong inom. Panagay ko na ko ang vitamins, kanina akong inom. Kaduha sa usa ka adlaw, bunta o gabi. Kaya salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. Mo dyan ay nakatabag na ako, ngawa na ako, masakit akong dugan.
3: The Original Koi Herbal Capsule.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
2: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.

Mongka agi gibuhatan udua seraja ni Ricky Persuelo Gading uga busa direksyo ni Priscilla Reganas. Kamusab mga higala ag mga sufin ti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sa kahawit. I-address lang nining tulumanoon handumanan sa Osaka Awit care of RMN Productions Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dakang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mga lawas nga mo hinungdan sa imong balatian o aron muligon ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o guban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom tamatagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
4: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, kapsul o coffee, nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
3: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
6: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
7: Karong June 17 to June 26, 2026.
8: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
6: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
9: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
10: Ayaw hulatan nga mograbi pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
11: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
2: Sed Health Report. Health Report.
13: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom ko aning Sed Panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin, Sed Panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalagkalag, ayongon, Negros Oriental.

0: og garong Slay sumpay ni ngatong sugilanon Isquadro!
1: Sir Mark
2: Daghang dugo ang nawa kaniya Pipila ka adlaw pa una siya na daddy ni sa ospital Apit sa mag-usa kasiman ah
1: Nahadlo ko alang sa siguridad o kaluwasan sa kong anak din, sir. Tingali o kipakuot siya sa mga tao nga nagtinguhang mapatay siya.
2: Na anak ko'y gikunta karon makatabang o bantay din ni Miss Ahel. Nag-request ko protection order sa higala na kong police official.
1: Gusto kong musudya sa ICU, sir.
2: Okay, sige, Dibi. Paubanan ko ikaw kang iha, Aliya.
1: Salamat, salamat, Sir Mark.
2: Makisulti sab ko ni Doktora Labores. Ang doktora nga mo'y nagatiman niya.
1: Huh? O pa ko basayon ko nun sa kahimamahi mo niya na akong batiun. Kung makita na ko siya niya, sunya ng ICU.
2: Dibi, kontrolaha ang imong kaugalingon. Pugi ang imong emosyon.

0: Misael, anak, anak na kapatid ka ba na ako?
1: Nang, kung siya, nagpaminurigit siya ni mo nang
0: kaluwi sa ako, anak. Ako raman ang muati man niya din sa ospital, hindi aliya. Amumahon ako siya ining iyang kahimtang karon.
1: Maayo hinuon nang.
0: Kinaaglan ka maangko niya ang mustisya sa iyang kitagatan. Luwing taon kayo ang akong anak.
1: Gusto ka nang o si Daddy Mark o bansiyang legal team mo nang bahala ni Ana. Sa pagkakaroon, mas importante nga luwas na siya kikan sa makuyaw ang kahimtang.

0: Mamita, inday chikating.
1: Uy! Kumpiyansa rin ka kay ka, ha? Dali, sunay niya rin. Dali!
0: Oo, mamita. Salamat.
1: Ay, pasbilan, uy. Hadi-hadi. Lingkod ha sa sofa. Kaya magsulit na kristal.
0: Ayaw lagi kalimot. Ako si Glenna. Patay na si Kristal. Gipatay na nila si Kristal.
1: Ah, oo. Lagi. Glenna, lagi ka. Di ka na si Kristal. Nga naman ko, pelsa kaman ko, ayo. May bawaan ka ni ka. Dako ni kang buhin, no. Mamilay ko na sa dunia ka.
0: Nag-amping ko sa kong mga lihok, mamita, inday chikading.
1: Ako no. Nalay pa, ikinuta ko nga nakalingkawas ka sa kamatayon.
0: Onya? Nganong naunta man, mamita?
1: Itong kaingon aniron, Nga mo kalit na kagbutho din sa akong pinayanan. Kulbaan ko, oy! Aksyon pa ko, kabalaan ka rin mo, Joy.
0: Sa ako nalaging kiingon ni mo nga nag-amping ko. Mas delikado kun adto ko mapakita ninyo sa party pa.
1: Ayun kita nagbuhato, ha? Kaya ako na bayagyan, may nasayot, kaya ako kapambuhi. Silang tanan sa club, nag

0: Ansuman.
1: Dinganlan og Misael.
0: Oh, Misael? Oh, murag dili bag-os sa kong pandungog ka na mo pangan. Misael? Misael? Misael, di ay mo pangan, Dudong?
2: Oo, oh, inday, Chikaling. Ako si Misael.
0: Gwapo ka? Oo. Oh, sakto sa barog. Fafabul ka ayo ka, Dudong. Ulitaw pa din ka, Misael. Dudong. Misael, iyang pangan, ni-apply din ni isip waiter.
1: Di ay ba, mamita?
0: Kalikini santop sa kong kaisipan itong tanghuana sa dihang miingon ka nga may nabiktima na sa dang major. O, Misael, ang pangan. Pero, I think parihas lang.
1: Ang Misael kang kaingon ni mo, naluwas sab gikan sa tino nga kamatayon ug nadaki ni karon sa ospital.
0: Hala no? Tempa. Ang Misael ba nga akong giingon no? Gikasulti siya ni Laika ug ang babae nga po nga bil sa mo ay nagpahibaw na ako nga mura og nag-imbestigar kini bahay nimo.
1: Unsa?
0: Pero hoy. Di pa ko sure, maupag yun ang tuhano, ha?
1: Kung pananglit siya man, unsay rason nga nag-imbestiga man siya pahin sa nahitabo na ko? Ha? Mamita? Dili ba yami man nagkaila?

0: busa mo gaon. Ah, situyo nimo.
1: Ambitaw busing. Ngano man da ito nga imon man ming gipatawag si Vice Hard?
2: Nasayod mo kamo sa balita.
1: Balita?
0: Usang balita, Bus Major.
2: Napalgan ang lawas ni Misael.
1: Labi siguro, apaingon na yun kini madugta, no?
0: Ah, bitaw, pira nung kadlaw suka na itong itabu, ah.
1: Kuan, hapita mo si Mana.
0: Oh, wawan ay, lata na to.
2: Mga pangagmus ilong, de kung buhi si Misael!
3: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: kaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapuy kaayo, sir. Bago ako ang trabaho niya, kapuy kaayo. Ni sulay ko ni Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. Ni angay man ko. Kung anong maninda ko niya, ni asa sa bukat. Sulay mo di ba? Mawalay mo ko kapuy. Ako bitong bata, lapo ng umah. Karanggi ka sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ani. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.

0: Unsa to, busing major?
1: Bitaw, bus major, Gaspar. Unsa ko ito kong buhi si Misail nga? Gihog mo to si mga tao sa laong kayong pangpang.
2: Oh! Mao kanay dako tang problema karon by Sarge. By Jam. Kay buhi siya ugna karon sa ospital.
0: Unsa?
1: Patay ta ni by Jam.
2: Mapatay yun tamong duha mga buhanga mo!
1: Ano ko taong di... Nga, kami mo pa sa ngilan, Major Gaspar, nga diha naman to si mo mga kamot.
0: Na, mauna ni Ron. Nilampos man mi siya mag-isugo ko na mo, good boss, eh.
1: Awa, boss, ha? Awa, boss. Ang among partisipasyon, mao ang pagdaan niya sa atong dapit sa labing sayon. Aron, ikaw ni bahala niya. Marum ni sabot, di ba, boss?
2: Dako kining problema. Unsam ka pagkaunsa ang ginakita ko magyod. Ngawa na kento siya.
1: Eh, gani boss, iibutan na to nga wagoy siya mafatal sa kaigo sa pag-igo niya sa balas armas nga gika ni mo, boss. Pero pagkahulis bang pangsigurado kong bugto ng ginabuya to, eh.
2: Gitagaan yung labad sa kung oh.
0: Busing, imong mga tao naman good boy ni Dania sa unahan o may nihog ini sa laong mga pangpang. Di man sad kami si Bay Sarge, good.
1: Oh, sad, sakto si Bay Jam, busing.
2: Naglagot ko ni Misael. Come on,
1: pasensya
2: na, di na para inyo. Para ng Misael. Pero may punto sa gamong duha. Inyo natuod nga natuman ng inyong misyon na mao ang pagdaka niya.
0: Gani. Bito. Mamaw na po si Major Gaspar. O nakaisilutan ang dili kami. Kato mga tao ni mga sige lang o sanong-sanong sa imong mga sugo. Pero palpak di ay.
1: Mao gani. Gitoy. Kato sila si Nicolas ug Martin mo isiluti, boss.
0: Ang mabaya.
1: O sila may... Naaman nila ang dakong palpak nga nahimo, boss. Di ba, Bay Jam?
0: Lagi kito mga buhaya.
1: Ang buhaya.
0: Nicolas o si Martin.
1: Gani.
2: Pusto ka mong doha. Kayo dili paunta sila danghag. Ibutang talang ang pagkahug ni ini sa laong nga pangpang. Maugyod unta ang magkapatiwas ka niya.
1: Gani.
0: Maugyod unta.
1: Muna, boss. Kato sila si Nicolas o Martin mo'y nakaingon, boss.
0: Oo, mga buhaya.
1: O, kita sana ni Bay Jam.
0: Patay
1: kita ning Bay Misail.
0: Adlokon. Dalera ka ni kayo siyang ilaron.
2: Sulbaro na to kining problema, ha, Bay Sarge. Bay Jam. Subayon ta kini. O kinsa'y nakaluwas sa bangad sa ilong ni Misael!

Gusto ko masayad kun si Kinsa. Og unsa katong misail sa pamilya ni General Mart Office. Og kun siya man sab ang giingon ni Mamita Inday Chikading nga nagpanguta na kang Laika bahin ako. Usang sakay iyang rason og tumo. Si General Mart ragin mo ay bugtong makatubag niining ako mga pangutana nga nakahasul karon ako.

0: Uy, ni aka man lagi sa gawas ni ning ICU, DB.
1: Ang gihire ni mong private nurse, maulang sa ang akong ipaatiman ni Misael, Sir Mark.
0: Nagkasapot ka ayoko sa imong gibati. Inahan ka o normal lang ka na.
1: Sakitan ko ka magsunog sa kahimtang ni Misael. Murag kumuto na nga kong kasing-kasing.
0: Baby, may gaba raon niya nga muabot sa naghimo ni ini ka Misael.
1: Sir Mart.
0: Kung ang buhat nga maayo adun naman gani kinutuban. Unsa nakaha ang mga buhat nga dautan.
1: Sir. Mas maayo pa og si Misael mo ay makapatay nila. Kaysa maukin ni ang ilang mapatay, Sir Mart. Dili ko makatugot kamawa sa himpit ako.

0: busing.
1: So, klaro na kayo nga nagtinapulan di ay sa ilang trabaho sila si Nicolas ug Martin Buaya.
0: Mga Buaya.
1: Kaysa dihang gipaligid nila ang samarang nga lawas ni adtong higayuna. Ni Misail, wa na'y panimot. Wa man ay kinimulaw sa pagkahog sa ubos ning maunglaw nga pangpang.
2: Wa nila makita ang dakong gamot sa kahoy, Major Gaspar, nga niigdan maoy nakasangit ni Misail.
0: Mauna, mauna.
1: Gusto ka, Misail?
0: Sus, usara man day kadupa ang nahulgan ni Misail, oh?
2: Oo.
0: Ay, oh, klaro kayo nga na'y mga lama sa dugo nga na nanggahi ang dakong gamot sa kahoy, baga niigdan. Murag, dakit man yung kahoy, oh?
2: Oh, baybe, Jam. Dakit gina.
1: Naagay nakaluwas ni Misael. Bangag sa ilong. Kana uilhon ta karon. Ug mauy una na tong pahamtangan sa silot kay kamatayon.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Zed Health Testimonies.
4: Health Testimonies.
3: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
5: Kasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Wapag yun po nabihi. Kaya pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun kay siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
3: Maayo gani kayo ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!

0: pangihigala at ang iaguban pa mga sumpay ni atong sugilanon.
1: Isidro!
0: Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangisgari, audio editor Lloyd Gabbiana. Balik kayo sa RMN Drama!

0: again. Newsbreak.
1: Mayong hapon pag-usap, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadien. Sa toang balita, hatod ka rato sa SED Marketing, ang tigamaw, tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gipaybaw sa usa ka unit sa Department of Agriculture kundi DA nga wala mo angkat ang Pilipinas og ube o purple yam. Kinitaliwa sa nagkataas nga popularidad sa maong produkto din sa nasod. Giklaro sa National Plant Quarantine Services Division sa Bureau of Plant Industry nga ang nasod wala pa mo import og fresh ube. Nidugang kini nga ang pag-angkat og presko nga agricultural commodities subject kini sa strictong phytosanitary regulations aron malikayan ang paguba sa mga dangan o ubang peste niini nga mahimong makahulga sa agrikultura ug food security sa nasod. Katong mao balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk nga ilang natural ingredient aron sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene ug glutathione nga ilang pampaputi ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tud kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queens Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RMN.
2: Timan eding akong isulti ni mo dyan eh.
3: Unsa man ano?
2: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
3: Oh, nga naman lo?
2: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kong lumnganan.
4: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong minteryo, uy?
3: Ayaw ka, hadlok. Kaubanin mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
4: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
3: Bisag tubuan pagugtango, abay. Di ko't ka mahadlok na ko.
4: Di lagi. Taon mong kungo.
5: Jani, ano ka sukaon, Malka?
3: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunan, Gapuldo!
6: Usa ka tao nga nakasunod sa makahahadlok na reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pobreng Dato! Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and Sound Effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunubog kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobreng Dato!
7: That Time Check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Life Extension, Vitamin D3.
9: Am I speaking with William Hill?
10: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently. Before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust in.
9: For you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
10: I have the D3 right here, Life Extension.
8: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
11: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pariyasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Naay Vitamin D3 pa ka.
12: Hi, Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante ka ayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Haggard ka ayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests without stress. Ganda mo! Stress tabs!
13: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
16: Karong June 17 to June 26, 2026.
17: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
15: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
18: Ahoy! Kidney Care Time!
19: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayon na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
20: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
21: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
22: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
24: Zed Health Report.
25: Health Report.
26: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom lang ko aning Sid Panyawan coffee mix. Tawa ko kag-tagos kabulan. Pa, sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin, Sid Panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayaw ngon, Negros Oriental.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Oh, sige. Lingkod mo doon. Doon na sabutan.
2: At sa mga sabutan?
1: Bito, boss. Bahin kini sa musulio nga bagong gisiminto.
3: Sa mga boss?
1: Karong gabi eh, atong lungkabon ang maong musulio.
2: Unsa? Unsa? Oh, manglungkab tag musulio? Wait, gusto ba gusto ko na bati?
1: Gusto kayo, Milchi. Pinilisab ko, hindi kang kuyog.
2: Imo naman akong assistant, mukuyog ko, uy.
4: Di mo mahadlog sa mentiryo gabi yung dako. Labi na karoon nga doon ay namad tayo dito.
1: Mas mahadlog kong tao kaysa patay, Poldo. O gaya ko, pakit ang mahadlog ka. Kay imong trabaho nga bantayan mi.
4: Oh, boss. Nangutaan na raman ko. Mentiryo ko ng atong atuan.
1: Di na makababag na tong kalabira des mentiryo eh.
2: Excited ko. Kuhaan akong video ang atong buhaton ha.
1: Sure, pero dili ka mo-mention ha o unsa nga mentiryo ha. Why mga ngan nga magawas audio?
2: Sure, why mga ngan. Gawas pa, magbunit mo da ba?
1: Dili mi magbunit.
2: Mas maayo na magbunit mo. Anong pagpuno sa misteryoso niyong buhaton?
1: Dili ipakita ang mga pantyon, ha? Og, kung kinsa musulio ang lungkabon, maurigin siya.
2: Okay. Yes, sir. Waingan sa tao. Waingan sa musulio.

0: flashlight, maso, martilyo, sinsil. Okay na.
1: Magdaata og siminto og hulublax. Ato ning tabunan og balik.
2: Boss. Niya na ang ubang gamit sa pagmasag siminto.
1: Mayo, mayo. Sige. Ibutang na diya.
2: Dayon kita sa paglungkap sa lubong sa mga alkira, boss. Boss, pag-isin ang kwilyo na ako, boss.
1: Hindi makamakasabot, sultihan. Iyan mo pa mga ito balik-balik kong sulti.
2: Naniguro lang, boss.
1: Manglungkap ta o lubong. O karoon ng gabi, humas pa ni hapon. Manglakaw din ta sa lungsod. Adto ta magpalabay sa oras. Aron atong sakyanan, gikan sa lungsod.
2: Ah, okay, okay, boss. Nasulda na sa kong utog, boss.
1: Mayo.
0: Doon sa Bakalman lang. Excited na kaayo ka. Musa mo tinagtahadlok sa dito.
2: Okay na kumilche. Uwa na kumahadlok.
0: Oh, mayo hinoon nga wala na kumahadlok.
1: Kana? Kana ba? Dili maghadlok-hadlok. Kay gwardiya ka.

0: Sa pamilaing sul ini ka ba ni Lulo?
1: Ay, saan daw rasa magpantay sa interview?
0: Alas 10 tamo sud. Abay.
1: Ya, asan ta magpundo?
0: Adto ta sa musuliyo sa mga pater.
1: Unsa?
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
3: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
4: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
5: Dati, mamugnaw ko kay ngikan man ko nag-mild stroke gud niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod og kanormal.
3: Sa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Seth, Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
7: Kasayo akong tiyan nga grabe katuntuan na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga kusir. Wapag yun po nabihi. Dahil pagpag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya. Ami Duyag Pakarat o pagadian.
6: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
8: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
9: Ang lamig!
10: Lika, yakapin kita.
9: Sarap ng feeling.
11: Everest Air Conditioner.
9: Han, ano ever best place mo in the world?
10: Siyempre, right here with you.
9: Aww.
11: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
12: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
13: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast-acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa mapindo nga colon para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
14: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines
15: para sa masulhay nga pagpamuhi.
14: Super Fiber,
15: mabakal sa mga butika.
1: Pang, nga nung ato matamagpundo sa musiliyo sa mga pater?
0: Ganahan lang kong magsusi ini, abay. I-check kon kinsa mga namatay dito.
1: Ha? Sige. Magkaha.
0: Abay, mik-mik. Nawa, kani ba? Nawa na ko ni mga pang niya sa kaba ni Lolo?
1: Nga naman, unsa may naaana?
0: Naaantan ng mga pantyon. Mga musiliyo. Pero, wa man maapil diha ang musuliyo sa mga patir.

0: Hoy, Poldo. Kalma lang, samtaang kay. Giyarok na ni mo ng butilyas beer.
1: Ginervious ka, Dong?
2: Uwa man, lami lang kayong bugnaw nga beer ba? Murag, musuhot pas tutunlan.
0: Hoy, Pina ba? Mahubog na ka na yung inom-inom, Liab. Dukdukon ko yung hubon mo ba?
2: Ay, kumalaka, boss. Hindi ko dali mahubog.
1: Kana mahubog ta. Depende na nas kadagan si imo mainom. Basta, kalma na ti ha.
0: Kalma, good. Unsa ka man. Ay, kalimot ha. Ikaw ay tigdok-dok ka sa siminto. Unsa, mag-ahamag. Ang ahamag ako. Agawan ko ni mo. Sige. Last line na itong butilya. Mo doon ta sa siminteryo.

0: Nganong kahanin, no? Naanang tanang musuliyo. Pero ang ilang musuliyo nga sa mga patir, wa'y apil ni Lulo o butang din sa mapa?
1: Basin kun wa pa ng musuliyo sa diyan kibuhat ng mapa sa tanang lubong sa minteryo.
0: Posible, Sam. O kining panaptong itong, kini ba? Kung saan kayo gamit ini? Anong gituguan mo nag-appel ni Lulo?
1: Kaya mga kostyum niya sa Halloween. Gamitin nga lina niya sa una sa bata pa siya.
2: Basin?
3: Aw, niya na to. O kayo nagmayo ang kaban eh. Malakaw na ta na. Adto na ta pupisto sa menderyo.
1: Magdatag ba ni?
3: Aw, maghigda-higda tayo babaw sa pantyon. Mayo kay hayag ang buwan.

0: Unsa man kada buldo? Okay pa lang utok nimo?
1: Okay pa ko, boss.
2: Buldo. Apo magi-customer ta ninyo apuhang ungo. Unsa man? Nakakita na kasi mo lolo pilo nga milupad?
1: Wa pa man.
0: Di man magpakita mga ungo kon manglupad na sila.
1: Mao bitaw.
0: Sige. Pakosin pagpadagan. Excited na kayo na nga. Makasoon sa musulio sa mga alkira.

0: مين دول ما كاين من تريو؟
1: باي ميك مرام نكون سينسيا
0: نينو من باي نينو نكون سينسيا منكا
1: كون با nakabantay mo kita nga dunay mga tao nga gustong musukod sa gate.
2: Din sa minteryo, sa milabay gabi eh, di ba?
0: Tuod, no?
2: Pero, wag na ito badu nga.
1: Kung nahibaw pa tingali sila nga dunay tao din eh. Di tingali sila, unta mo dayon ang suodin eh, di ba?
0: Bay dyan eh, posible nga patay ng daan ng tikuang sa dilang iligyator din eh.
1: Ha?
0: Doon na may cases nga ingon ana, di ba? Patyon sila yung dapit, unya, ilapay sila yung dapit.
1: Husto ka. Pero, nga nung dinhim ka sa mentiryo, ilabay ang tigungan. O katong batang lalaki.
0: Aw, kanabay. Di yun na nato matubag.
1: Dili ka konektado rang kamatayon sa bata o sa tigungan.
0: Ha? Di tingali, uy. Ang bata nga gilabay dito, kikuhaan man ito kasing-kasing. Samtang ang tiguang. Wak man. Ipatay raman ito siya.
1: Makapahibuan mo lang kayo ba?
0: May anam dito sa musiliyo sa mga pater.
1: Tuwad.
0: Baitan awa. Maraman nagbag-o lang yun yung gihimo ang musiliyo sa mga pater.
1: Gusto ka, boy.
0: Usapang gani kapatay ang naadi sa sud, oh. Tan pa akong basahon ang lapida ha, kadiyot. Conchita Pater.
1: Conchita Pater? Uy, ang inahan man ni Lindo.
0: Oh.
1: Ah, may tap. May musulin sa Dennis Mitirio o gabi eh.
0: Muna ka ng kriminal, pay.
1: Nibalik ka siya.

0: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen. Kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
3: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
4: Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
5: Smart 2.
4: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
5: Smart.
4: Tanggaling for every day.
3: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
4: Tanggaling-galing mo.
5: Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
7: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
8: Charm, Fab, Con. Bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
7: ACS.
11: Si Nanay Sean Alpuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
12: Tay, tanda ka sa Saint Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? May, unsa man imong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa itong kape.
13: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagay magsakit sa mong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayin mo? Niya makasaka ko. Makalansin. Ang bukid doon. Gani ay.
12: Bukid sa kulian?
13: O kato ganing mga morna.
12: Bukid sa
13: ganing. Oh. Niya o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo.
12: Baka ka sa bukid, ikaw ka sa ka?
13: Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, ba't ko nila hayo.
12: Pwede na, makakatkat tayo ka sa bukid.
13: Makakatkat ko ah. Tanong mo yung sa mga mga. Magrapag ito at ang mga gulay yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Salamat.
12: Hindi pa ka nalim mulay.
13: Sean.
12: Lido.
13: Alberto.
12: Tuloy mo idad.
13: Ay, kung ano ka, 90 na ka.
11: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway pod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
15: Paragis Bila Bila.
14: Paragis Bila Bila.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni OG Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning Sugilano.
2: 10 years kay kan karon. Pabuton gyapon ko nimo.
3: 10, 20, 30 years. Magpaabot pagyapon ko.
4: Imi, maluwi ka. Nagpaabot ni Sinday nimo. Balik na na mo.
2: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nako gipakita. Ang contentment, ang satisfaction, ang tanang butang nga gusto na kong makuptan ani ana sa ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabota. Gibiyaan ta na ka. Giabandonan. Gisalikway. Gikalimtan. Pero ganon ni akagihapon din eh. Naghuwat. Nagpaabot. Na akong balikot.
3: Giswayan ako magkalimtan ka. Gipaning kamutan. Pero ikaw ugang atong kagahapon. Sama sa usa ka ninong nga dili mo

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walag yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Firmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga. Mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.

0: O karon sa sumpay ni nagnapost ang sugilanon, anino sa kagahapon?
1: Now I just talk to an empty sky. I'm still waiting at the door.
2: Mujutin ako sugod, ugma.
3: Then ito tika, og kuhaon pagkahuman.
2: Josh.
3: Please, don't push me away. Dili na ko kayawan siya.
2: Josh.
3: I love you. I love you. I love you. Please, don't hurt me this way. Don't.
2: Josh. Dili ko mawa. Matuod kang higala, Josh. Bulsa matinud anon sa kong higala di animo.
3: Pero nga nung gibati na ko, nagkaroon pa lang. Nawawag ka na ako. Tugod ba sa nahitabok ka ganina, nga kasama? O tungod sa panagkita ninyo pag-usap ni Dave? Nabalik ba ang iyong pagbati niya?
2: Uwa.
3: Uwa.
2: Uwa. Kay uwa sukat mauwa ang akong pagbati niya.
3: Jen.
2: Huwag isagitan ko. Isagitan ko sa nangitabok ka kanina. Alang ni Dave. Pero may kunyini man. Anong mas labaw ba kung sakitan kung bumati siya o kasakit?
3: Tiyo. I'm so sorry. Kung ikabalik ko lang yung talan. If only I have known na buabot ka rin sa aking kinaboy. I would never ever want to make you cry.
2: Josh.
3: Kaswerte ni Dave. Mahalin mo siya.
2: Josh.
3: It's okay. I get it, Jen. And I understand.
2: Sorry. Sorry. Pero, pero sabtag siya pag-ihapon nagdiasa ko kasing-kasing. Dili ko kasuklian ang imong pagbati, Josh. Sorry. Gihatagat ka sayop kapag naong. Sorry. Sorry.
3: It's okay. It's okay. It's okay not to be okay.
2: Judge.

Kung mahimo pa lang, i-rewind na ang mga panghito. God, it pains me more na makita mo hilak si Jenny. Knowing nga usap-usinugdan sa iyong panghilak. Nawa ko'y mahimo. Arong mawa ang gipati niyang kasakit. Oh, God. Ganong inyo niini kasakit ang magmahal. Gawa ko na ba kini? Sa pagduha na ko sa kapagbati sa mga babaeng ganyan to. If so, forgive me.

0: Sa akong kwarto na lang ilaw sa bata o pahimutang. Kami na lebag to par pangatog.
1: Tingali, magkamatanig balik.
0: Ako na bahala mo pahilom. Sige na.
1: Unay.

0: Gani na pamuan ay mga pahilo na ang bata diyan sa akong kama. Dili ka pa mo gawas.
1: Dini na lang sa kumatugtupan ninyo ni Inday na eh.
0: Dib.
1: Dili pa ko gusto mo balik sa mong kwarto?
0: Nasayod ka yun nga dili ka makalikay niya hangtod sa hangtod. Kinahalan mo bang sulti, anak?
1: Nay. Si Jenny.
0: Dave.
1: Gusto na ko siya pugnan kanina. Dili ko gusto nga buhian ang iyang mga kamot aron sa ingon. Madala ko siya pagbalik din sa ato. Gusto kong ingon siya dili na tumukuyog. Dili niya tutawan na. Gusto kong masayad siya. Gimingulan niya pag-ayos intay. Gipangita siya ni ini kanunay.
0: Ikaw.

Kagadina pa sinaghatan sa bata dito sa kwarto ni nanay. Pero hangtod karon, wapagyapon siya magawas. Naglikay ba siya nga magkasulti kami? Musuhod na balang kakos sa mong kwarto. Ugugma na lang magkisulti ni Dave. Diyos ko. Nganong karun pa man. Nganong kung kanasa gusto na kong mag-usap o matipog pagbalik ang among pamilya. Nganong karun pa man kin.

nakatulnas na na ito paniindailin. Saan ang parang urasa? Mugadlaw na. Pero wag yapo ko duka. Di ko makatubi sa unsa pa na ako pabiyong. Dili mawasak mo na una si Jenny. Jin, kimingaw na kay kunin mo. Huwag ko masayon. Nabati ulit ko sa maninig kamingaw. Sa maninig kahawang sa imong pipihan. Biswayan ako sa pagpaliwag kinin. Lahit nagkipati na ako. Alam ni mo. Pero di lang nakita at ika ganila. Gusto kong gaksyon ka. Huwag dili na buhian pa.

0: This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: The original Koi Herbal Capsule.
3: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tig-inuman yun anig ko'y kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamatik kung makainom sila ko'y. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Di po siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung anagid ang iyahang kanang pamatik sa ko'y, mas lagsik yun siya. So di mas ngon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
4: Wala sila nang nimugko ba sa may mga pamati
3: nila. The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwangon na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og Koi na product. Daghang salamat sa the original Koi Herbal Capsule.
2: The original Koi Herbal Capsule.
5: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
6: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, nangglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila-Bila Coffee, masig maulian ka. Basta ang kainom ko, di nagbaglayan akong kabuhi.
5: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
7: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
8: same nutrition, half the price.
7: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
9: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
8: Same nutrition, half the price.
7: Versus leading senior milk brand, Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
10: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 8470-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.

Nakainom ka? Sis, Inday. Dali na bang mihilom ka kanina? O okay na ba siya sa kong gihatag niya nga parpital? Giganahan siya? Nangita ba gihapon siya na ako? Na...

0: Dave. Awan ko na niya.
1: Ano lang yung nagmatapa ka?
0: Ikaw. Ngano nagmatapa mansat ka?
1: Laba ba siya o bani mo? Kamu na? Nalaga po yung uban niya? Wala ba yun ka ba, Jenny?
0: Wa. Dili. Wa ug dili.
1: Unsa?
0: Nangutala ka ako na papasiya uban ako. Wa. Kon kami na ba? Dili. Kon na ako po yung uban niya. Wa. O kung mali pa yun, bako. Dili. Dili ko mali pa yun.

0: bay na di bay. Lisod-lisod, Rabbi.
1: Jin. Mihila ka.
0: Uwaoy. Isipon ako.
1: Baka ako nag-iapon ka. Ang tutong. May kasulti.
0: Isipon gani. Dede pwede isipon nun. Samot na nga dugay ko nakatuog. Ma, sige na. Babay na. Matuog na ko kayo matrabaho ko, Ugma, sa usa sa mga ospital din sa syudad.
1: Mawa. Ay, noon.
0: Sige. Babay.
1: Pagamping.
0: Ikaw, Sad.
1: Jin.
0: Bye.
1: Jin? Na-miss pa sab ko ni mo?
0: Oh.
1: Miss na ka ka?
0: Miss na ko na masugsugun, oh. Wala kay kulitun. Wala kay mauto-uto. Wala kayo nakitang like amiga nga parehas na ko, no?
1: Wow. Kayo na lang ikaw, Jin. Iminusara ka lang.
0: Naibaw ko. 1 in a million ka ako.
1: Jin.
0: Unya si Emmy.
2: Ha?
3: Pag mabalik ko, pansaon na lang si Emmy.
4: Jane?

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa King Protectado,
2: i-shield mo,
1: pamilyan protectado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
6: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
7: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
8: May budget.
9: So,

0: ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero imo ning giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kunin ka balik muna ko si Kara.
3: Ay, isa! Kinahala mo palayo ka sa umaguwang!
2: Dili, Sir Ken! Kinahala ba yan kung ako saan niya?
3: Wapisaan, Kuya Hans!
2: Kipatay, Kuya, pag kasamunon! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal, ikaw lang ang akong mahalo na hangtod sa kahangturan.

0: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong kitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Ang galing! Pang matagalan!
3: Parang tayo lang, han.
4: Everest Appliances.
2: Babe, ano ever best decision mo in life?
3: Siyempre, building a home with you.
4: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
5: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in their lap, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus a Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus a Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Pirmi ka pangihi,
8: hanap ka para now.
7: Og pagpaminod sa mga tiin.
8: Basin aduna kay diabetes.
7: Mag-DTX 500.
8: Epektibo sa pagpamubo
7: sa blood sugar levels.
8: Di kaya ang diabetes.
7: Mag-DTX 500.
8: Karun dayon.
9: Mabalik sa pinakadulong butiki sa Yunga.
8: DTX 500. DTX 500.
10: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
11: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
10: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
11: tulo pod ka kapsul sa gabi.
10: Simana lang nawala jud ang sakit.
11: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
10: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
8: DTX 500.
9: Pabali sa mga butika.
12: Ahoy! Kidney care time.
13: Ako si Tere Robles. 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
14: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: Og ganon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Di ka kapuyin.
3: Nalimot ka nga pintor sab ko. Mao ako na bahala sa atong cottage. May akong gusto nga inigsood ni mo sa cottage. Mura kag misood og laing kalibutan.
2: Ngano di? Sa may mong design ini?
3: Garden of Eden.
2: Unsa? Magbutang di tagdaghang mga mananap?
3: Staff toys lang ang atong ibutan.
2: Ay, baby pagod ang akong mahal.
4: Sir, unsa may gusto ni mga i-design ako ining kwarto ha?
2: Garden of Eden.
4: Unsa? Garden of Eden? Kalisod, ana?
2: Mao ka ng plano ni Kara ining maong kwarto. Busa gamit ang utok nimo. Ug himo ang Garden of Eden kining sud sa cottage.
4: Unsa may nao anong Garden of Eden, sir?
2: Problema na nimo. Hatagad ka kus ka oras sa pagplano ini.
4: Sige. Basta mahimong gardening maong kwarto.
2: Karon. Salain akong pangutana.
4: Unsa man, Sir Hans?
2: Kinsa ang nanawag nimo?
4: Ha? Nanawag? Wa man.
2: Naibaw ko nga magitaguan kang cellphone. Busa sulti na kung kinsa ang nanawag nimo. Dabati na ko ang bagting sa cellphone.
4: Nakabati di ka? Kuan si Kentong nanawag?
2: Ano nanawag man siya?
4: Nanawag lang. Nagsusi kun hain ta karon. Kun unsa ra sige pabuhat ni mo na ako.
2: Okay mo siyang gisulti as tanan.
4: Oh, syempre. BFF man mi. Mga diligi ko mamakak. Kaysa may kapuslanan sa mo pagka best friend kon dili mi anas usag-usa, diba?
2: Wahinungdan.
4: Unsa si wahinungdan? Wahinungdan ang mo pagka BFF?
2: Binata na.
4: Binata, good. Binata din ang duna kay best friend kay imong kasumbungan sa imong problema. Best friend gamo imo atiman nimo kon malibog na ka. Mao na. Wa mo kay best friend, mao na dili ka makasabot.
2: Ayaw pagtuos ta na isult ni Kent.
4: Unsa? Uy, nga rin ko taong nga dili makumutuo nga, tarong managutok si Kent.
2: Di bawa ka ba? Katanan akong gusto, mao sa gusto ni Kent?
4: Oh, natural ang tingali na kay iksoon man mo. Wala, parehas mong lalaki. Mao ni gitawag og inigsoong pangiki.
2: Bilong na. Ano na pagrason diha?
4: Marason, good ko kay doon naman ko ibaba.
2: Ano man? Magtrabaho ka o di?
4: Nagtrabaho na bito akong utok, diri. Isamok-samok, masagkoy ni mo. Liso dra ba nang ipabuhat ni mo na ako, ha? Laliman ka, Garden of Eden ang imo ipadesign ining kwarto, ha? Ay, kung ingnan, magbutang si Tag, Adan og Eva din, eh.
2: Ikaw si Eva, o ako si Adan. Kana ang ibutang si mong utok.
4: Unsa gud yung kisulti? Ako si Eva, unya? Siya si Adan?

0: Wow! Kanindot sa akong mga napalit ka mga gamit. Ang sunod ng palitoin, mauna ang kuna, James. Okay?
1: Ay, namugaw, di ka na masuhong imong pangandoy nga. Makaanag ka kung magpalit ka, handaan ka ng kuna.
0: Ayaw, lagi kong barawa, lagi. Uy, naunsa man ka? Ay. Ikaw man yun magsige o kontra na ako.
1: Oh, ganaan lang ko ba nga kung magdamgo ka, mayon ta kung mumata na ka? Ha? Asam ka mangitaw-taw karun nga, wapag ani mamabdos, namalit na daan ng mga gamit sa bata.
0: Oh, nakakita na ka. Ako na. Huh. Ano yun sa man? Musupak dit ka sa akong mga plano, James?
1: Pero, wapalig itawang ko mamabdos gaw, ha? Nagsikusig lang kasi mong mga oras yung pinalit, ana. Walig ka mamabdos, wapag ka mamabdos.
0: Kapilanin ako, balik-balik ka, mamabdos ko. Kinahanglang mamabdos ko, period.

0: Time Check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS. Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
3: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom kay isa lang ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko. Wow. Utong nakahuna-huna ko nga mag-maintain nagyo ko aniniya.
2: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag Agwanta pa!
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
5: unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max talaga! Max protectado pa!
4: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max alaga! Max protectado pa! Unique!
4: Max alaga! Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
6: ACS.
7: Zed Health Testimonies.
8: Health Testimonies.
7: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
9: One time kasi, nakoy allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katol ng katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat. Nawala lahat. Just call me BJ Papa Sam o Masbate.
7: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangato.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Bursary Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch 345 Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napag-inom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil. Ug mas maayo na pud akong pamate.
3: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care. Makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
4: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
7: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
8: Nga nung naapil man si Kara sa plano sa garden din hinga, patay naman siya.
9: Kay, maumay gusto ni Kara. Maumay akong buhaton.
8: Unungan na ning binuang nga, Yesa. Ayaw lagi pa sumbis siyang gusto si Kuya Hans.
9: Di lagi ko makabalibad siyang gusto. Masabahin na ni Kara.
8: Nga nung, good, ha? Hangtod ba karon na? Guilty lang gihapon ka sa kamatayo ni Kara?
9: Kent. Og hangtod sa hangtod ko nang dadon kining kagilty nga akong gibati. Kung dili ko makakita ang mapahiyom ang imong magkuwa.
8: Yesa.
9: Nahibaw ka na sa kong gusto, Kent. Gusto kong mabati kung unsa nga mo katawa si Hans. Okay, niya naman ka karon, midol manggit ka. Tabangin na lang ko sa pagkunauna kung unsa unang kwarto nga mahimog Garden of Eden, B.
8: Giseryoso, gini mo ang gusto ni Kuya.
9: Maulay gini gusto ni Kara. Mao nga akong tiwason. Garden of Eden ang design sa kwarto sa cottage. Mao nga, garden good ni. Artist mong good ko. Sige na, B. Pag-design, B, akong bayran. Sige na.
8: Gaga.
9: Oh, grupiham ka daging nga gaga, oh. Seryoso, B, ako, ha? Mabayad ko para mahuman ang Garden of Eden nga plano sa imong Kuya Hans.

0: got the second.
1: Agi ko taw ng ayisa. Ipadako nun mo din, he. Oh, sabay mo gihinuktukan.
2: Gisugo ni Kuya Hans si ayisa na nabulisayan o Garden of Eden sa kwarto sa cottage ng ilang gipili.
1: Unsa? Unya? Nga nung ikaw man no'y naghinuktok?
2: Nagbatabang si ayisa na ako ng ason.
1: Ah, Sir Kent. Na ako'y ideya aron dili ka mabuwag sa akong anak.
2: Unsa man nang?
1: Kung unsa'y isugo ni Kuya Hans ni mo kang ayisa, tabangis ayisa!
2: Ha?
1: Paresa na karun, oh. Nga gisugo si ayisa nga, i-design ang usa ka kwarto. Ikaw ang pagplano. Kamong duha si ayisa ang trabaho ni ini.
2: Tuod, oh. Husto.
1: Kapino sa nimo pahiyom, oy. Mauna, ha? Ayaw na rin supa ka si Kuya Hans ni mo. Tabangin na lang si Aisa, aron nga dili mo magkabuwag.
2: Husto ka ng ason. Salamat. Salamat yung kayo.
1: Oo. Oo, oo, niya. Kanus ang mga intaw ko masulduhi si mo maguwang, sir, no? Kaya naaraban taw ko'y bayranan. Nag-chat na tong among silingan ay mausap ni siya ang akong espiya sa amo.
2: Awa, ano'y problema ng ason? Pila may mong bayranan, ha? Hatarganda ka.
1: Ha? Uy, pero uya, maikog masantanin mo dong, uy.
2: Ay, okay, ikog lang. Basta kay tabangin lang ko kang ayesa.
1: Away, problema na dong. Maunay akong tambag ni mo, ha? Tabangis ayesa sa tanan niyang

0: Pangayon ka ng buhok sa mong nagdunggan.
1: Pero itinuod.
2: Sumasab ba kayo?
1: Oo ba? Panglapid na nini nga picture, ha? I can't! Kuhay ko na ko ang picture, B!
0: Buhok pa, lagi ka!
2: Kara! Kara!
0: Ang ngayon, Gikana, bawa pa, Gikana.
2: Ayisa! Ayisa!

0: Mga sukit ng muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa aton kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa Sed Marketing.
1: Mga ka-senior, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
2: same nutrition, half the price,
1: versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko,
3: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
2: Same nutrition, half the price,
1: versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.

Atlantic Rosa Padova Gala. It's a mighty nice boy, so on your to egg those small bandits. Happy weekend, happy weekend. Mabuglaon nga kapono. Nagwanoan din sa nakbay sa Sugbong Metro Cebu area. Ay na to sa mga grongsura ng probinsya. Nagbunog mag-uwan na, nagwanoan man yan. Din sa Cebu City o Metro Cebu, nagwanoan. Tagang magtikangkang magtikongkong ane. Welcome, welcome, welcome, welcome sa to kay Tulabanol. Inyong Tulabanol na akong Tulabanol. Saksak si Dakol na Mr. J.

0: Jackson Joy. Abot ko na gunwad, babakaroon din eh, kayo, abot ko ni Gawas, kung kinag-alas sa dos pasado. Naguan din isdak pa yung sungbo, na dahil kong labot kay Kasto Pulapo, panoong kong duty, pagabot ako ni Sibianan, naguan na yun. Humulo ako babasa, tumiaging kaghapong ang lawa na rito. No, nahumulog na basa agad ko, kaya nagbunog kalat ang uwan. Pero garoon, hapit na maptig uwan. Ay gani, kayo ako maptig uwan, so, di tawa, tabawan eh. Hala, hala, hala! Kumusta mong nato, kapag-atik, paminawan? Dini sa Dakbay, sa Sugbo, Metro Suwerio, kumag-sikbet ka baga probinsya? Baga probinsya nga silingan sa probinsya sa Sugbo. Bohol Province, sa Sikihor Province, Masbate, Leyte, Negros Group of Island, o uban pang itong broadcast itong Sibya, karong hapunan ng Adlong Sabado, weekend asap! Ambot ka kung nag-uwan-uwan para sa gawas kay... Ang gawan pa to, ako gawas na to, si Loy na pa to, si Loy ni Ibis na ganina. Nagtutulisik pa? Loy, nag-uwan-uwan pa, Loy? Nag-uwan-uwan pa, Loy? Nang-ana-ana pa, Loy? Ana-ana? Ha? Paminito ko pa si Tingok si Loy. Ah, Tiktok-ting! Tiktok-ting! Ah, aton ko lang kayo ako kagawas sa aquarium kung nag-uwan pa ba, kay nagtutulisik pa ba o nag-uwan-uwan ba sa gawas, no? I do not know kay mga duwag ka oras ko undiri sa aquarium, nagkapakapag undiri. Anang mag-dispensa basi nag-ingon ta diri nga nagbunok ni una nato nag-uwan na. Sa kanina mga pasado alas dos nag-uwan. Nya na duwa mako ka oras diri sa aquarium kay gawas gawas kay nako gitan na diri. Mao to nga ganina pasado alas dos nag-uwan, nagbunok diri. Pero I do not know karong mga oras. What the hell? Malang akong sutao na kung di man ako maliliit sa aquarium mo sa ako pag kwadring akong gipangutanan diri mas bungog. Loy! Loy! Naguan, Loy! Sabi naman tigong rin, wawasin niya, saguan, wa! Ang siya si Loy, nabungol eh. Oh, ato lang ko na ng gamay kay iwa ko kakuha. Nga kung naging pangutahan na, umas ay iwas yung mininalis, naguan, mas gawas yung suwa ba? Be, dali na sa ito mga pabe, naguan ba eh? Naguan, wa! Nanamay na nag-fixer eh, ha? Ito nang gamay ko nag-uwan man ito. Kanina nag-uwan man ito, buro ambot. Ano ba, takay ba, pag-asa magtanda ka magbanaban, tapos kayong tangs pa na, no, ogra kayo. Ato ba na ba naon, be? Ato pa naon, be? Mali, di mang gamay dali behind ito, be? Ayan na, be? Hindi ko na, be? Ah, nagtatalisak pa, puro dagdag-dagdag-um pa, no? Ngitin-ngitin, ngiob-ngiob pag-gamay, be? Ah, nagtatalisak pa. So, mabuglawod nga kapulon, maigala, karong hapon, ah. Hala, padayon ta, karong hapon, kaya kitang tanan, manihapon, ha? Ako bang mustaw na ko, mga amigo? Ako, amigong layon, kumusta layon? Hoy, kumusta layon? Gagawan ko, ano eh. Hala, akong si Whitey, yung si Blackie, Blackie, Whitey! Ah, si Kuan, akong kabayo. Hiya, tiginig, tiginig, hiya! Okay, huwag akong baka. Kay lamig kay ni Kuan, balbakuwaron, kay init, bugno kay panahon. Ah, inagdeg. Oh, saya-saya ito nagsulog may gala, ha? Kay, you know, today Saturday, ha? The day you're gonna pay. Mauna nga, saya-saya ito nagsulog. Actually, si alas 5 tayo magsulog, pero saya-saya lang tayo kay aron sa isa at manihapo. O niya, sabas, gapon may gala. Ito katapag na kato, mga porsyon garon sa drama porsyon, kanta porsyon, o kumang porsyon. O gang bang shock, shut out. Dinatakalitik ani, oy. Pagkalaway. Mao na diha. O, sige. Ito rin shout out na nagtanaw sa kong kagwapo. At ang wapol eh sa kong kabagwapo. Okay. O niya. Nanamay nagkadari. Wala ito mo na mag-hayag mag-atong pamananaw. Okay. kaamatag utan bisya ganang buntag. Kanya, atong pananaw, tinaw pa sa bulang kristal. Nagkaamatag kalabas sa bahigala, mo nang tinaw pa sa tinaw. Tinaw pa sa bulang kristal ni Madam Aurek. So, saan akong tutok ni Tawana, binadarisan ako ang iscreen mga higala. Guwapo ni Tawana, murag piulo askal. Bisan mag-uwan, rain or shine, basta itong inapa, hindi mabungkag, hala kumbate! Okay, nag-comments, Mrs. Nag-comment section, tawad na ito na i-shoutout ang mga guwapa, mga guwapo na akong mga follower, mga listeners, o gato mga viewer na ito karong gatatawad, ato na i-shoutout sila ha, ato i-greet garon, tawad ato i-mention sa kanginan, ang ilang mga balaanong pangalan. Ilang mga pangalan, ha? Kanang mga pangalan niya, panindyan niya, Janlin, ha? Ma'am Chacha, na. Nadaghan ko na, ha? Nadaghan na. Why not? 3 minutos, may gala! Sa di pa magalas 5 sa kahaponon! Unsan mo niya kung kwan, ang gun, ha? Di namin mo katawa, Ben. Hanga pa na, eh. Ano na rin eh? Sino pa ganina? Ay! Hala, hala, hala! Sit back, relax, enjoy! Karong na to yung shoutout yung wapagan o gabagapangan nga kwara ko, no? Gugapagmusta na to tanan nga naminaw karon. Kutob sa maabot sa itong broadcast karong apuna sa talagang mga kalungsuran, tanang mga lugar nga maabot itong broadcast. Kumusta o manginawat mo din sa DYHP Arimin Sabon na muskapis kayo sa panglawas, kabaskong sa panglawas, kadasig, pagkatubag sa mga problema o kahimsog sa panglawas nga itong natagamtaman ni itong pagpakabuo ni dunot nga sistema sa kalibutan. Kombate lang kita, kayod lang ta, kombate lang ta! Dos minutos, bigal din po magalas 5 sa kapulong sa loka para kumbang sa tuwa tulabon ninyong tulabon na akong tulabon noon saksak sinakol ni Mr. J, dinigyan po sa overall number 1 nga si Biaran sa Gabisan o Mindanao DYHP RMN Cebu. On minuto na may galing pabagala 5 at tatawagan ato ka baga porsyon sa ato ka tulumanon karon ang drama porsyon sa ato unahon. Dinis ka para gubas tulumanon saksak sinagol ni Mr. J sa atong drama porsyon bagaygala.
1: Ang matagto sa magaluha kikan si mong pagkabata. Ibaan baga na sa kasakit, kalampusan, ug kalibay.
2: Layas! Wakay luna din sa ari-arong palibay. Maluibod kang kasawa!
3: Sakit ang karagupanis. Pasailo ako.
1: Ikaw ang buktong babae sa kong Arminda. Ikaw ang kapapitig sa kong kasing-kasing. Ikaw akong dalhon sa altar sa kabiyo, please. Ayaw kong biyay maluoy ka.
3: Sakit ka na ako, Anulfo. Tutangay sa satasa. Langit ka. Yuta ako. Tutugas ako kung pagkalimu. Kamputon ko ang langit.
1: Mga pangindahay, gugma, kasilag, apan sa kanyang gitagaan lugaw sa sakitasan. Ang Saksak Sinagol program o dudlaing sugal nga puno sa pagtulunan o gugma. Gikan sa nahulagibinasyon ni Jerome Yap. Kaboton ko ang langit.
2: Ang dinhi sa laing anib sa tong sigilanon nga nagluhan, kabuton ko ang langit. Magduwa na gauras, huwag niya pumalik din sa sindang ako nga nakong sinarta. Thank you. Naglagod ako niya akong anak. Gahit gulo! Huwag di mo tuwan sa akong mando o sa akong instruksyon. Kinanglang pagkitaon ako ako anak huwag si Etikyo. Huwag di ko magkumpiyansa kung mailan na ako anak akong anak, si Arnolfo. Mukha ng iyang kakalingon. Mamiligro siya. Huwag may bawaan siya sa mga saob na ako siya anak. Huwag anak siya ni Dantes. Huwag ginaluway makibaw, sunan!
4: Senyorita! Wala lang yan! Magduwa na sa dakaoras na wagtang sa mansyon o niya. Ay, nako! Wala! Kasamban ako ni senyorito kay Dugay kay ka!
5: Sige lang, titikyo. Kay bawa na lang inibito itong daddy. Gumadugay ito, nalakaw ta. Diba?
4: Oo, lagi pero gitagalan raman ta dong. Senyorito, sa kaoras na magang tagal na ito, niya abot naman tagduwa kaoras na eh. O sumatoy ka talagang sa mga manong?
5: Ako lang bahala. Ako lang mga tarungan ni Daddy Tatay TQ.
4: Ay, sige lang. Ay, manak ka na taga-bahabal. Oy, base na si Louie Neves na doon. Ang mga nasa ka taga-bahabal. Kay, kung mag, kuha lang tatong lakaw-lakaw doon. O niya, o sa to sa kanil, kabayo ba o sa mani, dugay tabod sa sinda doon. Hala, kasab, ano sa ta, si imong haibarong nga manong!
6: Kali sa panahon, hapid naman maglima kabuan din sa akong ipuyaan sa Sibusit. Huwag akong plano nga mabalik ko sa senda. Huwag ako itong kaon ng nabiling nga mabutang sa mong payag sa akong apoga sa binda. Huwag akong sutaon kung nabalik na ba sa senda si Don Andres. Sakit alang ka na ako. Nga maya mong nadangatan sa akong apo. Human sa pag-antos na sa akong anak ka si Susan, namatay ka nagbilog kahambin o kasakit sa iyang kasing-kasing. Pero sige anak, ako ang maningil sa kaotang. Ako ang maningil sa taong nagpasakit ka rin mo o may hinungdan si ibong kamatayon.
2: Doon ako oras kapin. Urdinig ko bukawas. Ako ba buto na kong anak tani si Arnolfo sa gate o si Tekio. Kinahanglan, manubag na ako ang doon. Ang akong gitagal nila o sa kaoras o karon magduan ako oras kapin, huwag gabod maabot na ako o huwag gabod maabot na akong anak ka si Arnolfo o si Tekio. Kinahanglan yun. Kinahanglan akong sutaon kung kinsa ang ikabuagan sa akong anak kasi kung ganun karunay ni Mugawas dari sa mansyon o buwanto sa senda.
4: Ahay, nako! Wala, wagi habal-habal nga nakita na ako, Senyorito Arnolfo. Malakaw ang talit na dungoy kay Iwana mag-abtan nagtulog ka oras na nidong outside di Colombo to si mga manong. Hahay, duwa mo siya balhabal ni Napita. Ako, amigos, Louis Neves, Gerald Albios, umang kita liwat kong mga balhabal driver ni Duhadre. Hahay, nako! Wala yun! Mag-jogging na tayo ni Senyorito Arnolfo! Senyorito! Asa itong bata? Tuasa na, nalakaw na yung bandog lang kwan. Ahay, nako! Ahay! Help me!

0: 7 minutos sobre que los hombres clamáis que los 5 sacaporos de esto toca para más tu lomarón. A con tu lomarón, niñón tu lomarón, o gato en tu lomarón. Sac, sac, siracol, tiene que ponerse overall number one. Gas y pianas que piensan que viene a un DYSB, a Remens, Sibu. Lo critican, eh. What happened? What happened? Mike Bobamina, ni Bus Bins, Vincel, Estloga, Díaz, Azapanta, Paraguetero, Sibu, Sire. Hey, que Bus, ¿eh? Oga, si la Sikua, ¿no? Louis Turefel, Oxi, Kirinia, Donske, ¿eh? Donske, Merafentes, Hermoso. Ogni Bus Bins on the mix. Antiguías, V and M. Light and Sounds, ngana un mino pervis de USB a con BFF. Ang partner in crime na ko Bus Bins, Bensal, Estologa, Bensaloga, Family. Tiyan sa Tejero, no? Si Chusa Banda, para que Tejero, si Bus 7, para que gala. Adon ay great, adon ang i-shout out, nagtanaw sa kong kagwapo. Bueno, una na itong i-shout out. Ato ikaw kamay, ha? Okay, ato na hinahin. Ayun na itong scroll. Kani, ha? Ayun na ito. Okay. John Lee Gopong, thank you so much for watching. Chacha Builes, Uchia, please, kung great nanay, Eri Builes. Og Marisa Perata Busdun, og everyone, Nicolette Builes, og Ola Builes, og Minik Builes from Ubay Buhon, sir. Salamat, mayang hapon, Sir GQ. Lama kayo, Ma'am Chacha, no? Yan, nagka-chat-chat mo ni Kuan, serbi namin, ha? Okay, ito yung nagana. John Lee Gopong, welcome, program 6 na goal. Thank you so much, John Lee Gopong, sa Barangay San Agustin, Maradio, Cebu, Bantayan Island, Chacha Boris Uchia. Okay, kuli katawang John Lee Gopong, ito yung nagana. Teresa Canyedo, unsay resulta, sir, 5 p.m. para alas 9, sir! Kaniyata, dinantamu ko na ng mga resultas lang sa ang resulta, lapin na ito ma on air but ang ko ay kan muhatag tag numero wa na sa buo adri ay mugto anang mga hatag nga mga bidya or mga radyo og numero sa Sweetres kay wagi na wagi wa mi kay buo ana kay ko kay bawa pa mi ana nga tinuod nang dunay ihatag nga mga numero kami na yung posta ma dun Jose posta unta ko di ba. Ma dun Jose posta unta kong tinuod nga dunay numero nga Sweetres nga makadaog well, di ba. Kami na lang posta kung naaging tinong. Sina do, sina Chris. Di ba, Layon? Layon, di ba? Layon! Di ba? Maite, maite, blake! Dawa na akong mga binuig ng mga hayop, oh. Di ba? Di ba, baka, baka? Hindi, hindi na tinong. Okay? Okay. Jaja, thank you. Babe Scott, humawas, mayang hapon. Ito yung ginagana. Hindi ko nag-iatol ni Ikon eh. Fem, join me, Mijos. Kasama yung kasama, Jiki. Kumusta na, guwapo? Salamat kayo, Fer, no? Ma'am Silin Giangan, das Danao, grabbing hinaya sa signal dere sa Bukiran, sa Danao, sa Idol. Donex Hermoso, Donske! Oh, Donex Hermoso. Salamat kayo, Donske. Kanunay pagtanaw, pagsunod sa itong live. Manya, kumusta naman, ha? Kumusta itong amigo nga si ang imong classmate si Kuan, ha? Bus Bins, Bensel, Estologa. Ha, wapang mo magkuhan. Wapang mo paramdam ng akong amigo dali. Donske, ha? Donske, ha? Donex Hermoso. Thank you so much, Don, no? Okay, ako yung agaw, Maricel Giano, shout out ko sa akong mama, tata, og papa, panso sa rotunda. Salamat, gaw! Malipay na sila, mama, mention nilang kalangalan. Di ba? Say, papa, panso, og si mama, tata, diya sa Sitio Ronda, rotunda, no? Barangay Banilan, Cebu City, Maygala. Ilan ni agaw, Maricel Giano. Agasawa sa akong igagaw sa mga si Arnel. Kumusta si Arnel Gaw, no? Ang imong guwapo nga bana. Shout out ko sa akong mga apo og mga igsoon sa Tuboran. Gikan ni Agaw Maricel Quijano. Lamad kay Agaw. O gimusta ko ni Agaw Arnel Quijano Gaw, ha? Niya, kumbate lang muna sa kalisod sa kalipay. Magtibaya yung lang muna na. O, di ito mga discourage sa itong na kuwang kalisod na kini nga pag-antos kay tipik o gubahin is itong pagpakabuhi, ha? Kini nga itong mga kalisdanan, mga problema, ang gato bang, dilini ingon nga tao nga way tao nga ayahay karong panahona, no, way perfect dili hingpit ang mga tao nagpuyo ning kalibutan na kay ato ni napanood sa tong mga unang ginikanan nga mamatay ta, masakit ta, matiguwang ta, unya kini atong kalibutan gi manduan pa ni Satanas nga yawa mao nang ato gina ma handomon ginato ang mga kasakit, mga pagantos, mga problema, no, ana anang atong himuon mga ang pagampo og ang pagpaningkamot og pagpagitag solusyon sa itong mga gihambin na sinating ang mga problema ditong wadirehan. Mana ito ang ibuhaton? Pipitlin Rabasona. Shout out tayo doon. Salamat kayo, Pipitlin Basona. Okay. Pipitlin Basona. Hila shout out sa Norma Lugawan Sangi. Asa may dapit? Norma Lugawan Sangi. Sa Sangi Lapu-Lapu? O sa Sangi Tulido? O sa maning? Pagkos ito ane. Okay, Damsis of Sobre Sekal, shout out kasama ni JQ Kapo, din sa Pilar Kamotay, shout out usab ni JM Oliverio. Oliverio. Okay, lamod kayo, Yads, oh. Okay, cha mam cha cha. Parisal de Ruiz, mayo nga po, pre. Humana kag panglaba, pre. Ah, humana. Ay, humana niya. Humana ka ni panglaba, pre. Humana na. Humana sa dahil. Mamon ni mga teknik niya, pre, basta mga kuha na, pre. Humanlaba. Dayon, humanlaba. Ah, nadiha na ang krimen. Ah, di ba? Humanlaba. Laba na ilaba, laba nga laba. O niya, humaglaba, pre. Parisal de. Kadungog, ganiya, pre, sa kuan da sa Montpellier Alegria Cebu akong i-mention ako siya tala ko kumparing guwapo di akong ning kaluha akong ning lokalay ko no puros mi guwapo ito dito sa una bandradyo pa mi sa una correspondent mi siya o niya nakuha siya sa una no na City Hall Beat reporter ni akong kumparing Saldi Ruiz sa bandradyo sa una o niya ikaw may nga pa magsuon ba ko naming duwa kayo para may ignaw mga guwapo daw ko no. Ngayon pang utan na, pre. Mayang nga po, pre. Yung manakag panglabaho man na, pre. Yung managanin na kuhaan, kumbate. Nao, so magkailawa, pre. Naganad ang krimen may tabo, pre. Salamat kayo, pre. Pag-comments mo, pre. Pag-kuhaan mo si Mrs. Comment Section, pre. O niya, dagang kakapitan sa Montpellier Alegria, pre. Kung dagang ka, pre, support ko ni mo, pre. Kay kini akong paring Saldi Ruiz sa naginis ay prinsipyo baruganan ka din ninyo maliso bukos kawayan. Di pa kayo maliso, basta kung sa deha. Yeah, matinabangon eh, kugihan eh, ha? Anya, maluloyon eh. O, matinabangon sa singkataon eh, kukumparing Saldi Ruiz. Lada na Montpellier, Alegria, ha? Ayaw mo kalimot, kukumparing Saldi Ruiz eh, ha? Ayaw mo kalimot eh. Pero madayon, manda madayon ang atong guan. Baraga guys election, kung madayon, ah, madayon yun ang kalag-kalag. Kagit, kakakon na itong ikatahogog niya, November 2 ang baraga guys election. Pero kung di madayon ang baraga guys election, dahil ganang kalag-kalag, oy. Wala na, nakalakalag magkana ang November 2, di ba? O, noog 2, di ba? Kalakalag magkana. Anya, kung di manin ang barangay ko iski eleksyon, ang kakalag mo na yun. Ano nga mo, so nang anong itami mo isa yung unan nga doon ay may kuhaan sa Kristohanong mga kaliukan. Nakandili yung tangay ko na yun, naunsa. Sige lang, basta mo magkana. Kung manayon na, dagang yung kinapre, ay kalimutan na, Montpellier Alegria, sa Montpellier Alegria. Parisal de Ruiz da ay kalimot pre dagan ya ay dagas kusina pre mukaw na dagan nga ay gidagan nga mukaw sa kusina. Ang dagan gyud nga duna kay mga plataporma ni gobyerno. Okay, lamat pre. Okay, ato ganina igana mi. Okay. Happy Father's Day advance nimo Jo guapo og ni Arnel Robinco. Okay. Malvin Awit, good morning sir, watching from Asturias. Analin Amodia, thank you. Ma'am Elisa Sasan, thank you for watching. Donex Hermoso, shout out ko sa kamotis nila ni Nanay Lidia Soto Garciano o ni Tatay Casio Garciano. Kumusta na mo niya sa Purog Manzanitas niya sa Alta Vista from Lindon Hermoso ni Donske. Lamag kayo, Dong Lindon. Donske, ha, Dondon. Kape pre, matik pre, lamag kayo pre. O, si paring Saldi Ruiz, no? O niya, ano na ha? Taga Montpellier Alegria, ayaw kalimot ha? Ako, 100% nga mo suporta ni ako kumpare. O niya, mano eh, may prinsipyong may baruganan eh. Maunang ayaw kalimot na basta doon ang tao ngayon doon ay prinsipyong baruganan. Maunay, ang agin nato nga butaran nato kung mudagan ang kalang tawana ha? Digin yung nakuha kumpare mi ha? Actually, ito mukha na ikaw ba may sonas banta radio? Onya barkada gay mga kumpare, barkada ang kumpare niya kaubal Miss Banta Radio sa una. Manang suwito kung ano niya, kung saan niyang ka pagkamaluloyon, pagkatinabangon, huwag doon ay prinsipyo o baruganan. Ha? Kana man ay angay na itong butaran. Kumudagan niya siya. Hala, suportaran niyo na. Montpelier, Alegria, Cebu, ha? Ay mong kalimot. Ako kumparing Saldi Ruiz. Okay! Silingyangan, mayang hapon, Sir Idol. Walay uwan diya sa, Sir, diri sa Bukiran, sa Danao, uwan ganina, murag bagyo. O, diri nag-uwan sa diri, Ma'am Silinoy. O, happy na nga na si kumabte, ganin nag-uwan. Ganyan, pagkabot ako sa Sibianan, na nagbulok na yan ang uwan. Tata, nag-uwan na yan. Magani kayo ako. Gagapon, naptangi ko. Mura kong gipuko ng manok na nabasa sa uwan. magani ka ron kay, may pagkabot na ako, diri, may pag-uwan. Tata, nag-uwan, mga, kuhan, kay, ako diri kahapon! No, 999 meters lang gilayo na lang na mabot ako si Bianan, nagbunok ng uwan. Ilan lang ka meters, God, no? 999 meters. Ang akong galay ang gigas si Bianan, naguwan bito na, pero tingin mo ako gipuko ang manok itaw na basa sa ulan. Nagtaka masayo, ganina, init kayo, di ba? Mga alas 11, alas 10, init kayo. Unya, pagka alas 12, dayo galauna, nagpakita na ang ngiob kayo, ang itom nga panganod. Gikan pa diri sa kasadpan, ana di, alabot na pulapo, lagot diri sa may kuha, Mandawi, may gani kay, nabtang ko sa, ano, way init, pagbiyahe na ako, kawinit, nagmotor man ko, magmotor man ko niya, way init. Pero balagi, way init, pero hapit na mag, murang ato na ma-fail ang magbunok ba, kay, ano may bugnaw-bugnaw hangin. Pero gani, kay, pagabot na ako ni ganina, pagsod ako si Bianna, nag-time in dahing guan, nagbunok lang layon. Pero kagahapon, mura akong ipukok ang manok, kaya nabitang ikukuan, mga 999 meters ang gilayon, kaya si Bianna, nagbunok ang guan, nabasa ko. Pero may gani, ang nabasa, ako na, kaya nag-hilmit mo, kaya mabasa kung, kaya gusto tawag ganyan, ubol-ubol, kaning kuan rin, arong kumabasa gina mo, kaya kahilantang gigana, malabsik gigana, siklab gigana. Pero ang kwanan ako nung, ang sumpa ana, arunay ka ko nung mahilantan, lili ka mas kitag ulo, mahuwanan gani ka, tumargi ka, inom ka tubig o pinakabaso o asin. asin niya, tubig, dayon inom og tubig, pinakabaso, aron ko nung lili ka mahilantan. Mama na, sa katigwangan, sa itong nasunod ng mga katigwangan, di ba? Oo. Tuna, maro badali. Ay, kung di mo to, maglugay tag si Gigalis. Okay. Wana day, papas, wana. Kay, ato din yung, kuhan, ha? Ato din yung, i-open atong FB account sa kundat akong personal account. Kay, mo proceed ko sa Pinsa de Wisp. Kaya ato sa kundito, magkiyaw-kiyaw, magsingit-singit ito. Okay, Saldi Ruiz, ha? Lama kay pre. Wa pa man maramparam ng atong amigo, bantay bata pa. Ay, bantay bato. Ay, bantay bata nga. Kung ano man kung atong amigo si Kwan? Bus Benz? Benz Listologa, o? Oh. Wala ko nang kaparamda ng Bus Benz. Wala ko nang kamagparamda mo, ingon ni Donske, ha? Imong classmate. Ito, tataon na. Paramdam na ron, tataon, ha? Hoy, salamat pagtanaw sa akong classmate, batchmate na ako, akong amigo, si Captain Jacob Ladder, si Freddy Pelayo. Ga, kumusta ka? Ha? Kumusta ka? Long time no see. Karo ba nagparamdam ka, ha? Ay, Captain Jacob Ladder. Mauni yang AKA Maigala, kayo sa Mika Seaman, versus niya, karoon na sa rin sa local sa pilot ni siya, no? Sa mga dagko nga mga barko Maigala nga mudunggo diri sa atong kuan, sa atong area of responsibility sa Cebu, diri sa ato ang sa Cebu Maigala. Mauni si Captain Jacob Ladder, akong batchmate, akong classmate, mauni nagdaas papel na itong nagdrama pa mi sa high school pa mi. Katong Saniboy nga drama kung ako'y nagda sa papel ni Saniboy niya. Kaniya, murag ako ni siyang amahan mo, tininako siya. Nalimot ko ga, di ba? Ika ito akong amahan ga, itong atong drama sa unaga nga, kuan. Yan, namatay na ba itong advisor ka, no? Si ka, kuan, si Sir Ladi Ladislauson. Sir Ladi, no? Si Freddy Pelayo, no? Kani, ma-reduce with love ni. Niya, siyang pamilya ng mga Pelayo family diya sa Lapu-Lapu kay naam sa Lapu-Lapu ron na po yun ha. Silingan din naman kayo ni pero para may Lapu-Lapu pero din kayo may isikit na silingan na unahan lang ang mga no nagganyan taga-maridios nga sa Lapu-Lapu na po yun ha no? Lama kayo ga no Captain Jacob Ladder Freddy Pelayo lama kayo ga no pagguan salamat Gaos pagbasa igaw Maricel o oh, ang ingo pang doon next rin ni Donski Hermoso nga wa pa man nagparamdang atong amigo bantay bata pa. Ito ay, sa itong kanitong tawag rog tataon, no? Analin Amudia, Melvin Awit, good day, sir, watching from Asturias. Okay. Okay, mana, no? Okay, wala pa. Wala pa. Okay, Mike Bawinao, no? Again, don't, ano, ni Kwan, ni Pa Boss, Benzel Estiloga, Boss Benz. Oh, ayong hapon ni Muda, niya sitio sa Panta, Barangay Tirogia sa gigret ng mga atong mga tigpaminawan diya sa somewhere in downtown area. Daw sila si Lo May Lor Norain. Ala si Kuan, si Mayang, si Jane, ala si Luz Biminda, si Siena, no? Si Melissa, Bus Juge, Siyoga! Juge! Kanta na Juge! Na, itong mga tigpaminawan diyan sa downtown area, mga igala. Okay. God bless Boss CQ, Amping Boss. Salamat kayo doon sa kayo, no? Lindon Hermoso. Hermosa. Okay, wala. Talagang inanayan ni Kuan. Baso bang uban nga Kuan. Uy, ano sa mga? Ayan, no? Katataga yung urag na. Uy. Oh, makita. Okay. Okay. Dunski dahil ka Lindon yung tinutpangan Dunski ha? Lindon. Ganun kong pangalan ng Lindon? Lindon Hermoso. Okay? Wala na. Uy, taga kong kwan. Headphone. Kaya. Kaya wala ko na tayo kwan. Wala mga off-air noon. Okay? Wala. So, tatao ning kwan atong live karong may galag ay muporsinta at umubalinta sa Pinsa de Wesbe. Kaya ito sa ito i-shout out ang mga follower natin, itong mga viewer ito, itong mga listeners na nagtanaw sa akong kagwapo, ha? Na lang ka, ha? Unsa na nga ito rin. Unsa na kung napindot na rin. Lahay namin ang napindot na rin. Ay. Wala. Kamuro na lipong matanya, no? Hindi mga ito napindot rin. Wala, mabalik ko, ha? Ayaw mo biyan ako, mabalik ko malamang sa mga bulawanong pahinomdom. Please, stand by.
1: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
2: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
6: Biotrus Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrus Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
8: Biotrus Herbal Capsules, the wonderful supplement.
2: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
6: Biotrus Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrus Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
8: Biotrus Herbal Capsules, the wonderful supplement.
9: Igala, nakakape na ka?
10: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
11: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? How guard kaayo para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest with stress. Ganda mo! Stress tabs!
12: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
14: driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
15: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
16: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pagdrive.
17: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
15: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
16: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
17: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
18: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500.
19: Ako si Makoy Taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
20: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi.
19: 2 weeks pa lang,
20: may alibyo na.
19: Pag 1 month ka pa,
20: naayo na ako.
18: DTX 500 mapalit sa mga butika.
13: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
21: Ang husay!
22: So easy to use. Everest washing machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
21: Siyempre, it's you, babe.
22: Aww.
23: Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
24: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, tanduay. Drink responsibly.
25: Problema ba ni mong pagpaliwang ug pirmi lang din ni ma-achieve? Mag-Super Fiber! The Fast Acting Colon Cleansing Product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo! Kung imo problema ang pagpaliwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
26: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
27: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: MX3, tunay, natural at orihinal.
29: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
30: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Ang galing for everyday.
29: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
30: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
29: Heavy duty linis, bawat pahit.
31: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
32: ACS.
33: Maulan man? No worries, naamoy ko lubang damit.
32: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa bangon ng Charm.
34: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
33: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
32: Bangong kumbaka bloom sa Charm.
34: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
33: ACS.
13: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
33: ACS.
35: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay na ang kalipay maura ang mga apo og mga tanom. Importante pagatiman sa kaugalingon sa akong pangidaron. Maong adlaw-adlaw, permi ko gainom og Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance kompleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Mao nga bisan di na ko pareha ka-abtik sama kaniadto, sinati gihapon ako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na ko, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom og Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon og exercise.
0: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Tas bang imo blood sugar?
2: Ato na ka may diabetes?
1: Mag DTX 500 ka!
2: Ang DTX 500
1: ato na kini anti-diabetic properties.
2: Sama sa
1: Charantine,
2: gagapamubo sa glucose,
1: visine,
2: controls blood sugar,
1: polypeptide,
2: gaparehong epekto sa insulin.
1: DTX 500
2: highly recommended
1: sa mga eksperto.
2: Sa pinatulog ng DTX sa sugar.
1: DTX 500
3: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang as kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
4: Dua ka kapsul, buntag sa gabi.
3: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar.
4: Active, wujud kayong DTX
1: 500. DTX 500.
2: Sa mga butika.
5: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
6: Call

Ora sa tak, 50 minutos di pamagalasay sa sayoga kagabion. Ako lang ipahibaw na akong ngayong dispensa itong miaging sa Madubay Gala. Huwag ko nyo ikauban kay niuli kong malbago maridiyo sa Bubantayan Island. No? Kinamatay ang manghod sa akong amahan si Tia Fi Lawan. Tia Fi Kihano Lawan. No? Ang manghod sa akong amahan. Namatay itong kuhan miaging semana niya gilubong itong Domingo. Ya pagsubado ni Oleko matungwa ko nyo ikauban wa nyo ka kuyog ni natong tulumanon. Ako pasalbatan si excuse me. Sila si Jean Gallardo og si Rimard Pugoy si kasamang pulaw ro matong King of Breaking News akong gi tuguta agi ko nato gi kanong tumay mo pulin ako kadiyot no pero natoy alarma ug natoy alarma ni kuan ni respondis kasamang pulaw ro na mao si Jean Gallardo og si Rimard Pugoy maoy nagkuan no maoy nipuli temporary nga mipuli sa nimaong programa kay niuli ko sa Bantayan Island kay lubong sa akong iyaan kato akong iyaan mamatoy gagmay pamiso na matoy matimtima na mo no niya na kuan na ba nitaliwan mag na high blood kuan kay attack high blood nakabana sa taga Malbago mga Lawan family no si Tio Nido may ang nabana na si tulo ka anak duha ka babae gusto ka laki matong na uli ko kay hatod ko sa iyang pateng lawas atong kuan naging sabado matuwa ko ni kauban no may kog dispensa sa gamay atuwa dai ko nako pagsalamat diretso-diretso lang ko na bye no hala dona tay 25 minutos bigla di papagalasay sa sayog kagabion ay nag request mi aging sabado may agi pagyod pagkantaon ko niag paminsan-minsan ni ang problema ni di man ni mo kun atong kuan dere pero ato ko sayon kani be kung madaba ni be kun atong be no makuan pag tingog ha hinay ba? Hinay, no? Oh, madarator. Diyan ako ng kolme. So, yan natin yung kanta, ha? Ano mo muna? Dekan mo doon. Dekan mo kalim mo, eh. So, yan natin. Madaba. Pamisa-misa

isang live sa personal account. Ito ko yung background music ako. Ito ko siya pa-out. Ito ko na yung silip ko dito. Ito ko na yung... Oh, wali. Hindi, hindi, hindi. Hindi, hindi. Okay. Okay. Sa mga itong kuhan kay Hini itong kuhan. Hello, hello. Test mic ko dito. Okay, thank you. No, niya. Sa lang natin agata, sir. Rionel de Golacion. Sebelah dilani. Bayong hapon ko po. Koko Martin. Shout out lang ko, Mama Lourdes. O Papa Jimmy. O paminawan sa God bless ko po. Lama kayo ni Lani Seblante. Mars Flores. May hapon. Kuya GQ. Great ko. O akong mga mahal sa kinabuhi. Una akong Mama Susana. O akong Papa Rogelio. Magbanwa. O akong uduwa ka. Sister Charles sa Paudin. O Gabriela. O sa mga... Akong mga brad, si okay naman ni Brazil at Liguay Maribok Bohol. Okay. Excuse me. Rexy kong kanta ko yung GQ, magulat ako by Max Max Urban. Max Urban, itakabawa na Max Urban. Okay. Jovet Arisgado, thank you so much. Good afternoon, Sir Jesse Boss Pagalkiano. Thank you, Boss Jovet Arisgado. Rico Lawan. Hey, Rico, kumusta Rico? Huwag ka na ulit na ito sa pista sa Malbago, Rico? Oh, Rico Lawan, Malbago, Maridio, Cebu. Okay. Ano ito? Huwag tang na. Wilson Manata, thank you so much. Romel Ponce, akong classmate. Mel, kumusta niya? No? Wilson Manata, thank you so much for watching. Okay. Ako ning ikaw akong live by gala kay Francisco Diwet Spinga Page kaya ako sa to i-shout out dito ha. Thank you. Salamat sa pagpatuloy ug kanunay pagpaminaw sa DYSP ug pag-follow, paliog, share, react sa akong live aron kumbate. Thank you. Amping ampo kanunay ako ning iyo pa akong guwan na live no. Sa akong personal account niya, mabalik ko pin sa DYSP kaya ato sa i-shout out. Wag ko na namilit ko ha. Ano ito? Ito yung shout out ko kung ba nagpanikan ng isinggit ito nilang emission ng mga pangana. Nara, may kumbate. Ano ito? Ina na ito. Tingin ko, ha? Hindi na ito. Ano ito? Good job. Aron nilima. Kuhan. Ano ito? Oy, saksin na goal. Nara. Nara, guwapo to. Ano? Guwapo. Isin ko sa nagtano. Guwapo to. Veronica! Purisima! Watching sa taga-uwak, Asturya, Cebu. Chacha Bule Sucia, thank you so much, Ma'am Chacha. Lorna Margareta, maayog yud tungod ni mo. Maayog yud tungod ni mo, Sir GQ. Mo ba? Lamagay mo, Lorna. Mars Flores, paita. Si Kabirte Segundo, mayang hapon, magkasama. Maura na, pinar ka buk. Ato ni Colombia, ato ni Gonco, ato ni Bekisay, hinay atong net. Loading kayo. Asam kusugani, no? Ngay ko, kung ano ni Bias, kusugani. Harita sa kwan, eh. Ako man yung live. Hinig yun, no? Pilar ko buka kung mabasa. Hinig akong nit yun. No? Hinay ang nit ba? Manang loading kayo. Ito, kwan, eh. Gusto na ako ng paspas ba?

claro que ni. Voy a tomar un ganoven con ato ve. No. Ahora, por dar ganga aire, no vi para ni que comes a meses de beato, tan buen ve. Y ni que tú, igual se tomó. O corintar capin de ahí. Corintar capin, y ni que tú, con gut. Carlos, corintar soy gatos ni capin, un meses de. Gubon din ang talingwag, kaya din ganahan, kaya di man ito masyat out, kaya ito sa kahinay sa kwan ba? Arita din si kwan ba? Kani ko na. Ang kani? Pwede man talin rin? May? Hindi kaya po. Kaya ito, dito lang yun, manila may, dito lang yun. Atulang kwan, atulang pabuto ng say kwan. Traffic, traffic, dili traffic sa satong mga kwan, sa satong digital traffic sa kwan, no, Facebook na ito. Sa traffic diri sa atong kadalanan Cebu City traffic nya diri sa pagbasa nato og mga messages mga messages mga guys comment section traffic traffic so basta kuguan lagi gapo basta kuguan pun ana eh okay ha tanang pabuto dali kanus sa pato mo pabuto diri mo tanag paabot og kanus amo matagak kang bungas ka bayaran dili ko kasi pronyo pa utang ya pon dako may mga pag dispatch sa gamay no kato nag kuha sa comment section nag misses na aron ma shout out sila maning kuan no akong problema nga hinay ka atong kuanit no na ni ko gamay Mars Flores, kanta na lang bisag ko sa kuya. Vansky Mix Vlog, shout out ko sa tanang taga-Argao nga naminaw sa DYHP. Okay. Ora. Ito taglayan kanta rin eh. Sa kanta. Yan ang mga ako ba naman? Alingaw to ba? Kabungkabuang ba? Mga kumidya-kumidya nga kanta ba? Ganaw ko na kumidya-kumidya. Yan ang mga seryoso. Kanang ato ko nag mga usada mga wadito dere ba nga taga natugkoan pagtagad nga mauna di ba okay ba sa mga de atong himay ang nahunlak nindot kay to kanon no kaning pagbasol wa nay luha ako nigi kwaron gi kontin ako sa akong Facebook ron kining kwan wa nay luha no okay ni kato nag request gani nag usito request gani na kanay kolobe kaning wanay luha no kani wanay ganahan ko anim kanta ning wanay luha bisan ko kamao ani purang ko tahon ganahan mako gud wala ko anya bagya bagamay bas mo kanta ta kumbate na kayo di ba ato ko gyud mako kanta ning kuno ni commercial mi ka ato sa kanta ni ako ni kanta diri sa programa nato pero ganahan ko mo kanta ni kay nino kay mga lyrics no nino kay mga lyrics sa ning wanay luha kay ko man murag party ni love ni mo love life ba dunay maka relate ani ni tabo si muha kay wanay luha na ubos niya mga luha alang kanimo walay luha alang kanimo. Here we go. Okay. Ayan itong mga ikaw eh. Kaya itong

0: magari recupererai anche un altro lungo, se non ho fatto film, un fantasma di coloni, ma capirò, coro lui, disturbo lo carlone. Ok, just me don't toss me out the papa gala size, atau sakit putul ke dia, no? Ok, pada itu sub shout out bagai gala. Mars Flores kanang dahong laya ko ya, weh. Ayo, ayo, dia ko nang dahong laya kay Manil Higmata kang mga tagas na. Morial Diego, sige ka masatawag kong happy birthday Lolo Ibidoy, Daniel sa Tangkaan, Padre Burgos. Padre Burgos, Southern Leyte, ika dubitay uno? Birthday niya, God bless Lolo Ibidoy. Mga pa, dubitay uno, kano, mamo ba kanil makuha ang pangindaruna yung pangidara, eh? Sinistar tayo, makuha ang pangidara niya. Louie, kasi Louie, posibles, Louie Nibes. Ang nabintay unong edad, makuha ni Nobe, kaya, ah, luwe yun. Luwe good, happy na niya mo retire good, pero batanon pa tag-forma. Luwe, luwe, luwe niya bis ba? Among ko, Andre, utility. Siya ito, isdamdamin eh, tanaw, forma o. Happy na mo retire, pero, morang 30 anyos lang gihapon. Lorna Margarita, nagkatawa, nagngisi. Vans KTV, mixed vlog, moramag, original si GQ. Ayan. Bitaw. Pinabitaw. Lama kayo, Vansky TV Mix Vlog. Beray, Kuya GQ, hudda na imo mga luha niya, ipabuhagay na! Vansky TV Mix Vlog, yeah, thank you. Pero Margarita, buguya, gini mo. Uygo po, Sir GQ. Kapil mo ito sa reason, Tarzan! Okay. Buguya gini kay Ma'am Lorna Margarita. Kasi Ma'am Lorna Margarita manang Lorna Margarita. Okay. Wana. Lulatay utso binotos bigala di pabagalasay sa sayoga kagabion di sa kapatagubas to lamanon. Saksak sinagol. Mura mag, balik ni, mura mag original si GQ. Biray, okay. Lord Margarita Buguya. Uy na, nagparamdam na, nagparamdam na, nagparamdam. Kanina pa ko'y Greta ng Tohano. Ay, naman sa aso na ibutang si Binoong, bitaw. Kanina pa may shout out ng akong amigo, karo pa may nagparamdam na, Dunske! O niya, nagparamdam na, Dunske! Gikwag ka bang Dunske niya, Bus Benz, ha? Ako lang i-greet balik akong gwapitong amigo, BFF na ako, akong partner in crime, na nagtanalog na mino na karoon, no? Nabisibisita na siya may kayway mayor, way gubernador. Yan sa sitio sa Panta, Barangay Tejero, Cebu City, ang gwapo nga DJ, tag-iya sa V&M Light and Sounds. Congrats di ay Boss Benz, Benzel Estologa, DJ Benz on the mix. Hindi mo singgit ni mo Boss Benz, hindi mo mig shout out kami Donski Hermoso. Ibirahan ka mang Donski ngay na. Ano paramdam nga busy kuno ka kanana kuno kay kuan. Bitaw. Lama kay Boss Benz, karon pa siya naka lugar pero asa man ang minaw na ay maglumhil lang nagpamina basi nakatog rin. Okay. Mone ang kwan, no? Kining mone ganang ko makita. Mone ako si invite diri si Bus Benz, no? Si Benzil Estruga nga pakantaon ako diri sa on air sa The Westpac siyang unat at huling mamahalin. Ano nang yung kanta? Ganang kong kanta na siya, eh? No? Basta mong kanta siyang unat at huling mamahalin. Ganang kong minang ano yung kanta kay murang original. O, lamang kay Boss Benz. Ano tayo, Boss Benz? Lagi, sige na kung invite niyo mo, nga pasuruyan ako dito sa kakuhan, kaya kinigod mga higala si Boss Benz, si Benz Ristuluga. Bata pinisuna. Grabe ni kwa niya, no? Grabe paminog ni diehard kayo ni. Loyal kayo sa DWHP, no? Gani ang mga kaubanan sa trabaho, iyagi ko nga, DWHP kayo paminawang sila mga stereo-stereo niya. No? Di ako nabilibaan yung tawanan, no? Niya, very generous, no? Matinabangon, niya, kwa kayo, generous kayo. Niya, maning, pakantaho na ako unta diri on air pero murag mauawon man siya pero ay DJ good ni drama pa gani ga duplikara ni siya. Basta tigba mo na ako gani kung na ako sa programa kamo gin mo drama og lalaing tingog ba kani sige mi sigbuwi na sa kong programa man ang nasi talent sa siya nga maglalay ang tingog mo drama sa di siya itong babaeng hampas ko pa sa to. Huwag kang mas lupa. Salamat. Salamat kay Boss Benz, ha. Kanya, feedback kila kung sa mga kalambuan garo sa mga balita garo, ha. Boss Benz, Benzel Estologa, DJ Benz on the mix. Maro ba dali, service sa iyang sound system, ay gila ang V&M Light and Sounds, no, diya sa may San Isidro, Talisay City. Ya, bago tali ninaabot kay gabi, biyahe man ni siya. Tiksa na yung duha. Pero karo, murag naabot naman tali kay murag ko, ano ni, kumbate na ning rin. Ano yan rin ni comments sa Pins and USB? Huwag mo ni comments sa kong live. No, ano rin sa Pins and USB nagtanaw? Pawas out, yeah, from Singapore in Cebu. pero, ang akong, ako yung invite ni mo, Bruce Benz. Bruce Benz, paminaw, good. Katong akong invitation na mo ba? Nga, parang ganda ko sa Sibian ng Dewey Speak. Ipakantahon, tika. Kato, bisa ganda nga itong, karang request na ko itong unat at huling mamahalin. O ganda ni mo. Pili makakanta, tika na may, kung wifi niya, makakanta na rin sa karaoke na rin, na cellphone, cellphone ta agi ba? Katong kanta na ko ganina di, cellphone man to. Nga bisa nagkayagaw itong agi. May ingo nga, mahit ang mga ta, professional ta, basta malingaw lang ta. O niya, kanang imong unat at huling mamahalin, merong original man na. Ah, di suwe-suwe nang aron makasuroy ka diri kay bata pa ko suna si kag paminog di USP. Karon ulitaw na ka, paminog ya pug di USP. Karon nga kuan, nakaray kuan. Anang kuan? Oh, di paminog ya pug kabisa ko na kay may kabalingga na og duna kay trabaho na. Ah, nya, di pagam hubos na imong pitaka imong bulsa diha. Anang ako kag invite kay pakatao na ako ka dire karon makari kag sibianan kay sige kag paminaw nyo kakarire kag kita sa mga naong ang imo nakita kag guwapo kag guwapo ni Mister guwapo ni Gerald Abios ang mga kabalo mga reporter sila si kasamang Paul Arnold Bustamante ni Gene Gallardo ni Idol Tweeting ay mo pero paminaw kang Tony Rofel ang Tony Rofel kita nadali kag personal kasi makapaminaw sa matagbuntag ni Tony Rofel siyang State of the Point. Aro kita ka personal din namo, pero ikaw nakita naman karunay mo, sumulan ka sa kong naong tingali. Oh. Ano, din may sumulan. Kung galing BFF good, ako lumigo good, din may sumulan. No? Lama kay Boss Benz niya, salamat sa imong ko, ano, itong pagkamatay sa akong iaan, ito na uli ko, gado na kay gamay kikuansan. Salamat kay Sabto Boss Benz, ha? Benz Estologa. Okay. Al John Dodalo, shout out ko sa akong asawa ka si Christy Joy Dodalo, ni Los Santos Sergio nga naghagpat o gamunggay kay naglauoy siya. Lauoy? Firm niyo, Joy Mimio, sa kasama GQ ba po? Mars Flores, may nalang mangunay kagkanta kuya kay nagadjud kang mga fans. Invite si kasamang kuan Boss Benz Estologa nga siya pakantao sila ko sa unat at huling mamahalin. Wow! Kambate! Globalin Abelia, guwapo, shout out! Tuwa mo ko si kuan ganina, si Globalin, shout ko sa akong, FB account, no? Sa akong live ganina. Ako namang gipatay, close na akong live na ako sa akong personal account. Ari sa pin sa DWSP nagkuan, no? Trixie Claire Baay Balile, shout out from Estaca Pilar Bohol. Okay, wana. Ana, napailain. Boss Benz Estologa, pawa sa out ya, yeah, balik ni. Jocelyn Tagalog, idol by Gapo, shout out ko Ronnie Laag. From Upper Giwaron ko Boss Sila Cebu. Boss Idol, okay. Boss Benz Estologa. Ano sa mani? Okay. Buguya gid nimo, oy, balik na ni. Sige. 2 minutos na lang. Nato tay kanta wala ing usahon ta itong imayang nahon lang ang favorito ni Boss Benz, ha? Pero mana, Boss Benz, ha? Balihog, karong sunod si Bado, sa mga sumbang si Bado, ari dire, no? Pakantaon, di kag duha, tulo, kung niya ay mong kanta itong una, itong unat at huling mamahalin, ha? Pagkinaan kong mino ito, Boss Beleng Kahes, panibaya sa mga guwapuhon, mga biyuda. Yan, isyat ato din mo, Boss Benz, si Donski Hermoso, no? Lindon Hermoso. Ramsato Arisgado, siya taot, from Karka, Rachel Tabara, sa Sergio. Oh, biling nga, balik ni. Oh, Ma'am Globalin Abilia, thank you. Okay, un minuto na lang mahigala, no? Ato ga panagubas, ato ga tulumanon. Mana bus bensay, yung kalimot ha? Basi karong sunod sa bado, sunod ba sa bado, nga pagkantaon, kag una tatuling mamahalin kay daghang mga kunana, mga putol nga mga kunana. Ganagaw mo kanta ka na bus bens kay umurag original ba? Ako ka ba ang kanta ka magamal? Sa tungkol na, di sa tayo, hindi mata professional singer, hindi mata singer. O, di ba? Hindi mata kuan, maumana, mauni, mana atong mga kuan. Ron Shato, Arisgado, Kanta Idol. Wala na, wala na yung oras na, gamay oras na lang. Wala na, 1 minute na lang. Wala na ganyan. Unto mga size, oh. No? Sige na lang. Kaya basta mauna akong request ni mo, ha? Bus Benz, ha? Benz Alistologa. Denji Benz, on the mix. Wala tayong, oh, igong oras, makasama. Sa Tugga Paragobas, sa Tugga Tulumaron, sa Kisnagol, dinigyabon sa overall number one, nga, si Biana, si Bisino Binanaw, DYSP, Arvin Cebu. Agong partner, din sa Tubagan, yako, the Trey Printers, the tallest man, the giant man. Kasamang Rajuman, Nestor Homesilio. Ini sa OBS, kasamang Rajuman, the Matsuman, with 160 pounds from the red corner, the Matsuman, Gerald Albios. Nasa si Idol Kane, nasa si Lue, ato si Rajuman Lue. Wala na, nawagtang na rin. Kasi pa yung nadya. Ah, si Kwan, umabot ka kwan sa talibon, si Deji, si Kwan, si Rajuman Rimar. Pero sa kan sa among program director sa Sabang Radyoman, Aida de la Cruz, tapos sa among station manager kasamang Radyoman, Attorney Rafael Fernandez Banyok. Ako si Radyoman Joseph Os, JQ Quijano. Nagasalamat sa iyong pagpaminaw. Dalago ng Diyos, mayong gabi, kanatong tanan, Tatak RMN.
1: The angel of the Lord declared unto Mary,
2: and she conceived by the Holy Spirit.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour
1: of
3: our death. Amen.
1: Behold the handmaid of the Lord.
2: Be it done to me according to your word.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Pray for us, O Holy Mother of God,
2: that we may be made worthy of the promises of Christ. Both for us, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, made by his passion and cross, be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord.

ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1.

上。

0: Pahina. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmidorias kababayanan, katol-katol, Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon niining balatian o problema, Said Liniment Oil Ray, kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugay katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: Kung ikaw nagakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisikini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sarudini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas. Secret 2 sa maayong panglawas. Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
5: Biotrops Herbal Capsules.
3: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
6: Biotrops Herbal Capsules, the wonderful supplement.
7: Para sa manipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
8: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gidto nga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
7: DTX 500. Mapali sa mga butika.
9: Mga kasama at tangi ang bag-ong drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.

0: kumusta? Oy, Sabado karon mga bata. Ah, wa mi sure ron Sabado ha. Pero ugma na mi sure sa ilang dodong konsyal dodong kaskiho. Og ni inday konsyal Lera kaskiho sa drama nga buak nga paraiso ana sa kuan sa Camulinas Cordoba. Makita ta ninyo din ha. Camulinas taga Camulinas Cordoba. Si JR po nga akong amigo pa diha. Kita tayo diha dog JR. Hala mga bata, Pizza 21 ha, ugma, Pizza 21. Drama ta sa ilahang konsyal Dodong Kaskiho. Og ni konsyal Lera Kaskiho pinalagi sa ato ang kapitan, Kapitan Basilio. Hindi ang inasumpay sa kong aso ninyo. Ni katapusang sumpay ni sa kong aso ninyo ni si Manaunang Naguluan. Ang Batanong Tigulang.
1: Daywadig. Gwada, ayaw og itugyan sa kaalautan ang akong guwapang apo nga si Yara.
2: Uod sa ibuti po gipasapot, Daywadig.
1: Ayaw idodo. Si Yara ni anang gingan lanog rome.
2: Ay patay na magka, Daywadig. Busabahi mo ba? Padayo na lang sa imong panaw kay ako ra lang ibahala sa akong anak.
1: Pshto, wada. Kung gusto ka, hala. Ika'y pakigminyo ni Anang Tawhana.
2: Nanay Wading.
1: Kanyang panagway karon ni Anang Batanong nagpailang rome. Maugod ka na ang panagway ka ni Anto. Ni Meroy Taroy nga akong ex.
2: Ay, maupanay.
1: Susiha kining bahina. Katibuok yun ang akong pagtuo nga si Meroy ni balik siya ang pagkabatanon. Og duray gamahan ng abiyan nga maoy nagtabang kaniya. Sige, bye.
2: Oy, dawa na siya. Kalit ka nahanaw sa akong pananaw ang kalagsa na matay na akong inahan. Ay, managsama sila si Jara. Ugituhuan bahin kang Rumi.

0: Osman, tamilog. Mm. Osman. Uyab di ba sila si Kwan Jaraw gitong Rumi? Nga apo ni Noy Miroy? Taroy?
1: I don't know. Bitaw, ang boto eh. Okay, balita ba yung alawin siya?
0: Ah, di ko makatugot. Galupigan lang og dilit agad din eh. Di ko makatugot, anak.
1: Nenot ka pagi, Jira eh. Hindot ka eh. Kaya ko, tambag lang ya. Kung dawaton rin mo. Dawaton maayo, og di. Aw, mahimo ni.
0: Aon sa mana?
1: Kwan, ikaw ba? Kaya wala kayo paglaon ni Jara, no? Katong rumin lang mo ipanguyab eh.
0: Bagal sa'yo! Niyabag ka na! Ha, Tamilok?
1: Hindi. Niyabag. Akong punto ba, Jigir Bon, eh? Kung magkauyab doon niya mo itong tamahan na, aw, sigurado nang di siya ang padayon ang panguyab ni Jara.
0: Ah, hilom, Tamilok. Hilom!
1: Okay ba?
0: Way ayo ka ng tambag mo! Kamantay ka na! Way ayo!

0: Mirui! Mirui! Mirui! Umbuku, Dok. Umbuku.
1: Nung sa balik kami ko.
0: Mirui!
1: Murag nagluya man ka.
0: Oy. Gisubawan ko, uy. Nagkahinay ng akong gahong. Hinay na akong power.
1: Ayag binuang, Yagod. Ha? Niya, mausa naman din akong pagkabatan o ron.
0: Ayaw ka bala ka ni Ana. Samtang may gahong pa kumigo, magpabilin kang batanon hangtod sa hangtod.
1: Bantay bitaw. Napara ba ko'y kumbati na? Ibabos ka maon niya. Kauban ang hat kayong babae, silang lang.
0: Oh, di ay. Kano? Kumbati yun. Mahimunsi ang imong pagkabatanon.
1: Awo, basta na ay magpaapo pa gani, aptirahan na yun. Why palab yun?
0: Bahalag kukuk, basta langgam.
1: Oh, depende.
0: Sige, kumbati, migu.
1: Salamat, migu kong agta. Salamat, migu kong agta.

0: experience. Sa kamaino, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: mo na today na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule nilugwa ang dako na bato.
1: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
3: Drink responsibly.
2: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
3: Drink responsibly.

usang anim sa kong aso'y kaninyo.

0: ng kuda, jara. Ni surdes may lumisa sa bahing lang-lang. Ngamorang usah. Kayo wak man ginikanan ini. Kabantay mo, kabantay mo.
1: Oo, badong, kabantay mi.
2: Oo, nakakita ko.
0: Onya, onya, onya. Onsay ikasulti ni mo ana ha, ng gwada?
1: Dili siya kasalikan. O dili ko siya angay para sa akong anak.
0: Mao na dia.
2: Amay ba na akong ipamukos gihapon ni mo siya nakot, nay?
1: Ipamukos giyon, kaklaro na anak iyang ibuhat. Sila rakong duhas lang langkot. Makunsa ba din na sila diya sa son?
0: Sige, sige, tara mo. Atong liputon sa luyo. Dali! Dali!

0: nagmasakit to nako. Wala sa budoyog ang hunis kalanggaman. Napulihan kinig mga lagong ug langaw. Wa na'y kusog ang nipis na kaayo ug nagkahinay na kong gahong. Unsa man kay angay na kong buhaton. Bangkong na banggiitang barangan nga diwindi o mga kasundaluhang diwindi.
1: Ni Atami, aron sa pagdakop kanimo, agda nga tampala siyang hagimi. Miabot nga gayod ang imong kinundaman.
0: Luyan ako. Og dagmasakiton. Gilangaw o gilaggong ng mga ni ko, mga duwindi.
1: Ganon! Uras na! Aron bawion ko ang naibilin ni mong gahaw!
0: Ayaw! Ayaw! Mamatay ko kunwa na ko'y gahaw! Mauna lang kini ang nagkupot sa akong kinabuhi.
1: Dadon ka na mo nga wala kinabuhi kung mamatay ka. Agda nga hagimi na tampalasan.
0: Ayaw! Ayaw kong bawiigahom! Ayaw!
1: Magbayad ka sa imong pagpatay sa kaigsuna na mong mga duwindi. O gilugan ni mo sa gahom.
2: Do it, do it, do it.
1: He go upon.

0: Nia, wala mang kusapot sa lawas, lang-lang.
1: Wow!
0: Magrayan ko, ha?
1: Kamatsyo ni mo, oy, Romy!
2: Rogda na lato, lang-lang.
1: Ay! Uy! Nimiroy! Si Romy! Nanayimong si Nimiroy! Si...
3: Ay! Hala, unsa may nahitabo na ako. Nga nung naibalik ko sa akong pagkatiguang. Nga nung kini.
4: Nimiroy! Taro sa priya si Romy?
3: Balong?
5: Dasak pa na yun na mo ang imong sikreto, Nimiroy! Saan pagkitagi ko? Ikaw ang batanong tiguang, Nimiroy?
3: Pasaylo ako ninyo. Lahigog malang ko ni Jara. O gusto na, kanang gusto na ako nga siya ang akong pakaslan mo nga. Nagpatabang ko sa akong higalang agta. Aron himoon niyang batanon. Pero, anga oy, palpak man.
5: Ay, salamat itaw sa Ginoo kay wakam mo lang po sa imo na utang plano, Nimiroy.
1: Leksyon na kini sa mga babae nga mahilig kay gwapo. Kinalang susihon yung daan kung dili makakinibatanong tiguang. Sama sa gibuhat ni ining Nimiroy, nagipatuotang siya ang gwapo kaayo nga batanong si Romy.
6: This Time Check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
11: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
11: Bangong kumaka bloom sa Charm!
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
13: ACS!
14: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimod nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao kanang ato ang pinga ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
6: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
15: ACS. Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay na ang kalipay maura ang mga apo o mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon sa akong pangidaron. Maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance kumpleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong nga bisan di na ko pareha ka-abtik sama kaniadto. Sinati gyapon nako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka nako, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
16: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult to your doctor.

0: 90% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

dini mga bata, natapos kong aso ninyo ni si Manaon na nga naguluhan ang batanong tigulang. Dini lang sa mga aso ni Kuya Gulyat, kinitanaan sinuat ni Kuya Marben Kabalyang. Unya ang ato ang directress si Ate Martes Parbalbor, sa ato spinner si Kuya Jewel Binsim ni Jor Sabien Aqua ni Pare Bini Ubadak niya sa baba. Ang atong soundman si Kuya Ricky Malasgaring ang tag-iya sa Bangis Sinaw dishwashing liquid nga naaluyo sa ato ang Ace Hospital niya sa may basak o may atbang San Jose. Naaral na diya, sublala ninyo, narito ang laboratory ni Kuya Ricky Bagisgaring. Mas mayo ng adto mong palit ito kay Barato Ragiyahang Bangis Sinaw dishwashing liquid. Mauni siya gitawag Bangis sa Sinaw o Bangis sa Ugaw, Sinaw pasupaw ang inyong mga plato. Uga nga to ang audio editor si Kuya Ariel Bangkaw ang tag-iya sa Ising Binding and Roof Installation. Kung doon na mo yung mga problema sa inyong atop, sa inyong balay, sa inyong window glasses, sa inyong door glasses, kung saan pa na niya, tawagan na ninyo ang Ising Binding and Roof Installation. I-type lang na ninyo. Dahan na sila sa YouTube, YouTube o sa Facebook. Tanawa lang nyo ang Ising Binding and Roof Installation. Pariha na sa Brumits PH ni Inday Shed. I-type lang na ninyo sa Facebook. Tanawa ninyo din na. Na Brumits PH, makita ninyo din na. Kinita lang, dalit ka na to sa RMN Drama!

0: again. Newsbreak.
1: Mayong gabi, kiniyong Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang malitatod ka na ito sa said marketing. Ang tingamaw, tingapurapod sa said panyawan herbal capsule plus mangustin. Said liniment oil, celebrity beauty kojic soap. Said kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney. Ug ang said panyawan coffee mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita. Nikunho ng mga construction projects nga nakabase sa aprobadong building permits ug balig 7% na itong Abril. Gikan sa natala sa milabayang tuig. Apan sigun sa PSA, ang balor sa mga proyekto nitala og double digit nga kalambuan matag tuig. Base sa gipagawas nga dato sa PSA, ipakita nini nga ang ginaganon sa mga construction gikan sa aprobado nga building permits ni abot og kapin sa 13,000 nitong Abril nga niubos gikan sa kapin 14,000 ang ginaganon nato sa samang buwan sa milabayng tuig. Katong mga malita, ihatod ka nato sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang said panyawan herbal capsule plus mangustin nga mao ang number one ug wala nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Daghan na usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa said panyawan herbal capsule plus mangustin. Gawa sa panyawan herbal capsule plus mangustin, epektibo sab ang said panyawan garlic capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang said panyawan garlic capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa said liniment oil. Ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kaniadto, said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa panyawan with garlic ug 12 pesos sa alang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu Numero 1 Tatak RMN.
2: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
3: Nabagi ko ni Rima. Bayad ko kay Impenderi.
2: Kasarangan nga kasinatian.
4: Sure ka?
2: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod.
5: Sa atin ang overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
2: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
6: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
2: RMN Drama Presents.
7: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
2: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod ng mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagihimuan o drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max alaga. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max alaga. Max Protectado pa. Unique.
8: Max alaga. Max Protectado. Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
4: ECS!
10: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
11: Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
10: Heavy duty linis, bawat pahit.
12: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
11: ACS.
13: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suod ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suod sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suod sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to Quavitol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.

Grabe ang among kahog mo sa kong asawa. Dihang iago na saksihan ang matuod na pagkatao sa mga anak na lalaki. Nisyagit, kay nahayang kini, diang nag-alsa sa rulyo sa panapton. Usa day kini kamahuyang.

0: Bong?
1: Aha. Unsa ganito, ma?
0: Ay, naunsa ka man, uy. Nabungol ka na? Amao na, sige magug atubang anang cellphone. Sige, paslak anang earphone. Di na lang inuon ko ninyo madunggan. Alsahan ng rolyo sa panapton, kana naa sa likod sa pultahan. Dadaadiris akong dool, ha?
1: Aw. Oh. Kanang wa pa magkuhay, ma?
0: Oh, good. Kanang beige ang color.
1: Guy, kabugat ano.
0: Unsa to, Bong?
1: Aha. Eh, kung ingon ko mga, ingon ko bugat.
0: Ay, sus, kalalaki ni mong buhat.
1: Bito?
0: Sige na, alsahan na na.
1: Oh. Mama.
0: Oh. Ay! Oh. Bong?

0: Nabuhi ang yun mo. Wagina ko na kabungi. Di ka masakit siya. Magdikin ka matuunan mo. No choice. Maanggunin ko na sa mga tubangan mo. Bayot ko. I'm sorry niya ni Papa Ma.
1: Diyos ko. Unsaon ako pagsulti si Papa ni mo ini.
0: I hope nga maksin ko ninyo ni Papa Ma. Di ba ginagumabungan? Bayot na yun ko.

0: Han, please. Ayaw itong puppet to, ha?
1: Nga naman. Nga naman, Han.
0: Sami.
1: Bugtong siyang anak na tong lalaki. Onya. Naingon pag yun, ana. Ah. Grabe nga kong kahugnuhan. Wa ko kasabot sa kong gibati. Wah, I'm so disappointed.
0: Han, wa na tay mahimo. Anak na to siya. Kinahanglan na tong tawato ng kamatuoran. Nga usa siya kabayot. Huwag din siya matuod ka lalaki, Han.
1: Anugon, kanindot unta sa kong pangandoy alang niya. Kanindot sa kong panglantaw sa iyang umabot. Ah, ambot, ambot, pamila. Huwag ko basa yun sa angay kong buhaton. Naglutaw pa ko karon. Hugno kay ko sa kong nabalitan. Huwag ko makasabot. Oh. Paminaw na ko, Han. Pakyas ko sa kong pagkaamahan. Pakyas ko sa kong pangandoy alang sa kong anak.

0: Ibigay ko magadawat nga usa ka bayot ang akong anak. Dili gyud.
1: Han, wa na tay mahimo. Anak na to siya. Kinahanglan natong dawaton ang kamatuoran. Nga usa siya ka bayot. Og dili siya matuod nga lalaki.
0: Di ko makadawat. Dili. Wa ko magdahom ini. Wa. Usa ka bayot ang akong anak. Ah! Ah! Ah!
2: That portion was brought to you by Salon Bass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
3: My budget?

0: Wala pa ko kainom sa the original koy herbal capsule, agung pamati, gumurag, aluya, kapoy. Karon nga nakainom na ko sa koy original capsule, agung pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pag-check-up sa mata, ang itong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-check-up na ko, nahimo lang 500. Daghang salamat sa koy original herbal capsule.
1: The original koy herbal capsule!
2: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una karagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kaya pertigyong nindota.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Gipapahoy pa siya sa doktor. Bayo na lang gali kinabuhi pa siya.
1: Kinuko. Unsa man pagahitabo, ama?
0: Kaluhi sa Ginoo, nakasulti na siya kaniha pagkamatngo ni Agbuot. Hinungdal nga nagkasulti ni. Iyang nasugiron na ako ang paghitabo. Wa siya sa maayong huwisyo samtang nag-drive. Nagsigi o kuna-huna bahin ni Bong. Hinungdan nga nabangga siya.
1: Taan pagkitlagi ko. Ay, kinuok. Bantayanan nga kayo si Sammy. Labi na karoon nga depressed kayo siya.

0: Oh, nganong karon ka lang?
1: Ma?
0: Diin ka gikan. Kadlaw na, karon pa ka mauli. Wa ko'y tuhog kung pinaabot ni mo.
1: Ha?
0: Huh? Oh. Nag-makeup ka? Bagga pa kayo ng imong makeup?
1: Sorry, ma. Niapil ko Miss Gay.
0: Oh, Diyos ko, intahon ni mo bong uy. Nadisgrasya ang imong amahan dito sa gawas sa nasod tungod ni mo. O niya karun? Nag-apil-apil pagiday ka ng Miss Gay? Naunsa ka naman intahon, uy?
1: Si Papa? Nadisgrasya?

0: John, nganong imo mo kong kita din eh.
1: Di ba? Mamunay mong gusto nga huwag lang makagita na to. Kita lang doon din sa kwarto. Safe kaya ta din eh.
0: John, ayaw.
1: Si ayaw? Nila ka din eh. Namingan kang ayaw? Pagkong sumulita din eh. Magtinutok kay?
0: Nahadlo po. Tingali unik mo mabtus ko.
1: Nah, tingali laki. Ako'y bahala. Saling na ko.

0: Salamat kay nakauli ng kitka din sa bahay. Mas maayo gidin hi sa ato kay komportable ka kaysa hospital. Uy, lahi rek yun.
1: Salamat kay ma.
0: Ay, salamat ba, uy. Obligasyon ti ka kay anak ti ka. O kita rang duhan din eh. O ikaw, pagpakaayo ha. Pagpakalagsik. Aron makabalik ka na sa trabaho. Relax o na din sa mong kwarto kay mag-andam ko pagkaonin mo.

0: Kumusta man ka, Han?
1: Ikaw ang kumusta. Okay na ka?
0: Arang-arang naman ko. Maayo kayo warasad ko maggabi. Gikaluyan sa Ginoo.
1: Nagpaapekto man gud ka. Pero nakasabot ko sa imong gibati, Han. Apan delikado kun magsige kag ingon ana. Sama sa nahitabo nimo, nadisgrasya ka. Han. Pag-amping in town di ha, ha? Mabala ka ba ako di mo? Nakakadislayo.
0: Oo, lagi, Han. Mag-amping ko. Kumusta man si Claire? Ang iyang pag-eskwela?
1: Okay naman. Nagtarong naman siya sa iyang pag-eskwela. Si Bong? Diligadon ako angay mo sulta yun mo inihan. Pero angay kang masayod. Napasagda na ang pag-eskwela ni Bong. Nabuang nag-apil-apila ng Miss Gay.
0: Pasagdi na siya. Pondagan na siya sa eskwela.
1: Sam.

0: ええ、死ぬのか。
1: まあ、まあ、パシーロアホ。
2: おんせい。
1: まあ、どうしこま。
0: 昨日おこ。

Nganong naingon anak ba nangatong mga anak? Pamila, si Bong, bayot, nagpabaya sa eskwela. O niya si Claire, ni Mabdus. Oh. Han, naningkamot manood akong panarbaho na isgawa sa nasod. Giantos ko ang kamingaw, kalisod, kagkapoy sa magmanarbaho alang kanila. Pero nagbiduang lang sila sa ilang pag-eskwela. Wala'y pulos ang akong pagpanigamot ni Riz California, Pamela. May bagmulit na lang ko niya. Huwag paundangan na sila sa ilang pag-eskwela, puslan man.

0: bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Seth, Health Testimonies.
4: Health Testimonies.
3: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhon sa tiyan.
5: Kinasayo akong tiyan nga grabe ka tuduwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Pwede po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga ito siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na din sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
3: Maayo gani kayo ni gamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhon sa tiyan, ulian!
6: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa abaga, liog o buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coveral acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
8: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
9: Ang kinis na niya?
10: In fairness, nag-glow up.
9: My budget? Sus!

Priscilla, nisamot ang akong kahugno. Diyang nakahibao ko, namaptus si Claire. Ingunog sa gidatugan ko sa kaliputan, nawadan ko paglaom sa akong mga anak. Ug nagkadesisyon kong mapauli na lang sa Pilipinas o magpuyong malinaon kauban ang akong asawa. Si Claire ni uban sa iyang Paris o nag-live-in sila. Samtang si Bong, tuas sa Davao na Narpaho. O kami na lang si Pamela ang nag-uban sa Usakabay. Dini na lang kutob, daghang salamat. Inyong magtatampo, Sammy.

Mga kasama, mau kato ang katapusang sumpay ni suatampo ni Sami din ining atong tulumanon bagong bayani. Kundunay kamo isagilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariu Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Ivor Todaso. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon. Hangtod sa sunod kayon. Dagang salamat sa inyo. Pagpangina.

0: Asam ta ani oi. Murag nagsigin man tag balik-balik si tong giagian. Alas libis gabi man hapit.
1: Darwin, pagtarong niya oi. Ay kong inang gimino ta.
2: Hulo oi, ngano na di ay ta. Nausan mo na tong lakaw di ay oi, Darwin, Chris siya.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Chris siya.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol?
3: Ongolok-uka!
4: Diyos lang ang akong tuhuan!
3: Arilok-uka!
4: Siguro ang Hesukristo lang ang akong buktong manunubos!
3: Rakutin dasan kapmane!
4: Nagatuo ako sa usalamang ka-Diyos nga may tulo ka palisuna. Ang Diyos nga amahan, Diyos nga anak, o Diyos Espiritu Santo!
3: Sinvergüenza! Ayan!
4: O amin!
5: Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsudi ng dapita. Nilampos ko. Apan, wa na sila.
6: Jo Marie?
5: Oo. Oh.
6: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
5: Brenda?
7: Tierra del Sol.

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalit sa mga butika. PTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o PTX 500. Di halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DTX 500! Mabali ang mga butika.

0: Dili gyud na tumatugkad ang mga misteryo nga iyas kinaiyahan. Dili pa?
1: Gusto ka, Krisha. Ug ang misteryo sa dapit sa yuta sa adlaw. Kon Tierra del Sol. Mo'y buhing kamatuuran niya.
0: Yes, John.
1: Upadayon gi ko, Trish. Hangtod nga makaplagan ang manindot ng misteryosong paraiso aron dili kini mapanag-iya sa mga kultong sungayan.
0: Jo Marie.
1: May murasab ka nga mupauli sa inyo. Aron di ka maangin aning akong misyon. Nga kung sila mo'y pasultihon, usa ka binuang.
0: No, di ko mapauli. Kung asa ka, adto sab ko.
1: Sige. Salamat, Crush.

0: Puntay ka sa iya, Krisya. Sa bag-uni ning numero. Gipalitan gumaan sila si Iho Jomari og bagong cellphone. Gahulip sa nawa nila sa ilahang adventure kunuhay sa Dakong Bukit.
1: Ay, tagaik ko sa bagong numero ni Iha Krisya, kaya kong tawagan.
2: Mami Rayda? Hello, Mami?
1: Hello, Iha Krisya. Di ako sa ato. Dauli na ko.
2: Oh my God! Thank you! Nalibagay ko na ipaw ni anak, ma'am.
1: Sa'yo kagabi ipagyut ko na uli, human ko buhii sa akong mga abductors, Iha. Apan, karon pa ko makakontak ni mo kay gitagaan ko ni Tito ni mo Menard sa bago ni mong cellphone number.
2: Yes. Gipamalitan mi ni Tito Menard ang bagong cellphone, ma'am.
1: Maubitaw ko, no? Ni amang karon diri sa bahay si Tito ni mo Menard, Iha.
2: Mau ba?
1: O niya, kumusta na mo si Chumari, ha?
2: Niya, nagagawas na mi sa ospital, mami. Niya na mi karon sa karaang bahay sa mga Buena Fedas.
3: Salamat sa Diyos kay nakalingkawas na si Tita Rolaida gikan sa mga kidnappers.
4: Kanindot anong balita, Miss Grisha?
5: Ay, bitaw, Bren. Huwag nalipay kat kay ko.
4: Nalipay sab ko, Miss. Kanunay masab na akong giampo si Ma'am Rolaida.
5: Salamat.

0: Mawa? May noon.
1: Nalipay sab ko para ni Miss Crisha mamatar sila.
0: Oh, swerte po siya. Kasi ikadwang higayon, gagikidnap siya. Nakauli pa magagihapon siya sa ila.
1: Bitaw, ma.
0: Unsa may plano anang managuyab ga Jumario Crisha? Ipadayon pa magihapon nilang ilang binuang nga mga buhaton sa bukid?
1: O, pagkumasayo bahay na na, ma. Nagpakaayo pa man sila kay labas pa man ng tinahian sa ilang mga samad sa kalawasan.
0: Ha. Naaragay niya nila.
1: Wala tayo labot kung mauy ilaon niyang desisyon, ma.
0: Pugni, kung mahimo.
1: Oh, mamatar sila.
0: Ipakita ilang concern ka, Bina. Okay, gala mo ka. May pag-ila ni mo ara nila.
1: O, lagi, mamatar sila. Mga higala na ako sila. Pero ako'y labot kung bahay na anang ilang mga desisyon.
0: Pwes pa ning kamuti nga si Jumari. Maoray mo himos iyang mga plano o dili iamong si Miss Crisha.
1: Ma?
0: Naluoy kaya kos na itabo ni Miss Crisha. Maungkong mahibo na gilunta. Di na gilunta tumausam pa, Brina.

sa kunsaon. Ay, nungun magyo ko ni Miss Crisya nga maamong lang sa mga kabuang ni Joe Marie Benavides. Sipati ko init tungod lang tingali kay suod sila sa binang akong anak. Kumahimo palang untang punggan ka, Miss Crisya. Kumahimo palang gituta.

0: Dadako ang to sa kumbento, Maki.
1: Na? Pagpakaayaw sa dong Jumari.
0: Ay, kaya nalagyan ako. Ako rin bahala sa kong kagalingan.
1: Diligyod dong Jumari. Diligyod. Ayaw pagtuman sa imong gusto.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Be extraordinary with MX3.
6: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
7: Kidney nyo ayaw akong kilid na nakahilid yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kawan nyo. Kalusan Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakaantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Ayaw na ko. Huni kang sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na bis ka.

0: Kun maong sa taon ka dong jumari, ako'y manubag sa imong amahan.
1: Maki.
0: Baguhay pala gani nga nakagawas ka sa ospital. Ano mo na kulakaw na po ka? Ipahuwag sa intaw ng lawas mo dong.
1: Gusto na mood kayo nga mahuman na niyong akong gibuhaton, Maki.
0: Ayaw lagi. Nakasabot yun kayo ko ana dong jumari. Pero kanang dili, pinahiko nga paagi.
1: Ha? Unsay pinahiko nga paagi ba?
0: Kanang kong buhat nga dinali-dali. Tablarakas ng hiko ni ana dong. Maung ayaw ana.
1: Maki.
0: Matirang matibay lagi tandong. Kada bang gamiton sa insakto ang pagkagamit ang kaisog ba o gagalantip sa pangisip? Dili kay patuga-tuga.
1: Matirang matipay. Okay na. Hisab na nito ka, Maki.
0: Kana? Mauna insaktong bright? Pinahimutang yun? Musap na iklarong matirang matibay na sa hustong lugar ang kaisog?

0: gusto sa paya si Maki. May punto siya.
1: Ah, bitaw. Usahin ang tawa na makatumong sa paya.
0: Uto ka na siya sa kuntanaw. Dili mo na ika-underestimate ng iyang personality, dili pa?
1: Gusto ka, Pisha.
0: Mao nga ikaw, magpuyo una ka. Kay dili pa karoon ang gustong panahon, aron mapadayon ka. Oh, kita di ay. Kaya mauban ba yagit ko ni mo? Dili kita karpiyahan, John. Bahala na kung sa'y mahitapo. Matirang matibay.

0: O sa imong plano karon, nalubong na ang imong uniko iyo, Professor Swami Sandivar.
1: Ausa pa. Ako pa dayon sa kotorong balga, kinapuhi.
0: Pagka na'y husto. Kayang mga patay, iya na sa mga patay. Kayang kanunay niya pagsubo, alang kanila, posible niya marosap unyay mo patay ka nato.
1: Mga ako, magpakabuhi pagkayon. Pala sa ako mga dikosyo.
0: Kina, laarman din na.
1: Senyor Supremo, ako, kani ang paalit kinapuhi ah. Angay lang ako magpakabuhi o magpalipay-lipay.
0: Maglipay-lipay o magbalaan sa itong Diyos nga sungayan. Professor Swami Sandivar.
1: Supremo.
0: Katawa, Professor. Katawa! Katawa ako! Mukatawa yun kita. Professor, katawa! Kaya nga tong Diyos nga sungayan! Ingatawa!

0: Kumain sa problema ni Professor Swami Sandivar. Ari ni sabta sa imong problema. Nulay dalangga, nulay da kong mahal.
1: Kini akong residensya o gang akong auto na lang mo inahabilin ako, Menard. Ang minilyon nga properties, nabawi na ni Varseno. Nagpasalamat na lang ko nga gibinlan pagyud ko niya.
0: Gibinlan ka niya? Aron doon na kapay mahandom, dili ba?
1: Nasayop ka. Ayaw pang kung ako nagsama, ana.
0: Wa ko malipay nga gibinlan ka pa niya.
1: Menard.
0: Mahimong ihatag ko kanimo ang kabulahana.
1: Salamat na lang kaayo, Menard.
0: Mahimo ko pa man ganing ihatag kanimo ang kalibutan.
1: Oh.
0: Ah, basig may nahitabo ninyo, ha? Samtang dito ka, uba niya, rolay na.
1: Nasayop ka, Menard.
0: Dili na magugusto ang sawaan ko. Sa akong labing higpit pagyod nga kaway.
1: Dili ko ingon, ana. Naabot ko ining idara nga konsekinsya akong karelasyon karon maurasab ang makapanghilabot nako.
0: Wow. Kanada. Nindot to minahon.
1: Ikaw na ang tag-iya sa akong lawas o galak. Senior Supremo Menard Benavides.
0: Oh, salamat kayo, Rolaida.
1: Menard.

0: Usay imong tuyo kanako, Maynard.
1: Masino, wa ko makauyon. Nagipinlang pagyot ni mo si Rolaida. Sarihang namahin ka sa mga properties kay mo.
0: Katawaanan ka, Maynard.

0: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
1: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay. Na ang kalipay maura ang mga apo o mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance kompleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong nga bisan di na ko pareha ka-abtik sama kaniadto. Sinati gihapon ako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na ako, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
2: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.

Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garin. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Iman ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ugwatas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago ni ng dugan ng maliputon. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
2: Ipaya ko. Tagpawar ko. Lipaya ko.
1: Kasilag style!
2: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay nilang ta! Dari na ko gusto magkita laki pag imong anino! Listod ng pabalik ko ng baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong palud dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
3: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
4: Mga kasama at tangi ang bagong drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka, matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi.
7: Hello, Mommy.
6: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
6: Mula noon hanggang ngayon.
8: All you need is Pride. All you need is Pride.
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Ganong masuko bagi janis, ha? Bagang sa ilam! Suko-suko ka man diha.
1: Hubog ka kada paulit ni mukha
0: niya. Ah, sagti lang at least nagkauli.
1: Ha, wag kay ayong pagkabana.
0: Doon ako'y ayo. Wala kay kauyo.
1: Ay, barigaba ni mo. Di na ko kagwanta ni mo, Orly.
0: Ya, ya. Saman, saman ha.
1: Ha.
0: Salamat ka. Kay ikaw mo ay akong giulian. Ha? Ay, labi ka tukuli sa kong kabit, ha?
1: Ha? May kabit ka, Judy, ay?
0: Ah, doon, ha? Ikapoy na po ko siya bumba ba.

0: May kainia ka na, Precious.
1: Nga naman, Mama Janice.
0: Wa na miss papa ni Morley.
1: Unsa mo?
0: Magsige na lang ikaway kada gabi eh. Maghilak ang kagabhion kung dili may mag-away. Mao nga, nagkasabot may nga magbuwag na lang.
1: Ma!
0: Ayaw paghilak. Kung dili ni namo buhaton, basig magkamatay lang mi. Musugot di ay ka. Nga usa namo mamatay, huwag ang usa mapriso. Mga sabta na lang ang sitwasyon, Precious.

0: nag-all kog maayo, Stanley. Kung ganun sa hapit ng atong kasal, mausay pagbuwag nilang mama o papa. Wa na magod kaagwanta si mama, kay si papa magid ang nisulti niya nga may kapit siya.
1: Kitagod ang ipari sa Ginoo, Precious. Kay ning bag-ulang, naibaw ang mama nga dunay babae sa papa.
0: Unsa? Unya, nakailan mo sa babae sa imong papa?
1: Wa,

0: Kaslo no na ay gabong anak ni Janice. Tuguti ba yan kung gamutambong, darla?
1: Onya, darl, kung magkakita mo si mong ex-wife, dili ka mo.
0: Bisay. Bagay, Saylong. Ay kabala ka, darl. Dahil doon man ka.
1: Ay, dili ko, darl. Feel na ako rin tanawin sa inyong mga bisita. Ikaw nalang tambong.

0: Maayo ka. Kaya makatambong imong Papa Orly sa tong kasal.
1: Gitugtan man kuno siya sa iyang babae. Nakasabot na po siguro kay mas matured man ni Papang iyang nakabit. Ang imong parents di ay?
0: 50-50 mong tambong. 50-50 nga dili. Kaya madupang mama, mabugnoan ko niya sa Papa kung iyang makita. Ay, paita ning ginikan nga. Ingon ini ang sitwasyon. Ay.
1: Sabi lang, Sandy. Basta kita, liguno na itong duha ang atong panagtiayon po, Hoin. Nga dili ta magpinariha sa itong mga ginikanan nga may mga kabit.
0: Ato nang barugan, Precious. Kaya ako, di ko ganahan ang kabit. I hate kabit, Jude.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
5: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapinin mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times a day, kapi dito ko nga. Para

0: Gusto kong ipaila-ila ta ka sa akong anak.
1: Oh.
0: Nga ikaw ang lalaki nga moya kong gipulis sa dapit sa iyang amahan.
1: Oh, kinik di siya ka. Basta ko siya.
0: Buutan si Precious. Pasabton lang nako siya. Mahimong ukma. Mo ato ka sa pa-

0: Doon lang ko silang precious. Malipay good siya nga, mahibaw ini nga makatambong sa among kasal sila si Mamang Papa. Ni anak ko.
1: Oh, kung Papa mong sakinan nga nagparking, ganun niya man niya yung sakinan?

0: unsa.
1: O Mama Janice, siya ang amahan ni.
2: Nganong niya kasabay sa akong pangasunun ba?
0: O, Stanley, niya ka?
2: Tubag ako! Nganong niya ka rin eh!
1: Uyab sila ni Mama Janice, Stanley.
2: Sa? Ikaw ang kabit ni Papa, Tita Janice?
0: Stanley.
2: Ikaw diyan nagpahilak sa akong inahan. Ha?
0: Stanley, sorry. Uwa ko mahibao nga siya ba di ay ang imong amahan. Kay ni picture sa inyong pamilya. Uwa na ko makita. Mauna.
2: Basta na! Precious, way kasal nga mahita mo.
0: Stanley. No.
3: Wata kay way sas, Precious, di mo.
2: Yes ba? Uwa. Pero naglagot ko nga iyang inahan imong kabit. Back out ko sa itong kasal, Precious! Yeah.
1: Stanley!

0: unsa pa may kapuslanan ini tanan, ma? Ni back out sa mong kasal si Stanley tugot kay nasuko siya nimo.
1: Precious.
0: Unsa pa man na imong gipangita, ma? Karon nangita pa magkaw gipuli nimo ka papa.
1: Nak, makauuwa mong isulti nimo apan. Ang tinuon. Nagkinahanglan pa kong lalaki sa akong kinabuhi.
0: Sex? Nagkinahanglan po ka, anak, ma?
1: Oo, anak. Mang pasaylo ako. Pero maunay tinuod. Di pa ba ako tantong tiguang? 50 anyos ka pin pa ba ako? Sorry.
0: Sorry? Sorry? Ang angay ina ko wedding gown, kunting-kunting on. Ma!
2: Precious!
0: Pero ni Aka Stanley, di back out ka sa itong kasal, di ba? Ngano nagpakita ka ba man ako?

0: Don Alfuerto, 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
1: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sabi nga, maghintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid to rawan eh. Gano'y ay. Sabi nga nagmintin ko, ano ay, pag kong
2: hiyahay.
1: Magrapag ito ato mga gulo yun.
0: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila Bila.
4: Paragis Bila Bila.
3: Paragis Bila Bila.
5: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural, at orihinal.

0: Celebrity Beauty Show.
1: Ayo, good guy, regimen ni sir, no? Ma-recommended na ko niya nga sabon. Just because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, makita na na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun siya sa inyo. Dili man yun nga makapagwapa, pero makatabang sa inyo ang skin nga. Musmo siya, tapos basta mag-logid ang inyong skin kung mo gamit ka niya. Barato rin yun kayo niya siya.
0: Said Celebrity Beauty Show. Said Celebrity Beauty Show.
2: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: May na kong pagunting-gunting sa kong wedding gown. Wala ni mahitsura. Nagusbat tagmaayo sama sa pagkapusgay sa kong kasing-kasing tungod kay ni back out si Stanley sa among kasal. Bisag iunsa sa pagpangayo ni Stanley og pasaylo o gusto niyang ipadayo ng among kasal, wa na kumusugot. Nahunlak ang akong himaya.
1: Mawagat naman kasama ang kaagi ni Precious, Dinining Tulmanon. What's the style? Nahunlak ang himaya e-style. Kinimong sugilanon, gisuwat ni Cecil Danyosus Cabrera. Dalit sa RMN Production Center.

0: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: ug pagpaminod sa mga tiil.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag-Detex 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag-Detex 500.
2: Karun dayon.
3: Mabalik sa pinakadulong ng butikis sa inyong lugar.
1: Detex 500. DJX 500.
4: Ako si Alex, may ka-UTI dyan ko.
5: Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit.
4: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag.
5: Tulog po ka kapsos sa gabi.
4: Sima na lang nawala dyan ang sakit.
5: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
1: DJX 500.
3: Pabali sa mga butika.

0: I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Day, andat, nanong masulubon man kanyang naongi mo?
4: Naluhoy man ko ni Lola, Papa Lance. May tukar na po lang yung hubak ko gayon, ma. May taas pag yan yung blood sugar.
3: Lakaw dayon yun nga doon sa butika. Pagpalit dayon yun o Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalaylaing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
4: Papa Lance, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
5: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
7: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
8: High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Eli, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
9: Ako si Eli Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo niya, maglayan akong kabuhi niya. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Bila-Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoono na may basta ang kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
8: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
10: Unsay alibyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
11: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke god niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpanay lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o kanormal, pero nagpanay lang gihapon kong gamit kay nindot man.
8: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Pila-Pila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
12: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos iing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa tambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ating ngani na mao atong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na itong pagtik na ako ng duha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na bato.
13: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
12: Oo. Nigawas siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
13: Asin. Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan nagibati ni mo?
12: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nag-PT ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
13: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
14: Oo.
13: Oo.
12: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
13: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
12: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
8: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Manarap, my love. Mangutana ko ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
16: Dili.
15: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
14: Action Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon.
16: Bud-bud o pipinika.
17: Nanong mauman kini ang akong kapalara. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko ninyo aron matibway ng tanan.
18: Paidigo! No. Banda!
17: Bati asa ni mong naong huilag. May oy! Masaktang sa tadimu!
18: Isamot ka bati mong naong gamihilag ka banjigaw!
17: Gikan ka rin! Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
18: Dugo! Dugo!
17: Silang ko.
19: Di mo na ko check ko. Pero, pakasliyon ako. Gato na agad ka.
15: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Sige na lang!
19: Bunso!
15: Doon na na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way lain kundili si Takla.
20: Tinuod ba ang iyong gisulti, Diego?
15: O, Takla. Mauna'y tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan na nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.

0: cardboard o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma-in love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiana. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Budbud o bibingka.
1: Kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Plus Liniment Oil.
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Tapos doha pagod ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape, lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oh, wala. Kana na lang jud. Sa kape na lang jud niya. Nga Paragis Bilabila. Nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo, kay kinahanglan naman asang lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin na no, nga magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga nagparagis na ko, kita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko ilang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya ug to inom na pugko 3 times idi kape jud ko na Paradis Bilabila Lisa Heron Pausos kuan ako 5-7
3: busa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo kay sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi! Hello, hello, hello, hello, hello! Mga igala, kumusta? May ngadlaw na sa kanatong tanan? May buntag, may ngoto, may ngapon, may gabi. May bagyong kadlaw. Niya na sa ninyo, igalas kang ina, Ray Arellano. Uban sa kong partner. Bal. Uban sa kong partner, wala si Lloyd Gabayana. Lloyd, Pasok Lloyd.
1: Did you na to permi kalimtan ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule o ang Avocado Coffee Mix with Guava?
0: Niya ay sa galimdi mga igala sa ato ang Paragis Bilabala Herbal Coffee, no? Niya gawas ng pampalagsik na pampagana pa. Alright? Bueno mga igala, shout out time! Asa na ba na yung lista na ito? Ay, dara. Shout out nga ito ni Julius Coronado. Okay. Si Melody Villamor, Simbahon Naharo, si Dr. Rex Samson, Mayor Rosindo Dudoy Labad-Labad, si Kisto Adelaida, Panel Istokuning Milot, si Pio Sol Edi Labindia, no? Si Christian Tabacon, Manager Nilo Taddeo. Okay, gigang gini sa itong Visay Founder Bangag sa ilang waylan ko nga itong writer, director, Oji Kumpo Fracasa. Huwag nga man, shoutout to sub dyan sa Toledo City, sa mga bumbero, o si April Ray Pungasi, Toper Lubaho, Kunlabaho, Dave Jones Buhawi, si Sir Patrick Laudi, Roy Tolentino, Carlos Cabardo, gikan gini ni Pedro Pungasi. Alright. Okay, bueno mga igalat na maglangan. Ito na yung hinumduman ang nangagi. No? Dara, hand money. Hahaha, dara. Uy, ala, gisuog na yung palasyon ni Ryan na tara sa mga sagop ni Hari Bibiti. Galit lang ang ilang pag-atake, busa, mimando na yun si Ryan na tara sa pagsukol. Patay na kung patay, ay, sukol na yun. Pero naghangyo ang mga puting duwindis, ilabi na si Hariki nga muatras o magpalayo si Ryan na tara. Samtang sa laimbayan usap sakay na sila sa helikopter si Jigo, padong sa dapit nila ni Takla. Balik dito sa nimutangan nila ni Bogart o Glalat, ang napamatuda na sa bayer nining dato kaayong pariner nga tinuod yun ang ilang mga bulawan o brillantes. So, bota kining nga mubayan, ingon nini ang hitabo niya rin. So, paningatong sugilanon, budbud o bibingka.

0: Yeah. This is 100% Chitra.
1: Nakumpirman na nilang at sinunod ng atong mga pulawan ng brilyantes mo, Kai!
2: Kwarta na ni!
1: Panda!
0: Before I pee all this, drink first.
3: Drink?
1: Paim lang sa kanya, Bogart.
3: Ang. Ala, ala, tara, tuwa na ay. Isilbihan tag. Wow, nindot ko doon ang kasuha. Tara, wang. Ala, nagbuwa. Puti.
1: Bitaw nyo?
0: That's imported champagne. Very expensive.
3: Siguro.
1: Champagne ba? Imnunun nga mahal, lundi kan sa gawa sa nasod. Mahal ko nun na.
3: Auta, gaita?
1: Oh, shot lang ta, Bogart. Uy, aron dilita mahubog. Magdapabiyata ng minalitang kwarta nga. Giandam ni na.
3: Minalita gina, marami tag politiko, ari na. Marami tag tonggrisman. Bito, no? Doon niya palalap.
1: Oh, Bogart, pakait.
2: Oh, cheers! Cheers!
1: Cheers!
3: Wow, more tubig pa. Pwede lami ah. Lami ko din eh.
1: Lami mo lang. Imported good.
0: Taste good, right?
3: Usa ko no? Is might?
1: Dili, oy. Taste good ko no?
3: Taste good. Wow, lami taon kayo. Pero, kailangan lang makabiya nami. Dagan pa mi o angay yung buhaton. Mag-shopping pa mi.
0: What?
1: What Bogart means that we should leave now, Kai. We have plenty of things to do pa man, like shopping.
3: Oh. Lat, dali lah. Kuha na ito kining minalitang kwarta.
1: Ginagawa na!
3: Galit man kong ni Barag.
1: Ala. Kay marag ako sabi.
3: Barag totski. Lipong ko.
1: Ano man.
0: Throw them away!

0: sa isunod nga mahitabo.
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, nagharaw tambal ipang inom, nagsinaw balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, ug ako ang takuig ipang bati, tanan, naghanyod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Siwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karon naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon magsiyon. Sira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
3: Tay, tanda ka sa Tay Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? May, unsa man mong kasinatian na itong wala pa ka gamit sa itong kape?
4: Katuhinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, nalaw, ano naman ko yun mo? Niya, makasaka ko. Kalag sa, oh, bukid to roon eh. Gani ay, nag...
3: Bukid sa kulian?
4: Ako ito ganing, ama nga mo rin na.
3: Bukid sa...
4: Ganing.
3: Sundan?
4: Oo. Niya, sa awa pa ko nagamit. Og magsagka gani ko maglisod.
3: Baka ka sa bukid, ikigo ka sa ka?
4: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede kong hiyahay.
3: Pwede na, makakatkat tayo ka sa bukid.
4: Makakatkat ko. Tanong mo yung sa mga bukid. Magrapag ito atang mga gulay yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguwang naman kayo ka. Ay, salamat.
3: Sige pa ka na ni Mulay.
4: Sean.
3: Lido.
4: Alberto.
3: Tuloy mo edad.
4: Ay, kung ano ka, 90 na ka.
1: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Og suway pod, ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, nagbiktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
5: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Then dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma duty jud po. Ingon ana.
0: Paragis bila-bila.
5: Paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud po kay dili ko hindi mo hindi ko makaduty sa na ako sa planta nagtrabaho.
0: Bila edad din mo ron, ma'am?
5: Ako 55 na.
1: Busa sa unsamang balatian adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
7: Plano ni mo, Hariki?
8: May panahon sa pagsukoy.

Saímon amanhã.

0: tiog atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ug karon, imsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kung pag-atake na ko, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko na magsuka, na magusulingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bila-Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon magkuko ato sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako isa ka lang kakapsol, na ulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ako.
2: Wow.
1: Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ako. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, bag sa paray man ko, kapag maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagkuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. O suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila,

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiadlang sugilanon. Bonbon ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpok Rekasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.

0: problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Laba Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok nako sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
2: Sa may ibatin mo, sakit mong hawak, ana?
1: Sakit akong hawak. Ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Ano
2: pa murag magpangita na ka?
1: Magpangita gito akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung ninduta. 100% gito sa akong ibati yun. Wala gito siya.
2: So karon gimintin na lang mo?
1: Gimintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon ako kayo diferensya gyud. Salamat.
0: Busa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila herbal capsule para nimo ug suwayipod ang Paragis Bilabila herbal coffee ug Paragis Bilabila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitay na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsa the Freeman o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas.
6: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Og ako na sab si Doc Ramiloy, nautontang na inom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 og ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Last time Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres. Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa to mga selula padulong sa katigulangon.
7: Dili kaangay sa bacterial chromosomes. Iya sa tao ang rod shape. Pasabot, naa sila'y tumoy o diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy, dili mahurot o kopya. Pariho ba nang magputokopy ka, Sir GP? Usay ang tumoy nga litra sa band paper, dili maapil kopya.
6: Mauna.
7: Nang sa siging nga cell division o ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 katuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay o mububo ang genetic information sa bagong selula.
6: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lang mga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini. Naara jud gihapon pareyong impormasyon nga makareserba ang halimbawa ni ani Doc daw murag buffer. Extra nga kopya sa code.
7: Yes. Problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
6: Monay.
7: Gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan prutas delikad daw kaon ana, samot na jud nga di ka moinom og DTX 500 og MyTC dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
6: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division o oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 og MyTC ra jud.
8: DTX 500.
9: Si Rochelle, akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama og DTX 500. Walang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
8: DTX 500.
7: Pumali sa mga butika. Garigyo na to masabtan Sir GP ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og MyTC. Kung dili ka gusto dali matigulang. Tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud Sir GP nga naay telomeres, usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres. Nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka moinom og DTX 500 og MyTC.
6: Giun sa ba pag-ayo sa telomeres ang telomere. Ang telomeres usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase. Og kung moingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga nag-synthesize o nag-assemble sa DNA og RNA molecules.
7: But pasabot Sir JP, kini siya moy tig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
6: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
7: Nabantayan ba nimo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga silsay, cellphone, ug uban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
6: Ayay,
7: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og MyTC.
8: DTX 500.
9: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
8: DTX 500. Mabalisa mga butika. MyTC ang alkaline nga vitamin C.

0: ang alkaline na vitamin C sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Mayong adlaw, Dok Ramil Oy, o sa mga suking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
2: Mayong adlaw, Sir JP. Naot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang super antioxidant. Magbitis eh, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
1: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tao og mamatay. Bisag-unsaon ni mo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
2: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticists kabahin sa katas-on sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety og cancer.
1: Pasabot ana, Dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
2: Yes, Sir JP. Pero, kung palainom kag DTX 500 o Mighty C, dako kayong chances mo taas ang imong telomeres.
1: O sa kapagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, o kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor.
2: Mm.
1: Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may baloan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.

0: itong mga tao nga gasigira gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres sa kinigitan-aw o gi-examin gamit ang microscope.
1: Mm.
0: Kay bulok ka, Sir GP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
1: oh,
0: ga-exercise sila. So kung wow, sige ka exercise, gataas ang telomeres.
1: Mm.
0: Pero kung sige kag kaon og tamis, gababa.
1: Oh.
0: Oh. Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir GP, og gainom sila og mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay Sir GP.
1: Sobra na.
0: Sa tinuod ra mao kini ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Dungagan pa dyan sa imong mighty C, Sir GP.
1: Oh.
0: Ang alkaline nga vitamin C nga usapod ka antioxidant.
2: DTX 500.
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
1: Naapoy pagtuon nga gitawag Telomere Effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patason ang telomeres.
0: Mm.
1: Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Mapod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds ug green tea.
0: Sa tinuod ra, Sir GP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron ibala nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga mga tao sa Canada.
1: Mm.
0: Napulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
1: Oh.
0: So unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon moy gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na maka-replicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man nimo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
1: Mauna.
0: Mao pay pag-adto sa clinic, magpakonsulta, mao pay pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug Mighty C. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud, Sir JP. Kung ga DTX 500 ug Mighty C ka, min tras maayo pa ang imo nga lawas.
1: Correct.
2: DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Sima na lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Kevin, isa ka call center aid. Adun ako higibating pang lipong-lipong ugusahay. Mahanap ang akong panglantaw. Misunay ko og tumar, Mighty C. Tulo ka sila sa Oscar Adlo. Karoon maayo ng akong pamati o nawala ng kalipo. Dinaw na usabang akong pananda.
2: Mighty C sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod.
0: Mm.
1: Naadyo'y mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
0: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Og dili na siya makuha dayon, Sir GP, sa simple lang panabon. Nindot yun, kumugamit ka og Santon Plus Herbal Soap. Kay kini adunay mga ingrediente nga mo'y makapatay sa mga kagaw, ilabi na ka itong mga kagaw nga mo'y hinungdan aning baho.
1: Og dili lamang sa baho ilok, Dok. Tanan nga mga kakulian sa panit. Kaya jud kaayos ang Santon Plus Herbal Soap. Hadhad, alipunga, alap-up,
0: kagid,
1: kagid, no, gutang, bugas, buni, athlete's foot, ug kaspa. Kini tanan kayang walaon sa Santon Plus Herbal Soap.
0: Oh, so kinahanglan mag Santon Plus Herbal Soap gyud ha kay dako ginagkatabang labi na sa mga batan-on diha kay mostly sila ra bagini una. Sakto gyud pag human nila ligo, Sir GP, ila jung trapuhan ng ilang ilok aron muugani. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
1: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
0: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
1: Oho. I agree, Dok. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Dok, kay wa ni siya'y aluminum. Sa to pa, non-toxic.
0: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo, ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok.
1: Uh-huh.
0: Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir GP, circulation.
1: Kung

0: Akay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
1: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
0: Naay kapamagi Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
1: Ay, fact.
0: Ang Extend Food Supplement Sir GP naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects or GP. Kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
1: Correct. Wa dyan ay side effects, Doc. Nay pakapinoon, frontal effect.
0: Hala? Tay, pwede ka na.
1: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog dyan ug armas ni Mister. Makaingod dyan gag, gusto ko pa, bisag dili na siya.
0: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
1: Ganahan dyan ko, ana, Doc. Mag-extend na dyan ko. Bahala na si Mrs.
0: Ang himoon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs.
1: Kalami.
0: Unya, inom Extend. Sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir GP, kauban na dyan sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi.
1: Gusto.
0: Isip po sa kapinoy. Lahir na dyan kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds na mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa.
0: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
2: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BTC o DTX Coffee Mix? Bisitahan kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
3: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
4: Karong June 17 to June 26, 2026.
5: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
3: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
6: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nga nung D3 Bio manjud ko over plain D3, money akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago nga usa na kasimana. Tapos ako kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko Sir GP. After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 Bio. Ako ning i-oil pulling.
1: Wow!
0: Meaning pa, akong unsa na paakon, niya kuha ng oil niya, akong imumog ang oil. Muna'y gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, muna'y pagbutang na ako og D3 Bio, nga duha ka soft gel, akong paakon na sa akong baba, Sir GP.
1: Niya, kay dili man na pwede sa plain D3.
0: Dili na pwede sa plain D3. Muna'y rason nga nung D3 Bio, Jud. Tungod sa BCO, nga naanini, mga 5 minutes ni mong humol sa imong baba ang D3 Bio. Bisag, kausara sa usa ka adlaw, buhato nimo ni. After nimo toothbrush, after flossing, mas makumpleto jud nimo. Patay jud ang mga kagawa na sa imong baba. Ug kini para sa imuhang oral health kung naka D3 Bio ka. Pero kung plain D3, dili na nimo maingon ana. Kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
1: Napod kini diskubrihan, Dok. Di ba kada hapon mo inom man jud kog DTX Coffee Mix ako ang programa? Gitistingan ako og pusa kining D3 Bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3 Bio o gibutang sa kape. kape, ang lasa sa akong kape do kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya, murag macarons nga lasa, muna iyahang lasa. Lami jud siya dok, tistingi pagod ninyo.
0: Ginaisgutan nato ang mga experience all about D3 Bio. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
7: D3 Bio!
8: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
7: D3 Bio!
9: Ang D3 gamay Visio.
7: Ang Visio
9: gamay D3.
7: Kapalit sa mga butik.
9: D3 Bio!
1: Katong ni adto ko sa usa ka lugar, niya nikalit ko gitakigan. Gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan gani ko jud kay nako natog unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nganong dili imnan og D3 Bio? Moto nag D3 Bio ko, 2 soft gels, nagpahuwair ako, natulog, take advantage of it, para mugawas og magamit ang autophagy. Unya, human sa 4 ka oras, inom na pong kong 2 ka soft gels aning D3 Bio, and then after 4 hours, inom na pong 2, ang imong takig og hilanat, og unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days, bisag unsa pa kaligon ang imong immune system, pero katong ako, adok, 12 hours na jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
0: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Diarit of Ateneo and Meritin Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative ng monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag dayon. Number 2, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili maka-replicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-D3 Bio ka.
1: Mujud ay na nga og D3 Bio ka, very protected kagikan sa mga viral infection.
0: Yes,
1: kung
0: Sir JP.
1: Kung wala na sa plain D3 do.
0: Correct. Kung naka-D3 Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments o viral proteins to cell. Moneng rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa D3 Bio ug wala sa ordinary nga D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3 Bio? Moneng rason nga nung gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells. O antibodies aron kaya ninipatyon ang mga remnants ng virus particles.
1: Kining vitamin D3 nga nasa D3 Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
0: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio. Gahapon gisgutan ako nga kung ga-D3 Bio ka, pareho ra nga naa kay bodyguard sa inyong balay, security guard o may police station ka.
1: Dako kayong pag-advantage na dok sa D3 Bio over plain D3.
6: Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuhan, ang tsura.
1: Muna yung giingon dok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
1: Very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahera, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, kunya humot pa, Jude.
1: O bitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jug klinika Deo Fresh. Gibati sa tong lawas, atong likod, atong hawak, liog, kilid, ulo, tuhod ug sa tiil, haplase dayon og Xanthan Plus Herbal Oil.
0: Naay calming effect ang Xanthan Plus Herbal Oil, Sir JP. Aduna ni mga Xanthan extracts ug mga nakalami pa jud, Sir JP, very gentle pag yun siya sa panit ug igo ra yang kainit.
1: Dili overkill dok. Igo-igo ra jud ang kainit aron ma-relax ka. Muna nga kamo diha kung nagani mo'y bation ng mga sakit sa lawas, ay adyo palit og inom sa mga pain relievers kay makadaot ra ba jud nas inyo ang kidneys ang mag Xanthan Plus Herbal Oil na.
0: Yes.
1: Kay kay sa Xanthan Plus Herbal Oil ang sakit mawala, ma-relax pa jud imong lawas og una-huna.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala nay panahon para mag-exercise. Salamat kay naay Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Dok?
0: Dala na da, Sir JP, sa added benefits.
1: Oh,
0: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Dok, kay okay na ang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni Papa.
0: Na jud panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
1: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix or GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage dok aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga moy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo nay gingon Sir JP nga gakapi ka na, ga detox ka pa.
1: Of course. Pero dok ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga na-diabetes. May kamalan kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Nasa light pwedeng pilihan Sir JP.
1: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix, naay chia seeds. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
9: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
4: Karong June 17 to June 26, 2026.
5: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
9: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
6: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Kung nausab si Dr. Miloy, hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio.
1: Layo ka tong gitawag dok nga cardiovascular diseases.
0: Nga naman Sir JP.
1: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
0: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
1: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa mo ta jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
0: Kay para at least tinainayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang og mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang Sir JP.
1: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
0: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siya promote sa good cholesterol.
1: Gusto.
0: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre kinahanglan pod tag mo upgrade. Cellphone gani, ma-upgrade ta. Napajoy nindot kayo ron. Katong S21 Sir JP, pareho pod sakyanan. Di jud ka mo tuo nga mugamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo. Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba, kinahanglan upgrade jud ka. Maupo na sa D3. Gusto ka mag-upgrade, D3 Bio ka. Mao kining bayo og nindot nga wala sa plain D3 Sir JP. It's the monolaurin nga naara jud sa D3 Bio. Ang monolaurin pareho ra nga nagtutoy ka sa imong inahan. Mao nay rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman tungod sa monolaurin. Ang monolaurin wala sa plain D3 ug naara jud sa D3 Bio. Ang monolaurin pag adto sa selula murag kurinti sa imong lawas kay pag abot sa virus bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 Bio sa imong selula tungod kay ang D3 Bio bungkago niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala Sir JP.
1: Correct.
6: D3 Bio.
11: Ako si Aying, ganabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. Weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang Visio, gamay D3. Kapalit sa mga butika.
1: ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya tungod na ay COVID-19
0: wala na takdan.
1: Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
0: Napadyoy research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
1: Unya,
0: patay ang virus, Sir GP.
1: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, mo na siya'y lauric acid nga nasa D3Bio.
0: Sa D3Bio. Oh. So, sa ito pa, kung nag-inom ka og D3Bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Mm. Yes, naadyod sa D3Bio. Pariha, dyan na. Mo na'y wala dyan sa plain D3 nga naa sa D3Bio.
1: Correct.
0: Inom dumi ha, kung ganahan dyan ka anang made in US, ang D3Bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir GP, ang US, nanguha po ng BCO. Asa man?
1: Asa?
0: Dari Pilipinas. Kuhaon nila ang BCO dari sa Pilipinas. Unya, pagkahuman, butangan dayon og made in US. Pero sa tinood ra dyan, sa Pilipinas dyan nagikan. Di pa dyan wala sa D3. Ang MCT.
1: Okay.
0: Ang medium chain.
1: Triglyceride.
0: Diretso na siya nga mahimong
1: energy.
0: Buhatong energy, Sir GP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga muinom og D3 bio. Sa dili pa ka mukaon sa buntag.
1: Empty stomach, dok.
0: Kabalo ka nga, no, Sir GP? Patagan kanya og energy or kusog.
1: Wow.
0: Ang MCT, wala na siya sa plain D3, Sir GP.
1: Oh.
0: Nara na sa D3 bio. Mm. O ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3 bio, walay oxidation nga mahitabo.
1: Muna'y dapat target
0: ang
1: ko na
0: D3
1: to.
0: Bio, adunay MCT nga mao'y musunog sa imong tambok mintras ikaw gatulog.
1: Muniwang di ka.
0: O niya, naabay MCT ang imong plain D3?
1: Wala.
0: Wala, John.
1: Wa na tayo oras, Dok. O si Jean Paul Generoso?
0: Ako na sab, si Dok Ramil Oy. Maing panglawas, ampingan.
1: Ayaw abusuhon.
2: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BTC, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan. Labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
12: Mga higala, di anang schedule o libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
13: Karong June 17 to June 26, 2026.
14: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
12: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Mary Joy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
6: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa

0: on DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras mga kasama, alas 9.14.
0: Straight to the point.
1: Gabi Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Kung gihapon si Radyo Man Buin Alguno kita makiguban kaninyo.
0: R.
1: Hangtod ta alas 12 mga kasama karon sa tungang gabi. Adlong Sabado. Unyo 20, salamat Lord. Pagkapaspasas mga adlaw. Ito ng labay ang mga adlaw. Ibigyan ka mga buwan. Unyo 20 na karon, atin na po tamutikang sa buwan sa Hulyo. Ako gihapon si Radyo Man Buin Alguno, kita makiguban karon. Ako partner rin sa newsroom kasamang Gerald Albius. Samtang sa master control kasamang Nestor Humisilio. Ato hatagan o pagtagan kini nagkadaiya mga hiskutanan, may labot alungsod o ang nasod. Himtan sa ato ang panahon kining Bagyong Francisco. Nagawa sa ato ang Philippine Area of Responsibility. Iyon ang pinagkaduol nga labyog ning bagyuha. Ipinapita sa southeastern Luzon. Apektado nagkadaiyang mga lugar sa Pilipinas. Apil na ang Sugbo. Magkasinati na din og mga thunderstorm o mga pag-uwan-uwan. Madaling maipun ani mga kasama, at least makatagam tamta og mga pag-uwan-uwan. Pagkailang unta kahit alabukan ining maong nga bagyo. Ayala sa panabi ikayo Lord. Taharon nga makauwan-uwan kag gilagmay. Kan sa sobra kainit sam sa kahimtang sa ato ang panahon. Murag makapaso na gin mga kasama ang kainit ros adlaw kay sumapas pag-asa. Padunat ang muhunat mga kasama sa Super El Nino. Yan ang mga kasama ron sa El Nino Pinominon. Importing taas sa mga kasama sa tuwag Heat Index. Daghan sa ito mga kaigsunan ang malipay o maka-experience o pag-uwan-uwan. At ang hiskutan sa nagkadaiyang mga kriminalidad nga nahitabo din his atuan. At sila mga hiskutanan mga kasamas politika. At pinaniining kaso sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. O pininagpadayon mga kasamang paghisgot sa flood control anomaly. Unsak hay klaro ani. Doon ay mga kabalaka nga padoong giniguay klaro. Kay wa na may gana makasama ang Senado sa tuwang tanaw. Ubos sa liderato sa bagong mayoriya. Nag-focus ang ilang atensyon sa pag-imbestigar sa flood control. Unsa magkaani. Doon ay mga pagduda gudumikan magkaani sa expose sa kanhi mga bodyguard ni Saldico. Ito mga sumapan na kadawat o malita. Mga alawa di ay, Happy Father's Day ninyo tanan, ha? Happy Father's Day sa tanang tatay, sa tanang papa, ama, papa, itay. Happy Father's Day na itong tanan. Okay. Sige, orsama, no, saan naman yung giandam para ni tatay o ma, ha? Hangatagan og gift si tatay nga cake. Sige, ato hatagan o nagpagtagan ron ang report gikan sa patrol.
0: Ronda Presinto.
1: Ato kaminaon si kasamang Radyo Man Jose Post GQ Kiharo.
0: DYHP Tatak RMN Report.
2: Abda na nag walay kinaboy kini Osaka Reno sa News Garako magiging ipusil sa Osaka uling mamuno di ang sabay Chukaw Swagar Barangay Basak Parlo ni Dakbay Sumo Balas Tres ang tak na siya nag hahonda ang gabiki ba nilang sa pagalag Reggie Apostol Reno sa News sa Baligon o gingway trabaho o lulok sa Sitsu Surang Barangay Krasak ang Parlo ni Dinis Dakbay Sumo ang bawag na bikiman na kaanggong pinagdasaman sa iyag ulo, agi sa pamatidog na armas sa bagi kami sepanjang pusing sawah linga mau mulu sapa sino di misi kebisaan saya naiwan polis station akhiri bau bidia bisurus ini asas seputar galugara rambu kita siang kebagas kilau yang mau bertana apaan tentang belakau kiri wak melingga wak wak linga tau angka kiri gendul ongging sulit di seolah agar bisa mengambil tugas yang kita lingga kawan tayun nah untuk secara uga aku lu kebisupi angka lunas angka motivo tak mau dapat patahi sama uga bikibah pada tahun bisurus kebisaan senewa harus seperti lupun segede motivo uga sekitar sapi sama uga pangkamusim Orang siapa tolak nurang cuma Joseph Rosiano di YS di datang RMN.
0: Rajomo Nationwide.
1: Oras pa kasama alas 9.20 na. Samtaw na ligo sa kaulingong dugo. Ang korte uno anyos ng bana, ang gibunalan o dakong pato si hang asawa. Ito ni silang pinag-ana sa sityo Talot sa Barangay Inayawan, sa Dakbayan sa Sugbo, alas 4 kagahapon sa hapon. Silos mo hinungdan sa panaglalis sa magtiayon samta naginom. Mga barangay tanod sa Dayawan, pinanguluhan sa heping nga si Idi Abapo ni tubag sa alarma, alas 4:30 dito sa naasoy nga lugar. O ilahan na abtan ang bitima nga si Alias Roy, dunay samad sa O, magsigi og awas ang dugo. Dali kaligo na siyang lawas, wa na maabdi ang suspek nga si Alias Nor tungod kadaling ni si Bat. Nga gidudahan nga ni Pauli sihang kaliwatan dito sa Barangay Bulacau. Pagkailan yun ining silos, oy. Alas 9.21, mga kasama. Itabangan o bunlot o layog sa mga traffic enforcer. Sadak pa yan sa talisay sa dihang na-intercept ang driver sa SUV. Nga ikataho nga nakaligis o motorista dito sa Barangay Carita. Kaman, biyaan lang ang biktima. Ang insidente ay tabo kagahapon sa Buntag. Ang baong driver, suspect, nagdumili paggawa siya hanggi manihong SUV. Kaliwa sa mga hangyo, sa mga sakop sa City of Talisay, Traffic Operations and Development Authority kon City Tuda. Kaman, nagtubag-tubag na hinoon. Sa initial nga report, ang driver nga gitago sa pangan, Ted, dunay duha ka rider sa hawal-habal ng netibaw sa mga enforcer sa Cebu City sa naghagurus nga SUV nga nakabangga og motorista. Osa sa mga enforcer sa Cebu City Transportation Office ang kisawayan og ligi sa driver sa dihang ibabag kini aron nga siya pahunungon. Ialarma na usab ang plate number sa SUV noong nagihimo ang roadblock o gibabagan pag-abot sa Mananga Bridge yas Barangay Tabunok. Diyang gipagawas ang langyaw gikan sa driver's seat, nagdumili ni bisan pas pagbunlot niya. Og waasab ni ini i-release ang iyang seatbelt, hinungdan nga nahitabo ang nilayugay. Ang mga sakop na sa SWAT sa Talisay City Police ang mitabang pagkuha sa maong suspect.
0: Radyo mo nationwide.
1: Oras mga kasama, alas 9.22 na. Sa ito akaroon nga tulumanon i-update makasama sa Bagyong Francisco kung alas 3 ni kaganihang hapon si Bagyong Francisco nga nagdaas sa International Tropical Storm ngan Mikala naimutang 1480 kilometers east sa southeastern Luzon. Ang maximum sustained winds 85 kilometros matag oras doon sa sentro. Doon ay paghoros 105 kilometros matag oras. At iyang movement 15 kilometros matag oras. Ang lugar sa nagkadaya mga dapit sa Pilipinas, magkasinati ni og mga pag-uwan-uwan o mga thunderstorm karong panahon. Masin lang kayo kuso. Bangan po ni nato aron mabugna-bugnawan makasama lagis ka init yun sa ato ang panahon. Ang oras makasama alas 9.23 na. Panayin ta makasama karon sa ato ang tulumanon sa dipata mo hisgot makasama sa mga hisgutanan sa politika. Labi na nini mga impeachment nga hisgutanan. Ang issue sa flood control. Ang mga padayong conflict makasama din sa Senado. Ngunit hibaw makasama ang Visayas Grid. nga padayon sila naglisod mga kasama karon sa supply, hinungdan nga posible ang pagtaas sa presyo sa kuryente karoning buwan na. Tila nagyud no. So sa unta man gyud na di ba pud mahimo mga kasama og magpaalkan sina lang ang mga kompanya nga nagsupply og kuryente. Upagaran siya magina sila. So tungod dining pagminus ron sa supply, apektado mga kasama ang atoang supply sa kuryente o gikatakda, gikabalak-an nga kining atong makonsumo karong buwana sa Hunyo, mas taas na ni atong ibayad. Itibaw daan sa Visayan Electric Company Convico nga posibleng mo himo sila og adjustment sa ilahang presyo. Aron dili sila maalkansi og padayon nga maka-sustain sa ilahang serbisyo ngadto sa mga konsumidor. Kita ani antos-antos lang inunta ta, no? Dunay mga initiative ang mga Pilipino unsaon nga makadaginot ta, pero mao lagi ni tungod mga kasama sa di kalikayan gyud nga mga panghitabo nga maglisod ta mga kasama aning supply nato sa kuryente. So kinahanglan tang mo adjust unya kini mga lugar diin ang Vico ang nagsupply, gipahibaw na daan sa Vico nga posibleng mo saka gyud ang presyo silang kuryente karong buwan sa Hunyo. Oh, ningon ang Vico, di pa sila maka hatag o saktong detalye o pilay pagsaka, pero ilahan ang ni pasidaan na sila daan nga tos mga konsumidor, nga emok hibong, kay tungod mga kasama sa pagnihit sa supply sa ato ang kuryente, ilahang pasakaan gyud ang ilahang presyo, dugang na pud ni natong palasunon nga mga konsumidor. Og di lang ang mga lugar nga ang nagsupply Vico, apil na pud ning uban nga mga lugar diri sa Visayas area kay suma pa sa Visayas grid. Duna gid sila yung mga problema karon nga giatubang. Kay daghan man nga mga factors nga nung maglisod po tag supply sa kuryente, labi na niining padayon sab nga tensyon dito sa Middle East, niining gira tali sa Israel o sa Iran. Kanus apa mangkani ma lurang-lurang kining tensyon dito sa Israel o Iran. Kinahanglan ta mo survive yun. Unya, sa ato asab nga supply sa tubig, ato na matikdan, ihit po tag supply sa tubig ron. Tugod kay niya nata sa gitawag o El Nino Phenomenon. Ang oras mga kasama, alas 9:28. Congratulations po niya sa ato ang mga graduates, no? Daghan nga mga ni graduate ron nga ato ang kabataan. Doon ay mga graduate sa kindergarten, ato akada silang i-congratulate. Kadili baya sa yun ang kindergarten karon nga labangon sa ato ang mga bata. Ubos aning ato ang gitawag o K-12 program. Then, ang K-12 nga matang sa education o sa katuig sa kindergarten mandatory, unom katuig sa elementarya o unom katuig sa high school, dili ka na basta-basta nga labangunon sa ato ang kabataan. Nga lang o sa katuig gani sa kindergarten, sakripisyo naman kayo na. So, kanto mga bata nga ni-graduate na sa kindergarten, congratulations ninyo dudong, mga inday, unya sa mga guardians usab o sa mga ginikanan na nag-atiman sa ilahang mga anak. Kato mga ni-graduate sa elementarya, congratulations ninyo. Padong na pod mong mo high school. Kato mga ni-graduate na sa high school, congratulations ninyo. Kay padong na pod mo sa college. o katong ni-graduate na sa college, congratulations ninyo kay mangandaw na sab mo para sa inyohang board exam. O ikahuman na sa board exam, masortihan mo, pasar mo, ang inyohang pangandaman, mauna usab ang inyohang pagpanrabaho. Kadili igit sa yun ron ang pagpanrabaho din sa Pilipinas. Daghan kayo ang mga way trabaho kasamang Nestor. Naglisod ganin ning wagin kahuman o pag-eskwila, no? Bisan ganin man ka nakahuman o eskwila, nakahuman o kurso, naglisod pag pagpangitang trabaho. Samot yun o di mo makahuman o eskwila. So kung kanang inyong mga ginagkanan, kamungwa pa nakahuman o eskwila, mo agwanta na o gasto ninyo, i-grab ka ng maong opportunity. Kadili tanan nga mga batano na toron, ang mga ginikanan doon ay ika-afford pagpa-eskwila sila ang mga anak. Sorte na kayo ng mga anak ron nga ang ilahang mga ginikanan doon ay full support ngadto nila. So, congratulations ninyo kamong mga graduates sa nagkadaiya nga mga kurso. Humanin niyo, anak, natural, mang ganda mo sa inyohang board exam, masortihan, makapasar mo sa board exam, mangita na po mo og ka-applyan nga trabaho, sumusod mo sa bag-o na nga chapter sa inyohang kinabuhi, diin inyohan nang i-apply ang inyohang nakatunan sa eskwelahan. Kung unsa inyohang mga nakatunan sa eskwelahan, inyo na nang i-apply sa aktual na yun nga pamaagi. O, kaaram gining ato ang kinabuhi din eh. Eskwila ta, humanog eskwila, madrabaho, ugun sa ato ang nahuman nga kurso, ato ka nang i-apply. Or, musod ta o trabaho nga dili related sa ato ang kurso, pero bisag dili related, makatuna na lang nato, basta mula hutay lang ta sa ato ang trabaho. So, maon ron, ha? Unya, sa habig makasama sa ato ang mga trabahante, atong hiskutan makasama ning problema sa ato ang mga job order din na sa Cebu City Hall. Kahit naglison man ning ato mga job order, pipila na kabuan na way swildo. Mas maayo maatiman in town kining mga swildo nato sa ato ang mga job order employees. Kay taon-taon na gining problema sa ato ang mga job order na dili up to date ang ilhang swildo, malangay kinig pipila ka mga buwan, samtang pipila ka mga buwan nga sila nagpaabot sa ilhang swildo, ang naka-rescue nila, mao in town ang utang. Kaya ka ng utang nila, gitubuan pa ka na. So, ang ilahang gigarantiya, ang ilahang dawatunon nga swildo din ha sa Cebu City Hall. Maabtan sila ng swildo sa Cebu City Hall, kuhangon pag ganit na nga ibayad sa utang. Mas maayo nga kining problema ha, mapangitaan og pamaagi sa lirato karon ni Cebu City Mayor Nestor Archibald. Samtang lae problema makasama diri sa Cebu City, ang permanente ng kalabayan og basura. Kay padayon man gisupak sa nagkadaiyang mga residente nga ibalik ang paglabay og basura dito sa sanitary landfill sa Barangay Binalio, humani adtong disgrasya nga ubay-ubay ang kinabuhi ang nakalas. Dito sab sa nagkadaiya mga lugar sa Mindanao, labi na itong mga naapektuhan sa 7.8 magnitude nga linog, padayon silang nang ginahanglan og mga ayuda. Kay wa pa sila hingpit yun nga naka-recover, gikan ni ining mao nga katalagman ang 7.8 magnitude nga linog. Din apektado pipila ka mga lugar sa Mindanao, dito sa Davao, dito napita sa General Santos City, o sa uban pa nga mga lugar. Gani, matag-adlaw, doon na pa may pipilagi hapon ka mga pagtayog. Nga natala ang ato ang PIVOC, sino ang dilit na ingon nga kusog yun kayo nga mga pagtayog. Mga aftershocks kini sa 7.8 magnitude nga linog. Ubus karon sa bagong liderato sa mayoriya, maghiskot na taog politika. Then majority na giniron ang kampo ni Win Gachalian og formal na siyang na-elect as Senate President. Kantong iyahang gikuptan kanhi nga posisyon ni Win Gachalian acting Senate President pato siya. Karon formal agin siyang na-elect as Senate President. Unya hingpit na giyon nakakuha ang kampo ni Win Gachalian sa require nga majority nga numero. Ato agi natag-anan kasamang Nestor, si Brother Joel ni sunod yun, ni Chase Escudero. Karon ni abot na makasama og 30 ang majority black. Humanitapon si Joel Villanueva sa kampo ni Win Gachalian. Unya managlahi ang opinion sa nagkadaiya nga mga legal experts. Unsaon man pag ihap sa 2/3 votes aron ikonbikto si Vice President Sara Duterte sa kasong impeachment. Gikinahanglan magihapon ang 16 na kuwangan naman ang 24 ka mga senador. Si Bato, wanted na. Si Jinggoy, na priso na. Kinahanglan magihapon ang 2/3 votes. Doon ay pipila ka mga opinion gikinahanglan 16 gihapon kaboto. Kaya ang ipon ang tibuk, kaya tibuk ang komposisyon sa 24 ka mga senador. Ang uban ingon sa dili na kinahanglan nga 16 jud kay kadturang mga senador nga makabutar ang i-appeal og sumada sa 2/3 nga boto. Ah, makaresolve ani maragi hapon sab ang ato ang Supreme Court. Unya dunay pipila ka mga sektor ang wa makauyon kay ang magsilbi nga chairman or magsilbi nga presiding officer sa impeachment trial mao si Senador Chase Escudero. Ha, wa sila kauyon nga. Wa sila kumpiyansa ni Chase Escudero og asa man jud kani pusta si Chase Escudero. Pero ato ala ni mga kasamang tutukan og unsa mahitabo sa impeachment trial kay kabahin man kinis gi-monitor sa katawhan nga Pilipino. So sa pagkakaron ang issue usab sa flood control anomaly medyo nabugnaw naman mga kasama ang ato ang majority black. Ha? Matod pang Senador Erwin Tulfo, daghan pa kayo mga butang sa Senado nga angay nilang tutukan og di lang kining issue sa flood control. Unsa man kaning issue sa flood control, padung na yun ka niwa. Daw ni Kalitman og kabugnaw ang ato ang majority black pagtuki sa isyu sa flood control human ubay-ubay nila ang gi-involve sa gitawag og mga malita. Ug unsa man kaha ang credibility ni ining 18 ka mga kanhi bodyguards ni Saldico? Ang uban, wa man itawag na ani nila ron og mga ex-marines. Kadunam na ikonoy uban ani nila, dili tinuod nga mga marines. Oh, mga bodyguards ni sila ni kanhi kongresista Saldico. Unsa ba ni katinuod ang ilahang mga pamahayag? Ha? Din ubay-ubay na nga mga personalidad ang ipang-expose nga suma pa benepisaryo sa malita. Nagtugaan din ka ni sila sa tinuod? Ha? O panglaugaw kining ila? Kininiya, angay paning tanawon sa Lugmayo, kanahibawa naman nagita aning politika. Ha? Daghan nga mga strategy o ang majority black may ato ang huminaon, panglaugaw raman kung ano ila sa 18 ka mga kanhi bodyguards ni Saldico. Ha? Pang divert makasamas isyu. Kay dinha makasamas minority karon. Ubay-ubay malagi nila ang na nagatubang pod og kaso. Oh, may kalamigitan sa flood control unya. Swerte man sila si Escudero og si Brother Joel Villanueva kay nangambak man dayon. Apas jinggoy nga wa dayon kasayog ambak tuwa na, na priso na. Kinsa may sunod kang prisuhunon ani. Naa para ba si Marculita ang iyahang isyu kay tungod tuadtong ni dawat siyag campaign funds. Oh, naa pa na mga managsuon nga Camille ug Mark Villar. Si Bunggo nga gi-involve usab sa extrajudicial killings. Si Robin Padilla, although gamay gamay ra ning kaso ni Robin Padilla kay obstruction of justice ra maning iyaha. Oh. So karon muragit pang tangkugo og maso ang ato ang mga miyembro sa minority black. Gipangsungog sila makasama og mga kaso daw gipangpiangan daan ang anaa sa minority black. Ha? So baon sa pagkakaron sa nangagi naglalis man to. Maka-constitute ba o quorum ang dosira ka mga senador? Karon ni tabok na mas Brother Joel, o kana, majority na gina. Ha? Bisan pag apilon og ihap silas Bato og si Jinggoy, the fact nga trisi nakabuok ang anaaron sa majority black, majority na gina sila. Kaya ang kretibokan ng composition sa ato ang Senado, 24 raman. Unya og ato ang ipon og pilay majority ana i-apply nato ang prinsipyo nga 50 plus 1 12 plus 1 o 13. So 13 daan na sila ron sa majority. Maka-constitute na og quorum lahi ni adto nga lalisan pa kun do na bay quorum kun dosir kabuok mga senador ang magsisyon. So ang giat nga na podron sa katawhang Pilipino ang mahitabo ug unsay padulnga niining impeachment batok ni Vice President Sara Duterte naa naman sila ron sa gitawag og pre-trial diin gipang hikliyadaan ang mga ebidensya nga i-present sa habig sa depensa ug sa habig sa prosecution gipang barkahan daan ang ilahang mga ebidensya gi plastada daan kung kinsa ilaha mga testigo, gi plastada daan kung sa mga issues nga i-take up sa impeachment trial. O posible ko no, karong July 6, magsugod agyod ang trial ani. Batok ni Vice President Sara Duterte, unya batod pa sa dipinsa, naana sila kunoy gipang-andam nga mga saksi o kabahin sa ilahang i-diga atol sa impeachment trial, ilahang tangtangon ang maskara kinsa man tong mga benepisaryo ni Vice President Sara Duterte sa confidential funds. O kabahin sa sumapatangtangan sa maskara, mao nang ginganlan og Miss Piatos.

pagkagubot sa nasod nga Pilipinas. Oh, sige lang kitang hisgot anig politika kasama Nestor. Samtang ang mga Pilipino, daghan kaya mga naglisod ba? Oh. Unya, para sa tuig 2028, ato na lang gining malakbitan kay si Risa Hontiveros, matod pa niya, andam po kuno siyang mudagan pagka-presidente sa Pilipinas. Mama, aha. Kanaog, ang karisma ni Risa Hontiveros makakuha na og igong numero aron kalawaton siya sa mga tao. Kay og maghisgot ta makasama og mga kandidato pagka-presidente og areta sa administration doon pa may mas ligon-ligon sigurong kandidato nga iparang sa administration batok sa oposisyon. Ang pinakaligon ron nga kandidato sa oposisyon, mao man si Vice President Sara Duterte. Pero og makonbikto kini si Sara, bangita naman po nag-replacement ang ato ang oposisyon. So ang ato ang administrasyon, kinahanglan na silang bangita og mas ligon nga kandidato nga sarang makaparang batok sa oposisyon. Otherwise, og dili ma-calculate og tarong sa administrasyon kung kinsang kandidato ang ilahang suportahan, risgo kayo og mailog sa oposisyon ang Malacañang. Hibawa ba yata sa politika? Wider-wider ba ya? So, busy ni ato ang mga politiko ron ay. Daghan kahit ang mga problema unta sa itong nasod nga ang aking sulbaron, pero nakagidlay kining ato ang nasod nga Pilipinas, ang atong ekonomiya, parte yun. Ha? Parte yun ang atong ekonomiya karon. Samtang doon ay mga report diha sa social media, ganit ibugsok mga kasama ang trust rating ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Ha? Ngano man ka? Unsay nahitabo mga kasama nga ni tibugsok mang rating ni ni President Bongbong Marcos Jr. Mao na mga nabasa nato makasama din ha sa social media, ha? Kinahanglan ato a paginang i verify sakto ba na kay doon namang nagkadaiya nga mga kuan ron mga survey, no? Sa niadtong April 20, 2026 nga survey, taas-taas pa to ang trust rating ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Oh, ibawa ba itas Malacañang karon nga doon na gani mga dili makaayo batok sa administrasyon.

Facebook News AM nagawas ron sa social media ang pagtiugsok sa trust rating ni President Bongbong Marcos Jr. Ug ato ang mabalik-balikan makasama ang nagkadaiya nga mga survey sa Okta Research March 19 to March 25 pa ni nga survey. Oh. Kang BBM 48%. Ha? 48% ni saka ngadto sa 54%. So nahitni taas-taas pa day og frustrating si BBM ni adtong buwan sa Abril no. Kay 54%. Oh. Unya ang iyang performance rating ni saka ngadto sa 55%. Sa mga bag-o nga mga survey sa ako nang giingon ninyo dunay mga report god nga ni tiugsok ang trust rating ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Siguro apektado gyud ang mga tao sab ini nagkadaiya nga mga problema. Kadaghan gyud kay mga problema ron sa ato nasod nga angay sa gubangon. Ang pagtaas sa nagkadaiya mga presyos panaliton dugay naman kay ning problema ha. Oh. Ang unemployment rate, dugay na kaining problema ha. Ang inflation rate, dugay na kaining problema ha. Wapag ini. Nasulban ni mga problema. Na anad lang taani. O nagiingon nga, oh, wapag ini muna anad, ana. Ha? Kinahanglan mo mag-anad-anad, oy. Kay, hagbayraning problema na tong ingon ani wa pag gidaay mo nag anad-anad ana oh wa na puni uban sa buwan sa Mayo atuan yang i-check makasama ang unsa po resulta sa survey sa buwan sa Mayo ha sa survey sa mga rating nining ato ang nagkadaiya nga mga opisyal sa gobyerno. Kay mao na akong giingon ninyo ron, pastila ning ato arong nasod nga Pilipinas nagkayamukat magitag maayo ron. Oh, daghan nga mga problema sa tuang nasod ang angay sa gubangon kini mga problema sa korupsyon pagkadugayan na magidani. Ha? Pagkadugayan naman aning problemahan na to. Ha? Now, dunay survey ato ang nakitaan diha sa social media nga pwerte gyud kapag tiugsok makasama sa rating ni President Bongbong Marcos Jr. nga niabot og negative 13. Usa lang dahil na oy. Negative 13%. Mao ba? Sus. O sa mga negative 13. Bintahal ang tatuog negative 1. Negative 13, cute. Unya fake news ka ni? Oh, ang aning tubagon sa Malacanang ugon sa may hinungdan nga ang mga Pinoy ni minus man ang ilahang pagsalig ngadto kang Presidente Bongbong Marcos Jr. Oh, okay. Para dili tama saag. Ato ama kasamang kutuon kining report sa Philippine Daily Inquirer. Ha? Sumapas Philippine Daily Inquirer ang net satisfaction rating ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ni abot og negative 15. Uy,

0: pinakaminos ko nun eh. Suma pa sa survey sa social weather stations. Oh. Negative 15 sa unang quarter sa tuig 2026. Ubos kayo. Kining maong net satisfaction rating matod pa sa social weather stations. Base sa ilang survey, gikas Marso 24 ngadto sa Marso 31. Ang maong survey nagpakita nga 33% sa mga adult Filipinos natagbaw pa sa performance ni Presidente BBM. Unya, doon ay 49% ang dissatisfied. Wa sila magkauyon. Oh, now, ang latest matod pa sa SWS, ang net satisfaction rating karon sa tuang presidente, negative 15. Sus, unsa naman eh. Ha? Nga nung naingon, ani naman kini. Negative 15. Ha? Kalisod bag, mauna ni ang gihatag nga rating sa ato ang mga Pinoy. Although, kini mga survey, di maginiingon 100% maugnay pulsos mga tao, pero at least, makahatag na guide sa mga tao ug unsa ba feeling sa mga Pinoy ngadto sa liderato ni Presidente Bongbong Marcos Jr. So, dako kining challenge sa ato ang kagamhanan karon ubos sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga mohimo og mga maayong programs. Nadaghan kayo mga angay untang hatagag pagtagad sa ato ang nasod, pero medyo napadaplin kini mga kasama tungod sa mga issues politika. Oh, unya og karon ang ato ang bag-ong majority block mao na maron ang naigo sab sa kontrobersiya tungod sa issues malita. Atong kaminaon si Senador Erwin Tulfo, di na kuno kinahanglan magsipat ag balik-balik sa isyu sa flood control, kadang hakaan trabaho ang Senado, usaman. Wa na lang dito, ha? Katong issues malita, wa na lang to. Bisuhon lang ingon, ay lato ninyo, tagda kay fake news to. You know, daghang ka trabaho at to ang mga senador, pero nasugda naman gundi. Pusla man nasugda ni tapusan lang gina ninyo. Bahala ka mo nang ego niya. O niya karon, kiniambak naman yung duha ka mga senador ngadto sa bagong majority block. Sila si Chase Escudero, doon naman yung kasus ombudsman. Ma-priso poghan is Chase Escudero. Kinis Joel Villanueva. Otro man po ding naikasos ombudsman tungkol sa flood control nga isyo. Muapas kanis Joel Villanueva nga ito ni Jinggoy. Or kining duha for survival ning ilaha. Ni ambak sila nga ito sa bag-o karon nga majority black. Kaya na hadlock nga sila'y sunod ipapriso. Stilan gid oi. Ha? Mao sa ni atong atngan. Kay unsa may kalainan ni Jinggo Estrada, Joel Villanueva og Chase Escudero, pareha sa ramanay silang nanganlan nga na-appeal sa anomalya sa flood control. Ngaron naguna matos Jinggoy og kapriso karon. Mauna ang baniingon, ay, so pastilan, ay. Ang target nga pang prisuhon ron, maura ang naas oposisyon. Kanto mga senador nga nakalayat na, aw, libre na. libre na sila. Uy, kangilaan na pud-ana, uy. Panglibrihon lang ditso tungod kay nakaambak sa bagong majority black. Oh, usam na ina. Basta ila, why priso? Unya og sahabig sa oposisyon, ipapriso. Parehas man eh sila Jingo Estrada, Jewel Villanueva og Chase Escudero nga na-involve sa anomalya sa flood control project. Unsa man eh, kanusa man kamo isdog ang investigasyon sa ombudsman batok nilang Chase Escudero og Jewel Villanueva? Malimta na lang kahani? Ha? O gaminaw ta ni Jesus Crispin Remulla ang ato arong tanod bayan, kini bang hipis ato ang ombudsman, ilamang kikunong imbestigaron. Kadto mga na-involves anomalya sa flood control, wa kunoy piliun. Wa jud kay piliun. Amot lang kaysa patuhuon ninyo ana. Oh. Kakaron ang gihamok ron og mayo makasama sa kontrobersiya nga namiligro makasamang kauitan sa pusas mao ning naas oposisyon. Ang naaron sa majority black murag luag-luag ning indugha ni mga tawhana. Si Brother Joel posible ni wala. Pasalamat kini sa Ginoo, Brother Joel. Salamat kay Lord kay magyug kong isave. Oh. Si Chase Escudero sa smile-smile lang po. Ay, nako. Alas 9:58 na, oy. Huwag kinibahin na rin hatong kanato, ha? Sa DTX 500. DTX 500, taas pang priso si Mang Dugo. Pasinunan ka, diabetic hypertension, wa kahibawa na. Diabetic hypertension resulta sa pagkabuta. Pagkadao sa kidney o daghan pang komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dilibay ang asaman. Pagkaputol sa tiil o ang pagka-impotent sa mga lalaki. Ayaw huwata ninyo nga mugrabi pang kondisyon. DTX 500 na matag-adlaw. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Oy, shout out, oy!
1: Punay lang di kon-kon. Nagsabdod na ang sabdod.
0: Oy, si Ma'am Connie Barnes, good evening! Si Tima Oregor, may gabi. Bina dito ng radyo dito sa Karwasan, sa Gansiyang Street, Punta Princesa, Cebu City. Oy, sa Karwasan na ikon, no? Si GRRS, hinay man imo mic, attorney. Ah, hinay ba? Oh, kusog-kusog ma itong micro. Ah, sige. Los Rosalie, about Tihano, may gabi, from si Kihor. Shout out kong Rita, si Johnny Roble, Junas Taborada, may gabi, minadiriron Upper Balon, San Fernando. Si John Magno, good evening, tanaw ko rin iyong programa, thank you kayo. Si Nicolas Aventuna, may gabi, mina ko rin, diri sa lungsod sa Asturias. Si Mafia Aichiko, good evening. Aichiko Mafia from Toyota City, Japan. When si Lumapas, good evening from Sydney, Australia. Okay, thank you. 11:30 p.m. dere, Saturday, June 20. Si Linky Bunsia Kanyiti, wa kanoy raro na. Randy Santisas. Listening, Kenmar Fernandez, good evening. From Kingdom of Saudi Arabia, daog na ni Risa Basta Perdigana. Joyce Ariad, Joel Isligtas na. May gabi, tanan. Na, ligtas na si Brother Joel Villanueva. Kaya paspas man kayo nakalayat. Nisunod man tayo ni Kuan. Nisunod tayo si Joel Villanueva ni Chase Escudero. Ako ginatag-anan kasama ni Stor. Diba ni tag-an mo Kuan to nga kininiya kay si Chase Escudero posible kining iya ha survival mode kini. Kay si Jingo Estrada na pusasa na. Basin siya na po ang sunod nga pusasa na unya kaluoy in taong heart. Samtang si Brother Joel hilom-hilom man, taan pa ta, ato ginatag-anan ni Ambakis Brother Joel, praise the Lord! Brother, amen! Mas maayo sa dunta, no? Para na ako ba? Ha? Ako, di manjud ko DDS. Para na ako. Aron mahibalik ang pagsalig sa katawhan nga Pilipino. Sa ato ang kagamhanan, apil na din ha sa Senado. Og doon naman gani mga kawatan din ha. Ang tanan nga mga kawatan, ipapriso na. Bahalag usan lang kabuok mahabilin. Umingon mo, niya ipapriso kasama. Kinsa pa may mo trial ni Vice President Sara Duterte, ang problema na na nila. Oh. Now, karon. Daghan kayo mga na-involve na sa anomalya sa flood control. Nga mga nanganlan ba? Usam na yung mga tawhana, libre lang ni. Silas Jewel Villanueva, nabantang na magmay pangana ni. Si Cheese Escudero, pwerte naman bantangas pangana ni. Ha? Sawa pa rin ang appeal ng uban ng mga pangan, samang Irwin Tulfo, samang Rafi Tulfo. Kinis Jewel Villanueva o Cheese Escudero, unang man yung mga nanganlan. Kabahinis unang mga nanganlan nga naka-benepisyo sa komisyon sa flood control. Unsa man sila, libre na lang ni. Aron mahibalik ang pagsalig sa katawhan nga Pilipino, why pili? Og nun ay prisuhon din has oposisyon. Apilon po itong priso ang anaa sa administrasyon. Aron makaingon ang mga tao, kinini ay paggamhanan nga ito ang gusto. Dili dahil kay politika hayra. O karon, saan naman eh? Ha? Madutlan pagkahan ni Ross Jewel Villanueva si Hang Kaso? Si Cheese Escudero madutlan kahan eh? Nga na kaambak naman eh sa bagong majority black. Ha? Pangusmo ko taos Alan Peter Caetano. Tungos kalagot ni Alan Peter Caetano, nag-vlogger na lang. Wala man siya lain nga video nga iyahang ipahungaw, iyahang kasagmuyo, gawas diha sa Facebook. Ha? So, og dunay investigasyon, og dunay ipapriso, tungod aning anomalya sa flood control, why pili? Dili kayang uban ipang libre. Oh? Dili kayang uban ipang libre na. Tungod lang kay naas majority black. Oh, gusto ang ato ang mga senador nga mahibalik ang pagsalig sa katawhan nga to nila. Otherwise, og ang opposition na pod mao'y tuyuan, makaingo mga tao, at kanini, adi, giniseryoso eh. Ha? Paokyab ra gini. Pagpanggukod ra gini. Kaya sa tanawa ng ilaha o. Oh. Hagbara na bantang ang mga pangana ni mga tawhana nga naka-commission sa flood control. Wa man madutli. Oh. Si Jingoy bisag na priso na. Wa pa man gihapon na nga priso. Dungan-dungan ramatan na sila mga tawhana na nganlan ni Jingoy. Wa pa man nga priso ni sila. Angay po ni silang prisuhon. Og tinuod man gani, og duna man yung igo nga binin siya nga nakapangwarta kini mga tawhana. Ha? most specifically, kining pag nga nila ni Joel Villanueva og Chase Escudero. Oh, kaysa ako nag-iingon niyo, tao-tao naman yung nanganlan na sila. Wa man dutli pa. Oh. Ang nahitabuhin noon, karon ang itudlo nga mo preside sa impeachment trial, si Chase Escudero. Oh. Si Joel Villanueva, ngising-ngising lang gihapon. Sila na ni ato ang mga politiko sa Pilipinas. Ay. Ha? Dito pa kung nis ubang mga nasod kasamang Nestor, magharakiri na kuno ni mga tawhana unta. Oh, sa mga harakiri, mag-suicide na unta ba? Pero tungod magkasama kani as Pilipinas, pagkapatinga, mas hunit pa magkasama as kubals buaya. Bisan lat an pagkapito di nagdutlas uaw. Oh. Bapay magara-gara gihapon. Bapay magpalimpyo-limpyo gihapon. Unya mga ego na ganis kontrobersiya, wala ang depensa, fake news. Suras to ang politika sa Pilipinas, no? Mao ni, sao pa na to pag-asinso kahaan ni. Asinso pagkataan ni. Mainta. Aluha. Oy, si Sarina Burong Amado, good evening. Sama talom liti. Good evening from Bohol. Oy, sige, salamat kayo, ha. Lugsangan dalagit si Maria Jessica Zosobrado o si Ma'am Tess Canyesares. Oy, oras mga kasama karon alas 10:09. O mga adlaw di ay kay Father's Day. Oh, paghiskot sa tama kasama og usa ka balaod nun nga ang nangamahan ani mao si Kongresista Akbayan Congressman Chel Jukno nga maghatag og 90 kaadlaw nga paid leave para sa mga amahan kansang asawa ng anak. Oh, og dugang 15 kaadlaw nga flexible nga paid parental leave sud sa usa ka tuig. Sumura ni sa kuan pa sa mga asawa pa na kasama ni Stor, doon naman sila 105 ka adlaw nga maternity leave. Unya kita pong mga bana o mga anak ang atong asawa, doon na puntay 105 ka paternity leave. Kana og badayo ning usa ka bill nga gipangamahanan ni Akbayan Congressman Chel Jukno. O paomnis Father's Day day og maano. Kay di baya lalim tinuod maamahan ta kasama ni Stor. Kitang mga amahan mura lang tagwa ba, no? Di kay tatantong patandog sa mga problema kay ang tibuok pamilya nakasalalay Dios ato ang abaga. O malusno ganing ato ang abaga, lusno sa ato ang pamilya. So kinahanglan strong ta nga mo handle og mga problema. Oh, unya kanto mga amahan nga mo atiman silhang asawa og madayon ning unga pasar ba ning balaod no ni Chel Jukno. Naana tay 105 unya ka parental leave or kanang gitawag paternity leave. Karon ang ato ang paternity leave na man ta, no? Ang existing ron nga paternity leave para nato nga mga amahan 5 ka adlaw. Naatay na po ka adlaw nga paternity leave panahon nga mga anak ang ato ang asawa. para mahataga man atong panahon ang atong asawang ato ang maatiman. O madayon eh, mapasar ganing maong balaod nun, aw, taas-taas, tagpahuway, kay with pay man eh. Kining maong gitawag o paternity leave. Pero kuto pa ni sa kuwana eh. Proposal pa lang ni. Sugyot pa lang. Diha ba ito'y sugyot sa bihas kongreso? Nga mapasar nagbalaod para nga ma-increase ang atong swildo. Wa pa mag-ihapong matandog hangtod ron. Oh. Wa pa ginatandog hangtod karon. Kuto mag-itaw sa proposal. Ug unsay mga balaod nun nga makaayo unta para nato, nag-ungot-ungot oy. Oh. Para nako. Kabahin sa balaod nun nga tutukan sab sa ato ang mga kongresista ang mga senador. Una, wag tangon ng K-12. Ikaduha, wag tangon ng iski. Mawagin na. Oh. Wag tangon ang K-12 program kay way hinungdan. Tested na, way pus. Nga nung ato ako mang inaton og mayo ang pagpa-eskwela sa ato ang mga bata og duha ka tuig. Nga man ay nahinungdan. Nagkaskas malanas panahon sa ato mga bata, kunya nagdugang-dugang lang gastos mga ginikanan, i-graduate sa ato mga anak sa K-12, buwa maghihapoy klarong trabaho ang padulungan. Na kinahanglan man nga mo enroll og mga kurso, kinahanglan man nga makahumanda ang mga kurso para makakita og arang-arang nga trabaho. Kantong ilahang pasiatab kaniadto, nga nindot kayo ang K-12 program kay aron kuno mahimong globally competitive ang ato ang mga bata, kuto bergain taon tos paukiyam. Ang tuyo unta ni ining Kito 12 program, aron man nga ang ato mga bata, ikahuman nila sa high school na anay klarong trabahong kasudlan. Oh, karon sa may pasudlan natos mga bata, i-graduate sa high school. Globally competitive bagunin ato ang mga bata aron. Sumapas mga pagtuon, di pa gid enough. Nga og high school graduate, bisan pag ni-graduate og K-12, naanay stable nga trabaho. Oo. Kaya ato magyong giahat og implement ang K-12 program bisag dili pa taandam. Resulta, mauna ni Ron, unya gipaunuyon na sa gobyerno. Mauna ni Angay magtangon ang K-12. Ikaduha, mana wag tangon ang iski eh. Kaya ang iski ron, gihimong breeding ground sa mga politiko. Ang ato ang mga batanon, magitudluan daan. Unsaon pagpanikas. So, ang nga ginawag tangon ang ato ang sangguni ang kabataan. Ikatulo, nga ang tutukan untas ato ang mga kurisista, mga senador, nga dili ta magpaabot, nga mapasar og bagong wage order ang RTWPB, ang ato bang Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Dili na ni paabuton ba? Nga doon na pa'y ipasar nga bagong wage order. Nga pinaagi sa balaod sa Kongreso, i-increase ang ato ang swildo nga mga mamumuo. Hangtod ron, wa, mangyan ma-increase pa. Kuto bragis hata-hata. Paukya bragis gihapon kuto. Hata-hataon ta, aron malipay kunuhay ta. Pano ito, hata-hata ra. Giulog-ulogan na kita ani kasama ni Istor. Di saka nagmayong tanang mga palaliton, ang wa na musaka, ang wa musaka, ato argita ang sildo. Oh, na naglison kita agmayo. Kaya taas tanang presos palitunon niya itong sildo, ha? Magiging tamang pataas ipa. Ha? Pagkaluuyan na ito, mga Pilipino. Alas 10:17, mga kasama. Okay, sige. Okay, kinibahina na ay hatog ka na ito, ha? Sa Life Extension Vitamin D3, baba mo ang sakit ng cancer, wala gipiling edad. Gender o status. Nagpasabot kini bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Ang good news, doon na mahimong paubo sa risgo nga mataptan o cancer ang usa ka tawo. Ang tubag, maong adlaw-adlaw nga pag-inom, sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad. Isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy, ginama sa Amerika, sa Life Extension Foundation, gisaligan kris nagkadaiya nga mga eksperto sa nagkadaiya nga mga dapit sa kalibutan. Nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at wala ninyo dito sa Consolation Branch sa Barangay Kansaga. Sa Cebu City, Nahimutang, Osminia Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Oy, see. Okay, aron kinharina, happy weekend kasama Randy Kalapis. Sa una kami mga SG nga pobres. Salik lang taon may loan inig able sa klase karon di nakapalabyon sa kung 3 months bago ka makarenew sa loan sa una bisag may balance pa pwede. Pwede na ibanan lang sa balance wa na tali kwarta SSS karon oy. Mira Luna Batukan, good evening, happy Father's Day from Ginakot, Danau City. Oy. Thank you, Randy Kalapis, may gabi. Unsa man ang atong gobyerno, hasta SSS, di na makadali og renew og loan. Bisan pag fully paid na unya mo kalta sa among sildo, wagi palta. Lose, Dato Laita Elevera, good evening. O si, thank you, George Maggali. May gabi, Atty. Ganahan ko, Marcos. Palihog ko, ayaw ninyo daota si Bangag. Kay buutan ba na siya tag 20 kilong bugas? Hangtod karon wa pa maabot. Masalamat ko ayaw niya daota tag 20 kilong bugas. Say na Burong Amado, good evening from Matalom Liti. Okay. Lagikan pos Bohol si Ma'am Tis Canizares. Happy Father's Day sa lahat. Lucy de Tulaita Elevera. Ano pa minaon si kasamang GQ kasama ni Store? Doon pa ba yung mga report si kasamang GQ karon? Okay, kumusta mo di ay? Ano na siyem ka mga LTO traffic enforcers ay? Nadak pa ni mga kasamas pagpangilkil. Tuara! Mawalagin na, ha? Doon na yung mga dagkong buaya, doon na po'y gagmay. Hindi mga gagmay ang buaya ha, o gato na yung para sigihan o glaw ka sa manistor, mudagko man ni sila. Yan to, kini mga, doon na yung mga buaya sa una, gagmay pa to, tiki pa o purma, karon buaya naging kayo. Siyam ka mga LTO traffic enforcers, nadakpan kay sumapan ang ilkil, tuara. Ha? Dito ni mga kasama sa Buena Vista, Agusan del Norte. Nga sumapa kining siyam ka mga LTO personnel nga na-assign mga kasama ni Hasdan dito sa Buena Vista, Agusan del Norte ng extort ng ngilkil ng rock sa mga truck drivers to ara. Ang mga suspect na dakpan atol sa joint operation lagi pahigayon sa mga LTO agents o sa mga personnel sa Caraga Police dito sa Barangay Alubijid, Alasay sa Buntag. Ha? Nindot na ba kayong tanaon kasama ni Stor? Gipahapa agad. Hapo, dapa! Dapa! Ah, dapa po rin taong taga-LTO, oy. Naka-uniform pag blue. Ha? Well, may ingon ta nga, anong gagmayra may ato siguroon? Kada mga dagko. Di man na, dalit lagi gihapon ang mga dagko. Bawa man ay realidad gods ato ang panggobyerno sa Pilipinas. Mga dagko gani, dugay man kayo. So, aray unas mga bulinaw. Kaya kini mga bulinaw, mudagko ni, mura ni lang iho. Ari una tas murag tiki, kakining murag tiki, igadag ko ani, bo ayam mo ni. Atol sa operation, doon na sila nakuha ang mga LTO agents. Mark money, mga handheld radios, mga phones o traffic apprehension forms o uban pang ebidensya gikas mga enforcers. Sumapa kining maong nga mga LTO personnel, nangayon ni kwarta gikan sa mga truck drivers. Ang mga suspect, gipadangad to sa Buena Vista Police Station para sa questioning. Oh, doon na pag-iusa nila, nagdaog armas nga walisin siya. Ang ato ang kapulisan mo file og kaso batok ni ining maong nga mga enforcers, robbery extortion, violation sa Republic Act 3019 or ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Gawa sa mga kriminal nga kaso, doon na sa mga administrative sanctions ang impose batok ni ining maong nga mga enforcers, matod pang LTO Chief Marcos Lacanilao. Natimingan yun. Sir Marcos, Marcos Lacanilao, operate po diri Cebu, sir. Kaganahan sa aming mutanaw, nga naapoy inyuhang pahapon. Gipahapa, oy! Kanto mga LTO personnel nga nangilkil. Ha? Naglinya, God. Oh. Naglinya. Unya, giusa og pusas. Gipasakay sa patrol car sa polis. Pasti lang. Nakabaos mo na mga truck driver. Kayo mga truck driver, tuwan na. Merese. Ha? Oh. Matod pala kanilaw ang integridad. Sa ato ang integridad o ang accountability sa public service, kinahanglan kining i-maintain. Maulagi na. Kakapila na magunta na ka dungog anang istorya ha? Nga doon ay mga taga-LTO ng ilkil di hasdan, nangayog suburno, gipagkilkilan ang mga driver. Wa pa lang to sila na timing eh. Karon na timinga na gining siyam dito sa Buena Vista, Agusan del Norte. Oh, alas 6 nis buntag ni adtong adlang Huwebes. Oh. So dire sir, dire sa mo Cebu sir, at LTO Chief Marcos Lacanilao, operative po dire Cebu sir. Kaya ang mga Subuan nun, ganahan siyang mutanaw o taga-LTO nga inyuhang pahapon. Kaya pira buyag lang, dari si Buna aman po, wa pa lang gini sila matimingi. Ha? Matimingan po ni sila, o hapa po. Dapa! Dapa in town, oy. Ha? Nangilkil man, doon na may reklamo sa mga truck driver. Nga, uy, usag o tao ni sila. Nag-operate lang tayo sila aron makapangwarta. Adere. Sumbong sila sa LTO. Sumbong sila sa mga polis. Adakpan. Oh, dere kas ato ah. Uy, huno nga tao na ninyo. Boss. Huno na mo na, boss. Kaya pa mo rin matiming eh. Puho niya, matimingan mo. Alaot kay mo, ha? Huwag miingon mo diha. O nga no, sila na magipanakop ka to na yung mga nagdagmalita. Wa palagi ito nakpi. Awa pa ron. Oh. Kato mga dagkong buaya, wa pa. Kiniunang murag mga tiki mo'y giuna. Kini mga tiki ah, huwag mudag ko ni buaya man po lagi. Gidlining ato arong imahin sa ato ang mga public officials, no? kinsa pa kay mosalig doon sa ato mga public officials. Hopefully ba mabanhaw ang pagsalig sa mga tao sa ato ang mga public officials. Kinumdo pa ko ni Adto kasamang mister. Panahon ba sa martial law? Ang panghadlok sa mga ginikanan sa mga bata, ilang ipanghadlok ang pulis? Muhilak na gani ang bata, maingon dayon ang mama nga sigiron. Di gani ka muhunong o hilak niya, ipadakop kitikas pulis. Oh. Kami po niya to, mahadlok kami, basta kita aming pulis. Oh. Kita may mga PC, hadlok may. Kay, ang rason sa mong alimpatakan, basta gani pulis, maltito gina. Oh. Hangtod nga ginahinay kana og usab ang kanabang dili maayong pananaw sa mga pulis. Kay dunay mga kanhi mga opisyal sa PNP. Dunay mga maayo sila nga gitawag og community relations nga mapaduol ngadto sa mga sibilyan ang ato ang kapulisan. Og nahibalik ang pagsalig sa mga tao nga ato sa mga pulis. Kaniya ito, panahon tinuos martial law, doon ay mga pulis. Mamayli, dili gani sayawan. Labi na gubalibad ang babae tungod kay dunay uyab, kulataho ng uyab. Sud mismos bailihan. Tiunag armalite, sud mismos bailihan. Kaingon yun ang mga tao niya ito, paita, uy. Kaabusado mo ni mga pulis. Oh. Now, karon okay na kayo ang ato mga pulis. Ha? Ako bang gani mga pulis, maapamay bulihon. Kaya ito, hadlok yung mga tao basta kitag pulis. Ipanghadlok sa mga bata ang pulis. Kamali ato, kita may pulis, managan may, kaya hadlok may, basidak po niya may kalis pulis. Ang trust ba sa publiko sa ato ang mga public officials, mahinungdanon kayo? Oh, mahinungdanon kayo eh. Nga makasalig patas ato ang mga official dihas gobyerno. Nga ugmuadto ta og Bureau of Internal Revenue, dili ta pangwartahon. Nga muadto ta og mga buhatan sa ato ang kapulisan, dili ta panglubagon. Nga og dunay mga enforcer dihas dan, dili himuon nga gatasan ang mga driver. Importante man na nga makasalig ang publiko ngadto sa ato ang mga public officials. Apan kung ilahan nilang iuran-uran ang pagkakurakot kay ang ilahang pagtuwa, ginagmaramaning amo. Ngano kami man maoy, ilahang naginuton good, nagkining amua, nangilkilmig mga driver nas dan, pangapiraman untani. Unahang tunilagdakop tong mga buaya, kato mga nakadawat og malita, tinuod na, doon ay punto na. However, wa magpasabot ng ato nila ng itolerate. Og doon na may corruption sa ato ang mga lower officials. Oh. Umingon ta, unahon to mga nagkurbata. Yes, tinood na. Doon na tayo po hindi handapita. However, wa magpasabot lagi na kanto mga mugbo ng mga officials gobyerno or kanto mga official nga mugbo ragranggo or mga ordinaryo nga ranggo ang ikuptan. Ato na lang pasagdan og doon naman sila himuon ng mga binuang. So, nasampulan yun. Ha? Nasampulan yun. Mauna ni Ron. At ang hago ng hipe sa LTO karon si Marcos Lacanilaw. Chief, i-operate po, sir. Imo mga tao, sir. Ang sunod operate, sir, responsible, sir, ha? Wala ningon anak man po na ano. Well, in fairness, ano yung mga gagmay ba? Kisugo naman po na sila sa mga tag-as. Oh. Naman ni bendisyon ba? Sila ha mga labaw? Sama na ko na dihas mga polistisyon. Oh. Ako ba na ano? Mangwarta doon ay bendisyon sila ang hipi. Mas dako o bahay nila ang hipi. Unya, di na mauwaw. Nga mudiman nga tos mga tao. Mauna yung hikuan ha. Kakini mo ay amo. Ya kini ni nga share para ning hipi. Gilad ba kayo nga tanaon sa mata sa publiko? Minani na di ato mga public officials, no? Di na sila kamang mauwaw. Di na ba kamang maikog ba ngadto sa mga taxpayers? Wa na'y respeto. Di lang wa na'y respeto sa ato ang kagalingon. Wa na'y respeto sila ang kagalingon, sap. Kadi naman sila kamang mauwaw. So, posibly dili, ginaangay buhaton nga, mangilkil ka kay una ni mong respetuhan ang imuhang pagkatao. Nabiya ka sa gobyerno. So, ang imuhang yung unang panalipdan nga, tinuod po, brimis amo, pero, ang mga undanon, magtinarong lang ko diri. Oh, diya, to'y, nadakpan mito diri sa may kuan, diri sa Cebu City. Unya, gisuwayan og datong ang hipi. Agi na ko pabitaw na si hipi. Oh. Ingon na ito ako kamigo. Wag ipatawad kasama. Gidakop yun mi. Mga ba? O pila na inyong gihatag. Mga ito yung gihatag. Kamay gamay ramos ito yung gihatag. Wag takibaw og dawaton to og gidakodakop pa ninyo.

So congrats ato at tagal-LTO. Gusto makarin yung inyuhang limpyuhan ang inyuhang kagulingon nga hanay. Ipadayo na. Unya diripod sa Philippine National Police. Obos sa leadership ni PNP Chief Nartatis. Walang gin mo kahibawa diri, sir. Diri sa mga police station, sir. So, na ay daghan paghihapong muduwa nga mga polis. Na ay daghan nga mga tarong, apanaapay manuwaay. Nga nung mo yan, nagduwa ni ubang mga polis, tungod kay dunay bendisyon silang hipi. O gisugo mismo silang hipi. Ha? Kaya mas dako og bahin ilang hipi. Sina ka niya na, usaha ko man ito pagsalig sa ito mga public officials. Kung ang mga gagmay korap mismo, mahala na tao, usan naman tao niyo eh. Kurap ang taas, kurap ang ubos, asap man ta salig, ana. Kunyang madak pa na, maana man na yan nga, gisugo naman pud mi. Sama ra kun aning corruption ron sa flood control. Kinsa man ay mga gipang involve. Unang direktang gipang involve ang mga kontraktor. Kini mga diskaya og ang mga tag-as nga opisyal sa DPWH. Kato mga district engineers, sila may unang gipang involve. Now, naana tinuoy na dutlan. Usaan ni si Jinggoy Estrada. Kinsa pa? Ang wanted si Saldico kadtong kanhi kongresista sa Ako Bicol Party List. Kinsa pa? Si Mr. Budots. Si kanhi Senador Bong Rebilla. Kinsa pa? Napamadaghan niya sinado. Ha? Napamadaghan niya ron? Madutlan ka niya sila. Mas maayo, o madutlan ni mga gagmay, madutlan po itong mga dagko. Oh. Nga kanto mga mastermind sa dakong anomalia sa flood control, mga priso. Para mahibalik ang pagsalig sa mga tao ngadto sa ato ang panggobyerno kay og pili-pili o lalagi. Very frustrating oi. Baka ingon ta politika ramang gunda. Karon oh. Wa nay gana ning bag-ong majority block ngay padayon ang investigation sa flood control. So unsa may put pasabot nila ana? Kalimta na lang tong anomalya sa flood control. Tungod lang kay na igo ng ilang pangan, gusto na nilang patak-umon ang isyo sa flood control. Unsa naman ang taon ka na, oy? Matod pa sa ato ang mga listeners, unsa man taon na attorney, oy? Wa naman ay raro, oy? Oh, bitaw, murag way raro na yun. Oy, si Sofronio Almeria. May gabi, attorney. Okay, may gabi, sab. Joselito E. Fransuaso. Yes, I think the Senate must wait for the decision of the Supreme Court. If it is the quorum of 12, is legal or not? Because if not, then there is no reason to declare the Senate vacant. Okay, naman si Senate President Alan Peter Caetano. At nag-alala pa talaga kayo. 700 na gastos ni Senate President Alan Peter Cayetano. Kanto ko nung billion and trillion na ninakaw sa kabanang bayan sa flood control. Unsa naman to? Kapiko Blanca Sugar. Shout out ko sa akong mama, si Dikding Manubag sa Giwanon Barili. Lalog-landog jud ang radyo, dool sa Aluhania, Advance Happy Father's Day sa akong papa, si Junior Manubag, o sa tanan, amahan sa kalibutan. Salamat sa pagbasa, way sa payan.
Boys, ha? Sige, salamat kayo. Oy, si Bandex Bandoy Erasmo Magali. Happy Father's Day. Sige. Sa LTO de Cebu, daghan kayo tiki. Basi mo dako ni, mahimo na yung baya ba? Si Bandex Bandoy Erasmo Magali. Bitaw, no? Okay, oras mga kasama karon. Alas 10:40. Nagreklamo gihapon nirong ato ang mga kuan. Ato ang mga job order nga mga empleyado sa Cebu City Hall. Kay padayon nga wa pa na silduhi. Nga delay kining ilahang sildo. Unya nagkataas ang ilahang utang. So, dugay naman kayo na yung problema, ha? Ha? Kadugay na yung problema, ha? Di ha? Labi na sa Cebu City Hall. O, di nagitaang ang mahibong anak nga madili ang sweldo sa ato mga job order. Ang ato ang kahibudngan, kundili madili. Matod pang Cebu City Councilor Dave Tumulak. Nga nalangan nga sweldo sa gatusan ka mga job order employee sa City Hall tungod ni sa procedural bottlenecks o dili angay ibasol sa usalang ka-opisyal o opisina. Kinitaliwa sa nagpadayon nga pagbasulay sa mga opisyal sa dakbayan. Si Tumulak kinsa mga chairman sa Committee on Budget and Finance sa Konseho ni Ingon, nga ang executive ug ang legislative nga sanga kinahanglan nga mututok sa pagsulbad sa problema imbis nga mag-apil-apil sa binasulay. Dunay dul-an sa usa ka libo. Kadaghan niya nino. Dunay dul-an sa usa ka libo ka mga job order ang naghuwat silang bayad sa serbisyo nga nahimo nag pipila ka buwan kung ka nang nakaservisyo na ba sa pipila na kabuwan. Ang kontrobersiya nagsugod, gikan sa nalangan nga sweldo sa gibanabana 956. Uy, kadagham gani yan eh. 956 ka mga job order o mga project-based nga mga empleyado. Diin ang uban nila gikataho wa pagin masilduhi gikas Enero hangtod Marso. Ang uban sab, doon na pa'y pinding na sweldo sukad pa ni atong Oktubre 2025. Nisamot kainit ang isyo human gibasol ni Vice Mayor Tomas Usminia, si City Administrator Albert Tan sa mga kalangan, samtang si Mayor Nestor Archibald nga tarungan nga ang mga kinahanglanos dokumento o ang proseso sa pag-approve sa City Council maunay nakatampo sa backlog. Ay, pangitain yung pamagi niya ay. Mayor, ha? Kainyo mo nang ipatrabaho. So, inyo mo nang ipatrabaho, di? Doon naging mo'y obligasyon nga niyo hanang swilduhan o sakto. Suma ni Tumulak ang kagamhanan sa dakbayan nagsubay lamang sa mga pamaagi sa accounting, sa auditing, o ang budgetary nga gikinahanglan ubos sa kasamtangan nga mga regulasyon. Iyang gipasabot nga daghan sa mga pagkalangan ang mahimo untang maminusan kung ang mga payroll maker o ang mga personnel nga gitahasan sa pagproseso nagiyahan og tarong sa mga gikinahanglan sukad pa sa sugod. Gisugyot usab ni Tumulak na ang kasamtangang administrasyon nag-adjust pa sa mga bagong personnel nga nag-assign sa mga buluhaton nga may kalabutan sa payroll. Matod niya, daghan mga payroll maker ang bag-o pa sa ilang posisyon samtang ang mayor unasay prerogative sa pagpili sa mga personnel nga mao'y muduma sa mga butang o may kalabutan sa manpower. So maunay, sabutan niyo tarong din ha, kamo sa City Council o sa Executive Department, unsa una kay pamilyado ning daghan nga mga job order employees. Kaluoy ba yan ani nila? Sige sila
koy-koy dihas basura o niyawa pa rin ay swildo. Ha? Sige silag silhig dihas dan wa pa ay swildo. Or ang ilahang swildo, naana rin sila ang masigkadil eh. Kay. Ang ilahang naandan, ang ilahang swildo, ilan ang gigarantiya ng atos mga loan sharks? Kaluoy, oy. Oh. Mao na iliso din ha, labi na ang mga itiim, pang prinda na kasama ni store. Ha? Ang mga itiim, bagi pang prinda na daan. Ig-abos swildo, ato na po mga loan sharks. So, ang ngayon yung hatagan o pagtagadugan na magkanang problema, ha? Ha? Nga magsigig ka, langay ang swildo sa ito mga job order. O, gihapon, masulba din eh. Sulbaran yun na, oy. Kadi gudalim taon nga manrabaho ta kasama ni store. Niya, why swildo? Kita gani din, he. There is the HP mga kasama. Prangka-prang ka lang. Advance man ganin among swildo din, he. Ha? Naglisod pa gani ta? Nga advance ang ato ang swildo? Unsa na kayang tao ng ato mga job order nga magsigila og kadilin ng ilahang swildo. Ha? Unya, kanang ilang swildo na garantiya na kung nadaas utang, de, samot ko silang kaliso na na, nanrabaho gani na, aron maswildohan. Resulta, sige trabaho, wak pa na yung swildo. Sus! Pero kumintahan lang na, kay pautangon man ka. Mas maayo on tato, ma-up-to-date ng swildo sa ito ang mga job order employees kay araw at taba nga may nato sila mayor ba? Niya, sa kakaroon sad, lain-lain nga pamaagi si Mayor Nestor Archibal nga kinahanglan istriktuhon yun ang mga requirements para sa ito ang mga senior citizens nga mukubra og mga financial assistance. Pagulbul po na yung ubang pamilya. Labi na ito mga senior citizens kasama ni store, nga bidrid din na. Oh. Well, kinisag kong uban nga mga kabanay sa mga senior citizens. Dili tanan ha. Mapahimuslanon man po, good. Gigamit lang ang pangan sila hang ginikanan. Niya mo iting kubra nga ito sa City Hall. Yanga-yanga. Huwag ginintahon katilaw ang tiguang. So, doon na siguro'y punto ani si Mayor Nestor Archibal. Di po na ito ibasol ang tanan nga ito kang Mayor Nestor Archibal kung nga nung gi-stricto niya ang requirements para sa financial assistance sa ito ang mga senior citizens. So, karon adjust lang po mo. Kamu mga pamilya ha, sa senior citizen kay basinog doon na po na matikdan ng mga binuang ang ito ang mayor. Hinundan nga dili na basta

pwede ra pag-umangkon, pwede rang apo, ang asawa, karon, ang general rule, ang senior citizen yun ang makubra. O niya, din basta-basta i-honor ang requirement nga Xerox copy. O, panalitan, ID ron sa senior citizen, kinahanglan, original yun, ang tanawon. Ay, stricto, tinuodo. Makaingon tang aduna ni disadvantage kay ma pressure ang ato ang mga senior citizens pag comply gyud sa mga gikinahanglan requirements. However, posible nga aduna po ni maayong intention kining pag-instrikto na ni Mayor Nestor Archival sa requirements sa mga senior citizens kaysa ako nag-iingon para ma minus-minusan ang mga binuang sa pagkubra sa financial assistance sa atua mga senior citizens kay mao malagi na doon naman sa mga anak o mga apo nga way batasan nga mao magsigkubra sa financial sa ilahang senior yangayanga in taon ang senior citizen di na noon makatilaw sa para niya kaya nagpahimos og mayo ang anak o ang apo. O dili ba ka ang anak mo ay mukubra sa financial assistance sa senior citizen? O niya, og naa na gani ng kwarta, o pasumangil na yung anak nga, pa, ako sa ning hulman ha, kay apiki kayo ta. Igo lang yung taon mangagho ang senior citizen, di na lang yung taon kabalibad. No. Doon na po na yung punto eh, ang kang Mayor Nestor Archival nga pamaagi ron nga istrikto na ang mga requirements para sa mga senior citizens para maminusan ang mga binuang. Labi na ning mga anak o mga apo nga may magsigikubra o financial assistance sa mga senior citizens. O niya, ang senior citizen, dili na itaon makatilaw na sa financial para nila. Alas 10:50, mga kasama. Okay.

0: Wala sige. Si Sian ko, shout out ko from St. Bernard, Southern Leyte, Dusina family.
1: Imo na tanan. Mauban may kabilin si imong ginika.
0: Si Lucia, daog-daog, attorney, may gabi ha. Nauwag yun ko, kay giingnan ko sa akong among insik, wa ko'y ayo. Wa'y ayo atong gobyerno, mauiya ingon. Paita, Petricuno ang korupsyon.
1: Day, imo na tanan. Mahimo bang ako'y daru?
0: Korupsyon sa Pilipinas, grabe oy.
1: Day, imo na.
0: Nagkatay-katay og mayo. Nelson Cabatino, may gabi from Dulho.
1: Day.
0: Si Roger Tanti Andolana from Kasili, Consolacion. Oy, si Janine Boret, may gabi. From Purok, Tambis, Kandulawan, Talisay. Carlos Alda Nisi, good evening. Kunya, advance Happy Father's Day. Oy, thank you. Kinwer Fernandez, Happy Father's Day, diary mo, attorney. Thank you. Good evening. Shout out from Aloginsan, si Don Manggilimutan. Kumusta mo diha, oy, taga-lungsod sa Aloginsan?

0: Ora sa mga kasama, alas 10:52 na.
1: Kalimahan, kung imo na tanan, butang ang takalagkutlanan, kung imo na tanan.
0: Ayon ta mga kasama karon sa tuwang tulumanon.
1: Day, imo na tanan.
2: Asa?
1: Kanabukit nga naas imong atubangan. Day.
0: Mapa mga kasama sa Visayan Electric Company Convico, posible nga karong buwan sa Hunyo, mo isa sila sa presyo sa ilahang kuryente. Oh.

0: Ngano? Tungod makasama lagis pagnihit makasama sa supply. Kaya ang Visayas grid sumapa naglisod og supplies kurinti. Tungod sa nagkataas nga electricity demand og ang rising generation cost. Kini bang operation expenses nga taas na. Sumapa sa advisory sa Visayan Electric Company nga posible nga karong buwan sa Hunyo dunay pagsaka sa presyo sa ato ang kuryente. Sumao ni ato ang bantayanan. Ha? Itanaon niyo sa billing karong Hulyo, tanawa lang, doon na ba'y pagsaka sa presyo? Kay? Mamani pasidaan sa Vico, posible ani ang uban sa mga lugar. Di lang ang mga lugar diin ang Vico ang nag-supply og kuryente. Kaya apektado man ani ron ang tibuok Pilipinas. So kinahanglan tang mo adjust ron kasama ni store. Dagharong mga pamagi ba? Ay, sus. Karong panahon na nga daghan na kayong maduki-duki ang mga tao, pwede na tang magsular. Oh. Ang uban mo gamit nag battery. Kaya doon na may mga customized na nga mga battery nga pwede na kang ka-charge og appliances. Oh. Unya ang og dunay kuryente, charge ra po nimo ang battery. Now, og di na kaganahan og magdaginot yung gas kuryente na, i-off to nimong kuryente ang imong appliances anhan imong isaksak nas battery na na mga nana ron. O kini mga solar na nga mga pamaagi pag paandar sa ato ang appliances. Malikasikay kita ni. So, hinoon kini ni ang mga moderno ron nga mga teknolohiya. Ngadto na ta kinahanglan nga magsalig og kuryente dako kaning matabang pero sa pagkakaron di pagyud ingon nga established na ni kaayong mga produkto ha. Aron maka sustain sa ato ang mga panginahanglan. Okay ra siguro na mga ginagmay lang nga mga panginahanglan unya mga short term lang. Oh. Palalitan gusto kag bugnaw. Saksak ni muna sa imong solar powered baka, no? Kasaksakanan sa kuryente. Ana na kay aircon. Dang tagpipila ka oras pao na pod. So igunaan nila yun ato mahimo. Kay karong panahon na bisan unsa ka pobres tao na amig kuryente kasama ni store. Oh. Di na gid kumpleto atong kinabuhi og way kuryente ron. Labi na naana na tang silpon, niya asa man tamo charge o silpon o guway kurinti. At tuwaan na bitanang ng testingan panahon at itong bagyong audit. Nga nagliso bitag may kurinti, may gani. Kaya doon ito yung nagkadaiyang nga mga establishments, gani offer o pa-charge sa ilahang silpon, nga ito nagkadaiyang nga mga outlets. Okay, dumdum pa ko. Diris DOHP, maglinya po itong mga tao, mo charge po sa ilahang mga power bank, mga flashlight, mga cellphone, uguban pa, ilang ipag-charge kay wa man gitay kuryente ato panahon sa bagyong ulit. Mao tong panahon na nga kusog halinon kini mga solar powered nga mga equipments. Na radio solar powered, flashlight solar powered, ibuwad mo sa init. Mo andar ka sa manistor. Uwa na po'y init, adisan mo andar. Ana lang ita, lahuta itang maayo, anay kay. Ang magdita mo, lahutay nga, kita mga Pinoy, survivor magdita. Oh, di man tamo surrender ba? Ana tang mga Pinoy. Sa uban nga mga nasod, malambuon, tinuon sila, pero og maputo na gani, adi man kaguanta na. Kita mga Pinoy, pinatingay mo nga ito ah. Ha? Matira ang matibay. Oh. So lahutay lang ta kay. Grabing crisis ron ay. Unya, nalipay karon ang mga ginikanan kay ni graduate na ang ilang mga anak. Ang uban ni graduate na sa elementarya. Lipay na taon. Ang problema na pod ig-ablish klase, karon nag-abli na ganing klase ron. Ang problema na pod kay ang igasto para sa high school. Kabisan sa public schools, gastoso man kayo, ang pamliti lang daan, ang baon lang daan, plus daghan pag iyong amutan. Unya, ako ang hibawaan, tinklusing ron sa mga colleges o mga universities. Ang problema sa mga ginikanan, ang ilahang mga anak, padalitan, iskwila nag-college, perting mahala naman sa tuition fee. Makaya manis mga ginikanan ron? Pila sweldo sa kuan? Sa minimum, 540? Maba ni minimum na to ron kasama ni Estor? 540? Kaya ka na? Kapaiskul na kag-college na? 540 imong sweldo. Bisag 540 pa, imuha pa ng take-home kada adlaw. Maglisod yung kagpa-school lang college ano eh. Oh. Kaya mahal naman kayo tuition fee. Gawa sa mga bata, yun nga, ang ilang ambisyon ba? Init kayo, doon naging sila passion nga makahuman. Kaya maningkamot mga ng bata. Ang uban, mag-working. Ang uban, mangita og scholarship. Pero kato mga bata, nga average lang ang utok. Ang yung nga brightest, yung nga bugo. Gastuhanan yung kayo. O dunay bata nga, lahi og prinsipyos kinabuhi. O naa, o wa. Kunya si tatay, o wagi tay panggasto. So asa man, di man pwede pong pugos tatay o wa lagi mapuga. So ang bata ma-obligar og hunong o eskwila. Mangita siya og trabaho. Malalagi og magkatrabaho ang bata og arang-arang ang sweldo. Oh, ang uban mo trabaho og buntag, ikagabi mo eskwila. Akala, bilibig kayo kung anang mga ingunaan ng mga batanon ba ka. Taliwas, kalisod, waning kamot, paghihapon nga magkahuman og kurso. So, swerte kayo ron, ang mga bata nga nakahuman na og eskwela, ha? Nakahuman na og kurso. Congratulations ninyo tanan. Unya, kanto mga musun na sab sa college, paning kamutang gina ninyo. Daghan man kayong mga kaagis kinabuhi sa nagkadaiyang mga profesional. Kinumdum pagkuad tong ni graduate og education nga ogwa siya klase kasama ni store, maninda siya tubig di hasdan. Oh, para lang yun, doon na siya income, ikatabang na siya ang pag-eskwila. Taghanta mga nahibawaan nga mga kaagis sa nagkadaiyang mga profesional, ang ba na nakahuman og engineering, ang uban nakahuman og commerce, tungod sila hang gitawag og sariling sikap. So kana na dili gina basta-basta nga gimbuhaton o di na ordinaryo eh, nga accomplishment sa ato ang kabataan nga nakahuman og kurso. Unya ang gigamit sariling sikap. Kada ba paita yun? Di yun sa yun tinood. Iskwila ka, unya. Kaya naningkamot baka nga magkahuman o kurso. Pero, kaya ngayon mo ang ginikanan, why ikagasto ni mo? Maningkamot yung kag-imo, aron makasustinto ka sa imuhang pag-eskwela. Ang paitagyod ka sa manistor, nagunahuna ka mo human og eskwela, pero kay gusto ka mo tabang sa imong ginikanan, kanay mo hangkinitaan matag-adlaw, kuhaan pa ni mo og para eskwela, kuhaan pa ginan ni mo og budget para sa imong pamilya sa imong ginikanan. Kay gusto kang matabang sa imong mga isuon, kagagmay pa, ana man ta diri sa Pilipinas. Mabitaw na, nga, kabahin sa kultura nato diri sa Pilipinas, kita mga Pinoy, na magitay hugot kayo nga banding sa atong kamilya, mga bitaw na uban nga mga foreigner, usa silang biliban nato diri kasama ni store, kay ang ato abang banding sa ato ang kamilya, ang ato ang maayong relasyon, ato ginanggi hatagan og igong gimbog aton, ano, normal man gina, naasay mga conflict sa ato ang kamilya, however, mga isolated ka na nga mga paghitabo. Ang ato gininhi, nga ato yun nanggi amumahan ang ato ang kamilya nga dili, ta magkabulagay niya ang ato ang banding, mura magsilhig, ato ginanggi bugkus. Kabahin sa pamaagis mga pobreng ginikanan nga makapahuman silag usa, at least kadtong usa nga nakahuman, makatrabaho na to, o mutabang nas ginikanan para maka padayon og eskwela ang mga manghod. Mabitaw na ang style sa uban ng mga ginikanan, hangyoon nila ang ilang kamagwang ang anak. Dong, kanang tiwas ang eskwela. Unya, labi na magdunganay ng college, ikaw dahi hunong sa atos ang patiwasos dudong, kaig ka trabaho ng dudong, tabangan ka para makatiwas kang eskwela. Oo. Oh. Doon nag yung mga nagmalampuson nga mga igsuon nga. Tungod anang ingon-anak nga klase sa strategy. Okay. Sa ako nang giingon, dili magtanan nato. Ang atong ginikanan maka-afford o pagpa-eskwela nga to sa college. Swerte na gani yun kayo ang ato ang mga bata aron nga wa na ba'y problema ka sa manistor. Ang ilaraging problema, ang pagtuon ra. Oh. Nga suportado na tanan. Lahi sa ba mga bata, oy, maghinuktok nga, uy, ting-exam na ba? Na, baka ito'y kwartas papa, nga, para tuition fee. Oh. Buhatos bata, mag-promissory note. Oh, bumintahan ni ubang mga eskwelahan. Kay musugot ra mag-promissory note. Oh. Dayon, di kabayad, lain isang promissory note niya. Sunod, sunod semester, dili man ma-enroll, ngita niyo, panikay-sikay, mga mabayaran tong bitay, kaya aron makapa-enroll sunod semester. So, ang uba mga anak ron nga, ang ilang mga ginikanan ni suporta yun nila, financially, tanan, kabahin ana, ang financial, dako na ninyong pasalamat sa inyong mga ginikanan. Nga bisan sa kapubres ninyong ginikanan na ningkamot na para maka papadayon og eskwela ninyo. Ang inyohan lang yun, ana, mo-cooperate mo sa inyong mga ginikanan para dili mausik ka ng mga kahagos sa inyong mga ginikanan. Kadili yun taon lalim ang pagpa-eskwela og mga anak. Oy. Ha? Kadaghan yun kung makadungog anas mga ginikanan nga paita, pre, si Dudong pre ni eskwela pagka-engineer, makaot yun pre ang dili katul. Oh. Mingon po ning uban nga, Pida Mari, paita, si Inday ni eskwela og pagka-maestra, makaot, oy, ang dili katul, tinuod na. Ha? Makaot, tinuod, ang dili katul. Pangutkot yung ginikanan. Kay, pudya karon dahil mga bata nga swerte na kayo kang ilahang mga ginikanan dili man tinuod dato, dili man ingon nga bungka kay kwarta, pero at least duna pay ikasarang ba pag suporta nila sa ilahang tanan nga mga panginahanglan sa pag-eskwela. So i-abil gina ninyo kanang maong nga oportunidad. Unya para sa mga graduates karon. Manikasika na gid mo, ha? Lahit na ra ba gining aktwal ato nga pagpanrabaho kasama ni Stor. Daghan kayo mga dunay gitawag og Latin honors. May mga summa cum laude, mga magna cum laude, yes, dako yung kinatabang nila kay kana ilang credentials, dako man ilang asset pag pang-apply og trabaho o panili pag ina-ina. Inyuhan na lang ma-testingan niya sa aktual nga pagpanrabaho. O, kay lahi na gid sa aktual nga pagpanrabaho. Dili garantiya nga kay ikaw, doon na kay Latin owner sa pag-eskwela, igsuodin mong trabaho na kung ikagsildo. Ayan, pagtuo nga, tungod kay summa cum laude ka, igsuodin mong trabaho, manager rin ka. Muagi pagkagdaghan nga mga pagsuway sa pagpanrabaho, hangtod nga muangat kasi muhang pagpanrabaho. O, so, ako malikon, congrats ha. Tanan na to nga mga graduates. Unya ka to mga mo eskwela na po o college, karong abis klase. Good luck po ninyo tanan. O mag-adlawa kay Father's Day man. Di maging perfecto ang tanang amahan kasama ni Store. However, bisan pag dili perpekto ang atong amahan, dako na natong utang yun sa atong amahan sab ang ato ang kinabuhi. Oh. Di man tinuod sa tanang higayon, sakto ang mga amahan. Pero the fact nga nahimo kanang amahan, utang ninyo nila ang inyuhang kinabuhi. Oh. Natural. Kabahin ana ang inyong inahan. Pero ang inyuhang kinabuhi, di yun na sa mamugna. Ugwa pa ang inyuhang amahan. Oras, alas 11:10, mga kasama. Okay, sige. Kumusta naman mo rin na, oy? Atong hatagan o pagtagad inyuhang mga messages. Apilan ng inyuhang mga kining inyuhang mga greetings, inyuhang mga papa. Sige, padalan dere. Para niyo mga greetings inyo ha mga papa, mga tatay, itay. Oh, o kinsa na inyo ha mga usay tawag sa inyo hang papa. Lalahi magtawag gud sa amahan. Ni adto tatay, pa, karon nay daddy, nay tatay, nay papa, pero karon kasagaran gyud papa gyud kasagaran kasama ni Store. Tagsa na lang ko ka dungog og bata nga motawag og tay, karon papa gyud na kasagaran. Oh, og medyo class-class kunuhay, daddy, oh. Dili man po mga bata nga ang tawag silang amahan daddy datok yon, no? Siguro panunot po na sa panahon. Ang ubansan papa, oh, mga na kasagaran papa, daddy. Sige, i-greet lang ninyo na inyong papa o daddy. Og happy Father's Day, ha. Kay mala na malipay na inyong amahan maka kita na, o makadungog na sa inyo mga greetings. Oras, alas 11:11. Okay, mabalik ta, karoon na taon. Mo-commercial sa takadiyot, ha?
1: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
2: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
1: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.

0: oras mga kasama, alas 11:17 na. Ato nga check ko na ang kahimtang sa tuang panahon sa musunod nga 24 oras.
1: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Ato kumustahon mga kasama, asa na pitaron si Bagyong Francisco kay manto sa gawa sa tuang Philippine Area of Responsibility. So na ba sa tuang par kini mao nga bagyo? Unsa epekto nining mao nga bagyo diri sa Pilipinas? Kaganihang hapon kusog-kusog tong mga pag-uwan atong na experience diri sa Sugbo. Nalipay man lang punta ni atong maang uwan na. Kaya at least na subhan ang sobrang kainit sa ato ang panahon. Ikaigan ay, ikaadlawan. Atong i-check on say balita aron sa ato ang panahon. Di asa, pag-asa, magtan. Pag-asa, may gabi eh.
2: Yes, sir. Ato ni Brian, may gabi po. Dog si mga mga sukinting paminaw. Mga ko na ito ang latest weather update para karang gabi yun na. Ang atong gibantayan ng bagyo nga naagawa sa par nga night international ni nga si na national name nga si Mikala kay nakasulod na ni sa par and gipangalan na kini siya og Bagyong Francisco ganihang alas 10 sa gabi. And kani si Francisco ang dalagya pun sa hangin nga maabot og 105 kilometers per hour doon siyang gustiness o iyahang maximum sustained winds maabot og 85 kilometers per hour doon siyang sentro. Iyahang movement pa westward sa kusgod na 20 kilometers per hour. Kining si Bagyong Francisco, less likely ni siya iyahang landfall scenario bisan asang parte sa itong nasod and posibleng po ni siya nga mahimo usa ka typhoon category ugma sa buntag. Sa lingbahin, ang southwest monsoon ang mao'y naka-apekto karon sa may Sambonga Peninsula sa Baram ug dinhi sa may Lanao del Norte. Pero dinhi sa Metro Cebu lakip na sa tibuok Visayas, no, nati sa diri o panagsama panganuron, ngadto na sa madagungon nga kalimitan. Nga may mga chance gyapon sa mga isolated na mga rain showers ug thunderstorms kung sa naning mga localized mga thunderstorm. Samtang hinay nga ito na sa kasarangan ng hangin na nagagitan sa mga silangan nga ito na sa mga nagkasadpan ang mupusulabi din sa tibuok Visayas. Di nabalod sa tuwang karagatan pabiling hinay nga ito na sa kasarangan ang mga pagbalod. So, pagkakaroon wala tayo gi-issue ng gilwarning isa asang pati sa ito din sa Sugbo. Matung dagat din sa Metro Cebu, inunas ganyan alas 9.32 sa gabi o mataw po niya alas 3, 5.5 sa karong kadlawan. Temperatura karong adlaw nag range sa 27 to 33 degrees Celsius. Sunrise na tugma alas 5:24 sa buntag. Og mo lang kratong latest with the update kini si manager nagbay maayong gabi.
0: So kini ni si Bagyong Francisco manager wa kay ni naghatag og dakong hulga diri sa tuwa.
2: Yes sir, sa pagkaroon sir, wala ni siya direct effect sa asang parte sa itong nasod. Pero posible nga ni-enhance niya kaning hangin habagat na mo'y magdalag mga pag-ulan din sa may western section sa itong nasod, especially din sa may Palawan o Occidental Mindoro na area.
0: Katong mga pag-uwan-uwan kaganiha, epekto ba to sa Bagyong Francisco?
2: Mga localized thunderstorm na siya, sir. Wala din siya direct effect sa bagyo.
0: Pero nakasood na ni si Francisco ron sa par.
2: Yes, sir. Nakasulod na as of 10 p.m. ganyan.
0: Unya, less ang chance ani nga mo landfall ning bagyo ha?
2: Yes, sir. Sa pagkaroon, less ang chance nga mo landfall. Bisa nga sa pati sa itong nasod, pero kani siya, mupid-pid niya dili sa may extreme northern region, dili sa may Batanes area. So, posibleng ipunta nga maka-issue tag mga tropical cyclone wind signal dari sa may extreme northern region.
0: So, ang ato ang nasod ron, manajan, padayon ning under sa pinuminon sa El Nino sa pagkakaroon?
2: Sir?
0: El Nino, pinuminon, gihapunta?
2: Yes, sir. Naturally, nag-persist na ang El Nino, no? Karoon din sa tuwang nasod. Pero sa karoon, weak pa lang din siya. And though naka-timing man siya nga ang atong El Nino sa rainy season, expect ipunta nga natin mga kuan lesser nga atong rainfall compared sa atong average rainfall for this month of June.
0: Aha, sige. Salamat kayo, manager, ha.
2: Sige, basta pa yan.
0: Okay, thank you.
1: TYHP, una sa lahat. Weather update.
0: At ang nabati, mga kasama, si Manny John Agbay sa Pag-asa Magtan. Oras, mga kasama, alas 11.22 na. Kunya at umalikan, mga kasama, ang mga panghitabo dito sa Mindanao area katong naka-experience in town og 7.8 magnitude ng linog. Kaya padayon sila, mga kasama, ng inahanglan og tabang. Gani, diris DYHP, mga kasama, padayon maghihapuntang nanawat sa inyo, ha, mga donation. Salamat kayo, ha, sa inyo ha mga donations ang ipaabot diri sa ato ang sibyaan ng DYHP, ubay-ubay na nga mga donors. Di na ginato maapod-apod magkasama o mention tanan ninyo nga mga pangalan. Pero tanan nato nga mga nahipos nga mga donasyon, itigom gina, i-account nato na agtarong, unya, pinagi sa pagpango sa ato ang station manager, ato ang ipadangad to direkta gyud sa mga naapektuhan ni ining maong nga linog. Sa mas gihimo nato diri sa Northern Cebu o sa uban pa mga nangagi nato nga mga experience sa katalagman din ang DYHP kaabag ninyo sa paghatod sa inyo ha mga donasyon. Amo gihapon ang himuon ang maong klase sa pamaagi aron kanang inyo ha mga tabang direkta gid na nga moabot ngadto sa mga hintungdan. Mao magunay dako na lang nga pabor para sa mga donors nga ang ilahang mga donation maabot yung gatos mga hintungdan. Hinungdan nga, daghan ninyo, salamat kayo ni Salig sa DYHP ang arin ninyo ihatod ang inyo ha mga donation. Tungod kay nagtuo kamo, ang credibility sa DYHP sa hataas na nga panahon inyo hang gisaligan nga kanang inyo ha mga donation maabot yun na. Nga kanang inyo ha mga donation dili na pangkawaton. Nga kanang inyo ha mga donation dili ka na pangkapnan. Nga kanang inyo ha mga donation dili ka na pangtaguan. Nga kanang inyo ha mga donation intakina. I-distribute ko na o tarong nga to sa mga nabiktima sa katalagman. Labi na ning linog ron dito sa Mindanao area, katong bagong linog nga 7.8 magnitude. Diin ubay-ubay yun nga mga pamilya ang apektado. Doon na ganin nga matay in town. Doon na sa daghan nga mga nga injured ato. Sobra sa kalibo ka mga tao nga injured tungod ni ato maong katalagman. Naana may mga tabang gihatag ang ato ang gobyerno apan dili pa gito enough. So, karong panahon na magbiyanihan na usab kita kay aron matabangan nato ang mga naapektuhan sa linog dito sa Mindanao area. So kanang inyo ha mga cash o uban pa rin yung ipanghatod diri sa DYHP pag gamiton ka na, ipalit ka na og mga tubig, mga tambal, mga pagkaon, no, nagkadaiya nga mga panginahanglan, bugas, mga canned goods o uban pang mga items nga atong ikatunol nga ito sa mga naapiktuhan sa linog. Salamat kayo ninyo katong mga ni hatod na sa inyo mga donations. Nga naaman tayo mga digital na nga pamaagi, no? Pinagi sa GCash na ay BPI account. Inyo na makita sa ato ang screen karon sa ato ang Facebook page. I-check lang ninyo ang ato ang official nga Facebook page. O kanana ang mga numbers ngayon yung makita ron, exclusive na ha, sa DYHP ragin na. Kanya ayaw mo ugtuo, o dunay uban nga mga magpatuo nga taga DYHP, kanya mga ayaw ninyo o donation kay watak hibaw o scammer na, no? O dili ganit taga DYHP, mawin mag mga ayaw ninyo o donation, ay gin mo o hatag na. Kanara nga mga numero, exclusive na nga mga numbers, ang inyuhang patadaan sa inyuhang mga donation, ha? Exclusive rin na. Wailain yun. Kay karong panahon na, taliwas ka talagman, asa mo pahimo sa higayon. Doon ay mo ingon nga, tag-DYHP me, o mga imiog donation, so and so, ayaw magtuo na yun. Labi na nga karon uso kayo ang scam diha sa social media. Adto gid mo diretso o open sa Facebook page sa DYHP aron kanang inyo ha mga donations direkta ginang maabot sa DYHP unya ma-appeal ka na nato og tigom og dako na kanang tabang para sa mga nabiktima sa linog dito sa Mindanao. Oras alas 11:27. Atong i-check na ang patrol karon.
1: Ronda Presinto.
0: Yara si Radyo Man Josipos GQ Kihano kasama GQ.
1: DYHP Tatak RMN Report.
3: Dugang na mga report na itong nakuha rin si Gawas na Bahid na ang mga kinisakas kita agyos na lalaki mga ginigidunggam sa iras sa masin na sa ka-ex-convict na nagbuntang ito sa masityo Tabok, Lamak, Barangay, Yati, Lungsod sa Liluanda ang ginunggam na ilhan sa pangalag Roman Santiago Hagulun kita agyos sa panigun o nagpurasab sa resultat sa lugar sa mga itumog na sospek ilhan sa pangalag Husiga Pumarkula ako na sila agyos sa panigun o
0: yes, kasama GQ.
3: Medical Center sa pagiging suspect na pagiging human sa Maoga incident. Kami sa mga supporter patulong yung Radyo Man, Diyos po siya ng DYHP na taga
1: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
0: Oras mga kasama, alas 11:29. Bisan og pado na gining mahilom kining isyo sa flood control. Apan sa di pa mahilom kining isyo ha, ato ang hisgutan mga kasama para malabas ato ang panunduman nga once upon a time ang ato ang dakong budget para sa pagpugong sa baha gilamoy sa mga buaya.
1: Straight to the point.
0: Diri sa Sugbo pagkadako diay nga budget dinhi moabot og 43 billion. Ako malikon, 43 billion pesos ang igahin para sa flood control. Pero karon panahon nga dunay uwan, murag swimming pool mga kasama ang Sugbo. Asa man ni mapunta in taon ang 43 billion? Ha? Ang 43 billion gianod sa baha. Kaluoy mga kasama nato diri sa Sugbo nga ang kwarta nga para sa flood control makatabang unta sa katawhan para dili malumos sa baha. Apan karon naa man unta ning dakong budget mahibong ta kadako sa budget para sa flood control wa man nakatabang para maminusan ang pagbaha sa Sugbo. Sa summary, mukabat og sobra sa 43 billion pesos ang igahin sa ato ang gobyerno sa 1,008 ka mga flood control projects. Dunay 1,008 ka mga flood control projects gikan ni sa tuig 2016 ngadto sa 2025. Oh, but critical ang interventions nga na-identify pinaagi sa 2017 master plan. Ang mga critical interventions nga na-identify base sa 2017 master plan wa gid ni na implement og sakto. Oh. So unsa man ni? Ako malikon. Ang Sugbo gigahinan diay og sobra sa 43 billion pesos para sa 1,008 ka mga flood control projects nga nahitabo gikas tuig 2016 ngadto sa tuig 2025. But kadtong anaa sa master plan nga critical nga mga area nga amoy hatagan gyud og direktang pagtagad sa DPWH, wa ni nahatagi mga kasama og focus sa atensyon sa DPWH. Technical man nga mga klase sa terms base sa 2017 Metro Cebu Flood and Drainage System Master Plan. Naglangkob ni sa riverbank protection, revetments, seawalls, and slope stabilization projects. Oh. Now, dunay funding sab para sa gitawag og water retention systems. Ngawa nahatagi og focus sa DPWH ang watershed rehabilitation og uban nga mga gitawag og non-structural interventions nga sumapas mga eksperto mao gid unta ni ang gikinahanglan para maminusan ang risgo sa pagbaha. Ha? Ay, hibaw naman ta. Giunsaning ato ang kwarta diri sa Sugbo. Naunsa na ni. Doon na di unta tayo 1,008 ka mga flood control projects din he. Apan, ang ato ang Sugbo panahon nga doon ay kusog nga uwan o bisag hinay lang nga uwan, basta permanente, mo lunop dayon. O kabahin sa gigahinan o igong budget, mao ni mga sapa dihas Mananga o dihas Talisay, sa Butuanon o sa Kansaga. However, panahon nga doon ay pagbaha, perting isugas baha. Wagi naminusi ang risgo aron ang baha gikan ni ining maong nga sapa dili mo lapaw ug dili maka lahos ngadtos nagkadaiya nga mga panimay. Sukad hinuon nga gi-implement kining anomaluso nga flood control projects instead nga maminusan ang pagbaha, ni samot na hinoon. Baha raunta, nahimo na hinoong lunop. Oh. O kabahin makasama sa gitawag og buhing ebidensya sa anomalya sa flood control maotong nahitabo panahon sa Bagyong Tino, diindaghan kayo nga mga lugar ang gipanglunupan. Unya, asa ning mga lugar ang gipangkahinan di ay og mga project para sa flood control be ato kuno ning susihon be og pilay budget nato dire. Oh, sa lungsod sa Consolacion, atensyon Consolacion, duna moy 4.4 billion nga gigahin para sa Kansaga River para ni sa multiple phases sa Panas Panoypoy Road. Kumusta man ang inyong harinhang Kansaga River? Dili na ba na muawas panahon nga may baha? Asa man gilamoy ang 4.4 billion? Di pa ay, otro po ni Mandawi City, 3.0 billion, doon ay 3 billion, para sa Butuanon River, para kununi sa phases 5 to 9 sa Basak Creek. Uy, kumusta man ang inyohang Butuanon River dihas Mandawi? Ha? Di ba nagkayamukat manggihapon ang inyohadinhang flood control project? Unya dunay 3 billion? Asa nito gilamoy ang 3 billion? Pastila na, oy. Di pa ay, kini. Dita magpalayo. Cebu City, oy kadako sa Cebu City. 4.3 billion para ni sa Butuanon River. Diha na himutang sa Lahog, sa Guadalupe o Kinalumsan. Kumusta man? Kanang sapa diha sa Butuanon, sa Lahog, Guadalupe o Kinalumsan. Di ba panahon nga dunay uwan? Risgo gihapon kayo sa lunop? Asa dito napunta ang 4.3 billion? Kinsa naglamoy ato? Ang Talisay City, diara? Na ay 4.2 billion ang Talisay para sa Mananga River o sa Kansuhong o sa Tangki Seawalls. Kumusta man ninyong hanihang sapa sa Mananga, sa Kansuhong o sa kanang Seawalls niyo sa Tangki? Na okay na? Ha? Asa nito punta ang 4.2 billion? Ha, naapil tong kaanod sa bahas Mananga? Niya pa ay Naga City. Gamay-gamay na kanong Naga. Na ay 1.6 billion ang Naga. Para ni sa flood control sa Tinaan, sa Mainit o sa Lutak River. Unya, natarong ng inyo hanihang sa paaron. Sa Tinaan, Mainit o Lutak, naaday mo'y 1.6 billion niya. Niya pa, Arunda, 3.4 billion para sa massive river controls sa Talaba, sa Vivi o sa Ilaya Rivers. Niya, okay na mo na, Arunda. Ha? Di na mo bahaunon kayo. Natarong inyohang sa paaniha, naamre mo'y 3.4 billion. Sa Alegria, 2.4 billion. Nagigamit para sa flood control sa Valencia River, revetments o sa Legazpi Storm Surge Defense. 2.4 billion sa Alegria. Sa Dumanhog, 3.1 billion. Para ni sa Tapon Tangil Seawalls o sa Kang Aktol Manlapay Rivers. Unya, okay na mo dahil sa Dumanhog. Ha? Wa na mo bahay edi ha? Sa Malabuyok, uy! Dunay 3.8 billion ang Malabuyok para sa Montañisa River. Doon na yung mga napo kapises sa Sail Ring River. Kunya, okay na ni. Ha? Okay ng inyong halinhang sapa sa Malabuyok. Wa ba na appeal o kano ng 3.8 billion? Di apa ay? Hinatilan 1.9 billion. Sus. Billion sa niya itong isikutan, ha? Para sa Hinatilan River o sa Barangay Luok Protection. Kadto ako mga nahisikutan, mauto ang mga prime focus sa flood control project na gigastuhan o sobra sa 40 billion pesos. Akong balikon ang Konsolasyon, ang Mandawi, ang Cebu City, ang Talisay City, ang Naga City, ang Runda, ang Alegria, ang Dumanhog, ang Malabuyok, o ang Hinatilan. Akong balikon sab, ang budget para sa Konsolasyon, 4.4 billion, Mandawi City, 3 billion, Cebu City, 4.3 billion, Talisay City, 4.2 billion. Naga City, 1.6 billion. Runda, 3.4 billion. Ang Alegria, 2.4 billion. Dumanhog, 3.1 billion. Malabuyok, 3.8 billion. O ang Hinatilan, 1.9 billion. Purting dakuas budget, uy. Ha? Niya nga nung ingon ani mang kahimtang sa Sugbo, panahon nga dunay baha. Asa dito napunta ang 43 billion na apil tog kaanod sa sapa? Oh, unya pagkaanod sa sapa, nanay buaya na nagnganga. O saman to, ang 43 billion pagkaanod sa sapa, giat nga na agbabas buaya. So karon ang bag-ong majority block pinangaluhan ni Senate President Win Gatchalian. Ato na matikdan nga di naman sila ganahan kaayong mo hisgot sa flood control issue. Kaya naghamba kuno silang trabaho. Maatod pang Senador Erwin Tulfo, marami pa po kaming trabaho sa Senado, hindi lang ang issue sa flood control. Usa may buti pasabot ninyo. Nga tungod ba kay nanganlan mo? Hunungon na lang ng pag-take up sa flood control issue? Ha? Na-take up naman na ninyo? Tiwasa na lang na! Unya, labing maayo sa pag-take up ninyo sa flood control issue, doon na sa mga kongresista ang mga priso. Doon na sa mga mayor ang manubag. Kay kinibang isyuha sa flood control projects. Dili raman mga senador, ani ba? Dili raman mga kongresman, ani? Unya, unsaon taman pag-apil sa mga kongresman, gawas atong saldi ko. Unsaon man pag-apil kuno sa mga kongresman, ug atong kaminaon si Senador Amy Marcos na kadawat mang kunog suborno. Inuting kayay o kinsay mga nakapangwartag maayo o nakapangawat o nakapangurakot sa dakong budget para sa flood control. Siyaro. Diri sa Sugbo, wagyod. Distingi po nyo diri Cebu, basig na apod ay mapriso diri. Ay pagkapaita diri sa Sugbo. Panahon nga ba muuan gani, puwerteng lunupa. Distingi po ninyo pautingkay diri. Kung unsang itabua, giunsa man paggamit ang 43 billion nga kwarta para sa flood control projects. Kistingin ninyo diri sa pa-investigar? Siyaro, wagi mapriso diri. Puslan man ng inyuhan ninyo i-investigar? Unya karon tungod kay na appeal mo nanganlan sa nakadawat og malita? Murag pangkapoy na mag-take up aning issue sa flood control? Uy, usay buti pasabot ninyo, ana, akalimtan na lang tong issue, ha? Ha? Unya sa dihang wa pa muna nanganli, agresibo kayo mo mo imbestigar sa flood control. Karon nga na, nganla na mo. Pura pa mo bugnaw pas simuls ito'y nga mo take up nas issues flood control. May buhong malang tao. Busy mo diha Senado. O sama na bisihan ninyo. Nabisi ba mo din ha para mo taas ang amo ang sweldo? Nabisi ba mo din ha para mo baratong bugas? Nabisi ba mo din ha para mo daghan ang makatrabaho? O nabisi mo din ha pinalit ka ng mga issues politika? Mingon mo nga, busy po kami, marami po kami trabaho sa Senado. Hindi lang ang issue sa flood control. O lagi, daka mo trabaho din ha. But, o sa may buti pasabot ninyo, inyo na lang tong kalimtan tong issue sa flood control. Ha? Uy, naunsa naman yung tao na bantog radihas gawas, makadungog ta, wa na ron. Kining issue sa flood control, wa na giniklaro. Ay, nako. Karungan nyo diha, uy, kay karong panahon na ang mga tao labi na nga karon na uso na ang social media, samot na gyud nga ang mga tao karon magmonitor og unsay kalihukan sa tuang panggobyerno. Oras alas 11:47 mga kasama. Sige. Okay.
4: Hi.
0: Raylan Fernandez, good evening. Greet ako, happy Father's Day ni mo. O di Rafael Fernandez, salamat kayo. Raylan Fernandez, oy, thank you kayo, ha.
4: Mauban may kabilin si imong
0: Rachel Kimod. Oy, shout ako mama, taga-barangay, tag-ubi, Compostela.
4: Upul ka.
0: Tikoy, Nitikboy, good evening. Mina, Codris, Gudelope, Cebu City, shout ako, Drisa. Banda, Banda Jones family. Si Sian Ko, happy birthday ni Johan Iros. Pan from St. Bernard, Southern Liti. Si Don Mangilimutan, good evening. Shout

0: kublana.
1: Si Clifford Kulihad, pinakadato nga syudad niya di Kasuildo. Uy. Unsa man ni sa Cebu City? Katong isyu ni sa mga job order employees bitaw ra. Dai kun imo hakana. Lucia daog-daog, may gabi ula gyud ko kay giingnan ko sa akong among insik. Wa ni ayo atong gobyerno. Mao sa lagi. Aw. Mauwa patana. Pagadan ana dalang taoy. Tubangan kun imo na tanan hatak. Kini ang pagkakurako tron sa ato mga officials gobyerno. Magadan ana dalang taana oy. Imo na tanan mahimo ba akong tubangan kun imo na tanan akoy daro ug akong tamnan kun imo na tanan. Kurakot ganay mga tagas, mangurakot man pud na mga gagmay god. Butangan ta kalakutlanan kun imo na tanan nining mohon akong uksukan. Kuli makasama dunay untay maayog yung kausaban sa ato nasud nga Pilipinas. Kana bukid nga naas imong atubangan. Saon ta man eh? Politika may na focus ron. Mauban nay kabilin. Ya, yeah, ino on trabaho man puna sa ato ang Senado. Imo na tanan. Bisan pag pamulitika ng ilaha. Purot man kini impeachment batok ni Vice President Sara Duterte at kun imo na tanan. Ang gipolitika ni ba? Nga ako kanang tungtungan. Sige ba? Sige ba? Imo na tanan amunsa mahimo bang akoy
2: na lang nini ah mao na giingon lagi
1: weather weather ra magining politika
0: sa lagi
3: akong patambukon og alima
1: syempre ana lagi na oy happy Father's Day di ay ni
3: siguro
1: Sir Clyde
0: hilap mao ba
1: dai sa Punta Princesa Cebu City
3: ay mohon ako na kanang ukso
1: Sir Clyde alias Busing
3: dai
1: Sir Clyde de Gracia. Magabi diya busing.
3: Makatilaw og ingon ni anak kalapad nga yuta.
1: Astilan kayo doy.
3: Day, kung imuha ka lang kaninod yun kay sa tunga.
1: Niya sa isyo makasama sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte niya apma sila ron sa gitawag og pre-trial. Di pa kay alegre ni. Kay igo pa man ang ihikyan sa ato ang mga prosecutors o sa mga abogado sa depensa ang ilahang ebidensya ihanay pamadaan sa dili pag yun ang trial ipresentaan nga to sa impeachment court o unsay mga issue nga i-resolve pila ka buok ilang testigo unsay ilang ebidensya unya pangmarkahan padaan ang mga ebidensya sa dili pa mo sugod sa trial. Ang alegre ani karon ang yung July 6 kay mao na magkana ang pagsugod yun sa trial ni Vice President Sara Duterte. Ah ana na to mahibaw igyon no. Kadaghan ng mga paukyab ang ato ang mga sahabig sa prosecution nga ilaha ko nung hukasan sa maskara kadto mga gitawag og dummy ni Vice President Sara Duterte nga mga benepisaryo sa iyahang confidential funds kalabot mga kasama sa hukasan kuno nila sa maskara ang ginganlan og Miss Piatos kun kinsa man gito si Miss Piatos ha nga sumapa nakadawat sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Huwag naman ang isyu ha. Balik-balik pa na. Pero ilan na po ning balikon kay magsugod naman ang impeachment trial. Oh, uniya, matod pa sa habig sa prosecution, dili ko nun eh malangay. Pas-pas ko nun eh ang impeachment. Humnon ko nun nila na yung mga tulo kabuan. Sa ito pa, Hulyo, karong Hulyo na, magsugod ang trial yun. Agosto, Hulyo, Agosto, Setyembre. So, nasa mga Setyembre. Human. Ha? Human ang impeachment. Yan, mo, desisyon na yun ang ito ang mga senator judges. Acquitted ba o convicted?

0: So ang atoa sa mga legal experts na bahin siyang unahuna. Kung i-appeal ba og sumada ang kadtong mga senador nga wa diha og dili makabutar. Ang 24 bagyod ka numero ang basihan sa 2/3 votes. Kay og ang 24 gyud kinahanglan 16 ka boto sa mga senador nga mo konbikto kang Vice President Sara Duterte. Pero dili nila apilon si Bato kay wanted, ya dili po nila apilon si Jinggoy kay na priso. O ang kuhaon nga 2/3 22 ka buok. Ana magbase ang 2/3 sa 22. Ha, so dili nakaabot og 16 ka mga senador ang gitawag og ang pag compute sa 2/3 votes, pero og 24 gani 16 yun kabuok, pero sa pagkaron sa kamada makasama diha sa senado dili sila maglisod na pagkuha og 16 kay naap mas lay i-recruit ya. Oh, sa habig sa minority. Kana magsuong bilyar, naama po na yung kaso, si Camille o si Mark Bilyar. Karong ko, 3 sinagaw sila daan. Kasi si Joey Villanueva, ato ang managtag-anan, iambak mong yun. Di sunod ni Chis Escudero. O niya, og tinood ni Ingo ni Jinggo Estrada, nga gipanghudlat ni minority, nga ipapriso tungod sa kaso, palusag waran tungod sa kaso og dili mo tabok kantos majority aw. Kini uban ron nga naay mga kaso diha sa minority black nagunahonan ang sir sila ron. Og usa may pamaagi ani para dili mi mo sunod ni Jinggoy Estrada. Potential kuno diha ron nga ma-recruit si Camille og si Mark Bilyar, amot lang, tinuod pa ka ni. Wow, na ilang hata-hata ba? Oh, diya po na ang pag-iusa. Ano pa magiging mga balimbing diha? Pero dili na nila ma-recruit si Marcolita. Oh, di kumutuong nga si Marcolita mo balin eh. Si Robin Padillas, amot na. Si Bunggo, adili, gyud. Oh. Pero kinis Lorin Ligarda, may pagka balimbing man pud ni. Makaingon ko nga kini tulo. 3 sina sila daan. Kay napuno man si Joel Villanueva og appeal gyud og ihap ang 24 bisan og wanted si Bato og napriso Jinggoy pag likay sa technicalities. Doon na pa sila i-recruit nga tulo. Ang chance ani, akin ni ato, panaghap na mangguni. Mahimong nga si Camille Bilyar o si Mark Bilyar, kinsina. O kinsa pa. Pwede. Si Lorin Ligarda. Ako arnang panaghap ha. Katurabang panaghap na ko primero na tinuol biya to. At tinuod to ako panaghapoy. Nga mutabok si Franz, si Chis Escudero, natabok yun. Ha? Sunod na kong tagla, ang sunod mutabok, si Joel Villanueva, na tinuod man. katong ato, talaga tagla lang to. Pero mahimong matinuod, mahimong dili. Kay analysis man lang itong ato ah. Pero kini ni Aaron nga naa sila 3C kabuok sa ako nang giingon 3C sa majority black dili na ginilisod nila nga makakonvince pa og dugang tulo para makuha ang 16 para ilang tapiran daan ang technicalities sa pagkuha og 2/3 votes pagpakonbikto ni Vice President Sara Duterte. Okay, oras, alas 11:58 mga kasama. Aha. Okay, thank you so much. Happy Father's Day tanan. Matay mga panahon, mga kasama, dari sa newsroom, nabagantang kasamang Gerald Albius, Master Control kasamang Sisto Romisilio o Kisos Minya. Sa transmitter, kaban ato, Oliver Atis, Alan Toladua, Robert Boiser o kabanan. Akong partner sa gawas, kasama ang Juicy Puss, GQ Quijano. Salamat mga sukitig kaminaw. Ako si Radyo Man Buen Alguno, nagpasalamat sa inyohang pagkaminaw. Himiyaw na Ginoo, mayong tugang gabi, Pilipinas.
1: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.